Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may galas 8:10 na sa atong uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Karong buntaga makigsoon ang tagantag pagtagad no kay medyo nindot na to kabuntagon karon. Kay kagahapong adlaw mo gud mahigala mo tong pag-deliver ni Governor Pam Balikwatro sa iyang State of the Province address, no? In fact, nakapost na bata na day sa iyang speech ni Governor Pam. Daghan to sa mga gipanghinganlan mahigala doon, to sa daghang mga puntos nga to adito unya nakanindot karon man kay gilan karon buntag gyud kay niya sa atong sibianan ron si Governor Pam. So atong mahinabi mahigala isip mga pag-follow up sab, no, labot sa iyang gipangisgutan kagahapong adlaw. So muna nga mapasalamaton ta ato man silingan diri mahigala sa Kapitulyo niya ni hapit gyud nato diri, no. Kung mahinumdum ko before the election nakaari siya nato dai murag kaduha katulo kaduha niya after sa election gyud, right after the election nakabalik sa diri isip pagpasalamat mo to ikatulo karon ikaupat after one year sa iyang pag servisyo mahigala isip governor. So mo to nga ni Asia karon. Ang iyang anak actually si Dr. Nikki nakabalik na mo diri. So ato na interview mga kagilaan unya karon ni agyud sa tong sibianan mahigala si Cebu Governor Pam Balikwatro. Go Pam, may buntag.
5: May buntag attorney sa imo mga listeners this morning. Salamat kaayo for having me here. And by the way, nagkasturya ta between this katong during the earthquake and the Tino.
3: Ah, yeah.
5: If
3: oh,
5: you remember,
3: oh,
5: no? Kinimdum jud ko na ako sa Liloan at to nag-evacuation that afternoon and then nagnawag ka na ako, nangutana ka sa sitwasyon.
3: Yeah, oo. Oh, oh. Sa dito sa Liloan. Okay, og sa dito sa Talisay katong pahita mo sa Tino, no? Although dito personal nga palikaron niya face to face pero nag-istorya tika live on air. No,
5: salamat kayo sa imutabang attorney sa katauhan during those darkest moments sa Cebu.
3: Salamat po
5: doon. Nakita na ko imong trabaho sa Bugo, Talisay, sa uba ba.
3: So, yeah, kung saan man kabuntagon, okay na ka?
5: Yeah, it feels great, no? Murag nawad ang tunok because we were preparing for weeks for that sopa. So, karon murag kog nakatulog na. Si I hope si EJ nakatulog sad ni. And it feels good nga nakasturya ko sa unsay state of the province.
3: Nalipay ko gob gani aka karon kay daghan ko mga pangutana nimo. Ngayon doon na po yung mga ato mga followers, ato mga kinini ang mga listeners nga dahil sa pangutan na ako ilang pangutan on mas may niya mas may ikaw kung pangutan on karon, no?
5: Sige,
3: okay unya kinini ang before ana ang imong sopa bagob natunong kagahapong adlaw nag-imagine lang ko or nagbanabana lang ko basig mo hinungdan pero unsa ba hinungdan from your end kaya ako nagbanabana lang ko tingali kay National Heroes Day man mo siguro gitunong ni Governor Pam ang iyang pag-deliver sa iyang sopa anang adlaw. Pero sa imo kung saan magitinood hinungdan nga no nga gahapon ni mag-deliver ang imong State of the Nation address, State of the Province address.
5: We usually do it at the end of the 1 month magunding celebration sa ato ang founding anniversary. It usually happen, it's a tradition, no, sa Kapitulyo nga last day of the month of August jud na ang speech. So it just so happened nothing to do with Heroes Day or anything.
3: Okay. So in relation sa atong celebration ay sa
5: yes.
3: Atong kasumaran no sa pagkaprobinsya sa Sugbo.
5: Yes, oh. Attorney.
3: Kini atong sibiaron na bati ni Cebu Kabisayan ug Mindanao sa Pampas Luzon of course atong mga followers tibuok kalibutan no sa atong YouTube channel ug sa atong Facebook page unya nanganaw kanaw ta karon sa kabukiran. Greet sa Slagob atong mga naminaw ron.
5: Mayong buntag sa atong mga kauban o sa mga Cebuanon, the whole province of Cebu. Ako nalipay kayo sa inyong suporta. Thank you kayo.
3: Human sa usaka tuig ni imong pagserbisyo as governor, unsa may na feel imong murag ka nang bug-at ba ang trabaho or so far okay ba? Kaya ra?
5: Ang trabaho attorney makaya ra gyud because I'm used to hard work, no? Being working with the service industry before, kaya ra gyud na ako ang trabaho. What's really tough sometimes is kana bitong unappreciated sa uban, no, especially in social media. But of course when I go on the ground, daghan kaayo mga tao nga magpasalamat kung moadto kog probinsya. Mm. That's why I feel so good kung moadto kog katauhan. Kaya ana na kung feel ang sinseridad sa mga tao. But in social media, it's the noise, the political noise that's really sometimes challenging.
3: Yeah, pero dili kalikayan yun. Sa untaman, imong dawaton niya, na amang kanis pang gobyerno,
5: yes, yes.
3: Dili malikayan nga ka namang, di bita lalim sa doon nga, trabaho ka, doon ay maka-appreciate si imong trabaho, doon na po iban nga, wala maka-appreciate, doon na po iban manaway, o manong katawa lang.
5: Yeah.
3: Ang uman po, napong nga, lain-lain ko yung mga interest, kaya doon na po iban nga, kung makakita sa opportunity nga madaot ka, kaya doon na po sila yung mga plano sa sunod nga eleksyon.
5: Pwede sa na. Pwede sa na, attorney. And also, kanang mga trolls, you know, people are paid to destroy me. People I don't even know, you know, are paid to destroy me. So, misinformation, kanang good siya. So, it affects your family also. Muna diya ang challenges. But, trabaho lang, attorney, makaira good. And I have the right people around me good sa Kapitolyo.
3: At least, okay good ang dagan. So far, kumbati good gom.
5: Kumbati.
3: So, magkakurasa mag-kwan good, kasagaran, hindi pa kumuantos ng mga issues, no? Ganang, wala sa para balik relax ba? Kumusta man kay dunay may kalainan jo sa una di pagka gobernador nya karon gobernador na kaso dako kalainan.
5: Wala na gid ako, my time is not my own anymore. Wala like weekend kay weekend that's when I go sa mga sa mga municipalities. So my day really starts kung office lang. I'm in the Capitol by 8:30 to 9 na nagid ko sa Capitolio. But sometimes when I go sa mga municipalities, alas 5, siya mumatan ako, especially mag-flag ceremony dito, or in some cases, Sunday night, o Sunday afternoon, mubiya na ko, especially kung adto ko mag-flag ceremony. So, adto ko matug dito, like the last time we were in Sambuan. So, dito na ko natug. I left here mga 3 o'clock, 2:30 in the afternoon. Say mo agi ko ganang usa Argao, mag-pickleball sa mga mayors. And then I proceed to Sambuan at Kumatug. And then flag ceremony in the morning. And I do whole stuff there.
3: Mm-hmm. So, dakong kalainan yun ang kuano?
5: Ako yung schedule, attorney mo. Okay, dako kayong nausab. No, sometimes I barely have time to be with my husband or with my child, akong anak. So, wala na good
3: kayo. Wala na kayo nito. May mo kung ano ka muluto.
5: Wala na kayo. Ano ka ba ako mag-iinat ka, Niki? Yeah, I don't have time anymore to do private stuff. Nag-i tayo mo shopping. My friends mo na yung mamalit for me.
3: Pero sa kabisi, gabi ka busy, no? Okay naman yung kawa ka mo. Mahay, kapuyaan yung kabuho. Ay, anak.
5: Ay, there was a time, attorney nga. Anak, yun ko nga nung ni-inter. Masanay man ako kinabuhi sa una than before. But, you know, it's very fulfilling also. Anong makatabang ka, makita.
3: Ang joy, no? Sa public service?
5: Yes. I mean, you know that also. When you change lives, bitaw, kung maka-affect jud ka sa kinabuhi sa usa ka tao, kana naku, kay nag, lami kayo ang feeling, anak, nga makatabang ka.
3: Oo. Pero, na-feel po ni mo nga, nindot ang feeling makatabang tao niya, despite sa imong tabang, doon ay naka-appreciate. Malipay mo sa tabang. Kaya mulapag ka ng...
5: Yes. Rewarding kayo, no?
3: Oo, mulapag ka ng, sige lang, kung sulo di bububalan, no?
5: Rewarding kayo.
3: Pero, kanang, di ba ka ma-frustrate sa niya, doon ay uban niya, bisag na kay di panghimo, apan wasa kakita sa mga himo, uban mo saway pa yun.
5: Muna nag-iingon, attorney, no nga, it's very challenging to be in that position also, baka ni mga tawhana, kay they refuse to see the work that they've done. Especially sa itong mga hospitals, no? So, dili na nila ma-appreciate because they refuse to see it. They refuse to believe kung sa ilang gustong tuhuan nga dautan ka. You know, so, it's very hard. Ang ako alang yun, I just want to focus
3: Sa
5: akong servisyo, sa akong trabaho. Kay lisod ka, ayaw nga ma-derail ka ba tungkol na yung mga negativities going around.
3: Daghan o mga, actually, daghan ko nakita nga mga positive side. In fact, itong imong sa to, governor's run ba to?
5: Ah, governor's run.
3: Oo, daghan kay mga tao nga ni-appeal. Doon na bagantay na kuha po na ito nga nakatigom sa o kwarta para sa hunger nga.
5: Zero hunger.
3: Zero
5: run.
3: Hunger, no? O uban pa. Daghan yung mga nakita na ito nga kwansan. Pero doon ako yung mga pangutana sa Bimogob nga mas may matubag ni mo kay ang mga tao good. Sa ako nag-iingon, ako yung may pangutan, Attorney Rufil, unsa naman nga, unsa naman is Governor Pham. Ako, sige lang, kayo pa may mag-istorya niya, mag-istorya may. May siya ito pangutan. But before, anaaris ata sa mga servisyo nga nahatag sa probinsya, kayo na may dakong kalainan, God, no? Ang uban, ng mga kaigsunan ito, medyo, objective lang tamatanaw, lahi po ang servisyo publiko nga nahimo karon sa probinsya. In a span of 1 year lang, no, nga paglingkod ni Governor Pham. O niya, labaw sa tanan, pagsugod yun gani sa imong administrasyon, grabing pagsulay na yun. Imagine kag linog, bagyo, niya mga baha, no?
5: Diba?
3: Grabe good. Munang natanaw na to kung panalitan kung ikaw may nasa kanang if you're in the shoes of Governor Pham, dili lalim kay pag sugod pa lang sa administrasyon wa pay tuig, gisugat pa yung kaglinog. Yeah. Pag human in ama after mga usal ka buwan lang, tino dayon. Si medyo bugat kayo nga kanana ang bugat kaayo nga responsibilidad.
5: But on the other hand, attorney, it's also my opportunity nga mapakita nako sa katawhan or nakita nila nga akong serbisyo mahatang nila. No? Sometimes things happen, murag blessing in disguise, no? Things happen that way, pero dito sad nakita sa katawhan akong sinsiro nga serbisyo.
3: So, bitaw, no?
5: It worked also that way, no? Although sakit to, sakit tong nahitabo, sakit palandungon sa nahitabo sa atong mga igsuon dito sa Bugo, sa Liloan, Compostela, Danao. Dili lalim, dili lalim. Pero it's also an opportunity nga nakita sad sa uban. Nga mo serbisyo gyud ita.
3: Oh, lahi po na ang serbisyo gyud. Now, kini imong giingon sa imong supa kagahapon ang sugbo imong gi-describe nga guba, gubot o gutom. Unsa pasabot nimo ani gob?
5: Yeah. Guba in such a way nga daghan kay proseso nga not in place sa Kapitolyo. Guba literally kay daghan mga opisina sa Kapitolyo nga guba. Now we've shown the pictures yesterday, even the hospitals guba.
3: Yeah, oo.
5: Oh, so guba. Gutom, when you say gutom, it's not only food. Dili lang kay gutom sila sa food, it's also gutom sila nga sa sinsero nga pagserbisyo sa usa ka provincial government. Mm-hmm. Gubot kay daghan kayo utang nawa na bayran. No, so gubot kay daghan kayo proseso nga not in place sa Kapitolyo.
3: Okay, unya imo ganing ingon nga ang housekeeping mao ang pinakauna gyud, no, nga kanang hatagan sa atong pagtagad kay unsa man pag pag-expand sa atong services kung mismo sa atong balay medyo dunay kakulian.
5: Yeah, di ba, charity begins at home.
3: Oo.
5: So we really have to make sure that at clean up sa nato ang atong balay, literally, no, giayo na mo ang Kapitolyo, ang mga opisina, make people comfortable, no, kay lili lali mag when we arrive in the Capitol, magtulo ang mga kuan attorney, ay kanang roof butangan daw nila baldi ha inside the offices. Yun ada. So ang mga tao dito literally nag-antos sa gyud sila sa ilang kahimtang, dili komportable. But how can you work properly kung mismo ang mga tao nga nagdagan sa probinsya dili sila komportable sa ilang kagulingon na opisina? So mo na atong giuna gyud attorney, made sure na komportable atong mga employees sa Kapitolyo.
3: Okay, so ang ato mga kaigsunan nga nagasunod sa atong broadcast karon imong kabalaka kana inyong mga puntana, ipakunta na ako ng grupo ko niya. Pero before ana aris ata sa mga serbisyo nga nahatag so far kay usa ka tuig pa lang apandaghan nato sa gipangisgutan si Governor Pham og ngani ma-check nato ngadto sa field sad niya. Tinuod yun niya na nga panghitabo, no, nga na-deliver sad. So in fairness niya mo na nga ato sa siyang hatagan o pagtagad may gilalabot ani nining maong mga sitwasyon. Unya ang Sugbo, ang probinsya dunay utang di ay nga 63 million sa previous pa ni. Dili pa ni sa kang Governor Pham, pero karon gisitol na ni Governor Pham mahigala ni maong utang. Unya kini ni ang utang or tabutangan nag obligasyon para dili kayo bugat nga paminawon, pero kini atong ipa-explain niya labaw na ang kahimtang sa atong mga hospitals, ang atong mga terminals ug uban pa, no, nga atong gisgutan before the election atong ipa ato siyang suktan karon, ato siyang pangutan-on karon kumusta naman kato imong mga saad padung ang election. Pero ang atong mga listeners sa kusang pangutan-on sa gupa magpaunhan siya daan nga, pero unya na ako ipatubag niya. Daghay nang utana nako unsa ba si Governor Pham, nibalitok na ba ni sa iyang affiliation sa politika niining atong nasod karon, no, kay medyo duna gyud daghan nang utana ko, ako na ipatubag nimo unya, pero unya na lang taon-taon unahon ta sa ning mga accomplishments imo nahimo diri sa atong probinsya aron matimbang-timbang sa mga tao ang tanan, no. Okay, standby mahigala karon taon, standby human lamang sa pipila ka mga mahinumdanong pahinumdum. Alas 8:23 na.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
10: Kauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
9: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha? Nga wala pa kasuway nining Vertigon?
10: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani.
9: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
11: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargado.
13: Maxvit Kargado.
14: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
18: My budget.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Pila pila win. San Miguel pila win.
5: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na. San Miguel Pila Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
7: Atong takna may galas 8.26 na sa tumanuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Okay, at tumalikan may galas si Governor Pam. At siguro ipaduol nga may microphone dahil, no? Kaya maraming na yung feedback nga may nga, kwan. Okay na ba? Kana, karon, okay. Okay na? O sige.
8: Okay ra.
7: Okay. So, atong malikan may galas Governor Pam kay mga importante ning mga butang sa iyang supa kagahapon nga nahisgutan mga sukit ng Paminaw. Unang-una, Gov, kumusta man ang kooperasyon? Kay mao lagi na ang housekeeping na to importante kay unahon to ostong panimalay para maka-expand ta sa atong pagserbisyo. Kumusta man ang cooperation sa Hunta Provincial, sa Vice Governor o sa mga provincial board members?
8: So far we're okay, Bia. I have the cooperation of the provincial board and also Vice Governor Glenn, no? So we've been working well for the past. Of course, you know, I would like to think na kami ni Governor Glenn, we're like anang muramig gibuya ba o Vice Governor, muramig gibuya ba na in siyang party, la ingon na party, and then we're forced to be married. Just like any marriage, na agin ay mga trials, na mga load-load, no? We pass through that adjustment stage sa kami niyo, no? Yeah, we passed through that. But after that, so far now, I would like to think we're happily married.
7: Okay.
8: We're okay, yeah.
7: Pero at least, ang imong pamaagi karon, medyo gihatagan po ni mo sila o mga allocations. Kaya ang ako ni Bawan kang Glenn Suko o kining 15 million tong kada board members.
8: Yes, yeah.
7: Ang kang Vice Gov, pila ito imong gihatag?
8: 84 million.
7: 84 million. So,
8: yeah.
7: Kung ako sa'yo, Pim, or dili ni-inani sa unang organization?
8: Really good, definitely not.
7: Yeah. Oh.
8: From what we learned also, like good. Oh.
7: Oh.
8: But I want to empower them also, no? I want to empower them na they go to their own district. Niya, wasan sila yung mahatag. This was it kayo na on their end. After all, we are in the business of giving, not saving. I told them, for as long as you spend it well, then makatabang sa tao, you help me spend it.
7: Oo. Kay, medyo, kwan ha, kay, mawalagi na nga, at least, ang office of the governor, imong gi-share nila ba? Naman po mo inyong mga districts, napon mo inyong kwan, ha?
8: And it could be more, attorney, kay nag-storya me, and they requested also, kay daghan mas na sila pwede matagaan. So, towards the end of the year, I'm sure depleted na na sila. So, I promised them na we look at into our fiscal management, and then atong budget, kung naatay savings towards the end of the year, and then we will share with them.
7: So at least wala ni mo una-una nga kontrapartidor ba tawa may hatag, no?
8: Ang ato yung inuuna kay kung sa ilang mahatag sa naservisyo. Because I need their help also. Kaya I cannot go to their district all the time. Sila may nakakita diha kung sa panginahanglan.
7: So at least atong maklaro ni kay medyo na kwan bitaw ko pagkabati na ko sa supa. Okay sa nga kana na ang wala ni mo una-una aba nga siguro babag na ko ana, no?
8: Pero
7: the more nga imos lang gipangga sa nimo sila, imos sa silang gitagaan o gishiran sa nimo sila, so sila po mo adto sa mga districts, na po sila ilang mahatag dito. Unya, at least ang mga tao ron sa Sugbo, kay bawo sa sila nga, kanini ang mga grasya na misik dito nila, doon na ni, gikan po ni si imong idea nga mo share ka sa atong Vice Governor o sa atong mga board members.
8: Actually, it could be more, kaya na may mga special requests sila, so kung kaya lang sa atong budget, yes. Of course, I share with them.
7: Dili ba ingon niya?
8: Yeah.
7: Kada bitaw sentro lagi niya governor pa. Ngadto sa governor lagi pirmi ba?
8: Yeah.
7: So bisan og dili sa governor bisag ngadto sa mga board members do na sa ilang ikahatag sa ginagmay, no?
8: Yeah. Actually, attorney, we've already given around 1 billion, no, sa mga kuan sa mga barangays. Also, we're giving them like 200,000 sa la infra, unya 50 for socio-cultural, even the mayors, no? So, ilang mga nagay sila yung mga fiesta atong socio-cultural is 3 to 5 million depends sa kadakon.
7: Mm-hmm. So kini imo pong kuan pag manggihatagon dito nila nga wa ka nagunahon na og politika nga lahi-lahi tag partido kontra partido tao na inyo.
8: Yeah.
7: So hatag lang hatag nya kuan lang. Share lang nato ni kay kuan manis katawhan sa ni nga mabalik sa mga tao ana. So at least ni anang pamagiha ato wa siguro ay makita sa nila nga magsupak-supak sila nimo sa mga maayong plano no. At least very cooperative sad ang atong provincial board.
8: Yeah, that's the only way. That's one of the way nga ako silang mapakita sa akong sinseridad. Dili pamulitika ang ako. Ako dili serbisyo.
7: Oo. Yeah. Atong sa imong supa kagahapon, usas mga reactions matod pa nga ingon ko si Vice Governor Suko nga mas maayo punta na appeal ko ng economic growth ug ang job creation. Sa imong reaction ana?
8: Oh, we talk something about also economic. I talked about Cebu is open for investment. Siguro wala lang niya nakita, you know, the real essence of it. But we talk something about ang atong mga foreign invest to foreign investment ning saka. Actually, attorney sa RDC, no, because I sit as the head of RDC also. Nitaas atong foreign investment diri sa Cebu ha, despite sa atong kalamidad na disaster na hitabo diri. In fact, the highest all over the country, 37% higher ang Cebu. So, unsay pasabot ana? There's trust na ay pagsalig ang mga investors diri sa Cebu karon, no? So, wala lang siguro niya makita gyud, no, unsa ang ato ang nabuhat in terms of that, no?
7: Okay, atong tasa tagsaon ning unom ka mga punto gob nga imong gisgutan sa imong state of the province address kagahapon. Pwede ba nimo mahingan lani una ikaduha o
8: yes,
7: una healthcare
8: for,
7: you know?
8: For each no housekeeping hunger health nato unya happiness also okay. That's very important unya partnership and linkages unya future ready Cebu.
7: Okay, unahon itong housekeeping ato natin isgutan. O sa may mga importanteng punto dito sa housekeeping na to?
8: Ang atong ang importante dia, attorney, we have to, atong fiscal management, we have to make sure. First, what we did is to have a realistic budget.
7: No,
8: before it was 25 billion. No? And then how much the province is earning? Ang atong kita, sir, around 11 billion or something? 10 billion? So that's why our budget was around 11.9 billion. No, so first, we start to have a realistic budget. So that's part of our housekeeping.
7: So for this year, how much budget did you have?
8: 11.9 billion, yes.
7: So how about next year?
8: Next year, I think it's going to be higher, maybe around 13 billion.
7: Oh, pero at least...
8: saka mo na itong income, sad.
7: Oh, so at least this is a realistic proposal,
8: budget.
7: No? Or
8: yes.
7: Budget or proposal by next year.
8: Yes.
7: Could you just imagine that? Our income of the province of Cebu is only 11 billion. Yung budget kag 25 billion.
8: What? You're living beyond your means, di ba?
7: Kag nagdamgo, ana. So at least, kanang klaro-klaro lang yun. Yeah. Realistic ni nga atong pahigayon sa budgeting, no? Okay. Unya, kinini ang...
8: Health na to.
7: Ang
8: no,
7: health
8: sa
7: na to.
8: Is, we budgeted 4.8 billion.
7: Okay, sa health,
8: sa atong health, atong healthcare, no? Infrastructure and buying unsani kan mga medical equipments. So we equipped our hospitals now.
7: Pwede ba matagaan tani mag update do kaninyang gob sa atong mga hospitals kay before sa atong hibaw-an dili magani 24/7 ang ilang mga laboratories,
8: yeah,
7: no?
8: Yeah.
7: But karon 24/7 na.
8: 24/7 na.
7: Unya atong mga doctors, atong mga nurses, atong mga equipment at least atong mga provincial hospitals, atong mga district hospitals makaservisyo na gyud sa mga tao.
8: Yes, yes, attorney. I'm sure you must have heard about it, no? And people talking about it. So, mas daghan magong doctor, nurses, mas makahatag og serbisyo. Before,

0: palit sila og mga pang dishwashing, you know. Mm. That bad, there was really nothing there inside.
1: Oo. Kay dili man dili may priority ba?
0: Dili,
1: ang healthcare at that time.
0: No
1: lahi gid kayo. So at least ang hospitals karon mo gitagaan og priority. Mo man ang saad po ni Mogob panahon sa election. So at least within 1 year sa imong paglingkod na deliver ni kining maong mga saad niya to sa itong mga hospitals. So kining 16 ka mga hospitals na natin 24/7 ano nga?
0: Yes, all laboratory? Of them. Atong laboratory na natin mga medical technologies there na 24/7 good na.
1: Mm-mm. Kaya sa una pila naman ka hospital itong doon ay 24/7?
0: Upatra? Yeah, upatra yun ka kuan.
1: So inanaang kuan ha? So usama na yung mga hospitals before? Katong mga provincial hospitals lang.
0: Provincial hospitals lang, Upatra. Ang so, Karkar.
1: Karkar, Danao.
0: Badanao, Bugo.
1: Bugo.
0: O Balamban.
1: Balamban. So, upat lang.
0: Upatra.
1: Ang mo hatag og 24/7 nga laboratory. But karon all 16 hospitals, run by the province of Cebu, makahatag na siya.
0: Yes. In fact, before, naa sa laboratory, pwede magiging anak ka kumpleto.
1: Dagan
0: pa kayong mga napayuban, 24/7 lagi, pwede iyon sila ka-execute. Padala yun dito. Kaya wala mas lang mga stocks.
1: So muna nga medyo dunay significant nga improvement ang ato mga hospital services. Muna ako nakuha sad niya kuan no.
0: Feedback
1: no kay dito sa field kumusta man unsa naman to ana. So ang ato mga pila ka mga doctors imong na hire na so far no ba kay lista ani?
0: We have the list here. We have 325 doctors na karon.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, 880 nurses. Yeah. 159 medical technologists, 56 pharmacists, and 1,422 support staff.
1: Yeah. So ang ato mga hospitals una nga understaff at least karon
0: naanagi mga
1: ang mga significant staffing niya naanagi yun.
0: Kinanglang yung mga support staff, no? Like karang cook, no? So mga nursing aides, kinanglang yun. So at least karon makalihok-lihok na sila because they have the support staff na.
1: Mm-hmm. So at least giuna ko gining kuan gyud itaganto gibug aton ang healthcare kay maurban ni ang pirmero gyud nya kuan no.
0: Ako ag yung advocacy ano pagana ko. Yes.
1: Mm-hmm. Kay labihan magud ato mga hospitals.
0: Yes. Nya
1: medyo makaluluoy kayo ng ato mga kaigsoonan ba nya magpundok tanan ni Vicente Soto as kay linya di malalim.
0: Yes.
1: Whereas kung masalang na daan dito daan pa lang sa provinces, okay na.
0: But not only that, attorney, aside from that, no, I'm also helping ka ng mga RHUs.
1: Mm-hmm.
0: Tabangan sa na to sila. Kaya kung di na to na sila tabangan, mag-congested, maayo atong district hospitals.
1: Mm-hmm.
0: So like, naamay mga in Madedejos, naana sila building dito, na ready na yun, but kulang lang sila sa funds. So, donate tag 20 million para mahuman nila, ma-finish nila.
1: Mm-hmm.
0: Cordova, naana sila building dito.
1: Mm-hmm.
0: Sayang kayo, so we donated 50 million dito para makapalit sila, makasugod na sila.
1: Mm-hmm.
0: And maybe more for the next year's budget. No?
1: Mm-hmm.
0: So those are just mga RHUs na ito. Gitabangan na ito, Compostela, ito sa gitabangan.
1: Mm-hmm.
0: Unsa pa man, there's so many
1: so aside sa 16 district, 16 hospitals run by the province of Cebu, four of them are provincial hospitals.
0: Yes.
1: Hasta mga RHU ato sa gipangtabangan.
0: Yes, nasa tagipangtabangan. No? So those are just one of the few. Medellin, we also promised to start sa ilahang infirmary. Infirmary, yes.
1: Mm-hmm. So kini, numero uno din ang atong healthcare nga at least na-deliver ni Mogob within a span of 1 year, no?
0: Dakan pag yun, it's a work in progress, attorney. At least, ako natag nahimo changes, but it's still going on pa. Ang mga construction sa tuburan, gihuman pa, no, expansion na to, ato mga infrastructure, going pag yun. No, but so far, karon if muato ka sa ato mga government hospitals, no? So, na nag-improvement. Like, ang kada atong free, I'm sure, istorya na ni Nikki. Here, nga na sa mga free linens, igsulod, nato, ihatag na nato.
1: Naiuban niya na wa ma-isguti na mo but at least na amang kakaroon mas may magkahisgut kagdugang ana. Hasta gani ang meal allowance sa mga pasyente na dubli,
0: yes,
1: no?
0: Yes, increase na nato to 300, no? Kay importante sa kaayo nutrition is also important in their recovery.
1: Oo. Dako kayong butanga nga at least ang ato mga pasyente ba nga luim sa kayo nga ikapasyente dito. Nga ilang kao, no? I understand mo, gikan sa 150 na himong 300?
0: 300, attorney. Yeah, increase na to.
1: So may na kayo, no? Dako na kayo ng butang.
0: Mga bedsheets sila, exud nila na yung kit, no? Admission kit.
1: Mm-hmm.
0: May alcohol dito.
1: So, sa ito magka-feel ka ba nga? Na ka, nasood ka sa ka-government hospital run by the province of Cebu nga, natiman ka?
0: Yes, yes.
1: Of course, ang maayong pagtagad sa itong mga staff dito po sa hospital, importante po na gob, no?
0: Mungin na akong gistress nila.
1: Mm-hmm. Usama good, kung daghan ang mga staff nila, usama good nga, dili ma sa imo si

0: ang mga pagtagad kanang bitong understaff bitaw sila.
1: Okay na gyud.
0: Kana gyud labad bang sa ulo.
1: Oh, labad tinuod because they do so many for one person, how many jobs that they have to do, no?
0: Mm-hmm.
1: Oh, so sila pa nurse, sila pa nursing aide. So at least makaroon na anay suporta. So muna musipok gyud ang utok sa uban. Labi nagdaghan na kay pasyente niya. Wala sila yung mga tambal, wala sila yung mga gamit. So of course, at least karon they have no reason, ha.
0: So dako ni limang kana 325 doctors ang na-hire ni Governor Pamon atong gi-distribute sa 16 district hospitals.
1: Yes, yes.
0: 4 provincial hospitals og do na poy 12 ka mga kuan.
1: Not to mention ang DOH had nasa na sila yung mga programs sa doctors for the barrios. Magpadala sa na sila like the one in Sambuan or HU sa DOH na. Also ang ato sang is it TESDA or ang labor, no? Dole ang dole sa nasa sila yung mga interns ba na nasa program nga ilasang ipadala dito support staff.
0: Limang kani kadakong kakulangon ani sa una no nga 325 doctors ang atong gihire on pag fill up ani mga hospitals, 800 plus ka mga nurses ug dunay mga
1: 1,450
0: oh nga mga medtech no nga na hire niha. So kini doc kini go sustainable ni nga kuan makasustain ang atong kapitulyo pag kuan
1: ani. Oh yes. Kaya ra gyud na siya Tony no. Oh. Naamang gitay budget para ana. So I'm just surprised why it was never looked into in the past.
0: So yeah, kay naamang gitay budget na naamang di kwarta
1: para ana. Tilya gani po
0: siya. So depende gyud man atong giingon nga depende sa dagan sa utok sa gobernador. Depende unsay direksyon sa gobernador. Ay naman tay kwarta ana. O dili na nimo i-priority kay gusto jud ka aning lahi niyong priority.
1: Pareho na as classrooms, attorney, no? Naamang gita yung special education funds, no? So, I don't know why, what good gibuild, masig usa ka classroom in the past administration. So, so nga no, what tagay pagtagad niya, kulang ka ito sa classrooms. You know what? It's really heartbreaking, no? In Tuburan, alas 5 pa yung taon ng bata magsugod o klase, kay kauntula, ina sang batch, thousands na saan ang manood. So, inaana, kakulang atong classroom. So, ba't huwag ginataga isang pagtagad sa una? Naman tayo kwarta.
0: Kali ka ron nga, nabawa na turun nga, naamang ikwarta gini ay. Imagine ka na, nga nung kahir matag 325 ka mga doctors, kate kasildo. Dipindi lagi na kung imong, ang imong direction as inahan sa Sugbo para sa imong mga anak, unsay maayo. Oh, magsigil, laag ng uban.
1: mahal na ko kayo ng healthcare. So, ano gina mo feel sa tao bitaw ang kasakit? Kasakit ba? Nasakit pa ka, wapay kabayad. So,
0: yeah, oh.
1: Ang servisyo, ano gina mo na mahatag through healthcare?
0: Bitaw. So, kini ang sa healthcare nga aspect, mga kagilaan na deliver na yun niya ang atong pasyente, at least pag-abot dito sa hospital, kakaon-taon po siya, no? Kaluoy sa taon, hindi kin, o pasyente ka, ang nga magbukamang pagkaganto pangita ka no, no? At yung lagi ka katawa, happy ro, at least nalipay ta karon niya, ni happy to Governor Pam na ito, daghan kong mga pangutana. Appeal to inyong pangutana, imo kabalaka lang yun mga followers ha, o mga kaya ipangutana ko to, pero ato mang gumabalansin ng maayo ba, nga unsa po na mga services yung gihatag, o niya, unsa niya, actually ako naman nag-iunahan to si Mike Rama pagbisita niya diri, ato naman itong patapsingag pangutana, pero karon ni Amas Governor Pam, mas may isem magkatubag yun. Pero labaos tanan, ato sang giuna ang mga services nga nahatag nga na-deliver niya ang iya mga gisaad before the election. So, 1 year pa na na ha. Muna ito natanaw nga. Sa 1 year pa na daghan na sa'y nahimo sa atong probinsya Sugbo. Although, dili magna perfect. Isa may magka-perfect yun. No? Pero, nakita na to ang iya po niya pagservisyo o ang sinsiridad sa pagservisyo. Labos na lang ka ng dili ba mangawat. Mamuna importante.
1: Ay, cannot get it, you know. So, as I said yesterday, no? So, every peso nga kawaton, it's the people who will suffer. It's usa ka taga Sugbuan nun nga way tambal, bata nga mag-gutman, you know? So, lagi mo gina trade-off diha.
0: Oo. Muna, nga, si Governor Pam, servisyo siya, kuan yun, no? Ya kita polis DYHP, wa mi magtan-aw kuan pag linog sa bugo. Sige lang mo diha, kami himo po minsan mo unsa imong mahimo nga sa private sector ba?
1: Yes.
0: O, pag tino, himo na sabi, kanang mi, paralel na sabi, gobyerno man mo, kami,
1: Nakita gyud nako attorney. Kumbati lang. Kumbati lang no. Nakita gyud nako inyong serbisyo sa DYHP. In fact, pagsuna ko daghan naglinya dito sa Guwa.
0: Oh, nag everyday gyud na may complaints dire.
1: Yeah, mo gani. Naagid mo inyong hasad way no na namutabang sa katauhan. So, mosa na ako, I really appreciate that.
0: So, dugang pa kini imo mas gabi-gabi na kay namakas government niya na amagoy ikaw may decision maker labi na sa pundo sa gobyerno. Mo man importante no. So, ato ni nga tiwaso gisgot mga kagalaan. O giuna na ko ni iya mga gisaad before the election nga ina deliver before ta moadto mga higala sa natad's politika kay aron nga ma kun kay ako man yung pangtan-on ayo di ah, kaya doon ang utana bitan ko ayaw lang kaya di magani mitix mate ni Gupam.
1: I don't have your number and I haven't even seen you for a year since I came into office.
0: Yeah, mo na nga kung ingon nga ikaupat na mo ng interview nga face to face before siya na governor kaduha pag human niya pagka elected yun niya nakabisita sa kausa o karon ikaupat no kay aron niya maklaro to sa mga tao ba pero ato sa pangutan o no holds barred ni ato mga pangutan na ron to tao. Standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:45 na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang. Daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor sinigang mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
4: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: life that you desire. Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, ng Puyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung bii maigmata sa bumtan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Balik-balik na lang ang sudan.
6: Pongshi!
7: Angelis!
6: Sulayi!
7: Ang Star Nutrimeats Ulam with real meat. Grabe sa

0: sa ulam na. Sa midi sarap ug sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: Pilit na ug Star NutriMeats. Lamian na sustansya.
2: In 5 meters, turn the right.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus. Dibitin!
6: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
7: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
6: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
10: Atong attack na alas 8:50 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: May comments atong live. Daghan man mga comments ninyo. Di na ko mabasa tanan, pero usas mga comments ingon, hilugo, pam, balikwatro, laban lang jud ta. Basta kami 100% among support nimo tungod kay tinud anay jud ka sa mo serbisyo, wa jud ka na mulitika, o nindot jud ay nga colorless, kay happy ang tanan jud. Iya po ninyo nga kwan. Daghan po rin ang mga messages atong YouTube channel o sa atong Facebook page, pero di na ko mabasa tanan ha, unsa ning inyong kwan. Unsa man ni unya ang hospital sa tapos kusog sa nimudagan ning atong kwan. Di na ko mabasa tanan kining inyo mga messages at mga sukid ni paminaw at mga followers. Ato lang balikan si Governor Pam. Ang unang-una gyud ang healthcare nato mga kaigalaan nga na deliver niya, mo na ang giingon nga taas pa ta og himuonon pero taas na tag naabot sad, no? So far kay kinilangod mga higala ang paghatag og priority. Kaya maong guni ang dali nga ma-feel, relatable kaayo alang sa mga igsuon nga mga kabus, kanang ma-hospital gyud, no? So at least, pag-abot nimo sa hospital, doon na tayo mga igu-igo na gyud, na tayo mga equipment na, punya na nga ayaw na to mga hospital group. Kaya example to sa tuburan ba to nga, mura man to, sisus ginuo ko tong hospital na pagsugod.
12: Yeah, na may mga journalist na nga to dito. Mm. May nalang galing kay dito
10: so,
12: siya.
10: So, okay na ang, na kuha na to, na repair
12: yes,
10: na?
12: Yes, na-repair na to siya to, ni, pero karon sige pag ito, kay ato mang gitarong ang infrastructure ka dito.
10: Mm-hmm.
12: Yeah, wala pa nahuman ilang katong septage, no? Sa to, katong treatment plant nila, kasi we create our own, kuan magod ka ng septic plant. Kay para dili, good maka, kay kuha, medical waste ba na?
10: Yeah, oo, oo. Yeah. So, ang ato mga hospitals, ang ato mga equipment sa ato mga hospitals?
12: Yes, na maka-opera na gali ang bantayan karon. Kamotes also.
10: Oo.
12: So, yeah, and then Malabuyuk and Argao, we're trying to make it into a level 1 hospital. So, which means, mas makakuha na gid sila mga major surgeries. In fact, ang Danao, no, naka-hip replacement na sila. Danao, which, you know, unheard of before for a government hospital.
10: Unya, nakanindot sa inyo nga, ang healthcare imong itutukan, go, maipon inyong relasyon, maipon kay imong anak, doktora masan, pero nindot na imong relasyon sa itong medical society, no? Nga ang itong yes. Mga doctors ba nga?
12: Grabe ka supportive.
10: Oo. Kaya labi na ka itong mga pang-opera ninyo dito sa Danao o guban niya mga hospitals nga kanini ang nadaan itong mga doctors, mga expert from Chungwa so, Hospital.
12: Salamat siya nila, attorney. Grabe na, no? Sila Dr. YB na agin ay grupo nga naagin na sila kung asa medical mission, no? So makita na ito na mga doctors di ay nga private doctors, mga sikat na espesyalista di gusto na sila mo give back sa community. They were not just given a chance to do so. Pero karon grabe, uy, muna kang muad to gani ko medical mission. I always assure the people na nga magpa-opera ba ko ayaw mo kagol, di lang ay mahadlo kay hilingin kaya ito mga espesyalista nga naa din hikaroon. So naagin ay group of specialists, AMRO, ang kanang grupo nila ni Justice Ekong. Genesis, no? Ilang grupo. So, generics also. Grabe yun.
10: So how often man ang inyong mga medical missions naghimo?
12: Now it's every other ko ano, murag month na itay medical missions no sa different district hospitals na mo.
10: Mm-hmm.
12: Si Nikki has the data.
10: Oh, but she's
12: the one who takes care. Swerte ra sad kay ko kay you know, sa ilang generation gamay ra kay na siya public health. And to think attorney gusto na siya sa una nga mag-ortho. Yung kupag derma lang oy kabaw ka babae. Gusto man siya. Gusto na ide siya ta tumo. Mag, ako gusto nga mag-ortho sa siya first, unya mag-derma niya, siya dyan ang gusto public health.
10: Unya, kinini ang health is wealth, good. Thanks, Governor Pam. Best good ka para nako. Gika ni Nizan Armisen. Okay. Salamat. Sa atong live sa FB, kini sa YouTube nga, kuan medyo kusog kayo managan. Go Pam will be just, saan ni? Naapoy mga messages nga mga positive na apoy mga negative.
12: Okay, oh. Get it,
10: so ato ning ipa tubag po ni mo unya kining uban labi na sa natad pod sa politika. Now, arita sa itong mga updates sa itong mga bus terminals, kumusta man go?
12: Ah, dako na kay improvement to, naspalto na itong South Bus Terminal. Nanay free toilet dito, no?
10: Oh, oh.
12: Sa ato asang South, of course, ang sa North, ang sa North Mangod, it's under SM.
10: Okay.
12: No, so I think the public toilet there to anasad but di kita kagunit ana kaya ilaha na ang sa SM na, but they're very cooperative with us. And the proceso is faster na than it was before. So either the south side libre na gid ang toilet dito.
10: So wala tay atong kagulingon nga yuta gyud nga matukuran og kan kanang North Bus Terminal.
12: So,
10: because there before just Mandawi murya man to, no?
12: Yeah, there was one.
10: Oh.
12: Really, my dream at to nga naunta tayo central bus station ba? Nga na ang north ug south ba niya? Ang connectivity bitaw?
10: Oh.
12: Di na sila mo lakaw from north to ato na sa bus, no? If they going from north to south or south to north. So hopefully, so it's still, mangita pa ta na attorney, ug pwesto, asa ta pwede mo butang ana.
10: Kay kini sa SM Mangod, sa north nga bahin,
12: Di na sa province.
10: Oo, sa SM ang ganyan kuwan siya.
12: Yeah.
10: Pero at least libre na itong kuwan ito, at mga comfort rooms.
12: Yes, at least libre na. But we're looking for one, no, near kanang Macro bitaw sa una. Kanang diha naman tayo ta ang province diha. So, depends pa ni kung sa may tabo sa 93-1 na okay. Mga properties. So, we're looking into that. Yeah.
10: But sa atong South Bus Terminal, okay na yun, ang daga na to.
12: Okay na, so far. Nakaspalto na dito, attorney.
10: Oo. Unya nga itong mga comfort rooms, sad. Na apod libre.
12: Libre na.
10: Oo.
12: Mas tindot pa kaysa private.
10: Okay, dako pa ng issue sa una ng ato mga terminals nga ultimo.
12: Pasalamat sa topline. They were also helping us build it. Yeah.
10: At least kana nga mga basic nga mga services. Kumusta man ang atong mga hospital sa Camotes? O kumusta man itong plano nga dunay si ambulance unta nga maoy makahatod sa mga pasyente katong kinahanglan yun. Yeah, at least na equip naman ang antong Camotes nga hospital o doon naman kayo mga doktor sa nga assign dito at is makakuha na gisla dito. But in case o doon nag-i-arisa sa mainland, unsa man, kumusta naman ito yung mga plano?
12: Mugit na yung goal na ito. Ito, now procurement na process ang atong si ambulance. What we showed before was just a prototype dito siya. Ito, nino, nag-i-issue nila. But madugay magod na because we still asked sa Office of the President, kaya kung mo procure ta og kanang ambulance, so niagi pa to ang fund ato was a trust fund to asa niagi pas provincial board dugay kay na approve unya ni ato pa sa Office of the President for permission. So karon for procurement na approve na tanan for procurement na gyud. So anytime soon mugwa na siya, probably by the end of the year.
10: Okay, so this realized yun.
12: Yes, kinahanglanon kay na sa Camotes ug sa Bantayan Island. So we intend to get two, one for Camotes and one for Bantayan.
10: But aside ana nga mao na atong objective nga makakuha gitag si ambulance kay in cases of dunay mga patients nga kinahanglan yun nga itabok at least naatay masakyan. But aside ana ang atong mga hospitals dito na ato unsa may mga kalainan before og karon? Pila man ka mga doctors ato na puno sa Camotes o dito sa Bantayan?
12: I don't have the figures no sa Bantayan no, but for nana ilahan katong katubitong gi ato na ko katong
11: mammogram.
12: Nanya nanay mammogram, nanay makaopera na sila. Ya kamotes they already do surgery, nanay magkuan dito kanang kan mga anak bitaw, cesarean.
10: Cesarean okay
12: na siya o ya ilang sewage kato ilang sewage bitaw nga septic treatment facility nila okay na sa bantayan na ana. So nanas lay mga equipments ito ato ini. More doctors. In fact, they're doing surgery there already.
10: Okay, okay. Yeah. So at least dunay dakong kalainan ano ang atong healthcare nga mga services o ang atong karon nga administration. Medyo na deliver man imo bisag 1 year lang. So far,
12: at least if there's a will, there's a way, attorney. Yeah, if there's budget, then it's easy to execute. I think it's a matter of execution again.
10: Oo. Kasi na may korta na may budget.
12: Yes.
10: Gamiton siya para sa kanyo ang pag-prioritize lang yun, no? Importante nga ikaw mo oy leader, ikaw mo ang imong direction, kasabot ka unsay imong direction, kasabot ka unsay sincere sincere nga pagserbisyo nga alang sa mga tao.
12: Swerte sad kay ko because we have Nikki who's a public health expert who has been educated abroad. And that's really her track good. Usaan ni attorney katong leptospirosis during typhoon, no? Wala gyud ta nagka problema diri leptospirosis. Because ang prophylaxis ni Nikki grabe kaayo. She was giving out that drug. You know, in Manila now they have a problem, ha? Kay katong bagyo ilang mga baha-baha. So they were asking even benchmark sila sa Cebu unsay gibuhat ninyo ngano nga wala tay leptospirosis diri during the time. So importante kay public health good.
10: Sa pagsugod gyud nga di sugat ka og dakong katalagman duha linog o kining bagyo, kumusta man ang ato mga nangaguba sa linog? Kumusta naman ang ato mga infrastructures o uban pa? I understand dili siguro kaya sa atong budget atong kwarta sa province lang. Kumusta ang national government, nakatabang ba sila nato ani?
12: Yeah, they've been helping man attorney, no? They've been very helpful, but alang gyud like this there's this bridge in Borbon connecting Borbon and Tabogo, no? So supposedly ang national government ato ang DPWH, but wala pa may budget for now and we see nga necessary na kaayo, otherwise people has to go the other way, layo kay tuyukan. So mo ni ang provincial government nisud na ta nga kami nalay himo ani para dili magantos ang mga tao. So daghang kita mga bridges karon nga gipanghimo pa in the north na should be ako na tong gipang ground break, so maybe by the end of the year or early next year humana gid ni. So muna lisod maghimo og bag-ong infrastructure because we are still rebuilding those that was destroyed during the earthquake.
10: Kay duha gud katalagman gidayon earthquake ug ang bagyo.
12: Gubaha, no?
10: Oh.
12: Bagyo
10: baha. Yung saman to ni mo pagkuhan gub nga at least nakalabang gika ato.
12: No, you just have to be very focused, good attorney. No, so did you ka pwede madiril ang mga distraction, yung mga negativity around you. So you have to be very focused on what direction you want to take. No, nga kinalan, mo rebuild kita. Mo rebuild kita, mo recover kita sa Cebu. Kumbati lang yun. That's why I created a kumbati task force, no? So I am so lucky that I also have the right people to help me execute.
10: Kining gi-mention mo sa imong supa kagapon nga ang atong province, imong gisitol kay dunay 63 million nga mga obligasyon. Dili ni sa imong administrasyon. But unsa man ning mga kuana? Unsa man ning mga utang ning unsa man ni?
12: Daghan kaayo attorney, even catering, no? Daghan kaayo, no?
10: Catering.
12: Oh, catering nay mga catering.
10: It's wala mabayad ito mga catering.
12: Wala, it could be more attorney. Ang uban na lang wala lang proper document. Kay naay mga projects nga gi-execute nga wala ni agig bidding. So unsa na to pagbayad kung wala proper documents? So it could be more attorney, more pag yun na ang ato alang na bayaran ana katulang na yung mga documents ba na magka-support, kaya otherwise kami sa madaot sa kuwa kung wala supporting documents. But ang kana 63 million gamay pa na ongoing pag ito attorney.
10: So nagsugod ni mga 2018
12: na mo record ana siya.
10: So kaluoy sa taon to mga kitiring diha nga nag-serve na sila,
12: yes,
10: namuhuna na sila o pa siya mabayari.
12: Daghan kay luoy attorney, no, nga maghilak na uban nga naundang gid ilang negosyo tungod adto nga wa na bayran kay these are MSMEs. No, so luoy kaayo, so it's an obligation of the province, no. It's an issue of trust. Office of the governor, utangan ka. So that's why we really have to settle it, no. So
10: may kay nahuna-huna ani mo nga kini mga utang di ba ni ako ni utang bro sa ato lang ni pamayran.
12: Yes, you know, it's still a provincial government, no. Ang utang ay dapat, di ba, nanay ka sa tiyo, ang utang ay dapat bayaran, no. And I'm one person nga kinanglan jud ang utang bayaran jud. Although it's not from my administration, mm-hmm. but it is still sa Kapitolyo.
10: Oo.
12: Napagali attorney katong rally sa una ko na lang isulti. Oy.
10: Oh, isulti na lang kaon sa hinta ko.
12: Rally sa una mga suppliers dito sa Dumanhog katong during the campaign.
10: Oo.
12: Wala pa to na bayri. So ang LGU mm-hmm. adto may kuan, so we have to settle that. So we're still working with the mayor nga saon na to ni pagbayad.
10: Mm-hmm.
12: Imagine that was during the campaign rally.
10: Mm-hmm.
12: And this administration has to settle it. Mm-hmm. Kaya utangan man, may mga suppliers nga, luoy kayo. Kung hindi nato bayran, mapuduy ilang mga businesses sad. So,
10: mm-hmm. so namang gibang niya, kanan na ang, yeah, sabot na tayo mabayran nun, kinalahit ng gobernador.
12: Oo,
10: oh, yeah. Pero at least,
12: yeah, dahil ang imong... Uban yun na huna. That's why a lot of them are, nalay mo duol na ako ba? Kanong mato ko sa kuna. Gov, salamat kaayo, kinabayran na kuno sila. Na.
10: So lahi no, kini imong pamaagi ba nga kana ang pagbayad dili to imong utang. Panahon pa to sa una nga kwan. Although utang sa provincial government, ikaw na may naglingkod karon but dili to ikaw may governor pa adto. Pero imong gipambayaran, that's one. Ikaduha kining ato mga board members o katong Office of the Vice Governor nga gitagaan po nimo sa budget nga wa na sa una. Nga kana na ang kwan. So at least ang imo kwan lang yun, share lang yun, total para sa mga tao man eh.
12: Yes, yes.
10: No, lahi ang imong dagan sa imong liderato.
12: Oh. Wala lang itawag na mong bagong liderato.
10: Oh.
12: There's a song that we have. That's an issue of trust also, attorney ba? So, it's a commitment that the government dapat bayaran, good.
10: Oh.
12: Kaya nakaservisyo naman na sila.
10: Oh.
12: So, at our end, we have to do our part also, even if dili akong utang.
10: Kining 63 million nga ito nabayad, mga pila man ka mga apil ang kitiring ani
12: ubat mga
10: more or less mga pila ka ni ka mga business establishments.
12: I don't have the data, attorney, you know, so this is just some of the things that I heard that ni dool na ko na kana mga kitiring na mga construction site nga nahimo nga wala na bayran, no? So
10: kay dili to tinuod nga ang probinsya way utang kun kita na. So kano na klaro na gyud nya na agid ay
12: na obligasyon na agid, attorney, na mi resibo.
10: Oh, na may resibo.
12: Makita gyud ha. Kita gyud ha. Kay transparency man ni nga administration. So, you know, they cannot accuse us na amo na we're making up stories, no, because we have the documents to prove.
10: The documents will speak for itself. Dili gina malimod. Bisa pag unsa pag paukyab ni mga way utang atong kan, ubos atong pag dumala ana. Nya karon ang nagsunod nang mayad sa utang na may mga resibo.
12: Yeah.
10: No, so dili na malimod nya mga butang. Sige, atong ipadayon mahigala ang dugang pang mga topics karon, no, makakay ka magdali gob.
12: Okay ra, good ko, attorney. Yeah, I have the morning for you.
10: Giapatay dugang nga mga aspects nga atong kun hinahinayon tala ni kay daghan-daghan man mga pangutana labi na sa natadlas politika unya murag mo init-init manggamay. Aris ata nga bugnabugnaw. Standby mahigala human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 9 size na.
11: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
11: go with the flow.
13: Charmy cottony napkin for heavy flow.
11: Charmy.
14: Charmy, let's go with the flow.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Ang galing-galing mo.
17: Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
19: Tanggaling galing mo.
20: Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis bawat pahit.
21: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
22: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Be extraordinary with MX3.
25: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
26: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob? No amoy kulob!
26: Pangloob, kumakabloob sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
25: ACS!
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
25: ACS.
5: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
5: OT!
16: Breadwinner!
5: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
16: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may gala sa 9-10 na sa atong panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Atong balikan may gala sa Governor Pambari 4 alang sa tundugan pa mga pangutana kay kagahapong adlawa mauman ang pag-deliver niya sa ang State of the Province Address. So muna nga ato siyang ipangutana may gala. Kumusta man, unsa may mga nahimo na, no? Na-deliver na ni Governor Pam labot aning kinini ang kuan, panerwisyo sa Sugbo, considering nga mauni ang iyang mga plano nga mo serbisyo sa iyang pagdagan mahigala isip governor, no? Nailain niya to nga mga mensahe gikan ni asani Anois Frias, morning attorney and GovPam, please tagae in town pagtagad ang hag racers. Like sa niya hag racers ani ato sa isutan
5: sure,
3: niya,
5: sure.
3: No? But before anak katong obligasyon 63 million ni siya, apil ini mga catering services nga wa mabayre.
5: Mm.
3: Apil pud ini ang
5: dunay supplies, may mga office supplies.
3: Office supplies.
5: Mm.
3: Usa apil ni ini ang naay mga scholarship group.
5: Naasay mga scholar sa province na wala na bayri.
3: Mm-hmm.
5: Wala na taga-is ilang alawas ba ito? Or
6: skwilahan.
3: Sa skwilahan?
5: Oh, skwilahan. Wala na bayran.
3: Okay.
5: Yeah, naasay mga infra.
3: Mm-hmm.
5: Nga nabuhat na. Na yung mga documents. Wala na bayri.
3: Mm-hmm.
5: Wala mo agigbid.
3: Oo. Yeah, sa to, doon na pa yung mga sound system o ban?
5: Naasay sound system. Wala na bayri. Mata kung ingunin mo katong rally sa kuan, in that south part sa town during the campaign.
3: Oh, sa campaign time, oh, campaign period.
5: Mm.
3: Grabe, ano? Rally ato sa shaki campaign.
5: Oh.
3: Muna yung ka-advantage sa uban, no? Nga kanang naan sa naglingkod na bagay. Hasta rally ito, ang gasto ang gobyerno.
5: No? Grabe kayo, ha?
3: Stilan.
5: Unethical.
3: Pero unsa man, eh, kining uban niya murag, grabe-grabe na yun. May plano, ano nga, maimbisigahan niya sa ombudsman or maimbisigahan sa NBI. Kanang,
5: murag, that's why we told them nga, Mukiha sila.
3: Oh, okay, oh,
5: para ma-decisionan good. Because if we are to pay, then we will pay.
3: Oh, oh.
5: At least the court will decide.
3: Oh, oh.
5: Na angay ba bayaran. Kay kung among bayaran attorney, wa sila proper documents, kami masaya madaot sa kuwa.
3: Oh, oh, oh, oh, oh. So katong mga nanukot sa province, for as long as they have the proper documentations,
5: yeah,
3: at least ang province mabayad.
5: Mabayad ka.
3: Mm-mm. So kini 63 million tanan na...
5: For now.
3: Na,
5: yeah, I'm counting.
3: Oo, oh, oo. Oh. Stila, no? Okay. Now, kumusta man ang imong relasyon sa mga mayors sa atong lalawigan Sugbo?
5: So far, they're like me. They respect authority.
3: Mm-mm-mm.
5: And then they work with me.
3: Malagyan
5: na sila yung mga problema, muadto sila na ako. For as long as I can help, then I will share with them.
3: Mm-mm-mm.
5: Yeah, wag yung problema. So far, okay raman.
3: Mm-mm. So far, wala ingon nga dunay barriers gumikan sa politika, nga di naman ito ni kapartido, nana, wala ra.
5: Wala ra, Tony. Muna akong giingon sa akong sopag hapon, no? Mga mayors, you're not under me. You are with me.
3: Mm-mm-mm.
5: So, kuyog ta. Magkuyog ta.
3: Mm-mm.
5: So, sa pagservisyo sa katawhan, muna akong giingon nila nga, lalain ta opinion, lalain ta administration, administrasyon, oposisyon, importante nga we work hand in hand.
3: Mm-hmm.
5: Sa serbisyo, wala na yung north, south.
3: Mm-hmm.
5: No? So, we have to work together para sa katawhan.
3: Mm-hmm. Pareha sa ato naging provincial board, so una murag saba mo kayo, nga murag kanunay ba, murag doon na by friction ba between the executive and the legislative department. But kanon at least, medyo hilom, medyo naa ang kooperasyon sa pagtabang, at least matured ang tanan.
5: Yes.
3: Kini ato ni Amanta din, he? While gipili ito sa mga tao mo, serve kang... Yes. 3 years, di bahala nang i-renew ta sa next 3 years.
5: Correct.
3: Basta atong i-deliver, unsay angay na atong i-deliver.
5: Yes, yes, attorney mo. Okay na among goal, no? Nga kinanglan. Mm-hmm. Atong yung ihatag sa tao. Kay it's a mandate, it's a trust the people give to us. Mm-hmm. So we have to do our best to deliver. So in the same manner, mausin na ang mga mayors, no? I'm sure they're thinking that way.
3: Mm-hmm.
5: Kay so far, everybody's kuan man, very cooperative,
3: mm-hmm,
5: very collaborative, you know? And mm-hmm, whenever I go visit them, they ila kong sugaton sa mainit nga pagsugat.
3: Mm-hmm.
5: So far, wakoy problema sa mga mayors.
3: Mm-hmm.
5: Except lang, kana mga related to the previous administration, no?
3: Mm-hmm.
5: One or two, but the rest,
3: Okay naman, no?
5: Yeah.
3: At least, trabaho lang.
5: Trabaho lang.
3: Walay personal lang ng ato, no?
5: Yeah, walay lang sa politika.
3: Oh,
5: no? So, anin na ito ni mabawa next year.
3: Okay, total, layo pa man. But next year, magsugod na sada.
5: Yeah.
3: Anak na, maghibaonay na.
5: Isig... Yeah, hibaonay.
3: Oo, oh, oh. Now, before, ano po, arita sa dugang pang mga issues, katong gichat na to about sa mga hag research murag alinis natad sa agriculture. Kumusta man ang atong agriculture nga aspect sa atong probinsya? Go.
5: When I entered akong administration, no, wala gyoy programa ang agriculture. In fact, attorney, the reason why taas kaya itong inflation karon, ang pinaka-affected, no? These are data by the RDC, ang atong agriculture. Mm-mm. Because we don't produce our own food.
3: Mm-mm.
5: We buy it from outside of the province. So, affectado kayo ato ang agriculture. Mauna, during my term, nagsigitag improve ana, no? Mga hatagtag mga seeds, mga hatagtag mga back, kabaw, mga hatagtag fish, seed, mga fish, kuan. Saan ako itong mga seedlings, fish cages, nanghatag ta na attorney just so ma-improve ang ato ang livelihood sa itong mga fishermen and fishermen and farmers.
3: Mm-mm. Oo. Sa natad sa agriculture, doon ako nabatian gahapon sa katestimonial clip gikan dito sa imong supa nga doon ay nagpasalamat niya natagan sa kabaw.
5: Oh,
3: sa banana tay programa ani.
5: Sige tag panghatag ana attorney, no. So I've been going all over the province now, usually sa to mga farmers cooperatives. No, sa mga LGUs niya manghatag sa tag mga tractors. Electronic tractors, no. So para matabang gyud nila to till their land. So we've been going around making sure, and attorney, really my dream is unta ang Cebu mahimo tatag ka ng corn capital of the Philippines, kay ang other ang Bohol is a rice capital. So unta diri sa ato, no, kay kuan jud kay ta for susceptible jud kay ta for corn production diri unta. White corn at that.
3: Oo.
5: So mo na atong trabaho, and that's why I'm going to look into the budget. Most likely taasunin nato atong budget sa agriculture.
3: Mm-hmm.
5: Food security is very important.
3: Mm-hmm.
5: And talking about the hog research, no, we listen to them.
3: Mm-hmm.
5: We listen to them, and that's the reason why nga ang atong ASF bitaw to ini ato man ang 45 days giban na to ang mga hogs gikan sa
3: Negros.
5: Oh, so because they went to me and they complained about it, no, so a cause of concern nila ng makasood ang ASF diri. So karon 45 days niya gi-extend na to 90 days.
3: Okay.
5: And around the time, no, daghan ang dakpan nga they tried to enter illegally through Sambuan to Lumanhog kaning mga hogs from Negros. So ato gining stop. Makatapang sa ni sa ato mga hog raisers. Kay barato mo kay dito good. So musamot og barato ilahang pagbaligya. And another concern sa nila to ni kaning the price of pork ba. Itaas mangod, this is a national policy.
3: Okay.
5: Ang kaning tariff, no, ang allowance for importation of meat. Frozen meat. Nagisaka nila saka sa taas. So of course that also affects our hog raisers here. Mubarato ilang pagbaligya. No, so amo ginang istoryahan ni Doc Bingkoy karon ang atong provincial veterinarian, unsaon ni nato pagtabang atong mga hog raisers.
3: Okay, pero kining pagsilado nato sa pagbana nato sa mga hogs from Negros. Unsa man ni ma-lifted ni by kuan? Depende unya.
5: Depend case to case basis, attorney, kung napagyud ang ASF sa Negros, of course we will not open our doors to them. Kay delikado ato mga hugs din ni.
3: Pero at least wala problema sa mga feeds, okay ra, no? Makasudat na mga matang sa feeds dito sa Cebu.
5: Yes. Pero taas pa yun ang presyo sa feeds, no? So, one of the components, ingredients of feeds is corn. So, unta ko na atay corn diri sa Cebu, no? So, muubos ang atong presyo sa feeds. So, muubosad ang ato ang mas daghag makita ang atong mga hog raisers. Mahal magod kay ang feeds karon. So, muna, wala na, less na ilang profit.
3: Pero kini mo manghimo ay mga feeds good, mas mo prefer mas na mangumpara sa nga tug corn sa ubang mga lugar o uban pa nga mga materials dito sa mga lugar kay mas barato kuno ikumpara dili sa ato.
5: Yeah, because we don't produce.
3: Oh, wala man tama,
5: wala produce. Actually, kung naata diri, they promised me, I met with them. And ingon sila kung naalan ta diri, they will prefer buying it here, and of course I will demand from them that they buy it here also.
3: Tana so, kung naata.
5: Oh,
3: niya maka sustain sa ta.
5: Yes, mo bitaw na nga daghan man tag property dito sa north, no? Kato ato mga sugar cane, so if you can convert it into corn plantation dito instead of sugar cane, so mas labing maayo. Mo na gi-suggest sa Department of Agriculture also.
3: Mm-hmm.
5: So we're really working to it next year. So muna itong proyekto, attorney. Muna nangayon kong dakong budget sa agriculture.
3: Mm-hmm.
5: Ato nasang ayuson. Kaya ng atong hospital na naman, in place naman siya, ang ato nasang agricultural programs, muna siya itong pagkalantaon, ato yung improve.
3: Mm-hmm. So kumusta mas Dr. Wingkoy? Ang iyang performance nga askuan kay gikan man sa unang administrasyon.
5: So far cooperative ba kay siya? Now he sticks to his job, to her job. Before he was asked to do other tasks, no, aside from being a veterinarian. But so now he's very focused and he's doing good. She's doing good.
3: So ang imong mga department heads, Gob, kumusta man sila? Okay lang ilang pag cooperate sa imong administration?
5: Okay ra gyud. As far as I know, they're very happy working in the capital now. Di na kuno sila magkurug-kurug. Unlike before, and they keep office hours. Because I'd be there early na, so mahuman sa kog sayo. Ako yung pinaka last mo uli, mga 7 kami sa team, no. But they're 5 o'clock. They're already out of the office. They're done for the day.
3: Mm-hmm.
5: So I keep office hours, unlike before, and they have to stay until dawn. So muna ilang sulti. So malipayo.
3: Kaya kasi ikaw, maaari magkas Kapitulyo, 8:30 na nakas Kapitulyo, niya muli ka kala cities gabi eh.
5: Yeah, muli ko.
3: So at least by 5 o'clock, ang imo mga department heads, tanang mga empleyado sa Kapitulyo, pwede na mamauli isan sila.
5: Yes, yeah. They keep office hours. Ako lang, kaya I have to do, sign all my papers. So muna mo extend ko mga 7, but all the rest of Capitol, they're already closed by 5.
3: Kaya sa una, magod mo, maamong kuno sila itong uban niya.
5: Kapawin sa dika na, Tony.
3: Doon naman nakasulti.
5: Yeah. Yeah. So,
3: nga kada bang kansi magkakay og ang imong gobyerno mo tunga dito unsa oras na udto na mo way magbuot sa oras kay managerial post doon nya man madugay uli abtag mga alauna nya maamong mong tanan na sa dako ang
5: I'd like to believe that they're happy. Happier now.
3: At least nya ang ilang the way they cooperate in your governance, at least okay ra.
5: Oh yes, grabe sila og kuan karon kanang efforts. You know, ato mga MSWD, no, especially during the typhoon, no. Kuan gud kayo sila kanang level up gud tanan as far as performance is concerned.
3: Dunay mga na testimonya pod nya, dunay mga na promote sidugay ng katuigan nga wa ma-promote. Yeah. Nausam to sa Lagom?
5: Naas, bugo. Nga, kuan ka ng 20 years na, J.O. Paghihapon. Balamban ay 16 years na J.O. Paghihapon. You know, these are technical people working in the hospital. So, luwisid kaayo. Even in the capital. Asad. So, ato nang ipa-permanent, ato na silang permanent na karoon. At least it will help them, motivate them to work harder.
3: Muna importante sad nga kuan.
5: Ay security of tenure attorney ba? Imagine you don't know kung ma-renew ba ka, So the insecurity of you doing your job. So at least now they feel more secure with their jobs.
3: O sa pa may mga importante gyud nga mga dakong punto sa imong supa kagahapon. Aside sa healthcare, of course, dakong kaing butang, housekeeping, unsa pa may murag dako-dako kaing butang nga angay ipasayas nato sa mga tao.
5: And of course, ang ato ang safety importante kayo ang atong safety attorney. Taas kay performance ang ato ang Cebu Police Provincial Office, ha.
3: Okay.
5: Ato ang peace and security diri sa Cebu, taas kay ta, they're rated number 1 ang atong Cebu Provincial Police Office dinhi. So there's no kalambuan if there's no safety sa katawhan nato. So kana, that's one issue nga wala kayo nato na report ba na overlook sa mga tao. No, so when you talk about economic growth, saan ko na ito paglambo kung mismo ang mga tao dili safe? No, ubos kayo atong crime rate karon. And we've been very particular about, ako especially, no, sa directive sa ito ang national government anang safe spaces nila. Kanang dili na pwede mag-inom, nasguha nga maghukas. Kana mag-karaoke 10 o'clock, yung mga bata 10 o'clock. So dako kayo nagnatabang. And also sa ito ang kuan attorney, kanang mga eskwelahan na ito. No, since what happened in Tacloban, vigilant kay ta.
3: Yeah, oo.
5: Until Sambuanga, wala lang ni kabao ang katawhan, but daghan na may gipatawag sa Kapitulyo, mga bata nga na yung mga threats sa eskwelahan. There's one in Talisay, there's one in Karkar, no? Gipatawag yun na mo ang fairness ta ang bata. Only to realize ang mga parents, wala sila kabao ang inaana di ilang mga anak na. Nga na yung mga connection sa social media. Nga na yung mga blocks kanang
3: Roblox, mga girl blocks.
5: Oy, attorney, it's happening, no? So, nana tayo gikiha sa bantayan, kaya gi-threat ang eskwelahan.
3: Oo.
5: So, di ganyan na ito ni pasailuhon kanyang mga ingon-ani na mga threat sa atong eskwelahan, no? It's non-negotiable yun, the safety of our children.
3: So, at least doon na tagihimo sa anak ng simbak ko, panimbak ko, nga dili ito mahitabo itong dito sa Tacloban, sa Buanga, nga malikay taon tayo sa Sugbo.
5: Ato, ginang gilikayan, attorney niya, one school police policy ta diri, which emulate na karon sa uban sa national. Kita rin nagsugod, anak. Nga,
3: so,
5: one school, there's always one policeman per school.
3: Okay.
5: Ya kana sad siya diha ato sa nagihimo nga sumbunganan sa mga bullying. Natay desk diha sa pulis nga kunay mga bullies, pwede sila musumbong sa pulis kana deterrent kay na. Anak mo guna uban mga bata magwala attorney kanang ibuli ba? So karon na natay hotline, natay pulis nga magbantay kada eskwelahan gyud.
3: At least kuno bisag ano, pulis visibility.
5: Visibility gyud kana deterrent gyud kay na. Yan ang hatag na sa taog mga kanang device bitaw metal detector sa mga eskwelahan, so non-negotiable gina nato ang safety sa mga bata.
3: Okay,
5: so iba na to mga kuan diri attorney kanang mga drugs daghang kay madakpan kanang mga cigarette smuggling daghan kay na. I get reports every day, no? So things happen behind the scene.
3: Lahi naman diba, paglingkod na nimo dako na kag kuan kay daghan mo kay nakita ani din din.
5: Ako, I'm very particular about safety, you know. I'm really in close contact with our police force. Ako, yung ginasalang giatiman, I have very strict instruction about the safety of our people, non-negotiable, you know. Especially kanang drugs, attorney. No?
3: Okay. So, salamat ko ba? Standby. Ato sa ibadangat ang pipila ka mga pahinomdom, pero musisko tag-politika gamay kayo. Di man malikayan yun. Mga sukit di ko minay. Balik na lang na ito. May gala. Standby. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas na 9:26 na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Kailangan ko mag-withdraw.
8: Himala, may BPI dito.
7: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI partner stores.
8: Isang himala.
9: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
10: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold. Na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: It's

0: tourism in Southeast East Asia.
1: Okay.
0: And in Mongolia, sa mga countries,
2: Japan,
0: Malaysia. So 10 governors will be here.
1: Mm-mm-mm.
0: Yeah, starting tomorrow.
1: Okay, okay.
0: So we're hosting it. Cebu will be hosting it.
1: Yeah. What do you think, like the ASEAN Summit nga kita gi-host dili, plus karon sad, unsa may ato makuha sa Cebu kaha ni Gob?
0: Yes, of course, it will partnership and linkages.
1: Mm-mm-mm.
0: No, if they could create kanang direct flights to Cebu, it will affect connectivity.
1: Mm-mm-mm.
0: No, it will affect economic activity also. So daghang investors maanhi diri makakita na sila sa Cebu. So this will put Cebu in the limelight internationally.
1: Mm-mm-mm. You know? Yeah, kumusta man to mga tourism places dito sa Cebu nga maka-attract sa to mga turista? Kumusta naman igom?
0: Yeah, you know, our focus now is community-based tourism.
1: Mm-mm.
0: Now we make sure nga ang atong mga local communities, they're the ones who take care and mabati nila. Once manggood mabati nila nga makuha nila ang benefits, then they will take care of the tourist spot. Like the one in Badiano, ang ito ang ilahang tourist katong ilang share giuli na to. That's 110 million. Gibalik na to sa Badian para they can make sure nga ilang ma-maintain ang ilahang tourist area dito. No, so usa na community-based tourism mo na nato ang focus karon. Atong mga ibalik nato. So dili na magbuot ang Kapitolyo sa funding sa pagkuha sa funds like sa Uslob karon, you know, it goes to the LGU. Ilang makita. Dili na sa una kay moagi ba magportal sa Kapitolyo, ang Kapitolyo mobalik nila dito. So karon sila na ang mo-manage ilang tourist area. So at least mabati nila, matagamtaman nila ang ilang kita dito. Yeah, maka-benefit sa ekonomiya sa... So dili na manghilabot, we will not micromanage tourism.
1: Okay. You know? How about nito sa Uslob, Gob? Ano sa may nahitabo? Kumusta man sila? Kani ato mga butanding diha?
0: Okay na, nanay toilet. You know, sa una, pagsugod na ko, anak, purti, I don't know, you've been there?
1: Mabay
0: klarong kasilyas dito.
1: Wala na ko kabalik
0: dito. So, ayas the mayor, nga naman eh, guba makina yung kasilyas. Sa una, di ay gusto na ikuno pasudlan o kasilyas, nga, pabayran. Because this is a tourist area. Service, bilay bayad. Sa mga tourist na musod niya, pabayran sa dimos kasilyas. Ang previous administration na ay gusto nga pasudlon dito, mo ay mo-operate sa kasilyas. Every time mo bamit ang turista na ay bayad. So karon dili in kumir, we will donate. I give him 10 million and nasa siya iyang funds na kurambos minindot na kaya itong kasilyas dito sa Butanting area. And improving pa siya.
1: At least makalibre ta kuan po din taon, no? Kaya isop sa ang kasilyas, secretor sa negosyo.
0: Corporation at pabayran. Pareho sa South Bus.
1: South Bus Terminal. Oo. So at least karon wala na bayad ato mga kasilyas dito sa South Bus Terminal, North Bus Terminal.
0: Ang sa Uslob.
1: Oo, sa Uslob.
0: Butanting nindot na itong kasilyas.
1: Katong mga kuan go ba? Unsa may mabutang mo ni White Elephant Gove ganang uban. I don't know sa uban niya magkuan kita. Kan magutu pa na ho ni Christina Frasco ang gipanghimo nga mga dunay budget. Iya man gipanghimo nga kanang hapitanan sa Sugbo, ng mga building-building anak niya, wa may gamit. O bay plano ang provincial kuan ani, ang provincial government or kuan niya i-convert siguro something na magamit na mga buildings.
0: Sakto gina mo. We are in the same thought, attorney. In fact, so, ang hapitanan diya sa Balamban, himo na itong satellite office para sa ito ang risk disaster area. So, gidonate na ni, giturn over na mo sa LGU. But nagsabot mi ni Mayor Amos, nga himuon na mo. Kay wala tayo west ang satellite office. In kaso, attorney, dihan dapita sa Transcentral. Kung na yung mga aksidente diya. Like what happened the last... time, no? Katong Tino, no?
1: Oo.
0: So, daghang kay mga stranded, wala sila kastihan.
1: Mm-hmm.
0: Wala tayong makarespond dayon. So, karon ato na nang butangan o katong mga equipments diha, mga backhoe in case na ay mga mag-landslide diha ang area, ma-address dayon nato. So, it could be put to good use also.
1: Kaya ba, White Elephant man siya?
0: Yes, actually, kung ako lay pangutano, no, it would be good as a food center, na people's food center. Pwede tayo mamaligas itong bugas nga tag 20 kilos, butangan na itong mga goods nga gikan sa mga farmers para mabaligya dayon. At least magamit, no? Kaya sakto ka karun, usay gamit.
1: Wa man.
0: Tag 7 million ko na good, ang usa ka building, no? In fact, naghimumigan mo ang food center, people's food center sa Puro, sa Medellin, Karkar, Danau, less than 5 million. 4 million, nindot na kayo. Ba't ka na useless? Sakto ka.
1: Doon ba ka-inventory kung pila kabuok ni mga hapitanan sa Sugbo nga ipanghimo during the time of Christina?
0: I don't have rabba the data, attorney, no? But mas karon murag mga less than mga 10 siguro. Yeah. So far, ano, naibugo, you know, it's all over the place.
1: Okay, mura magunto ka na ba, naibudget

0: Pero bak aron nga magastulan niha nya abot og naon sa bagang itabo ah. Kay of course kita turista ba putang ngadto sa ubang lugar. Mo adto tag lang nasod turista sa di man ta magsikapit-apit anang mga
1: kon. Oh, lagi exactly no. No, why would you go to such a place? But kung amo ta to nang himuon like the one in Balamban, mo na tog satellite office. Magamit magyapon kung magamit og CR. Okay, it's still there, is an office for a disaster risk.
0: Tingali go ko tan-aon tong inventory ani pila ni kabuok nya. Ato siguro i-convert kung sa maayo nga ma himuon to kay building ko ni.
1: Thank you sa suggestion, attorney, ha? Pero pareha tag panghuna-huna anang dapita.
0: Okay, magamit ni sa mga tao?
1: Yes, attorney, ha? We will look into that. Thank you for suggesting.
0: Okay, gob. Arita sa aplikas nga bahin, gob. Kaya kinin mga tao, magod, na yung mga pangutan na ba? Dili, malikayan. Ako sa ito yung pangutan on. Kaya mo lagi na nga, doon yung mga tao, magod nga, panahon sa eleksyon, na naka-interview ko ni mo, o niya, naglanog-lanog ba itong broadcast ito sa Kabukiran o sa Tibuk Provincia, Sugbo, Puriabuyag. So, karon, nahimo ka governor, daghan ang pasalamat, no? Daghan ginalipay. In fact, nakita nila ang imong pagkana bitawong inahan ka sa Sugbo pag abot sa linog sa Bugo. Nga dunay lino, dunay pino. So motong yung ko sa mga tao nga di lang siguro ta magsigig panaway lang kung unsa moy mahimo da himuan lang ninyo like what we did in the YHP nga ni paralel na say himo mo kapitulo, himo sa migamo nga magkatabang ta. Nga katuuban sa para instead basigig bugulbol. Trabaho na lang mo din ako sa tumatabang, no? Inana, so, at that time, kuan yun, ang imong sinseridad, pag-servisyo, inana, pero mo lang yan, dili malikayan, nga kanana ang tugod-bangod sa, muna akong tanaw ba, tugod-bangod kay bag-upa ka. First year pa lang sa imong administration, grabe ang katalagman nga ni abot. Dili lalim. Doon ay linog o kining bagyo. So, dili malikayan nga kita probinsya, di man ikaw niya makapangayot kitang tabang sa national government. Yes, no? Yes. Niyang kuman magsilos maguna nga, inigabot na rin ana, importante nga, ato kag bugo, ato kag mga kuhan. So, siyempre na as BBM nga to, unya paghuman, kay presidente man, unya magkuhan sa mga kuhan to niya, to na, nag-uban si Governor Pampo si BBM, manawa. So, doon na yung mga kuhan kay politics mga kuhan, mga silos-silos ka ng uban, kay silusob sa politika na yun, no?
1: Yeah.
0: Unya, hangto doon na yung mga, hangto na kinikaroon doon yung mga activities ng mga kuhan, naghana mga mga issues in the national government. Ang ako nag-analyze ko sa issue, ako lang gilain ang national o local ana. Pero sa uban nga mga kaigsoon na nato, dili malikay na po sa ilang kagaling huna-huna. Og hantod ni abot sa punto nga may nang ikaw kung pangutan on unsa man kuno si Governor Pam, ni balitok na ba kuno ni kay kanana ang didiis man ta kuno ni sa una unya naon sa mahitabo aron nga medyo nalahi naman wala man og dili naman ni ato nga kuan. So unay uban nga ang uban ingon nga ulo daghan man to mga factors gyud nga nung ni duyog ang panahon nahimo gyud kang governor ug in fact maingon gani ang daghan ang ingon nga surti kay ta nga bisan pa man naigo tag katalagman may gani kay si governor pa itong gobernador na karon no kay kay ba baka unsay naitabo sa una makatalagman og karon no ana no but dili malikayan nga ingon sila ni balitok na si Governor Pam, di naman ni nato kauban. No, ang uban nga mga kuansan. Kani, go, pwede bang ma-explain ni mo ni, unsa ba niyong kalakihan yun? Pa-explain tanin ni mo, kay, o di ni mo na ma-explain ako, mas ipangutan o sa mga tao.
1: Thank you, attorney. Ha,
0: say, taga-taga kaya na, pero humala mas pipila kapahinom-num at sa ipadangat na pahinom-num kadali, kaya maging nabuhi sa mi. Alas 9:44 na.
2: This time check is brought to you by iBerry.
3: Set Living Testimonies.
4: Taas ang sugar mao ngay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kidney.
4: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastida na tabangan.
5: Uan na, mawa na ang sakit sa kidney. Nadaghan na ang ihi. Magawas sa gitong bato.
3: Living Testimonies.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
6: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
9: Sao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar. lugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
8: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha? Nga wala pa kasuway nining Vertigon?
9: Gidasig nako kamo nga mo suway na og Vertigon. Higaan kayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung mo inom tani ini.
8: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
10: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win, nakapahulay ka. Win, naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
11: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
12: Hindi na

0: mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan na. Ani a ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin na adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bañok, sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may gala alas 9:49 na sa manuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the
5: Okay, tumalikan may gala sa Governor Pambari 4, no? Kinigong usaka issues politics, dahil nga issues sad. Niya ako lang sa sige pangunta na may gala, unsa may mga accomplishments kay Maumani ang hinungdan nga gibutuhan sa mga tao para mo serbisyo siya. At least, unsa may kumusta man iyang pag-serbisyo. Now, before ato ipatubag itong ako pangutana, mahigala, ako siyang kumustahon ka dali. Gupam, kumusta man itong plano sa unang administrasyon o naunsa naman to katong patag bito itong bukid sa Balamban, kibutangan o tagkapitulyo?
6: Katuno, di gito siya feasible attorney. Kay imagine na ito katong mga daan dito still belongs to private. Munang wato madayon. Mm-hmm. Eh, wala na ning padayon o himugdan ang DPWH dito kaya di na taga-permit sa DENR kaya it belongs to private entities.
5: Mm-hmm.
6: Ang katong nga daan padung dito, it's not big enough.
5: Oo.
6: Muratag si Hansel, Rapunzel dito, nga naakas bukid niya, agipatag lang gamay, lisod kay agion. It's not practical. How will people go to the provincial government? Maglisod mang galing uban mo anha diha karon sa Kapitulyo nga napata diha sa patag. Unsa pa katong naata dito sa taas na bukid?
5: Oo.
6: It will serve probably the governor. It's like sitting in a mountain, like having your own kuan there. But it will not serve the people. So impractical. And besides, it's not feasible.
5: Oh. So insofar as your administration is concerned, erase na sa nga plano.
6: Yes, attorney. Yeah.
5: Kaya napatag na itong bukid ako na itong gasto, pila ka milyon na itong gasto.
6: Yeah, pagaling nabayaran ang kontraktor at ito. Ang nagpatag at ito. Ang question, nga nung i-develop no nila sa DPWH, nga bilong patuto mga private kuan owners. Wala pa na ma-turn over. Di pa na sa gobyerno.
5: Mm-hmm.
6: Di ba? I mean, nga nung mag-kuan ka, mag-develop ka, ugdaan diha nga, di pa to panag-iya sa gobyerno. Maniguro, yun ka. Ibuhag yun na sa gobyerno.
5: So, dakuan ang bagasto ito? Natay mga pictures dali, no? Asama itong picture na ito?
6: Napay.
5: Katong sa Balamban? Napahak mo itong bukid ito, gom?
6: Yagi. Well, you know, if you look at it without environmentally, ito nga, wala sa zero siya taga i-permit sa DENR ito.
5: So, kayo, kung gom, ibalhin ang kapitulyo dito. Nagkapoy na ako, nag-uulp itong uban niya. Kanang kong mga taga-provincia na anal sa bang-aray sa Cebu City, nga mo.
6: Yeah, ilasan ng time na mo, anhidire, niya karon ato dito. Ay, I don't know, you've been there? Oh my God, ha?
5: Hidire, oh, kanay, money.
6: Sayangan, no? Sa bukid, no?
5: So, wala pa na yung mga permits sa klaro?
6: Even, wala pa na siya, no? Okay, nabayaran ang contractor, ano, naningil pa na sila. Unya, napanay 100 million, ha? Nga, di po, wala na gasto nila. Saya nga, it could, mumani, costan siguro sa baha dito.
5: Kaya naupaw ko ng bukid.
6: Naupaw ko ng bukid, good. It's also one of the costs. Kaya di ba, kinanglan ta sa taas para mupugong sa tubig yung munaog.
5: Pero, asam to doon, kana-kana-kana, oh?
6: Oh.
5: Mangkana? So muna, diha, ang tatukuron ang buildings, Kapitulyo.
6: Gamay na kayo na, attorney, ha? If you go there, I mean, you know, you need space, right? Parking and everything. Delikado ka, ayosad. Oh. Pagpadung pa lang dito, gamay kayong daan. There's only a space dito nga murag dako-dako, padung staas, but going there, gamay jud kayo ang daan, good. Unang saan pag ito sa mga tao, and it's not enough if you look at it.
5: Mga na importante nga. Muna, importante sa leader nga itong pilion o ang gobernur ba nga kon mga sakto gin sa iya. Sanity sa ba? Kaya ikaw mo kayo mo-decide. Yeah. Parang na kwarta. Naikwarta, Kapitulyo.
6: Yeah.
5: Ikaw mo gitahasan. Unsa ni mo asan ito gamito ni?
6: Yes, hawak sa kaban ng governor. Hawak sa governor ang kaban ng probinsya, no? So, depende na sa imong priorities. But kasayang yun. Kana, muna kung ingin mo nga dako-dako nga daan pa doon dito sa taas. But sa ubos, ana, sa lower part, ana, gamay kayo ang daan pa doon dito. But kausik sa bukid, o, nga gikuha ang mga tanong. I don't know how they got permits there. That's questionable, huh?
5: Mura manig, labaw pa manig sa Chocolate Hills Buhol, ngigi.
6: Yeah,
5: pahakan.
6: Exactly, if you go there.
5: Okay.
6: Sad.
5: Now, aritagob sa pikas kabahin, kumusta man, unsa may nahitabo sa mga tao nga nangutan naman nga, mura man si Governor Pam nga ni Balitok naman, miske Duterte nito naman sa mga Marcos.
6: Attorney, straight to the point, gobernador ko, sa mga subuanon, sa tibuok subuanon, not only to a certain part of political group, no? So, I have to think sa kaiyuhan sa tibuok probinsya, especially nga nay tabo na tong linog, baha, no? Gibaha ta, gibagyo ta. So, I have to look at the bigger picture of things. Dili lang kung magunahuna sa unsa ko nabilong during the election, no? Kaya, dako na kayo akong paglantaw attorney, humana ang eleksyon. I shouldn't be looking into politics, should be looking into serbisyo sa katauhan, no? So of course naana na to kung say naa sa tong kasing-kasing, no? President Duterte will always be in my heart. He was an ex-president who did a wonderful job and a great job to the country, no? He will always have my respect, my adoration, and my love. Dili na mawala sa akong kasing-kasing. But sa among pag-istorya during the campaign, no, wala man gyud ko niya giingon na daga, no? Nagkastorya lang mi katong dagan ako. Nangutan ako niya, unsa man ang akong angay buhaton kung makadaog ko. Ingon siya, panggaa, love the people and serve the people. So mao na akong giunahuna nga ako yung alagaran og serbisyuhan ang katauhan, ang mga subuan nun, especially na igo tag-gupanang baha o earthquake. So, kung akong palabihon ang akong emosyon, unsay akong mahatag sa katauhan. No, he's an ex-president. Karon na naman tayo present president. Nga kinanglan ko, I have to work. And of course, belonging to the executive branch, I have also to respect authority and the office of the president. So, muna so, nga.
5: Na-feel mo nga sa kasensitive mga tao, no? Kaya binang pagsugod palang gani nga.
6: Ayaw, mga luod.
5: Pagsugod palang gani nga, ipatawag mga gobernur. Hinumdum ko na, ipatawag mga gobernur. Nga, kayo saan naman, di ALJ Secretary si John B. Cribolia man.
6: Yeah.
5: So, nag-picture-picture mo John B. Cribolia. Kwan na yun?
6: Sugod na, no? Na. Especially, katong ni-declare si Ma'am Inday, nga mudagan siya. Nya wala taning ning kuan no, daghan kaayog mga tao nga magluod na masuko, no? Nga karong panahon na I have to serve the whole Cebuano, the whole Cebu. So dili na kay sa una magud election political party ra imong ginahuna, no? So mauna sila ra, but karon I hope makasabot sila nga kinahanglan ako serbisyuhan ang 1.1 million Cebuanos nga nahatag og mandato nako. Dili na lang political party akong huna-hunaon.
5: So dako nga butang katong katalagman yun duha kay di man makaya sa resources sa province kung
6: dili, attorney,
5: dili ka manawag og national government.
6: Yes, in fact
5: linugod og tino.
6: Tino nagdugan. Nya ibaha gitag maayo unya ang in fact ang katong sa Bugos City Hospital ang Adisic Hospital ang sugod at paayo ang national government, no? Si Secretary Vince when he came over unya ang karon sa katuang watershed kani atong dams kinsay naghatag nato og funding para masugdan atong feasibility study. It's the national government. We cannot ingon sila nga makaya na sa probinsya. No, those are billions kanang construction. Wala good ka dams ang kinanglan buhaton diri sa Cebu. At least ang atuang upat ka dams naunhan og kuan natagaan na og attorney ka ng funding para makasugod na ta sa feasibility studies.
5: Mm-hmm.
6: Kay kung dili ni nato maayos sa itong mga dams, water retention dito sa watershed area, attorney.
5: Mm-hmm.
6: Umantoy nahitabo, wala man tayo dam diri. So, ni bud buhagay mm-hmm. ni buhagay ang tubig mo na to dito na sa dan na kumpusta laliluan diri na tanan gikan man to sa bukid
5: mm-hmm.
6: ang tubig ato so muna kinahanglan gyud nato mahimuan dito og dam
5: oo
6: og water retention facility
5: mm-hmm.
6: so
5: imong gitimbang timbang ni kay mo gina tungod ba nga limang ka nga natunong gyud sa imong administration first year pala gani linog na ba
6: yeah
5: linog og ang tino kana nga mga infrastructure kanang mga damage ba dili kaya sa provincial government nga income ang pag-rehabilitate so muna nga kinahanglan ka magtabang sa national government gyud
6: kinahanglan
5: so tungod kay kinahanglan kag tabang sa national government kinahanglan ka mao gikamo smile dito.
6: Yes, of course, no, we have to also kanang be sincere with our, and besides, there was really no pressure from the administration to tell me, o diri na ka namuha, ayaw na tagda ang mga kuwana. Wala yun, in fairness, attorney, wala yun, no. It just happened naturally after the earthquake, no, the president has to be here, ang mga secretaries has to be here to help me. Kaya dali, manggod nila. Kung masturya tas mga sekretary, kaya sila mo na yung dito sa presidente, muni kinanglan sa Cebu, muni kinanglan sa Diris Davao, muni kinanglan. Sila mo na. So, I really have to work with them. Mm. And in fairness, they really have good cabinet secretaries now.
5: Wala ba ka kanamurag ukuan, Premier Gupam nga, kanabang pagsugod ba? Ilado gigig ka nga kanang DDS gyud, ana, niya, kanana ang, in fact, kung ipangutana sa Maikrama, ingos Maikrama nga, basta kaila ko naging Gupam, ay lasa ninyo ko na, kay okay lagi na, anam siya. Si Mayor Mike, but pagsugod giba nga ilado ka nga Duterte unya paghuman tungod man gusto sa linog lagi sa Bugo nga na Agis Marcos nga mm. di mo na nga president ko siya nya kinalan man nga ang infrastructure labi na national government gyud may kuan nya human sakay na mo sa sakinan to na sakay na gud pam sa kinan uban ni BBM ano ba ya, mga tao din malikay nya kanang siluso bitaw kayo niya, mingon niya ito, anak lagi, anak. Ang uban sa kasabot niya, hindi ginumalikayan kasi may inahan sa probinsya Sugbo, natural nga siya po, mo'y mo, welcome ni BBM.
6: Yeah.
5: Pero uban, di po siya magkasabot. Pero ang uban, sa imong kabahin, baka na pagsugod bitaw, nga, kana na ang siyempre, Duterte, niya muna mag nagka-faction ang Duterte Marcos, waba na ma-feel ni mo nag-ukwad magkaining mag-uban-uban tayo ng BBM? Pagsugod ba?
6: Of course, no? I have to admit, no, there was this certain awkwardness. But then, you have to understand, I'm also, was campaigning also for unit team before. So kaila sad mi ni BBM before. No, I was working with them kay originally kuan magud mi kanang Duterte Marcos during the time pagdaga nila duha, di ba? Lain man to sila. Na kami nga grupo nganing suporta ni. So mo to paglansar ni presidente diri sa siya ni duol na mo kay kami may mga noon na mga nitabang niya. So and then during the campaign I was the secretary general for Partido Federal ng Pilipinas. So I was really campaigning for the administration because wala may ang party in Daisara was kuan man to lakas nya wala man na sa province so I was a provincial head so for me to be able to help in Daisara also mo to nga nag PFP ko oh so I know people in the administration because of the past elections no so ilaha man ang away pareha gyud nag-away sa pamilya no so di ta mangilabot kay wala ka pa magkauli di ay na nya nagsulti na ka diri lain nagsulti ka lain so wala man gud koy gihatod-hatod na storya between two of them nananghid ko ni Ma'am Inday nga I have to work with the administration I hope you understand governor na ko ingon siya gov kasabot jud ko governor mayor gud ko sa una kasabot ko nananghid ko niya
5: so, at si Inday Sara, nakasabot lang siya sa imong sitwasyon?
6: Yes, wala. Give me, we have no issues with Inday Sara. Good. Wala, good. You know, I have high respects for her.
5: Mm-hmm.
6: You know, so, in the end side of kanang, there is administration, I work with them and I know them.
5: Mm-hmm.
6: I know the First Lady, I know the President, I know the Secretary. So, we were working together during the election when they were still together, no?
5: Oo.
6: So, ako lang yung panglantaw, good, was really to serve the Cebuano. Wala, agi ko nagunahuna ng, diri mo sa una, diri mo, yeah, nag-away na mo karoon. Wala lang yun ko naghatod-hatod ang istorya. There is pikas, you know. Neutral lang yun ko. Ang ako lang yung gilantaw karoon, Cebu, Cebuanon, serbisyo.
5: But during the time sa katong panahon pag yung Presidente Rodrigo Duterte nga sa mo ay Presidente sa Pilipinas, even before the election, no, kay 2016 election mato, daan na mo din nga grupo sa kang...
6: Yeah, Gabor din. Yeah.
5: Kan Dr. Burdin, no? Kamu kuyuga.
6: Yeah. So, we've really been working for the Duterte administration. In fact, pagkadaog nila, attorney, wala mangyud ko dayo na appoint or I did not beg or wako nang luod nga wako na appoint. Everybody was appointed already. Wala gyud ko. In fact, but I was still working also, you know, in Hong Kong that time. Mm-hmm. But it was just when I retired, nga dito na ko nakita nila nga, uy, gitagaan ko nila sa land bank. Mm-hmm. As a director, no, it wasn't a highfalutin what's this possession, but at least no, they did their part. But it was towards the end, na 2021. Ano?
5: Okay, so but unsa man yung relasyon gud na pangutana ko na ni sa una pa during the campaign period, kay nakasabot mo ko gamay po sa inyong mga kaagi. Ako mo gud kay ikaw kailan magita tingali ka kay kamo may naguban dito sa kwan, but ako di as nako sa media nako akong kagaling analysis nga ako lang, pero ang uban kwan sila ba na lahis like perception sa akong analysis, but ako na based on my principles. Pero kamo mo ginaguban dito bitaw, in fact ako gi-invite sa ko inana nga mga kondi lang ko mo adto sa jud kay kanana ang akong i-maintain ang atong
6: yes,
5: independence, no?
6: Of course.
5: So mo na nga ni barog na ko ako diri, but based na po na sa akong kagalingong analysis o akong kagalingong honest to goodness nga mga opinions on air inana, but kamo mo ginaguban ani dito. So kining grupo sa maisog kuyo gimo sa una pa ani.
6: Yes, actually, I was one of the head here, no?
5: Mm-mm.
6: Core group.
5: Mm-mm.
6: So when I ran for office, I was supposed to them help me.
5: Mm-mm.
6: But nangayo sila nako 1.7 million, no?
5: Mm-mm.
6: Ilang swildo ko, no? There were five of them, kanyang core group karon. Yung kundi man yung ana ang Duterte, ay voluntarisa man eh. And besides, wala, humgay ko nangayo sa PDP Laban. PDP Laban is a separate entity, no? They're the political party. We have to, Maisog is just one of the parallel organization. But I belong to the political party also. So, ang kanin sila, parallel organization man sila. I started with them. No? So, moto, nangayo sila. Sabihin ko nga, di ba ni sakto? Ilang gibuhat. Unya, I see some gaps na ba? Nadili na maayo. If ever madaog ko, and these are the people I will bring with me to the capital, this will not be good for me in governance. Kaya na semblance of corruption ba? Sayo pa lang nangayo. Nangayo ko nangayo sa PDP Laban o kwarta. There was not a single centavo ha from the PDP Laban gitagaan ko during the campaign. It was my own. So, niya sila gipangayuan ko nila. So, I did not work with them na. Muto suko kay sila nako. They tried to block me. In fact, the rally in Mandaue, wa ko pasudla. They were all seated in front. Nara ko skilid, nagbarog. Imagine, gubernatorial candidate sa PDP Laban, gibabarog lang ko nila sa center because they tried to block me. Two rallies in Danao, wa ko nila, sa Maisog rally, wa ko nila gipasuo dito. It was only PDP Laban that was really helping me, the people there. Adto dito. Kato nagpictorial me ni Duterte, gisaka akong kamot, giblockingan sa ko. But there were PDP Laban there. PDP Laban man to, nagpictorial mo to, nakasood ko.
5: Yeah, mali gini atong kung ano sa daan ba nga, within the kung magod kay, siyempre, dilip mali kayo no nga, posible doon ay mga Duterte loyalist yun niya nasuko ni mo, kay muna man hibalitok na. Posible gina. Pero katong uban niya, katong mga core group sa una ninyo, nga murag, nasuko nimo, daan na to sa una, even before kanida o pagkagobo.
6: Oh yes. Diya na to. Giblockingan jud ko nila.
5: Mm.
6: They were not supporting me at all. They said they will only support one candidate, which is Vic Rodriguez. Yeah. So, mo to ilang stand, no? They did not support me. So, dili
5: so, katong na isa imo kamot ni former President Rodrigo Duterte sa Mandaue. Unsa man, kay dito magkasa, doon na nakakita ba po ni mo? Doon na nakasulti sa nakong kasigupang mo na pasudla?
6: O, giblockingan ko, but I know Jazz, ang kanang assistant ni Duterte.
5: Oo.
6: Si Jazz, is a good friend.
5: Oh.
6: Inko, Jazz, wala, naapil akong pangan. Ni siya, Gov, kaila man mi. Kaya sa una pa man, di ba, 2016 pa. I mean, these people, maisogri, bag-ora na sila, except for one. Kathy nga dugay na, but the rest, they're not really kuan. So, just no, knew me bang before. Siya, ha, mamu ka na appeal. Sige, butang ko niya sa iyang katong kuan nila, lista, katong basaho ni Digong, iPad na basaho ni Digong. Mauto na basa ako nga ni Digong. So, pagbasa ni Digong, nakita ko niya. Di siya naka-realize nga, uy, mauto nga, gitawag niya akong pangan. But initially, they tried to block me. In fact, last minute na ako niabot dito. Itawagan ko sa taga-PDP Laban, no, you have to be here. because you are a candidate sa PDP Laban.
5: Mm-mm-mm.
6: So that's why naabot ko dito.
5: So mo nga nga dili kay tingala hantod karon nga dunay magsigig daot nimo.
6: Ah, kana silang grupo. Wa mo na nagsigig daot nila nako because duwa gud sila magtuo nga makadaog ko despite the fact nga ila akong giblakingan, gidaot ko nila sa una pa hantod karon.
5: Mm-hmm.
6: Di na sila katuo nga I made it without them.
5: Mm-hmm.
6: Yeah.
5: So kay ang duha man gunay nga nahitabo. Unya na kasulti na ko nga conference ang kaingon niya.
6: Oh.
5: Dito ko no kasubos wa ka padto sa stage yon.
6: Oh, yes.
5: Tawag ka ni former President Duterte kay dunay na kaingon nga ipat dunay na lain kasulti.
6: Si Jazz, ang katong wa ko pasudla, I have to bring my way in dito sa katong asa siya nag before the tong tent nga na siya nagstay dito ba.
5: Mm-hmm.
6: Oh, dito ko I have to push my way in para makasulod ko niya. Nagastorya mi kadiyot.
5: Mm-hmm.
6: And I'm glad I did because that was the last time I saw him.
5: Unya mo to ang katong sa Mandawi nga kwan, so na eventually na
6: sorry attorney, I just get emotional.
5: Yeah, kay,
6: that was that was the last time I saw him.
5: Taka isang tubig si Governor Pam. Kadali.
6: Okay. I'm glad that I pushed my way in.
5: Mm-mm.
6: Okay, mura to yung last time na nakakita ko niya after to na preso siya.
5: Doon ni ka incidents niya kuan actually doon ay doon mo gawin mga nakasulti na kung mo unay nahitabo dito sa kuan ba sa actual bisan ka sa Danao Moraog.
6: Yeah. Oh, yeah.
5: Wala ka na appeal pag mention ni Sara kay kung gi-appeal mo ngan og ingon nga naa ka dito.
6: Yeah. They really tried to block me. In fact attorney katong rally ni Inday Sara diri siya, they tried to stop it also. It was attorney ako straight to the point lang ko ni mo. It was attorney Connie Lim.
5: Mm-mm.
6: And Mike Acevedo Lopez were good friends with Inday Sara nga who really helped nga makaabot siya dito. But they tried to stop her from going there.
5: Mm-mm-mm.
6: Yeah. Mo na lang siguro to wala to giraise ni Maminday akong kamot kay gubot na no kay there were other candidates there also no which I truly understand and I never took it against her.
5: Mm-mm.
6: No, I'm really in good standing with the office of the vice presidency attorney Connie Lim, you know. So I just got emotional because I remember that was the last time nga nakita amin ni Tatay Digong.
5: Oo, bitaw. So mo ning mga sitwasyon na nga kuan nya kanaging kanaging mga pagdaot uban mo na ako moingon lang ko nga posible do na magi mga kwan yon niya sensitive kaayo ba nga inana sitwasyon pero do na po yung mga daan na gyud even before mi daog ka governor nga daan na nga faction nga mga Duterte sila pero sa Duterte sila pero sa kanang kandidato guin sila mamugot yung problema. Oh, yeah. Nga nabahin og maayo.
6: Yeah. That's correct attorney, you know, that's correct attorney, but you know the Duterte family wala mo kay problema mami hindi Sara na grupo nila. Well, hindi ko maghilabot na ng away between, you know, them, no? No? So, the present and the past, no? So, it's an issue between them.
5: Mm-hmm.
6: No, ako alang, I've served both.
5: Oh. You know? Kay, si, actually, si Inday Sara po, di pangutana, general question to, yun nga, kanang BP Sara, kung mudaog ka, mabawos ba kay ni mga, kinini ang mga, ni Balina o kining uban labi ng mga congressman kining mga governor o uban pa mo to'y question ang kansarang tubag nga dili kay kasabot mag kung ang politician sila. Pero kung doon sa corruption gukuron ko gusto la.
6: Yeah.
5: Oh.
6: In fact anang naa siya din ni mga tag siya miingon man siya nga kung anang o nga yan nalami makita ni Gov no when the time is right.
5: Mm-mm-mm.
6: Which I understand.
5: Kamo mga kay kini mga politiko kasabot ng tingali ka mga politiko no nga bida. Kanang mo ni mga sitwasyon karon. Oh.
6: Yeah, mo na nga dili nang gita ko manghilabot attorney no. I want to focus on my service to the Cebuano because after all that's what I've been voted for and that's what the former president said na serbisyo no ani mo. Panggaon nimo ang mga Cebuanos which I told you, di ba? In my one of my interviews, my last one before I won. Na mo na giingon ni Tatay Digong no. So mo na akong giingon sa akong mga kauban no ng mga supporters sa din ko nga he will always be in my hearts, in my thoughts, in my prayers because he's a very good ex-president. But I now have to work with the present president which I think is also doing his best to help the people no. But ang uban bias lang jud kayo sila di lang jud nila makita no ang trabaho but ilan sad ako alang importante nga na ako'y ma-deliver and I respect authority. Siya man atong presidente karon ato sang respetahan.
5: Unya dunay mo ingon gob nga ako lang patubag ini mo gud kay kuan lagi ni ha.
6: Yeah.
5: sa mga comments, ha? Governor Pam, one term lagi ka. Nagot kay minimo nga libalitok na ka. Sa mong reaction na.
6: You know, that's our opinion also, attorney. So, mm-hmm. as we said, whether one term, two term, three terms, it doesn't matter to me. Ang importante mm-hmm. lang na maservisyohan ako kung ang mga katauhan mm-hmm. na I give justice to the votes and the trust that they given me. Mm-hmm. So, bahala nag one term, basta nahatag na ko akong best mm-hmm. in my one term. Mm-hmm. So, may magali, yahay akong kinabuhi, attorney. I go back to my old life.
5: Yeah,
6: traveling here, traveling there.
5: Mauli yeah. ang kwan ba, di ba, tanaw ba nga, ikipili ka sa mga tao to serve for 3 years. Now, it depends on the people if they will
6: yes.
5: continue supporting you in the next term.
6: Yeah. It's for the people to decide that this noise online, no? Mm-hmm. Of course, that's the messaging they want to tell the people.
5: Mm-hmm.
6: Subliminal message na nila nga, money, one term, muna ilang gusto. Mm-hmm. Because gusto may ila-ilain pasudlon sa next term. Mm-hmm. But it's not for them to decide.
5: Mm-hmm.
6: It's for the people to decide.
5: Mm-hmm.
6: So muna, well, naapakoy chance, attorney, it is a privilege for me to serve the people. Mm-hmm. Kani akong pagka-gobernador, grasya ni sa ginuog sa katauhan, no?
5: Mm-hmm.
6: That's why ako ng buhaton, akong best efforts, hard work, nga akong mahatag nila.
5: Mm-hmm.
6: So what happens next is up to the people.
5: Yeah, that's why mabitaw akong giingon sa uban po niya, kanang imo nang gitimbang-timbang, labi na nga doon ay duha lagi ka, dagkong katalagman niya mo nagian, di man pwede og mo kuhanjo ka. Angangman og di ka mo smile nila dito sila by las authorities. Yeah. That's number
6: in fairness,
5: one.
6: Fairness, maayos sa ilang trabaho pa, attorney.
5: Oo. Number two, at least ka-serve ka. Og moingon mo ilang gusto nga one term ready, okay.
6: So be it.
5: Diba? Og mo punan ka og sulod niya term, okay. Kay at least ka-serve ka 3 years. Kay mo na itong tanaw nga. Kini si Upam, mo na iyang gihimo ron, at least serve siya 3 years. Kaya mo magpili mas sa mga tao nga mo serbisyo kay 3 years. Kaya kung dili siya mo sakay-sakay ining kalakihan, ron ba si Guanyera sa kutom? Kada na ang naway mga off the record yun ang kwan ha. Isa kami sa Mike Lama, may istorya mi. Digid lalim ba? Kaya ibaw ka, sabot ba itag-ul sa'yo dagan noong panahon na di ko lang i-elaborate sa'yo dagan sa administrasyon ba?
6: I have to be grateful also to Mike Rama, no? He signed my COS, mm-hmm. he accompanied me during the unsa ni attorney, mm-hmm. kanang pag-sign ako, no? And then mm-hmm. he got me into that, you know? I'll always be grateful for that.
5: Mm-hmm.
6: But at now, manggod, I'm really very busy working sa... Mm-hmm. ano, malisod na sad kaayo to engage. Just like may uban mga friends nga, mm-hmm. lisod na kaayo.
5: Oh,
6: na magkita mi, na magkuyog mi like before, no?
5: Oh.
6: It would be very difficult. Yeah, mm-hmm. But wala ko'y, not that I hate him or anything. Wala ragid. I, as far as I know, we're okay.
5: Mm-hmm. So, sa pagkakaroon ng imo, naanang imong heart din ha, na imong kasing-kasing na, na pagservisyo, ana.
6: Yeah, yeah.
5: Ako yung pangunta na si Mayor Mike Rama, ana nga. Pero sa may tanaw ni mong gupam, kay suod mangi mo, kay ingo mas Mike Rama na isya, mangi ko na, diha ko na ito'y kausa nga, kini mga kaso-kaso na, kana si Pam, di na gusto kinana, kay, kuana, di na tanaw mo dayo ganing daga governor, ako mini ko na nga, ayaw, dayon yun, ana, kay mahadok na kano mga kaso-kaso.
6: Mm-hmm.
5: O, yun, samot, o kuano, kinaunsali, madisgas siya siya, mo nga na, hantod, eventually, nakadagan yun ka, pero ako yung pumunta na si Mayor Mike, pero unsa man na si Gupam, di bali na ba gina? Sa, ayaw, basta kay Kwan lang yun na si Kwan, kinini ang, basta murag kwan itong iyang istorya ba?
6: Kauban mi niya sa PDP, sa political party,
5: so
6: wala na siya ilabot sa kanang mga grupo nga parallel. So we work with him sa political party.
5: Oo.
6: So far we're good naman. Sa di lang ako matubag eh. Busy ka ayo. Sa di namin magkakita para sa una. You know, I know he has also his work to do.
5: Mm-hmm.
6: Yeah.
5: Pero kanang medyo kapangutanahon ko nimo or kadali on.
6: Go ahead.
5: Pwede ra og imong tubagon, pwede ra gidili nimo.
6: Why problema?
5: Pwede mo play safe na sa kakaroon kay kasabot sa mismo sitwasyon. Para lita mo dagan si Vice President Sara Duterte, madayon yung dili sa makonbikto, makadagan siya. Unya, ang administration mo push o kinsa ilang kandidato, Lenny or Tulfo or unsa ba ka. Pwede mo tubagon ko ba? Pwede di? Pwede mo dribble na sa ka? Tanaw ni mo. Asa man, support kang Sara or mo support ka whoever is the candidate that is going to be pushed by the administration, present administration.
6: Attorney, I'll just cross my bridge na lang siguro when I get there.
5: Okay, okay.
6: So,
5: Okay, sige. Oh.
6: Thank you. Dili na dribble last rate to the point na. Na, I'll just go na lang, cross my bridge when I get there.
5: Oo, oo, oo. But basta at least nagka-istorya mo. Basta at least niining mga sitwasyon karon nagka-istorya mong VP Sara about ani og nagkasabot sa isa politician.
6: Yes, yes.
5: Niining sitwasyon na kay Mayor basta sa Davao.
6: Wala gid mi. Nagan kay siya mga close friends na kaila sa nako. Mm. It's only the people around her that making noise.
5: Mm-mm-mm.
6: But as far as she's concerned, you know, wala mang yun mi issue. It's just the people around her nga paawayon, imuag intriga, but kaya mag yun. For me, me and her, we're okay.
5: Oo.
6: As far as I know, ha. I hope siya sad siguro, ha.
5: Oo.
6: But makabantay masad ko niya, magpalayo sad siya, kaya di siya gusto nga madamay sad ko, no?
5: Mm-mm.
6: Oh, so, ma-feel sad ako sad siya nga, dili sad jud ko niya ipasubo.
5: Yeah.
6: Which I appreciate.
5: Oo. But kumusta man ang imong kwan sa field kay may tabo ani magkinaunsa labi na sa local politics mga tinan kag dunay kay mga ground support kumusta man sila sa ubos.
6: Yes, our okay ra good attorney, no, di lang sa ko ganan muscle team match eh, basi inong mga hambog ta. But everywhere I go mainit kay ang pagdawat sa tao nako. So mabati na nako the same manner katong dayo na bitong election nga nakita na nako unsa na gid sila ka kuan nako bitaw ang mainiton ila pagdawat. So karon mo ra gihapon, nothing has changed. In fact, siguro na-change, na-intensify.
5: Mm-hmm.
6: Especially sa mga kabatanunan.
5: Mm-hmm.
6: Nabati na ko. So that's where I felt na ang mga Cebuano na agad. Mm-hmm. Una nga, that would inspire me to work even better. Kung nakita ni nako ilang paghangup na nako, kana agad muna yung maka-inspire nako. Bahala na ng mga social media noise oy against me, mga trolls. Mm-hmm. Wala rana.
5: Mm-mm.
6: Kay kung muadto ko sa ground, ma-feel na ko.
5: Mm-mm.
6: We're really there doing our part nga grassroots good.
5: Mm-mm. Yeah. Daghan ko mga pangutana ni Mugo, pero murag pagkakaroon ba?
6: Okay na ba? Kaya lang ang part 2. Anytime, attorney, basta ikaw.
5: Mag-part 2 niya, tapuhon?
6: Walay problema, attorney.
5: Oh, basta at least,
6: let me know lang.
5: Murag magganang ako mga pangutana ni Mugo, usahin murag kong hesitant pa kayo mga utana ba sa tumak as go pa man di ba?
6: Okay, attorney. As I told you from the start, no holds bar. It's still the same. It's just the position that I'm in now. You know, but other than that, I'm still the same person.
5: So grabe gan imong pagtimbang-timbang gani mo lalim sa imong part gan, no?
6: Okay.
5: Mabitaw kay patanas bike ramo sa di na lingo-lingo si kwan nga dili na lalim na nga.
6: Kinalan may kag EQ, may kag decision making, ani nga posisyon na. Otherwise, you'll crumble. But I have a very good support sa akong family. So muna nga na yung have a very good staff also. So kumbati lang ta ni attorney itong kumbati. Nya salamat kaayo sa
5: salamat pag-invite nako. Mensahe gob sa mga naminaw nato karon sa tibuok lalawigan sa Sugbo og ingman sa Kabisayan og Mindanao and some parts of Luzon and of course sa ato mga social media followers, sa ato mga Facebook og sa atong YouTube channel nga nagtanaw na to karon live, no, daghan tag mga live nagtanaw sa atong YouTube o sa atong Facebook karon. Imo mensahe nga ton nilagob.
6: Una sa tanan, magpasalamat ko, deep gratitude sa inyong trust nga gihatag kanako. Ang ako alang yun, my goal really is maserbisyohan ang mga Subuanon nga walay malimtan, walay mabian nga Subuanon. O ginaot unta nga magkuyog ta hangtod ang kalambuan, mabati sa tanan. No? So thank you kaayo sa akong mga supporters and I am here to work for you. Kumbati lang yun ko para ninyong tanan. Og salamat kay attorney for the opportunity nga makaistorya ko sa atong katawhan.
5: Salamat kayo, Governor Pam, sa pagbisita dito sa atong Sibianan Sub, no? In person mahiga lang atong na interview sa karong nga buntaga.
6: Looking forward to the part 2, ha.
5: Part 2 kay na pugay ra mga pangutana actually.
6: Abi na ko pasayawon sa kunimuro. Okay ra gyud unta attorney mo. Sayo lang gihapon ko for you. Nothing has changed. Thank you, attorney, ha. Salamat
5: kay Gob.
6: Amping.
5: Ato sa inyo na mapapicture sa atin, ha. Wala ito yung post sa itong Facebook page.

0: Okay, mga kaigsunan, wala naman tayong uras mga kaigalaan. Unsa man ni sa kuan? Happy birthday day ni Ma'am Bibi Abellanosa. Nagsaulog siyang adlaw na tawhan karon Jewel Bensi o ni Lito Balispin. Tulod din sa kabuok ng mga kaubanan nga nag-celebrate silang adlaw na tawhan karon. Gikan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN, Cebu o IFM. Okay! At ang mga winners pa rin mga higarato sa tagag pagtagad mga sukit di paminaw. Napami part 2 lang atong Governor Pam kay Murag. Tanawin ako ba nga kwan? Ika sunod na lang doon ko yung mga pangutahan na Murag. Medyo kwan ba? Ya, okay naman na yun. Tubag naman na yung mga sukit di paminaw. Subo paminaw, ayaw na paglangay. Kasi ato ni Rufin. Si Lailin Rabanes Aligada sa desto nga linya. Karon, yes, kasama nga Lailin. DYHP.
1: RMN Report. Mayong buntag ka sa mga radyo mga Tony Rufil, mayong buntag sa tanang suking tig paminaw na itong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Dino ng grupo makadawat sa itong mapahalipay nga bugas o chorizo! Salamat sa kanunay pagsupunta sa itong stasyon DYHP. Sila Angeline Agaton! Island Origines! Ethan Bunga! Ethan Toma! Rodri Paso! Ita Ligan! Atan Oyes! Maximo Lago! Okiniria Tiha Yeles! Okay, let us take a sing it in your set, DYHP! DYHP! Oh, no! Sa mga Lailin Darabanis Arigadas, DYHP Tatak, RMN.

0: Oke, selamat Lailin Rabani Saregada, saya mau nge-report. Selamat sama kabaran sa Research Department, selamat sama ang sakpan nga naminaw sa DYHP busa nagkaroon tayo palipay gikan sa itong Sibianan. Sa nga na lamang ikalas, kinitibok ang puwersa sa DYHP Arimeng Sibukos kasamang Rufil Fernandez Banyok, panamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalay ko ng Diyos, maing buntag Pilipinas, Tata RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. RMN.
2: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.

0: Nagoy pasal dihon. Ako moingon. Ngakun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
1: Kun ako sa magpasultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
0: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo, ako nainom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidoha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan nakaipong pamati. Epektibo kay TTX 500.
3: TTX 500. Pabali sa mga butika.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
6: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuig ayo sir, bago akong trabaho na kapuig ayo. Ni sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya, niya sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ko kapuig. Ako bitong bata, labo ng umah. Karang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapuig ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos! Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila Intinado, Pro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag upirahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong igunga at ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunod kang masalamat sa makabuhay gandhi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot nang sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
5: Makabuhay. Oras, hatag kanato sa Camel Soy Sauce.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtinlog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
6: Basin ba yag mabatan noon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
7: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ko di si Jitro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original ko herbal capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa ko original capsule, ang pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-chikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last niya pag-chikap na ko, nahimul lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
9: The Original Koi Herbal Capsule.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
11: ACS. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
12: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Sabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
13: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado.
15: Importante kayo ng pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
16: Mga kasama, sa trabaho nato, ilabi na kong padayon ang gibuhaton, dili pwede nga basta nilang buhunong. Kinahang lang priming present. Pero ang kuno nato, ang upan, pasagdan lang una ang runny nose o pag-atching. Tubig-tubig o natural na remedyo lang. Ingon ana sab ko sa una, pero karon nagbag-o na ko. Kung makasinati na og simptoma sa sip-on, mag-Newzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sip-on nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sip-on nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang senyales sa sip-on, mag-Newzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas padali ang pag-ayo sa simptomas sa sip-on. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet.

0: Mga importanteng buhaton, mausa unang sinyalis sa sipuon, mag-Uzep Z Plus Forte with Zinc na yun. Penilefron HC Alcorfanamin Malate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Uzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uzep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Hi! Hello mga sama! Kini nga po ninyo Kuya Joel Vince, kaubas akong partner Randy Tayad. Magumusta ka ninyong tanan? O sa tanang mag-eksuna mga kasama, awagong ka mo ang gumagamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno! Mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Dina. Kinigibatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kailan? Ato magtatampo si Dina.

0: Kina kong problema bahin ni sa kumbana nga sobra ka manggihatagon, manggiluy uhon gyud kay nitawhana. Aro inyo kay masabtano, ingon magud ini ang mga paghitabo.
1: Tatanda at lilipas lang ako.
0: Oy, dali na, oy! Undang na ng katakanta ni mo niya, manihapon na ta. Tambong na nadris la misa.
1: Oh, di na, ako sa mga yes, dance.
2: Lami, kaya ito sudan ba ba? Ako paborito, hot dog with cheese o pancit.
3: Lami, ginayinog kami.
0: Sige na, mga chit na ta, aron, makapangaon na ta. Ikay lead kami, sige na.
2: Awa, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit.
0: Amen.
2: Bless us, O Lord, and this thy gift, which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord.
0: Amen.
2: Okay, ngaon na ta.
0: Kaon na ta.
2: Okay, pakal, pakal, pakal.
0: Ha? Kinsa mo rin ako kusultahan?
3: Ah, sige pa tayo nung budiha ka pa, na. Ako rin, Abri.
2: Ngayon ka, ma. Kaon na, ma.
3: Isa ni...
4: Abri, ako na siya ni Pre.
3: Oh, Pre Bitoy, silingan ko. Ni anasaw ka, kamayo yun mo manahiming no, o panihapon, ha?
4: Ay, Pre.
3: Sa ito pa, wapak kay panihapon sa inyo, Pre.
4: Pre, wa, taon.
3: Oh, kumbang, timing. Dungan na lang mo panihapon na mo. Dungan na lang.
4: Sigurado ka?
3: Oo, lagi. Oo, lagi pa. Dungan na lang na mo.
4: Mau ba? Dali mo. Atak mo. Dali mo.
2: May
3: kabigyan
2: ako.
3: May kabigyan
2: ako.
3: Uy. Tiba pumilya mo ko ng mo, Pre. Tiba pumilya rin eh.
4: O, lagi taon. Ako ang mga anak ko kakasawa. Mga bati lang kayong tingong. Mga. Dali, Pre. Mga ano tali niya. Dali mo. Suod mo, Pre.
3: Ako po may gidap.

0: unsa naman nuon ni eh. Kita naman ni nuon, wak makakaunaan ni Hapit. Ay, reklamo yung tanong imong anak si Tami, kay usara ka hotdog yang nakaon.
1: Ay, sagdin lang, good. Ang importante nga nakatabang ta.
0: Trako!

0: kita bu.
1: Oh, gihuwa na magunin mo ng bugas at taro.
0: Usa ka saupa na lang yun, hurot ng bugas.
1: Oo ba?
0: Paita.
1: Oh, kinsa makaroon.
0: Sana mo sa drone.
1: Abrayan, sana kong pultahan ha, kadito.
0: Sige.
1: Ikaw na sad, Primitoy?
2: Ako na sad. So, kita na, isilingan, tinabag ngayon. Kita na ginduhaan eh, di ba?
1: sa akong nahinamduman, pre, ako na may mitabang ni mo. Huwag mo doon ka makatabang na
2: ko. Huwag ito nga, anhiligyo ko pa doon ni mo. Kaya di ko makatabang tao sa uban itong mga silingan. Ikaw na makatabang tao.
1: Mao ba?
2: Bali, pre.
1: Yan, sumay akong ikalag ka din mo ron.
2: Dagan ba kapitan, pre? O diba kung sihal din sa itong barangay, pre? Ang ayan, kika? Kaya may tinbangon mo ka?
1: Ay, kugulo-gulo
2: kini, pre. Kaya, pre, hindi na ako kusulti. Kaya ako lang. Mas nakatabang ka pa sa nako kaysa mga politiko din sa to, ah.
1: Mga ba? Yung usap may atol gini mo ron.
2: Ang isod ano, pre? Ha? Kaya, nakapalit ni tao. Ugunas ginamos, pero wak may bugas taon. So, bugas.
1: Bugas na. Last na robot ang giitak ang sakumisis taon.
2: Ah, mga ba?
1: Kaya nahurot ang sabang taro, at ang taro ba ang isod na bugas, nahurot ang sabang.
2: Gitak ang, pre?
1: Natak ang kan... yun na. Dens! Natakaw lang ka nun, ha? Maratakaw lang kayo, man tingog. Nalungag lang yun, pre.
2: Kaya, no? Willing to eat, pre.
1: Ah, mura dulibi mo ka, may pa-willing to eat pa.
2: Wato na lang ako malungag, pre. Umaluto na. Mintahan lang, Aron. Wala na ikahoy, ba? Wala ikas kahoy, wala ikahoy, ba?
1: Ha? Sing on, pre.

0: exercise, panalo pa lalo ka. Star Nutrient Eats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Mga kasama, nakasinati na mamuan nang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
3: In 5 meters, turn the right.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
7: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle jackbox. Kada semana duna kay chance nga makadaog og 2000 pesos cash o 5000 pesos cash. Og sa grand draw pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
8: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
9: Mami! Undangi ang drama.
8: Angeline!
9: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami

0: na og Star NutriMeats. Lamian na sustansya.
1: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new Zep for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga new Zep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of new Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og kanormal
2: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: ti amo nang nangaon na namin purusudan. Mura mi na diet ini. Unsa akong gihatag man among kanon sa kumbana? Unya?
1: Unsa man taon tayo ni Daku? Eh, pulusod. Alam na atong gipangaon ron.
2: Ay, sagdi lang, God. Ang ato bang ang katabang ta?
0: Saba di ha, uy. Tapang.
3: Mat, tatawad sila kaon din sa ato, ma. Pero gidaso ng ato sa kaldiro kanon man, oh.
0: Sprekiti kini.

0: Tusalo yung bungtod, may payag akong nagamay. Kami nagpuyo nito, si nanay ug si tatay. Ang among pagkaon. Practice, practice.
1: Dako, buntag pa, pero katagkanta ka niya, batik itang buntagon.
0: Eh, practice, practice, halagay din ay.
1: Lakaw na, kayo mo trabaho ka magkaha, malit, laka.
0: Oh, bitaw no. Na... recording raw na ko sa lumanan doon.
2: Mayong buntag manila ko.
0: Uy! Mga anak mo na pribito, di magyong kabuk ni... Ay, kompleto. O sa'yo ato ninyo, ha?
2: Kung school na may manila ko, tingog sad mo di haoy.
0: Ay, oh, very good. Kunya, ano niya mo mo agi din eh, ha? O school lang mga mo.
2: Ingan man si mama o si papa o nga papa ngayon, kaya may ugplitin ni mo para school.
0: Ha? Bangas sa ilong.
2: Bangas sa ilong?
0: Usara magani akong anak kay crisis kayo si pare bitoy lima gyud niya pagyud agi diri.
2: Ay mi man na ilang ubli.
0: Ay paglinya mo paglinya mo.
2: Linya.
1: Oy hatagan imong pambiti ng mga bata adako.
0: Hatagan na lang kay lisunusag dili. Ako ay mamimo hinungdan nga dinhi sa magkaskwela ning mga bata ni parbitoy.
1: Para mura ka buso na maning ila. Usa man. Oy ari lang mo puyo diri sa amo.
2: Oh, so good mi ate. Kanan mi. Ay, masayo mi kay. Dagan mi kahon.
0: Ha?
3: Naunsa naman eh. Spaghetti ko wala stick eh.
2: Atake na mi noy.
0: Oh, ulagi, ulagi, ulagi.
1: Eh, napakikwarta riha.
0: Pamilitin na lang ibito ni anak ko.
1: Kunya, pamilitin magalan ni mo. Ihatag magalan ni mo. Kung sabay mga binti pa doon sa trabaho.
0: Kwan, ihatag lang ni kay... Ihatag lang ni anak ko. Kadit lang kasi siguro. Aron makapam... Aron makapamukong ko, mamukong lang ako, kaya tanglan ko sa mga bata.
1: Ah, bakit mo na tapos kanima? Actually, mga glasses.

0: Humutang ko sa giluto ni mo ba? Dali, gusto mo na, humutang.
1: Ano gibay naman ko ni mo? Barkada na taron? Pag snacks ni nato, nagpinaypay ko, saging pinaypay.
0: Kalami, ano?
1: Yes,
0: lamit gito siya. Lamit gano'n.
1: May nanoktok pa sa bapubiyay ko ng tuktok. Uy, pero di ka tuktok.
0: Noong saan may kinabuhay na ito din ako? Ay, matag may manuktok sa tupultahan, maigpot man tayo
1: na. Mauna diha, aksyon to kabalaka, kabantay na ikanasad.
0: Kabantay ba? Kaya ta kaya, abirihan ko ng kinsaning niya sa tupultahan.
1: Lakaw.
2: Aba yung hapon, pre!
0: Uy, nagkaw-kaw, uy! Ini-insert, na-insert ang pulo. Pinaabri pang dugan, ug nakadinggo pa. Pre, Diego Salvador, ikaw na!

0: kapsul, tubo, siksik sa suspansya at vitamina. Tuwa sa mga piling santa tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Magkabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Magkabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bever Sandal!
3: Bever!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dati, lugos mo ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotong.
1: Living Testimonies.

Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in

0: Pausang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
3: Mami, undangi ang drama.
2: Angeline,
3: na ako'y na-discover nga timplato na lamig.

0: masyadong sarap, kaugjud ka!
1: Dalit na, og Star NutriMeats, lamiang masustansya.
2: In 5 meters, turn to right.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash! For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-load! Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
6: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakik og bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka. Sisiyang yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karoon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kalay sa Ginoo, kita na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagi ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
6: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, pila-pila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, pila-pila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila

0: May laing niabot among bay ang laing kumpare ni Draco, si Salvador Diego Salvador. Unya to?
1: Ha? May laing pang another? Ako nagod ni.
2: Ay, makabayo ay magitugway na.
1: Wapak ko kapalit, pre. Draco, wapak ko kapalit.
2: Oh, usa may atan mo, pre, Diego, ha?
1: May makaudin ni sinyo, pre.
2: Ha?
1: Huwag na kayong ginanggang, ha? Giplito nga saging.
2: Ay, ito pinimuti mo, pre. Abot pa din, pre.
1: Ah, pakana ako, pre. Pakana ko, pre. Gutom na kayo. Wa pa ko ipainit, pre. Paniud to. Snack. Wag yapong. Wa pa. Midnight snack lang. Wa pa yapong ko.
2: Ah, kompleto man.
1: Ah. Kalimang gusto sa pirming mukaon, pre. Diba? Kalimang gusto mukaon. Kada adlaw. Maluwi sa ang kanako, pre. Hapin ako ito mapas mo, pre.
2: Ayaw bilang barugi mo, Diego.
1: Pre!
2: Oh, purma kayo pero pas mo bitok na mo.
1: Ha? Oo, lagi, pre. Kung saon, na kung sinakong uling, wak mo halin.
2: Mau ba, pre?
1: Hmm.
2: Sige. Dayon dire, dayon dire.
1: Ay saging, pre. Ay saging.
2: Tambong na misa, pre. Ito rin akong saging nga maluto. Ngayloto sa kong sawah. Tambong na na misa.
1: Ay, kinik.
3: Oy! Kinsa na? Pare Chico! Kaya mo lagi!
2: Day, basta mo sa misa na yung naluto saging pinaipay day kay... Kwan, kaya...
3: Kay?
2: Kanon... Kaon may gianhiya na niya. Ibutan lang na niya.
3: Kaon, day? Oo, oh, yara, oo. Oh. Naipay saging.
2: Ibulgi ka, pre.
1: Kupre, kung way padangog sa tutunan, pre.
2: Ha? Sabot mo yung pasabot, pre.
1: May tahag yung tapre kung lunibug na kayong suplings ba?
2: Usay nga?
1: Rato, bisita, badiay!
0: Og tuod man, gipalita gyud ni Draco usa ka litrong soft drinks sa iyang amigo nga si Diego. Ni kaon og diinom sa soft drinks gyud. Unya?
2: Pre, tilok man lagi. Hurot ang saging o nga soft drinks nga usa ka litro. Pre, nagmukbang magug ka? Mukbang magug ka?
1: Kung pag gani, napingis pa ko.
0: Pingis pa?
2: Pingis pa na style, ha? Tilok ang saging o ang soft drinks. Unya? Sa kalitro, pingis pa gina?
1: Basta di ko kapanong kabri, di ko mabusin.

0: Gil, kumusta kayo? Sikat-sikat, bro, sa amo. Yawat pa katipid taon ko, makadagin low taon ko. Lakaw lang ko. Maritik lang ni mag-iang ako. Nagbako mo siya. Doon na lang ko. Mare, mare, naghilak mo ka.
1: Nag-ool ka, pre.
0: Hmm? Ano man?
1: Wakoy kapalito gata sa akong ikaunom nga anak. Kadubitang masusupa.
0: Kukihiya na sa ninyo pare Bitoy, oy. Nakaunom yun mo?
1: Oh, pre. Ay, kuhan mangod, pre. Di ko pagawa sa moskitero kung di pa ko mabdus.
0: Huh?
1: Sino sumangod kayo si pare Bitoy ni mo, pre, oy?
0: Mao ba?
1: Mao nang naoy magkagawas lang ko sa amo kun bidan ako. Kanabang mabdus na ko, pre.
0: Mao di ay nagdurimi ang anak ni mo?
1: Oh, durimi fasul na gil, pre. Tido na lang ko ang makumplito ng nuta.
0: Ha? Kabantay ko, anak.
1: Kamatay sa deka, pre?
0: Oh, kabantay ko.
1: At tagay na gugupri, uy, para palito gata sa kong anak nga masusupri. Aron mawa na ning akong problema, pre ba?
0: Eh, sa panahon nga napalami mo, duwas, katre, wag yun, nanampit o pare. Pero karon nga problema mo, sa ipalito gatas, ako naman isang pito ni noon.
1: Nga na dahi, pre, ganahan kang kuan, pre, magpalami sa ta. Dali, pre, aron doon na sa tayo anak.
0: Uy, ha? Ay, alam, retik lang, uy. Wag ko'y plano, ha?
1: Oh, abe na kong doon, ha?
0: Naglakar mga hanik ko, Maria, aron makatipid ko. Di pangayuan mga inoon ko ni mo panggatas, ang lakar mga kong.
1: Gain ako, pre, be?
0: Ah, wag kang-kangs ka mo, ha?
1: Karoon din ako kung magsigilak din ba sa daan, the place daan.
0: Ah, kadit lang, Maria, kay. So, yan ako, hiram niya kong bulsa ko, may suwad.
1: Usama na, pre.
0: Uy, buslot to man yung bulsa na kumari. Itlog lang ako nahikapan yung dali taon.
1: Ay, maayo na lang kayo na, pre, uy, kaysa wag yun.
0: Doon ka ba, pre, tikla?
1: Ay, tagsa naming maray din na, ana, pre.
0: Ha? Oh, di pa yung hatog, oh.
1: Ay, di ko, ana, uy. Mauna na kaingon, maunom lang akong anak.
0: Ha? Ay, bangag sa ilong. Ha?

Mao'y problema na ko sa kong bana kay nang hinubrag yun kung matinabangon o pagkamanggiluyon. Bahala lagi kway amo, basta na siya ikahatag. O sa manong kamagpasultihon, okay pa kahan eh? Dina.

0: Press, good morning mo di, ha?
1: Aing, alam.
0: Congratulations natin, Press, ha?
1: Ha? Ay.
0: O niya, ba? Good morning mo di, ha?
2: Hello, good morning!
0: Ati si Jen, good morning! Dakong good morning! Di sa talamban sa Pilipin na mati natong ang mga mamaw ni Palit sa Don Pepe Tablia kay Tasang Energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata niya.
3: Para Gina! Good morning mo di, ha, Mami Gina.
0: Para sa mga dagko, Kuya Alan, Don Pepe Dark chocolate niya ugum-ugum kung wailingaw ang baba sa Diamond Yema o UBM special Kuya Alan. Kunya mo palit kay kagub-gub kayo. Tasty fish cracker o Paulito's macaroni crunch.
3: Yes, mo na the best kayo. Salamat kayo sa tanan, ha, mga bata. Inom gin mo og Don Pepe Tablia. Kindot kay na nato imnon padung ta eskwelahan, mga bata. Kunya tasty fish cracker bauno na to ugum-ugum sa UBM special o kaning Diamond Yema special. Paulito's macaroni crunch. So, ito's bag kayo gutom mo ta ato na lang himuon nga snack. Unya sa tanang mga tao po, di former Kapitan Jung Ramos, good morning ni Muria. Sa tanang nagbuhat sa imuhang Miguel Foliar Fertilizer. O sa tanang mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro sa Jasnab diha. Ang pinalanggang kapikas ni Sir Raul Alibio Soto. Good morning ni Muria, Ma'am. Diyad Bonbon. Kumusta ang tanang taga Bonbon? Ay mong kalimot, ha? Ang ato ang pinalanggang Ma'am Jasmine Navarro. Thank you kayo, Jasmine Navarro, unya Mabini Navarro. Thank you kayo, salamat kayong tanan. Unya sa tanan po na itong mga kaigsunan, salamat kayo labi na gyud. Sa tanan mga tao ni Kuya ni Pepito, Dudu GR Pepito, og ingon man ni Indesian sa Brumits PH. Indesian Pepito sa Brumits PH siya. Nga tinuod gyud nga mutabang sa itong panimay, limpiuhan ang itong panimay, og ang giinubra ba ating taga Brumits PH ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Mauni the best kaya datong imnon sa mga tao nga dunay trabaho sa opisina ni Vice Mayor Choi Asdar, Sir Ricky Asdar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casimer Arro. Good morning natong tanan sa tanang mga tao nga minum sa tong kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Salamat kayo. At the best?
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og set panyawan herbal capsule, set panyawan herbal capsule with garlic, set panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato ng imnan og set panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulos sa kadlaw inom. Sa buntag, kung nakabukawin sa imong pamahaw, inom daan ako sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Iri pariuto ni mo magyapon, usag yapon kakapsula sa said panyawan herbal capsule, imong imnon, una ka makaon sa imong pariuto. Magyapon sa gabi sa imong pagpanihapon, inom na po daan ako sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI ay hiyaw na magkabalaka. Tungod kay dunay na makatambal ana, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
3: Og sa tanan po na itong mga kaisulan, salamat kay ninyo sa paggamit sa ito ang number one Laplace, ang said Lenamit Oil nga tinunuwang tang sa itong panuot, pamahol, panikit sa kalawasan, panikot sa bits, katul-katul, kuto sa kabataan, ilikay pag ito sa ringgi kung mga Laplace na sa ito ang said Lenamit Oil nga anarama palit sa butika. Kung layo kayo mo sa butika, ay type na ninyo, said Marketing Incorporated. Makita na ninyo ang tanang mga produkto, genuine ng mga produkto sa said marketing, pwede na ninyo ordero ra sa Shopee. Mag-Shopee lang tayo kay ihatod pa sa inyong ang panimay. Bang!
2: Man buntag! Belated happy birthday! Mama nading Ralios, din sa Tabunok Ilongos Leyte. Ang manusab, sa mga pagpuminaw diha, itong lay minister si Alfred Redores sa Tugipa, o gatong magkauban diha si Consul Grace Redores sa magkauban niyo sa BAC. Ang manusab ni Sister Liza Conde, mabagun, ang dalete sa imasakot sa BAC's Apple Silang Prayer Meeting. Ayaw ka makalimot! sa di pa ka mamato sa mga services sa celebrity kusik beauty shop sa ito pagpagaligo, no? Para presko kita naglakaw na to with glutathione and papaya extract. Sa celebrity kusik beauty shop with natural moisturizer para dili mag-dry na itong skin. Magpabilin kitang batanon younger looking kutis artista, kutis porcelana. Sa celebrity kusik beauty shop. Mga na lamang sa butika, ha? Para original jud ang inyong mapalit para sin mga whiteies, blackies, apokus-pokus uban pa. Og tanawa, doon na ganyan label, said marketing. Thank you.
3: Okay, salamat kay Bang. Og sa tanan po nato mga kaugsunan, kita na sayod yun ta. Nga kining toxin, maugyunin mo patay na to. Kining toxin, may mo daot sa ato blood cells. Ato blood cells, importante tighatod sa oxygen nutrients o tubig sa ato kalawasan. Inikadaot, anak mo, sticky mo lapot ang imong dugo. Mao na hinungdan nga, magkasakit kag cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian. Mao nang kinalang yung kamuinom o G-Detox Plus Herbal Capsule kay usakini ka natural nga detoxifier. Natural kini nga remedy. Tigwagtag sa balatian, puno kini sa nutrients nga may makapaligun sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA. Registration number FRS0715. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Bam! Ati Press!
4: Ang isa doon ato karadlawa, Galyat?
3: Kung Ati Press, si Dina, Ati Press.
4: Dina?
3: Oh, si Dina, Ati Press. Kanis Dina, na problema siya sa iyang bana lagi taon kay Purte ka, Tinabangon? Saan na?
5: Matinabangon
3: kayo.
2: Marami. Naiwalay, mag-iwalay ka on.
3: Oh, mag-iwalay on ba?
2: Uyog pang usak pamilya.
3: Usak pamilya. Nya gidapa sila nya usay Ati Press kanang wala gid sila bugas taon aw galung agdalag gamay lang kay ilang kuan gilung ag nila karon gidapa gid sila silingan ang kanon kay nakapalit sila unas gid mo suwa kuno sila kanon gida Ati Press mao ni problema niya mao ni problema ra ko sa kumpana nang ginubra taon ka bitin na bangon mo giluyon bahala lagi og wa mi amo basta naa sa ikahatag kun kamo sultion usa sakto niya ha
4: para na ako murag
5: sobra ra
4: sobra ra
3: di naabog kay ginaingon nga
4: makatabang ka lindot man siya na makatabang ka pero kung supra ang wana kay imo
3: sakto ginaimo Ati Press kay unsa gali na sa English bam charity begins at home. Oh, mao na siya ang imo nang unahong kaluoy dong imo ang pamilya ayaw kaluoy kay na dakoy bida sa
5: naglakaw na lang siya wala siya kapliti naglakaw siya
3: tagaan niya kapliti itong babae gahilak at tagaan pliti itong gatas so wala mo ko'y gatas wala mo ko'y kwarta pagkuot niya Ati Press buslot timpor siya sa itlog rin ni buok siya tagsalam is Mary anak eh niya siya di hatog siya di ko anak kay mao nilikingon nga pitok buok ako anak
2: dito tal pambit ko liya
3: pambit ko dito
2: sa Isaias 58 sobre psychologies. Ug pakan-on ninyo ang gigutom ug hatagan ang mga kabusel nga kinahanglan musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit ug ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa utong tutok. Apan ay linya dire, eksakto man ang gibot, pero naman ko linya dire gulat. Hatagan ang mga kabusel nga kinahanglan. Kaninga mao nga linya, murag wae tayo mahitok matong usa kay nagsalig naman lang sila.
3: Nagsalig bitaw?
2: Yung usa ka pamilya.
5: Damon tanan.
3: Oh. Sa pamilya? Grabe kayo?
2: Dili na tingaling yung gikinanglan. Kaya murag abusar naman nila, ha? Na may panultihon po lang ko lahat ngayon ko nung nitsig pa kayo isda ayon lang tagaig isda tuduhin lang po sa pagpanagat sa isda. Ayon si Gatag. Tuduhin ko sa pagpanagat. Oh, kanang na ang eksakto man lang ibuhat niya, ma'am, pero sobra na kayo. Okay.
5: Sobra na kaluoy.
2: Naara po yung istorya ko na bati, nga basta kuno kamuhatag sa usa ka tao, o sa usa ka binuhatapan, dili, tarong nga pagkahatag. Wag mo may grasya. Mahuwag naman yung dili, tarong kaya busa naman. Tarong babata, sa plete, palit gatas, ato niya. Di ko sa parinte. Apan bisa parinte pa, dilingon na ano eh.
5: Kausa ka duha, nung kang sige na lang sabi.
2: Oh, ma'am, kanang meter-meter lang ka na, ma'am. Kaya aron sa ingon, kanang naang lilisan mong problema to, may nagkaano lang mong puro sudan kay wala kan on mura nag diet okay no na kung daghan urip po tag sudan usar kay hiwa
5: kita oi
2: oh Muda yung buhog mo lang sa yung sudan, dila. Oh, no. Meter-meter lang, ma'am. Kaya ron sa ingon, dili saan mo magkalisod. Kaya kamo niya mong kinahalang nahurot sa inyo, ha? Kamu punta mo ito bangunon?
5: Oo,
2: ikan. Paras gabi, eh. Nagsigit ko, kasi makunti yan, sakit niya, panuhot niya, sige ko pang huyab. Yeah. Gigutom na yung kwantong sa bato, eh.
5: Kakasabo.
2: Oo, kakasabo. Pero sa dila, nakatuto ko ng pusok man ko. Salamat naman ang ganito naman, no?
4: Kala ko ang Puzzle Tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero... ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
8: Dili man kinahala mga hambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
9: Jo! Mabinaw ako! Ayaw na magdagan! Jo!
8: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
9: Jo! Maluhoy ka! Jo! Jo! Ow! Oh!
8: Mateo! Scammer?
10: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
8: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
10: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Ug way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Oh. Lola. Ayong nandi tuka
12: puso ko'y sumigla makulang. Lulas boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: PTX 500. Mabali ang mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
5: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pagustros, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, ngayon na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila na lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
9: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisang gabii?
10: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
8: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga nai-tatak LE. Sigurado.
12: Sigurado ko niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Siman ko ang pag-ibig mo.
2: Usa? Usa to'y magsulti? Ipihal ka karon? Ha? Usa'y pasabot ni mo, Jisa? Drama na itong letabo. Imo tong pamaagi para pag-trap ka Mateo? Ha? Jisa? Anselmi! Anselmi! Pagtaro ko'y! Imo tong drama na itabo?
3: Nasika? Drama good!
4: Yay!
3: Akong i-risk ka nga ako life para lang sa drama?
2: Well, kasi nasayon.
3: Ayaw pataka mo na.
4: Yay!
3: Ang akong kimin nga failure ang...
2: Ja.
3: Ang opportunity! Huh. Opportunity unta ni for me! Habi mo ko na ako nga mo care siya, pero wak man di ay.
4: Aha! Aha! Gets ko na. So, imong gituyo nga atubangon ang kutsilyo ni Ricardo sa pamasin nga mo care ni mus batiyo ni mo.
3: Sort of!
4: Pagkadisagit ni mo eh. Nga, saan naman na? Sa lala? Kita ka? Ha? Ganito siya, pero iyag yung gikuyog si Joe. Basta insultuhan ay. Nagpasabot lang ka nga. Noon siya ka-importante para niya si Joe.
3: Dili si Joe!
4: Sabi dahi.
3: Ang iyang lola. Dila gusto si Mateo nga malain niya ang iyang lola.
4: Jisa, Jisa, Jisa. Ha? Kanusa ka may tamudawat sa kamatuuran, ha? Gihapla na ni Mateo sa imong naog ang kamatuuran. Nga wagin siya'y gusto ni mo. Ikaragyapon makasabot? Ha?

0: Louie, yan dyan, sorry.
1: Louie?
0: Nahog nung intaon siya pagkakita na ako. Klaro magutong nagdahom siya nga ikaw rang muduaw niya.
1: Di ba ganilong da kong duaw niya?
0: Ayaw sa doy. Kay bisagway nagsugo niya. Iabiyag ang gris ko yung kinabuhi para ni mo.
1: So, unsa may buot ipasabutan?
0: Nga sa gusto ni mo sa dili, doon na nagkaya utang kabubot o niya.
1: Unya?
0: Oh, siyempre. Basta utang, bayaran man gina.
1: Hmm. Unsa man ako siya pagbayad? Doon na kay suggestion?
0: Kuan lang. Tagain na lang siya si mong maayong pagtagad.
1: Okay.
0: Oh. Okay? Unsa'y pasabot niya sa okay?

0: sa ni?
1: Huwag kay bagun sa na. Higura ko naghatula na.
0: Kisa nagsugot ni mo ani?
1: Ay, obvious ba? Natural ang kasulunon. Lai sa kagpare, mo'y bisugot na ako nga tagaan kag invitation para sa kasal ni Mateo o Jo. Uy! Hey! Oh my goodness! Ano yung mamang glapay?
0: Nagtuwa si Mateo nga malipay na kong invited ko? Ha?
1: Ay, kanihin mo, Jisa. Jisa, Jisa, Jisa. Hilig kag drama. As kang iguag yun. May pagmag-artista ka!
0: No! No! No! No way! No way! Nga Mateo nang ilang kasal! Kali ko mo sugot! Pero... Wait. I think I got a great idea.

0: 미션 accomplished.
1: 언제 리액션?
0: 리액션? 아, 고박사.
2: Hello?
3: And I would not want invitation.
2: Oh.
3: Thanks for inviting me.
2: Welcome.
0: So, gusto kang ibaw sa reaction ni Jesus?
2: No need. Siya itong anawag. Nagpasalamat.
0: Nagpasalamat?
2: Oh. Ganun siya nga.
0: Nagpasalamat, ha? Dali agod niya nakakambyo. Nag-switch man dahil yun.
2: Ha? Kung sa ipagsabuti mo?
0: Oh, iya pa ganit itong gilabay paghatag na ko niya.
2: Oh?
0: Oo! Yung gilabay! O, gisinghagan pa ko. Nagtuob ako nako nga yung ikalipay ang imong pag-invite niya.
2: Anong nanawag mo to? Nagpasalamat.
0: Ambot niya!
2: Ha? Whatever.

0: Guys, di ba ang ilang mag-hold taog party para sa atong president before sa iyang wedding day? Mo agree mo, Ana?
1: Yes, of course.
2: Pero, di ba? Doon naman good na stag party ang mga kasunod mong lalaki?
0: Lahi sad na. Exclusive for boys, Romana. Kini unyang ato, company send off party ni para niya. Saying goodbye to his being single. Pero, surprise na din nato niya ka. Kinahanglan ka dili siya mahibaw.
1: Okay.
2: Unya si Sir Mon, atong i-inform or dili?

0: Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
5: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
4: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
1: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hi, sir.
7: Hi, sir.
6: Hi.
7: Hi, sir.
6: Hello.
7: Hello. Hello.
6: Anong naamo ng buset na tiyo? Roko!
7: Uy, naglagi ka din ha. Kumpay ka masugat na rin ni sir.
6: Anong naalagi na si Joe?
7: Paano di?
6: Para kang mag-tayo running party ha. Di pa? Naingon ko nga siya lang ang i-invite.
7: Kay siya raman bitaw. Pero, masama sa'yo na akong iandad on si Joe. Siya man ang pangasaw uno ni sir. Problema ba di? Ay na.
8: Salamat ha. Salamat din yung tanan. In behalf of my fiancé, Jo, magpasalamat ko ninyong tanan.

0: Apil ako madugay ka.
1: Igo na nung gidrop si Joe sa gate. So, what's up?
0: Si Jisa.
1: About sa wine?
0: Nagdura sa ka.
1: Bro, bisan di mang light sa venue. Klaro kayang iyang pagpanik dihan imong gigrab ang baso.
0: O klaro sab kayo nga iyang gituyo pagsabod aron nga mayabo.
1: Mm-hmm.
0: Kung dili pa hugot ang akong pagunit, awa na. Buak na itong baso.
1: O para ako pag itong basuha, di ba?
0: So, nagduda ka na ba daan? Mao nga imong gi-decline?
1: Well, actually, tinuod yun nga may gito markundaan. Before me, nang lakaw ni Joe. Naglain mo ng utihan ganina. Pero nagduda sa gid ko. Pagsuod pa lang na mo, nakabantay na ko nga nagkupot siya og duha ka baso. Nagsige na siyang inom sa usa. Pero ang usa, wag niya buhi. Murag iyag yung gibantayan.
0: Don't worry. Ako na nga gipacheck ang mga waiter dito. Ato na to may bawaan. Kung doon na ba gikasabot si Jisa dito, o siya mismo ang mibutang og substance sa bino.
1: Di good ka kumpiyansa ng bayhan habis na usahan.
0: Ay, sus, uuwi. Ay, tayo pa yato ba? Tayong balita.
1: Ano saman?
0: Si Jisa kide ang nag-organize atong partiha? Gihangyo lang ang VP nga mo-invite ni mo?
1: Para pagsiguro nga mo tambong gito.
0: Precisely. Pero wala siya magdahom nga imong dadood si Joe.
1: Digin mo hunong nabayhan, nagsamok-samok na ko na.
0: Namasin pagitaw na siya nga mailog kagikat kang Joe.
1: Pues, sorry na lang niya. Di na mahita po.

0: tampok at manangakong buong. O kapoy sa dangakong lawas. Oh. Uy. Murag init man ko. Gilantan ko.
1: Jo!
0: Oh.
1: Jo!
0: Kariot lang, Lola! Sakit ka na kong uda.
1: Oh, sabang ka. Hapit na alas 9, huwag ka pa'y pamahaw. Dugay di kang nato gabi, eh?
0: Natog raman ko dayon pag-abot na mong Mateo gikan sa party, la? Mga alas 12 kapin.
1: Oh, naon sabang ka? Mura manggug ka, be. Oy, kainit ba ni mo? Gilantan man ka!
0: Kalipungon ko...
1: Ha? Ay, giginaw ako! Joe! Ay, tabag, ay! Tabag! Nakuyapan si Joe!

0: bakterya ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hulo!
3: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa

0: mo ang pamilya, all-in ang talipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
1: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget, so

0: Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director, Ricky Bangis Garing.
3: Audio editor, Lloyd Gabiana.
4: Soundman, Jomel Arizo.
5: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
6: Dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
9: Uguay mo siyagit! Tama! Uwahay ang tiyan ang guwanta sa bangko! Patali! Ang guwanta! Grip!
8: Nidagsang ang tulisan.
10: Sir Boy!
11: Grip!
10: Help me! Ayaw!
8: Kidnapping. Kahilayan.
12: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Gano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong gipaon ang musika! Kisay!
13: Down the rest, tara!
8: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Ispares. Musical score Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
14: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Namo gisulingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
14: Wow.
15: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-ag guwanta pa.
16: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
17: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
18: May buhay sa makabuhay.
19: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na al iBerry.
20: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
21: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
22: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
23: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Malagang paalala, ang iBerry, hindi ka mo ang hindi dapat gamitin pag gamot sa mga ulas.
0: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pagaplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatan lang kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubus kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kalingawan, tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
11: Balik-balik na lang ang sudan.
13: Pongshi!
11: Angelis!
13: Sulayi!
11: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
13: Grabe sa

0: your nutrients ulang na. Sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices, daugjud ka.
1: Pilit na og Star Nutrimeats. Lamiang masustansya.
2: Pahibalo na ko sa mga gatsauhan aron inyong mahibawan. Ang original Koi Herbal Capsule, ibikibo gayod ang mga sagol. Dunay ginger, ginseng o garlic. Mahilti jud ka. Automatic doon na bagay ang palaya og balunggay. Imo pamati mo raghayahay. Busa ikaw. Aya paglangan gasa kini sa kahitasan ang original Koi Herbal Capsule. Makaingon jud ka og sana all. Original Koi Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
3: In 5 meters, turn to
4: right. Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash! For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-load! Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
8: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
9: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung karadyo na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
7: Life extension, vitamin D3. For longer life.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Oh, unsa ba?
2: Dakong kadaot ang nayagoban ni Sir Mangkoway.
1: Mo ba?
2: Luwas sa mantood siya. Pero, mapungkol si Sir Mangkaw.
1: Oh! Salbahis ang imong igsuon, Abel.
2: Charity.
1: Si Federico, mao'y naglabay o granada sa atong gasoline station.
2: Unsa?
1: Giangkol ka na ng Federico. Siya ang responsable. Siya ang naglabay o granada.
2: Mao ba?
1: Tinguha niya nga patiyon ka. Ikaw ang hinungdan na gilabay o granada ang gasoline station.
2: Charity. Din ka na iba ko na.
1: Nanawag na ko si Ola. Siya mo'y nagtaho na ako nga nagkasulti silang Don Rafael o Federico. Pinaagi sa cellphone, Abel. O giangkon niya. Giangkon niya ang mga panghitabo. Lakip gani kuno katong nagkidnap siya o batanong babae.
3: Oh, grabe. Sugar yun na niya. Probida.
2: O ning nahitabo ka ron ni Sir Mangkaw. Usa ko sumapasol na ini.
1: Oh. Anak yun, Abel. Tungod sa kasuko ni Federico ni mo na among si Sir Mangkaw.
2: Naglikay ko dito. Huwag ko magpabiling dito sa ilang Sir Rafael. Kaya ko gusto nga maamong siya sa kasuko ni Federico na rin ako. Mapan ka ron. Si Sir Mangkaw na hinoon. May na biktima.
3: Saan may usan ka taos target ni Federico, Aniron?
2: Mag-aabot rahang among daan.
3: Oh, bay.
2: Kung nagpangita siya na ako, nagpangita usap ko niya.
1: Mag-amping ka, Abel.
2: Oh, Charity. Mag-amping ko tungod ka lang ni mo.
1: Yucks.
3: Oh, iyo.
2: Tawagan ako si Federico.
3: Doon na kay kontak niya. Yucks.
2: Nakuha na ko ang iyong kontak. Pinagi siyang sakop.

may nanong... Ah! Wa, mani, mapunbok na ko. Kinsa ka nini? Ha, karahong dako. Ah, di na ko ito bagon. Pahala ka!

0: Mining Dex. Kiso ba gani? Aha. Hello, Brad Federico. Oh, Brad Federico! Ba yan, oh? Pwede yun sa pagbasa. Tubaga ang akong tawag. Si Abil ni ang imong mahal nga igsoon. Buwang! Buwang eh! Tunto! Amaw! Kwanggun! Buwag sa ilong! Oh, nanawag yun eh. Ah, hello! Amaw! Litsi! Tunto! Hanggaw! Buwang! Buwag sa ilong!
1: Akong pinanggang igsoon.
0: Pinanggas ka buong mo! Patyon di kang buwaga ka!
1: Makaagaw kagpatay na ako ng magsuon mata.
0: Na, titi ka igsoon oy! Kaaway ti ka! Kadungog ka! Kaaway ti ka!
1: Hindi na mag-aaway, hinoon, magpinahalay kita.
0: Ah, buang! Buang!
1: Dong, mangyo ko ni Morodong.
0: Yeah, gidulong
1: pa. Nung na ang paghimog krimen, mamakay makuha ka na. Sa pa may imo? May kwarta ka na. Minilyon ang gihatan ni Daddy Rafael nimo.
0: O sa to? Daddy Rafael?
1: Daddy Rafael. Daddy. Ang daddy na lang ko niya kay ako mag-isedeng amahan. Daddy Rafael.
0: Samut nga patyon tika. Patyon tika. Hay! Kapatyon doon, naging kay kuni mo ambil. Kamantay ka na. Ikaw may nagdagboy sit sa akong kinabuhi. O sa kas naguba sa akong grupo.
1: Pag-usap na sa imong kinabuhi, Dudong, Brad. Daghan ang kinabuhi nga nakalas tungod nimo.
0: Og usa ka sa mahimong makalas, Abil.
1: Kung dili ka mag-usab, maabot ang iyon nga mag-abot kayo ng atong daan.
0: Ha! Kung mag-abot na kita, Abil, dunay muhagba sa yuta nga way kinabuhi.
1: Dudong Federico.
0: Maya, ginudong na ko. Og ipaniguro ko nga ikaw ang muhagba sa yuta nga way kinabuhi!
2: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
3: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado, ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
4: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines na ay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Mga kakibot!
1: Kibot!
0: Gamay na lang ta. Kabantay mo?
1: Okay na lang.
2: Ito na lang, Mickey ba?
1: Ala, ala. Kibot, gamay lang ta. Ala, nagka... Ilis na itong grupo, kakibot. Ay, yeah, man, itong kibot, tungod. Tungod siya mo isoon, kakibot!
0: Dili ko siya isoon!
1: Ay,
0: hindi mo yati, Irkan. Maroon ako hinang kong gihadlok naman, nagkong-ungo ka magtingong mga nga ka. Og timan, nga dili ko siya isoon. Patya ninyo siya!
1: Oh, kakibot.
0: Swerte pang hunggaw. Swerte nga buhi pa! Uman ako gilabay ang granada sa ilang gasoline station!
3: Pero nun siya plano.
0: May himat yun ka man na agtingong nyate. Target na do! Tumbaha si Abel!
3: Oo, niya mo bangun.
0: Baya, may ungu-ungu niya si himat yun. Ah, yabag biya ninyo. Sugang milagro ang atong pagkahimuon. Basula nila nga ila kong giwanted, dead or alive. Kakibot! Strikes again!
1: Unsay buhaton ka.

0: Okay. Ni ano ta, sa mahalong eskwelahan.
1: Oo, yan, okay mo.
0: Ha?
1: Tunay na ano yung eskwela ang anak na multi-millionaire na unang ko.
0: Klaro kayo.
1: Mga ay anong tangi dun.
0: Ang di patadugay nag-ubang, di kayo kasabot o tadi mo. Ha? Pero kay tao tamaga, sabot kayo siyong gisulti. Good!
1: Oo.
0: Kinsa ang maong kontraktor? Kinsa?
1: Lando mo anya.
0: Lando buaya?
1: Lando mo anya.
0: Mm-hmm.
1: Dugay na namang sundan. Mm. Anad, alam mo. Ang anunay ngayon ka ng mga mao ang iyang inahan.
0: Huwag yun mong pagkasulti. Oh. Okay!
1: Okay. Nang, kita ka. Kapantay ka.
0: Kapantay ko, kapantay. Uy, yati! Maunan ko na.
1: Na, di kamusta? Kapantay ka. Maunang inahan mo ka na.
0: Okay! Buhata ang akumando. Move!
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: This time check is brought to you by MagmaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kamangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaho ka rin nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha og maglingaw.
2: This time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: That song was brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: YHP 612, Sasebu, numero 1. Tatak Aremen.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni Bagmis?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

México. PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa so sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: mo pauli na ko, Negorio.
1: Magkapauli ka na, Day Dinis. Pero dili ni mo mahimong dadoon siya mong papauli si Sidis. Dili na siya mahimong mubiya. Gikan din his mansyon.
0: Way makapugong niya, Noy, kung gusto niya mubiya din, eh. Kay dili siya piniriso iling bayan, Noy. Naita na, mamiya na ta.
2: Eh, dili niya mahimo.
0: Noy, ayaw pagbabagsagianan, Bi. Pagi, Ami.
2: Ikaw lagi mahimong mugawas din, eh. Ibili na, Sidis.
0: Ioban na ko si Nanay. Pagian na, Mi.
2: Silo, Agunay. Pero...
3: Guryo, guryo na kong buktong taon. Ikasakit.
0: Nay, buhingi agos, Nanay, Noy.
2: Di, mahimo. Kung nalintian sa Orlando kung makagawas, ikan din, eh. O nga, buhingi na, Sidis. Buhingi na.
0: Nay, nay, sakit ba yung buktong, Nay?
3: Murag... Murag na lisa man tingali ni.
0: Unsa?
2: Huwag yung kusa. Ikaw, Mod. Gay kay kag-o. Nakaila ka bitaw sa atong amo, bitaw. Kung sa isulti, ana, iyagin ang buhaton.
0: Tay pa. Unsa yung amo ni Guryo? Dili amo ni Nanay Sede si Tito Orlando, Noy. Amahan ni sa iyang mga apo.
2: Kisay apo ba? May anak ka ba ni Sede? Kagipaan ka ni Sir Orlando?
0: Sila si Paolo o Piolo. Iyakin ang mga apo. O si Tito Orlando ang ilang amahan. Maunga tahura si Nanay o ayaw siksan sa'yo na lang sa pagbira?
2: Tarong na yun. Sa kong pagkausa, nga, nahimo ni ang apo sila si Sir Paolo o ang igsoon ini. Nakatabang raman ni si Sidis din ni Kariyanto o amo-namo si Sir Orlando.
0: Onsa?
2: Ikaw.
3: Ma'am... Ma'am Dinesh.
0: Nay, huwag ko makasabot.
3: Kuan.
0: Pasabta ko, Nay.
4: Dili, kinanglan makasabot ka.
0: Oo.
4: Oh. Saan ay buwati pasabot ka, Nay? Kadili na siya mga himong mugawas pagkikan din, eh. Maunga, sige na. Makabiyak ka na.
0: Tito.
4: Dada na si Sidis sa iyang kanhing lawak, Goryo. Lakaw na mo.
2: Dali na, Sidis!
3: Aday ang akong buktol! Ayaw lang kong Goryo, kay sakit, ay!
0: Oh, Nay! Nay, Goryo, hinaya lang si Nanay Sidis, Noy!
4: Dali ko gustong mamahimong bastos. Pero, hingin lang tanawang nagkas pagkakaroon iya. You may find your way out,
0: Nganong wa kun kini makita ning maubatasan nila kani adto. Mga maayong tawo nga kung pag-ila nilang amahan ug anak. Hinungdan nga na in love ko ni Paolo. Pero karon na, kadako na silang kalainan. Kadaghang mga panghitabo nga karon lang na ako may bawi. Pasaylo ako, Nay. Pero wala ko'y mahimo. Dili ko mahimong mamukos sa pagtaan ni mo pauli sa amo.

0: Nayon ka nga. Nakabiyan na rin ako sa umpistos, gay. Kasapaan mo ko. Kasapaan ko ron. Kung may kalit nga mo aboto niya, di ko makaabli yan. Ni ako ba ni mo?
1: Gurio.
0: Dinika, dinika. Puta lang si Sir Orlando, dinika. Magawas ako. Bahala na ka din, oy.
1: Gurio. Gurio, tabangit ko.
0: Ita, sitis. Naniguang lang taong sampo din, eh. Huwag yun ko makabiya. O, nasayo na kasi nung dan. Kung ano, kuro kay ko ng atong amo. Ikaw ragi resgada kayo nga. Bibiyagi kan din ni Kreto. Mga samtang, wa pa ko mapagan. Magawas na ko nining maunglawak. Balik na ko sa kumpuisto. Di ko gusto nga musaksi sa may mong buhato ni Sir Nemo. Okay.
2: Kariya!
0: Wala patay. Nenang yun!
2: Yawas!
0: Oh, sir! Diyan ka na sinis.
1: Kinoo ko. Kinoo ko tabangi ko. Ikaw na may baw na ako, Diyos ko. Sir Orlando.
2: Ingon ka na ba giyod ni Ana Kagahi? Ugo, sinis. Buot ka na usab. Kabubiya ka ganina. Wa ka ba giyoy pagkatagam, ha, Sirus?
1: Gihubo ni mo ang imong bakos, sir. Unsaon mo ka na, sir?
2: Abi kog bata rin mahimong bunalan sa sampot ni bakos. Lakip man di ay usab ang tiguan.
1: Sir.
2: Apa?
1: Sir!
3: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang pangis ng tagumpay.
2: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalamig nga black coffee. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Francis Ginhawa del Benis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kamukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
2: This time check is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
4: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
5: Ayaw pabuta niya ako pa ang mapahapain ni Moses. Lihok na!
6: Sir! Sir!
5: Pagtarong, naghiwi imong sampo. Wapa ka niya sa imong higdahanan. Kaya dili mahimong makita kas akong anak. Ngang mga labod, unyas imong kalawasan. Mahina yato. Nay kusog-kusog. Ni apa?

0: Oh, kauna, sir. Ako sa ba, sir? Gusto ka nga hungitan, taka?
1: Si, wala si Des?
0: Ay, tuwa sa kusina. May gibuha pa man tingali kanto. Mao nga ako na lamang iya gipahaton yung mga pagkaon din, eh.
1: Ano yan ako magkaon?
0: Wala ka pa gutuma, sir?
1: Gutuma nang.
0: Unya, nganong dili ka pa mamukaon?
1: Gilaay ko. Nga, kanunay na lang ang mukaon nga ako ng usa.
0: O ganahan ka nga, duganan ka? Pero, dili bitang mahimo, sir, kay magkasamaan niya kung daddy ni ma. Pakanon ka na raba, kay may lakaw magkuno ka ma.
1: Kining, nang, mahimo ba nga mamaliho ko ni manang?
0: Jalan maka na, sir.
1: Mahimo bang panihaw ni mo si Nanay Sedes? Ina nga, kunya na kumukaon kung mani na siya.
0: Hala, taro si ba? Malisod ba yat katuglakaw si ilula ni mo?
1: Ha? Nga naman? Ano siya may naitabo ni Lula?
0: Ah?

0: Kasrak kit kira kong kalawasan nga ilihok. Gusto kong mupahuway pero dili mahimo. Kahapdos akong mga labod sa lawas. Nga agi sa pagbunal ni Sir Orlando nako sa iyang bakus. Gahapon pang adlawa.
1: Sir! Sir! Ayaw itaon! Oy! Ay, balik lagi na rin sa sibu agi, sir!
2: Lula!
1: Sir! Hala!
2: Lula!
0: Piolo! Apo! Kadong ni akaman, ha?
1: Nagahi kayong ulo, manay. Oy, may kanao gayod. Bisa nung nagkalisan og lakaw. Napatay yun ang sir, ine. Kung makitanta nga, may kanao kinisiya. Manlakaw raban ni sila karon kay mga tukon ng ospital. Sir, sir, tana, sir, na. Balik na ito sa agi, sir. Aga kong takaarong madali.
2: Ay, kaya na lang kung amula kaong akura.
1: Oh, kakaya ba, oray? Kiung-kiung ka mangane.
3: Santa!
1: Hala, patay! Ay, sisiba ko. Hala ka, sir. Nawag na si sir, sir! Sir! Dara ako sa kusina, sir!
3: Kalain ang akong anak. Ganong! Wa si Piolo siyang lawat.
1: Niyara si...
2: Niyara ko, Dad.
1: Uy.
3: O siya mong gibuhat din eh, ha? Ganong ni Aika sa silo? Oh. Ikaw ba ang nagdaan niya din eh, Santa?
1: Uy, hala, wala, sir! Wala agyong taon, sir! Siyara gayon ang mugos ka mo kadaog, sir! Inusinti gayon ako ni Ana, sir!
3: Oh, son, are you okay? Pinahala mo ito kita sa ospital. Karoon gina yun. Kay karoon ipahigayon ang imong CT scan.
2: Kung mao nga mga tutas sa ospital karoon, may mo pang dadunta si Lula, daddy?
3: Oh, unsa? Ngano?
2: Kay, daglain ang iyong lawas. I-patsik up nato si Lula.
3: Unsa?
2: Di kumuban ni mo sa ospital kung dili ni mo ipatsik up si Lula, dad.
3: Unsa?
4: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
5: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ECS!
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo.
9: Smart 2.
8: Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Galing-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
11: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
12: United Home.
13: Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Akoy, nabugahan ko. Naapot yung kauban nga pamaon. Labat sa ulo o gilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
16: Rexidol Forte.
17: Mas paspas, banat sa upat.
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kaigalan, ayo sa'yo pasipag paminaw uman pang masumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Jewel Vince. Recording editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center.
1: Oh my God, sa kining ibati ko, I love my teacher, yes I do.
2: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Headlines sa itong mga balitang lokal. Kagabanan sa lakbayan sa Sugbo, mapadayon pagtrabaho sa Luakabaga Medium Rise Building, Conebar Bidia sa Barangay Lorega, San Miguel ng Sudan. Samtang Crime Prevention Month, gilusad na sa Cebu City Police Office. Samtang ang bagyo nga si Pilandok na himo ng usa ka tropical storm, apan bisan pa man ini way giisang public storm warning signal ang pag-asa sa bisan asa garapit din sa nasud. Kini ang headlines sa ato mga balita.
2: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandela.

0: na ko ng duha kapad, mao na tunay na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayabang kapso nilugwa ang dako na patong.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan

Ogaro sa dili pa si Dalia sa itong mga balita. Tas bumpression si Bundugoy, kabadunay hypertension. Basin ta si imin sugar o basin may diabetes kanya o araka mahibaw. Antas ga level sa blood sugar. Magkabagay kini sa arterial walls mo palapot si Mundugo o sa nakarason. Gano'n magka hypertension ka mo taas ang imong dugo. A diabetic hypertension resulta kini sa pagkabuta. Pagrawat si imong kidney o daghan pa mga complication. Sama si stroke heart disease. Dali pa guys mga samad. Pagkaputol sa tinog bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa rek pabuta ka bograbig imong kondisyon mag DTX 500 na matag adlaw. Ang DTX 500 dira kini quarantine gikan sa paliya kag suhit sa insulin function. Kon bubo ang imong sugar. Kontrolado sa pag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makaparindot is imong katulog. Makapugong pag-isyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa pag-klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng nga consultation. Nga gamit ang computerized, nga general machine analyzer. Nakinimimutang ni sa Baydia Coslim Street sa Sibusini nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-0795133. Alas 12.42 na ukuros detalye na sa ato mga balita. Ang kagabanan sa nakbay sa Sugbo mo padayon pagtrabaho sa duha ka medium rise building kon MRB diha sa barangay Lorega, San Miguel ning siyudad.

0: kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolono.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension, Vitamin D3. Ipadayon sa kagamanan sa Besugbu ang pagtrabaho sa duha ka medium rice building kung MRB diya sa Barangay Lurega, San Miguel. Kinuman biya isa contractor pipila katuig na ang nakalabay. Ang kontrata nini ipaterminate ni Mayor Nestor Archibald aron ipatiwa sa laing construction firm. Matun sa Mayor, kaposibling sa nutuig na mapadayon ang pagtrabaho sa naisgutang duha ka building. Ang kagamanan sa bayan itukod o mga MRB aron papuyan sa mga informal settler nakip na sa anaasang ilang mga danger zone sa syudad. Mga kasama, unsa ba ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kakong ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika-factor sa pagtaas risgo ng makamatun siya o cancer. Basis sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang tabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life ug hinahina nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lalaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong penundom, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one.
3: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by iBerry.
4: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalamig nga black coffee.
9: Kumakapuhay ang damdamin mo. Kay

0: Niana ang pa-premios sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na o bisan unsang EXL products na nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos na purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon na tag-unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: At oras karon, alas 12:49 na. Ang musulod na balita at kagarato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga tibailhan ikaw, doon ay daghang toksin sa bulawas, mundili ka regular. Magpagawas imong hugaw, dugay kang mahilisan, magbuto ng imong tiyan. Magkasinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa lutahan. Igumarosab ang dili na hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Iwan ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag ginamatagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lainain ng mga butika dili sa Subway, Gumanosab, sa Banpag, ang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa itong mga balita karon ang Cebu kuna Crime Prevention Month gilusad na karon sa Cebu City Police Office. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
5: CYHP Tatak RMN Report.
6: Pumunan na gabuksan kagadang puntag ang Crime Prevention Month at sa Cebu City Police Office pinaginhagas pinastitungan binapit ang napukumsaden City Officer from Cebu City North at si Attorney Ronald Louis Jr. At sa pagbukas sa Crime Prevention Month, gihimugatan sa kapulisan sa Sunod sa Subo, na ilahang i-maintain ang kahusay na kalinaw sa Timukat na Kayan o gamarikayan ang bisan-onsa na krimen. Matot pa ni Attorney Luhin nga ang programa sa National Police Commission mao ang makag-apag sa kapulisan aron na magpabilin ni Hapsay, malinawon ang Timukat Dakpayan sa Sugbuk. Matatunay ang doon mga programa na hinuhon ang National Police Commission upang sa kapulisan hindi sa Central Visayas o ng mga stakeholders ayon nga magpabilin na luwas ang publiko gikan sa bisan unsa nga krimen na mahitabo aw hanggang niya na sa upang pang mga hintya na binang sa mga law enforcement unit na abagan ang napukom na kita ang Philippine National Police na binang Cebu City Police Office sa pagkapatuman sa ilang mga programa anang pahapsay sa kahusay kalinaw sa Timog Surad. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arnold Tumante DYHC. Tatak, Carmen.
5: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
7: Radyo mo nationwide.
8: This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
10: Himala!
7: may BPI dito.
9: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
7: Isang himala!
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohan dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: At oras karon alas 12:54 na. Samtang sa pikas gabahin, na musulong gabalita ato ganato sa Vita D Plus Coffee Mix, mga pikagani, labi na inighumani mo og paniod to, niya mo relax og jutay, o napamabalik sa pag-duty na sab sa hapunon, nga shift. Na muna na, mga pidin ha, kay para makarelax ka o niya, mahimo kang energetic hangtos paghuman sa imong trabaho kalawad lawa. Mga pika gani, hinom dumi, ang imna mo ginag Vita D Plus Coffee Mix kay kini mo'y pinakaunang kape na doon ay sagol ga Vitamin D3. Abatag sa Shane ining Vita D Plus Coffee Mix doon kini tuwari na ayaw ga Vitamin D3 plus Reishing Mushroom Extract. Doon ay mga powerful anti-tumor anti-cancer properties. Nagituwang kinig mga polysaccharides o terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pang gini og mangosteen, mga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, so kini dali nga pagkadaos sa mga selula, gumikan usab sa sober nga free radical sa atong lawas. Mo nang mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, makavitamin D3 pagyon. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika, pero sa dina sa Life Extension Clinic. Samtang parayon ta sa itong mga balita na himunag usa kong tropical storm, kagani ng buntag si Pilandok base sa monitoring sa PAGASA. Sa alas 11, kagani ng buntag na tropical cyclone bulletin, gikan sa PAGASA, si Pilandok naimutang sa mil sa 60 kilometro silangan sa extreme northern Luzon. Apan bisan pa man sa pagkusog sa Baguio, walay giisa ang PAGASA nga tropical cyclone wind signal sa bisan asa nga bahin sa nasod. Si Pilandok nagdakinig hangin nga sa 65 kilometro sa matag oras duol sa sentro ni ini og ang unos nga mabot og 80 kilometro sa matag oras. Ang base sa monitoring sa PAGASA, halos walay pag-iroga si Pilandok sa pagkakaron. Yung rabana kini nga makagawas ugma sa gabi kun dili sa Huwebes sa buntag.
12: Radyo mo nationwide.
13: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radyo mo nationwide.
4: At oras karon alas 12:56 na.
12: DYHP abroad ngayon.
4: Kini nga balita hatod kanato sa said marketing ang tiga mautiga para pod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin said liniment oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita gisalikway sa usa ka Iranian na official ang post ni US President Donald Trump sa social media ug nagkatawa na lang dihang nakita ang usa ka AI generated video clip di nakita ang oil hub sa Karg Island sa Iran nga gipabutan human sa pipila ka oras nga na-post ni Trump ang maong AI generated video clip ginsistera sa Iran nga way ebidensya nga giatake ang Karg Island. Taliwa ni ini wala pa mo komento ang White House ug US Defense Department labot sa maong kalambuan. Sayo ni ini ang puwersa sa Amerika ni atake og duha ka mga Iranian launchers ngadto sa Larak Island sa Iran, pipila ka milya lang sa sidlakang bahin sa Karg Island, hinungdan nga nanimaos ang Iran sa Amerika
15: pinangis pag-atake og duha ka mga base militar sa Estados Unidos dito sa Jordan. Kasama mo sa abroad ngayon, ganyan Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Arimen. Katong mga balita, hatod ka na ito sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, ng epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, mao ang numero uno nga makatabang sa ato mga sakit sa lawas, sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mao mga sakit, daghan pa ang mahimong maalibyuhan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, bisan ang simple nga trangkaso, hilana tubo og sipon, wag tangday na sa pagtumar o pag-inom sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin. Ayos sa kalimot sa paggamit sa said Panyawan Liniment Oil. Available na ang tanang produkto sa said marketing sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: At oras karon, alas 12:58 na. Sa dili pa sa kung kini nga mosunod nga balita, tunusab ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga makaboost sa atong immune system. Ang laing pagyod nga mga benepisyo nga ato makuha tungkol sa inadlaw nga paginom sa Life Extension Vitamin D3 nga mamainos ang risgo nga masakit kita ni ining cancer. Kung kini rin matang sa sakit pagkagastuso ni ini. Lain-lain nga mga cancer, prostate, breast cancer o colon cancer o guban pa nga mga matang sa mao nga cancer, gadun ay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. O gani na matud-an usab sa mga lain-lain nga mga pagtuon sa medisina nga gantong mga cancer patients nga mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panlawas ug babalik ang pag-function sa immune system samtang siya makikbatong sa sakit nga cancer. Dili kini dali nga maluya unya mutaas ang tsansa na makasurvive kini sa sakit. Sa mga cancer patients, gawa sa inyuhang medication, pwede mo inom o 6 to 9 na soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw. Human mo makakaon. Gawa sa mga cancer patients, ha, kadtog dun ay nagbintay na o mga tambal din na kay na ay diabetes, dun ay hypertension or high blood ba. O guban pa ka mga matang sa balatian, makatabang kay pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata ba no hamtong, ha, pwede mo inom, ha, sa Life Extension Vitamin D3 o niya affordable po kaayo ang matag soft gel. Imani lang sa inyong pagpalit sa Life Extension Vitamin D3, kinanglan nga makita ninyo din ha ang tatak nga LE. Kaya ba rin initial sa Life Extension? Timailhan po ka na nga authentic or original ang inyong mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Pwede ato mo mapalit sa mga butika or ari sa mga Life Extension Medical Clinic. Sa Life Extension Clinic, inyo sa nga ma-avail ang libre nga consultation gikan sa Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Life Extension Clinic sa Cebu City, narin may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyin ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Samtang din sa konsulasyon, doon po yung Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, narin may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Bisitaha ang Life Extension Clinic alang sa libre nga consultation. Samdang sa pikas nga bahin, ikaw ba kanunay nga ba constipated? Pag ino ba ng super fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa ino pag kay ang damo ng super fiber, kay sa shea manisya powder ang sulod, magkulang kag usa ka baso nga tubig, imong imix dito ang usa ka sa shea sa super fiber. Pwede kag moinom, pili lang kung asay mas convenient sa imong pag-take ani. Ari ba sa buntag before ka mag-breakfast? Kung dari sa gabi, eh, karang before good ka nga matulog. O para mas nilang pag-irepektos pag-take ni mo sa super fiber. Doon ani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit po na sa mga butika, lakip na usab din na sa Life Extension Clinic. Unya na, minaw din nato karon si Jess Borja. Tingnan man si Lloyd Borja sa Coast Guard Officer Dennis Pilar Camotis, Tata Joseph og sa ni Paulino Paling Borja, Frenzy Muabog Pilar, og Baby Bilamino sa Puerto Bello Tudela Camotis. Kari kasama Jess Borja. Chacha Boyles, mugrit ka itong nanay Ari, Vanessa, Peralta Buslon, Amery Van, Nicolette Boyles, Ola, og Minik Boyles from Ubay, Bohol. Naminaw sa nato sila karon. O niya, ayaw kalimot ha, para sa atong mga idol o kasama. apil mo ni ini nga laing kay gayunan nga makabit-bit mo mga papremyo labi na gid ang cash. Apil sa Bio Jessic bit-bit sa suerte raffle promo unya pinagis pagpalit og 20 pieces ka mga Bio Jessic tablet ha. Bio Jessic tablet ka 20 ka buok. Nya makita gid na sa inyong resibo nga ang inyo na bayran katugin 20 pieces sa Bio Jessica tablet. Unya gikan nito Agosto Jesco nagapalit na mo og 20 pesos sa Bio Jessic tablet. Dalhan ni diri sa atong istasyon ang iyahang resibo para mailisa nato na og raffle coupon. Unya mo nay maapil sa atong raffle promo. Kinahanglan ang Bio Jessic tablet at rin niyo paliton sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury, Supermarket o Convenience Stores, pwede sa 7-Eleven, Alfarm, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, ingon man sa Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o SVI. O yan, doon na tayo mga weekly draw sa dilipas sa Grand Draw. Ang mga weekly winners, maukin niyang madawat, ha? Doon ay upat na makarawat o tag 2,000 pesos kada usa. Minor winner na siya. Ang major winner, makarawat o 5,000 pesos, ha? Sa weekly draw pa na. Ari sa Grand Draw, mas dagko na kayo ang prizes nga madawat. Doon na tayo upat ka mga minor winners makarawat o 10,000 pesos kada usa. O niya, ang major winner, 100,000 pesos. Sus, dako, ana-anim. Dako na kayo nagmatabang para sa atong panginahanglan. Mauna nga paspasya ang pagpailis ninyo sa inyohang mga resibo sa pagpalit ninyo 20 pieces sa Bio Jessic tablet. O niya, dalhon na diri sa atong istasyon para mailisan ka na o raffle coupon. O niya, para sa mga maghug or magdapo diri sa ilahang resibo ha sa Bio Jessic tablet, i-ready daan ka ng inyong mga email address. No, pwede inyong personal nga email ad or pwede sag sa laing member sa family basta narasod sa inyong balay ha. Pwede mo na siya ibutang ninyo or gamito ninyo nga email ad. Electronic na siya nga address ha. Dili na katong inyohang physical nga address dili sa inyong gipuy-an. Kundila email ad, no? So, dalhan na inyo diri, appeal na sa, igari na inyo diri sa atong istasyon para makapailis mo raffle coupon sa inyong mabit-bit din hinga resibo. Okay, so, igabot niyo din na sa guard. Pwede rin mong makapangutan na asa magpailis o raffle coupon para sa Bio Jessic bit-bit sa swerte raffle promo. Wala man tayo nga oras. Eh, na ba? Ito nila yung tawa na patay gamay nga oras lang yung kayo. Kaya ni ay, pasyente sa tao na kinanglag dugo. Panawagan kinsa man itong dunay malumong kasing-kasing o willing nga mo donate itong dugo. A plus? A plus, ha? Niya, 6 bags. O dayon, A plus nga lain po. White na ikon itong ang 6 bags. O niya, ang tulusad ka bags nga A plus gihapon. Red ang gipangita. Pastilan, ubay-ubay ginigipangita. Yun. Pangitaan lang ninyo ang pasyente si Jovita Villejo na akaroon sa Vicente Soto Hospital. Contact sa 0905-963-0703. Nanawagan ni ina ang iyong anak na si Arlene Abulensya. O niya, si Trinidad Romano Barwell nga nagpuyo diri sa Maypurok, Anapugan, Sitio Palanas, Inayagan City, diya sa Naga. Nanawagan nga ito kang Jewel Barwell. Kung asa man ka nagpuyo karon kay gusto ka gusto ko bisitahon nimo para magka-istorya mo. Ah, matod pa ni Trinidad Romano. Alang sa makakita ni Jewel Barwell, paliog lang tapag paibaw niya ha, nga gusto makikita kaniyang makikistorya si Trinidad Romano Barwell. Niya, contact lang ani nga number 0965-844-3004. Wa naman taigo nga oras, uban ako dali sa control, kasamang Nestor Homicilio, igumasab si kasama Gerald Albius, ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Kanya tangi kay musulod na po ng atong drama, kini ang akong suliran.
16: Radyo mo nationwide.
4: At oras karon, alauna size.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
18: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
19: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
20: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
21: Kini ang akong suliran.
22: Kini ang akong suliran.
23: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod niini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
18: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
21: Kini ang akong suliran.
22: Kini ang akong suliran.
18: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
24: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
24: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Ranger! Ilong Ranger?
1: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon? O dili sipon?
0: Dili sipon! Di siguro ni madayon?
1: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon!
0: Sipon dayon?
1: Oo! Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon!
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
5: DTX 500! Pumali sa mga butik.

0: bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gano'n nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Mac?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
3: Maunang taas mo, sugar. Murag presyus mo, gas. May pamagsid, panyawan, coffee ka. Sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
3: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Minyo Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
7: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: hapon ko.
1: Anak si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalami nga black coffee.
4: Set Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sportulon.
6: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. Nitry na ko. O niya, try tinuol magig KDI.
5: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
6: Pag hikas niya siya tutunan, wala naman.
4: Living Testimonies.
7: Kailangan ko mag-withdraw.
8: Himala, may BPI dito.
7: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
8: Isang Himala!
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The wonderful supplement.
15: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
17: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
18: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
20: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagid akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay Pertigyong Ninduta.
19: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Ako si Lady Linta Mayor-Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
22: Said Celebrity Beauty Soap.
23: Said Celebrity Beauty Soap.
24: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
25: Unang gamit na po, Ma'am. Ang likat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
24: Dili hap dost.
25: Okay na kayo, good ma'am.
24: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
25: Wala po, ma'am.
23: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
26: In 5 meters, turn the right.
27: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
28: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
0: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
1: Mga kasama, andam na ba mo sa chance ang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drop box. Kada simana, doon at i-chansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026, Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
2: Biotrop Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Biotrop Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Biotrop Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City og sa mga nag-unang butika.
2: Biotrop Herbal Capsule.
5: Dayandat, nanong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotrop Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian si mong lulo. Tungod kay ang Biotrop, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrop Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement.
5: Biotrop Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Corn, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
29: Pirmi ka pangihi,
30: hanap ka paranaw,
29: ug pagpamhilod sa mga tiin.
30: Basin aduna kay diabetes.
29: Mag-DTX 500.
30: Epektibo sa pagpamubo
29: sa blood sugar level.
30: Di kaya ang diabetes.
29: Mag-DTX 500.
30: Karun dayon.
29: Mabalik sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar.
30: DTX 500.
29: DTX 500.
31: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
29: DTX 500.
30: Pabalik sa mga butika.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini nga akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug attorney Ilin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong swat suliran. Ako si Rudy, 49 anyos, taga Dumlog, Talisay City, Cebu. Punto legal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa among problema sa tagiya sa bahay human mi naigo sa bagyo. Ug sa bahay nga among gibayaran. Aron ninyo hisabtan? Ingon ini ang mga panghitabo. So, pilay pangayo ninyo ini, sir?
1: 1 month advance og 2 months deposit. Mao na magyud na aron, sir.
0: Aw, mao ba?
1: Og tuod ay minimum of 1 year day ang contract na to ani, sir, ha? Kaya sulan ko ng mga tao nga muabang unya, mukalit lag pamahawa suod sa pila ka buwan.
0: Oh, sige, sir. Way problema, sir.
1: Okay. Unya, unsa man? Mudayon mo gabang?
0: Oh, sir.
1: Kanus aman mo mamalhin?

0: May kay fully furnished na dining imong napilian nga abangan dong. Unya duha pa gyud ka antana?
1: Paulay giday. Kay di ba nagsabot pantaga unya na lang ta magpalit og mga gamit kung magkabalhin na unya ta sa kuglingon natong bahay pon?
0: Oo. Kay kani nga tong pagpuyo din hi. Temporary raman ni. Okay kay ni nga bahay dong eh. Naibaw ko nga makauyon ra gyud ang mga bata din hi.

0: Hello.
1: Hello, Sir Rudy. Good morning.
0: Hi, ma'am. Saan yung balita sa bahay, ma'am?
1: Actually, uman na siya, sir.
0: Ah, so pwede namin makabalhin, ma'am?
1: 1 month na lang, sir. O diha na mo pwede nga mo move in.
0: Okay, ma'am. Salamat.

0: May hinuuntong. Igot sa siguro nga mahuman ang usa ka tuig na tong kontrata din hino.
1: Sakto gid kayo.
0: Ay, to, di ay, uy. Ireklamo unya na sa tag-iyan ng bayang atong CRI. Kay mura man og mo backfire ang sa iniduro.
1: Oh, sige. Ako inon.
2: Tungo dahil sa septic tank, sir. Puno na kayo. Kinsi katuig na manggod ng wa mapalimpyuhe.
1: Oh, mau ba? O niya, kano sa man matrabaho ka, sir?
2: Oh, kung naan ang kwarta, sir, 50-50 lang ta.
1: Huh? Oh, ano, muapil mo ko sa pagbayad na, sir?
2: Oh, kung dili ka, sir, pabutan lang kay mangita pa sa kong kwarta.
1: Unsa?

0: Pasensyahin na lang sa uy. Hapit na bitota mamahawa din hi.
1: Di sa ko gusto nga magpatakala taggasto ila binaron nga na ayo maabot na bagyo.
0: Maot yod. Usa po di ay nasa usa sa atong pangandaman ay ato ni ipamalin sa taas ang atong mga importanteng mga butang.
1: Og inikuman, mamakwita dito sila mama. Arang-arang dito kay murag dili kuyaw sa baha.

0: Maayo ra gyud nga namakwit mo din he. Kay grabe kuno kaayo ang pagsaka sa tubig dito sa Talisay.
1: Unsa?
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
6: Smart 2!
5: Pritong ulam na masebo,
6: plato
5: at kaldero.
6: Smart!
5: Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to!
5: Tanggaling-galing mo!
6: Smart Dishwashing Paste!
4: Heavy duty linis, bawat pahit!
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kape. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kape na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape yun ko nga. Paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
12: Tas bang imo blood sugar?
13: Ato na kamay diabetes?
12: Mag-DTX 500 ka!
13: Ang DTX 500
12: ato na kini anti-diabetic properties.
13: Samosa,
12: charantine,
13: nagkapamubo sa glucose,
12: visine,
13: controls blood sugar,
12: o polypeptide,
13: nga parehong epekto sa insulin.
12: DTX 500
13: highly recommended
12: sa mga eksperto.
13: Mabalik sa kanadulog ang tigis sa yung lugar.
12: DTX 500!
14: Population Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Gang to Marco DTX 500 kaya nga kung hugang nas kayo yung BP na ayos sa DTX 500
15: 2 kapsul buntag sa gabi
14: after 3 weeks lang
15: 100 na lang ang sugar
14: aktibo yun kayo yung DTX 500
12: DTX 500
13: pumali sa mga butika.
16: Si Mami at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello Washi.
18: Hello Mami.
17: Laundry day na naman, ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag.
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit man siya. Easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is Pride. All you need is Pride.
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
21: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
22: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
21: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
22: Bili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
21: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
22: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
23: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
24: Seth Living Testimonies.
25: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas sa asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
26: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
25: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said panyawan coffee mix.
26: Ining panyawan coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo sa imong sugar. June Dargo.
24: Living Testimonies.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Seth Living Testimonies.
3: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Taas ang sugar o ganang nakuibakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
3: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
4: Uan na. Mawa na ang sakit sa kilib. Nadagha na ang ihi. Magawas sa ditong bakto.

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
4: Kauna, na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
4: Gidasig nako, kamo nga musuway na og Vertigon. Kigaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
3: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
5: Bilang kilos karne?
6: 500.
5: Hulo.
6: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Kalagay bukid drawan eh. Gani eh. Sat nga nga nagmintin ko. Ano ay, tatkin niya.
11: Pwede na, mapakas. Bilay mo ito.
10: Ano ka, mabinta na ka.
9: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
12: Samok na ubo. Undangin na. 2 7

0: ay high cholesterol o diabetes?
1: Oh no!
0: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
1: Yes!
0: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
2: Unilab quality yan.
3: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Ako eh, nabugahan ako. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
6: Rexero Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ang niyan ang buwan-buwan pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghani mong mapalit, mas daghani mong entries, mas dakway mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto o sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, atil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ang matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Pumpirmi ka po eh. Naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
17: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
19: Seth Living Testimonies.
20: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatun nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
21: Tinood yun ang Sed Liniment nga, i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
20: Ang Sed Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
21: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
19: Living Testimonies.
22: This newscast is brought to you by iBerry.
23: I want Home of Filipino Fields and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
24: Pag naasiman ka, akin ka.
23: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
25: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
26: Mensahe alang sa maayong panglawas.
27: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
26: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy,

0: Ugso ubang mga butika.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: Human mi makabalita, dali na mong agiadto ang among bahay nga giabangan. Ug grabe gitud kaayo og damage. Tanang butang sa silong pulos basa. Ug samtang lang limpyo mi, naabot ang tag-iya sa among giabangan. Ug unya,
1: Ginoo ko ang akong mga butang.
0: Grabe gi kay sir. Huwag kita magdahom nga ingon ini kagrabe ang resulta sa bagyo.
2: Ug tuod di sir. Igo lang namong panguhaon ang among mga butang, sir. Soya na mo ughang niyo sa among balhinan nga bay kung pwede na ba mo balhin dito, sir.
1: Uy, dili pwede, uy.
0: Huh? Sir, dili pwede, sir.
1: Biyaan na ninyo ngayon na ni?
0: O dili, sir. Amo ning limpiyuhan una. Dahil mahawa mi.
1: Unya, ang mga nangaguba, ayaw kong ingna nga dili ninyo ilisan.
0: Unsa? Ha? Di pwede na mo sa, sir?
1: Oh. Kung dili ganyan ninyo ilisan, bayari ko sa mga damages.
0: Unsa?

0: binuang. May magituyo ninyo nga sa Baguio man to.
1: Mugani.
2: Mamawa ta dong. Bahala siya. Di na mahimo, eh. Tawag itong taga-agency kung mahimo na ba itong mabalhin.
3: Sorry, sir. Pero dili pagi pwede.
1: Kinahanglan na mangul kaayo, ma'am. Total, pila na lang bitaw ka simana o mamalhin na magidmi?
3: Sorry, sir, ha? Pero dili ko makabuot-buot, anak, sir.

0: Anhi na lang una mo puyo. Dada ang inyong mga butang.
1: Siguruhag ko ang atong na-deposit dong ha?
2: Sige, day.

0: Dilinin ako ihatag ninyo. Kay wa mo makahuman sa kontrata. Ug usa pa. Doon na ba may atraso?
1: Sir, dili na masan ni mapuya na mo kay grabe man ni damage. Di na ka makapugos na mo, sir, pagpuyo din eh.
0: Ug dili sa ka makapugos nga ihatag na ko ang deposit. Ug bisag gumahawa na mo. Dili ta gyud mulungan kun dili ko makabayad.
1: Unsa?

0: Laro kayo nga gipangwartahan rami sa tag-iya sabay nga among giabangan. Pero dili ko mosugot nga ako'y mubayad sa butang nga dili kami maoy nakasa. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Naguba ang bahay nga among giabangan tungod sa bagyo ug kami na mahino ipabayron sa mga damages sa tag-iya sabay? Sakto ba di ay? Nga dili man among sa? Ikaduhang pangutana. Humana og trabaho ang bahay nga among balhinan og nakabayad sad mi og equity niini. Niingon ni nga usa pa ka buwan una mi makabalhin. Pero tungod kay wa pa mi kapuy-an, gusto na unta mi nga mubalhin didto. Pero dili gihapon sila mosugot bisan og ready for occupancy na ang bahay. Pwede ba na namong ireklamo? Ikatulong pangutana. Nami 2 months deposit na tuwa sa tag-iya sa bahay nga among giabangan. Dili ko nun iihatag kay wa pa mi makahuman sa among kontrata. Tulo kasi mana na lang o mahuman nami sa among kontrata nga usa ka tuig. Unsa may angay na mong buhaton para nga mapugos na mo siya nga iuli niya na mo ang kwarta. Ikaw pa tong katapusan. Nami magpuyo sa kumama sa pagkakaroon. Pero magsigi og panawag og pangharas ang tag-iya sa bahay nga among giabangan. Unsa may pwede na mong ikaso niya para muundang na siya sa pagsamok-samok na mo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rudy.
1: Maayong adlaw mga sukintig paminaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako today, akong tingog, it's my voice. Ako'y muhatag ninyong tambag-tumbag. Solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema, may punto. Legal, personal, ato ang mga pangutana kabahin sa ato ang karelasyon, sa ato ang mga dokumento, papilis, ato ang mga kabtangan, ato mga katigayunan, ato mga gipanunod, sa ato ang mga kapika, sa ato ang kabanay, ipanala, gayon ang inyong suwa. What guys, na atay email address suliran_612@yahoo.com or natay Facebook account na kini ang akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa mail, no, post office sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Wa yun sipyat, wa'y rason, nga nung di na mapada ng suwat ninyo. E lain-lain o klase-klase, bayang pamaagi, no, nga amo ang gihatag, para lang yun mapada na ninyo. Diri na mo ang inyuhang suwat. Need lang yun na to, yun kaayo nga. Kumplito ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o mga problema. Ha? Kay, para mas masabta na mo, kay, dili manggod na ingon nga mauni ang balaon. Mauni, gusto kong mangutana kabahin, ani. No, ang application na to sa ato ang balaon, magdepende po usahay sa sitwasyon or the circumstances. Mungitan na usahay, matinga mo, nga, maura man yung balaura niya, nga yun, ani man yung rulings korte, maulagi. Kay lain-lain situation, sometimes the law may apply differently. Not necessarily nga lahi, yun ang meaning sa balaod, but also nga, ang application is broad enough. Maunay na kanindot sa balaod. Guys, no, nga, yung application is broad enough nga ma-apply sa mga lain-lain nga sitwasyon. Plus, mas makahatag yun ng klarong tambag ninyo, ha? Ugi mo ganahan nga, i-mention na mo, ang inyuhang pangalan ug address as letter sender, pwede na ninyong inote aliasan na pud na sa ato ang mga script writers. Taga Dumlog, Talisay, Cebu, regards to Mayor Samsam Gulyas. Hello ninyo, Mayor. Ang ato ang letter sender, 49 years old, si Rudy. Naay siya'y problema.
2: Katong naigo sa bagyo, kabahin sa
1: balay nila nga gibayran, no, ug ang tag-iyas balay. So, napamati na to sa drama na nagka-problema, no, ang ilahang balay. Kay grabe magyud kaayo tong damage, unya murag naglahi pon ang
2: timplas tag-iya.
1: Feeling nila gipangwartahan
2: sila, di ba?
1: So, una niyang pangutana na damage ang balay nga among giabangan tungod sa bagyo ug kami mo ipabayron sa mga damages sa tag-iya sa balay. Sakto ba day na nga di man among sala?
2: Bagyo. Ang kanang bagyo maunay gitawag na to sa balaod nga
1: 4th event.
2: Ang kanang 4th event mauna ang mga panghitabo nga di na to ma-anticipate,
1: di na to
2: matag-an or kung mahibaw-an mang gani nato nga padung na mahitabo
1: na po nato mapugngan.
2: No, samas bagyo, samas lino.
1: Kana mga ingon anak ba,
2: fortuitous event na siya. No, usually hindi na siya man-made. Kana mga calamities and natural disaster na usually.
1: Ang atong balaod sa pagpangabang or rental,
2: dihana ka klase nga repair.
1: Minor repairs o major repairs.
2: Ang kasagaran sa kanang mga minor repair, kanang guba ang faucet, no, punder ang suga, kaning mga minor nga mga
1: pagpaayo, usually, ang pabayron
2: ani ang ning-abang. Pero muingon kag major repairs na gani,
1: no,
2: sama sa pag-inis o atop, no, or pag
1: dakuan na ay problema yun sa plumbing or leaking, no, or depende sa kantidad, usually,
2: ang tanag yung
1: nagpaabang or ang tag-iya sa yuta,
2: mauna ginagawa yung
1: tanga, no?
2: Now, because di yun po na siya,
1: muna ni ko usually, kaya di yun
2: po na hard and fast
1: rule,
2: kaya di man po na mahimong illegal,
1: kung og pananglit sa inyong contract of lease, sa kontrata,
2: klaro nga nakabutang
1: dito, na tanan nga klase sa pagpaayo sa naguba,
2: major repairs man or minor repairs, ang nag-abang
1: ang
2: mo bayad o niya, depende kung lupon sa
1: isabot. So muna'y ako
2: pangutan na kay
1: sa imuhang suwat, wa man ko nakakita nga na ay provision or kasabutan ikontrata o unsay inyuhang gisabutan din ha, no? So magdepende. But if wala na nakabutang pud sa kontrata, dapat ang tag-iya gyud ang musagubang sa bayad.
2: Pwede
1: sa gyud nga
2: moingon silang amunay bayad.
1: Ikaw nga nangabang, pero ingon pud nga i-deduct lang sa
2: abang. Ihapak dito sa abang ni i-advance mo ba? Pero makunguha ang nagbayad
1: ang tag-iya gihapon. Pwede sa nang ingon ana. Ikaduhang pangutana, humana og trabaho ang balay nga among balhinan ug nakabayad na sad ni o sa equity ani. Niingon ni nga usa pa kabuwan una mi makabalhin pero tungod kay wala na mi kapuy-an gusto na unta ming mobalhin didto pero di gihapon sila musugot bisan og ready for occupancy ang balay.
2: Pwede ba
1: namong ireklamo? Yes, I think pwede nimong pwede na ninyong ireklamo kay kung ready na for occupancy nganong dili pa man mo pa pabalhino, no? So I think pwede mo maadto barangay ana para mapahusay og maklaro og unsa na gyud
2: makabalhin na ba mo
1: or di pa. Kay nganong dili pa man pwede papuy-an nga ready na man for occupancy. Basin na apay mga permits nga wala pa nakuha og unsa ba? No, klaruha sa kuno na og ngano na. Kay usahay, di ba na pwede kapuy-an og way certificate of occupancy gikan sa syudad or sa local government. Basin maingon mo nga ready for occupancy sigun sa structure sa balay. Pero kung wala pa'y permit, gikan sa maglisod pud ta. Ikatulong pangutana, na amit 2 months deposit nga tuas sa tag-iya sa balay nga among giabangan, dili kuno niya ihatag kay wala pa mi mahuman sa among kontrata. Tulo ka semana na lang ug mahuman na mi sa among kontrata nga usa ka tuig. Unsay angay namong buhaton para mapugos na mo siya nga iuli niya ang among kwarta? Well,
2: I think mukaabot lang ta nga mahuman ang contract
1: kay maybe nakasuwat pud na dito sa kontrata nga ini
2: and pa sa contract mahatag ang deposit, no?
1: Unya, wala nakabutang dito kung mag-preterminate kay mahugmang kung
2: mag-preterminate po sa contract wa mo mutiwas. So,
1: gamay naman lang kay
2: na nga period the moment mapud mo end ang contract obligado mapud sila
1: nga mo release, no?
2: Sa
1: deposit nga dun ninyo. So, paabot-paabot ta lang win-win.
2: Paabot na lang dito mo sa igubot na binaong ka namang inana
1: nga maabot na mang na paabot to na lang pila na may dagad at lawpod. Ikaupat o katapusang
2: pangutana
1: na amin nagpuyo sa ako ang mama sa pagkakaroon pero magsigi og panawag og pangharas ang tag-iya sa balay nga among giabangan. Unsay pwede namong ikaso niya para muundang na siya
2: pagsamok nako una sa tanan
1: ano magsigiman siya haras nga kung kamugyod ang angay pabayron ato naamanin niya ang deposito,
2: no? Pwede man na nato inyo nga ihapak na lang na kaya di na lang nimo kwaon ang deposit
1: kung willing po ka para way gubot,
2: no? Nga ay na lang,
1: so meaning di
2: kung bayan ay nakugsin na ay kay basin
1: maupod
2: na rason
1: usahay no
2: offense ng ubang magpaabag
1: mo po na ilang mudos kaya ang kanang deposit naaman na nila bayranan man na o hatagan nimo, no?
2: So para ang uban
1: kay di na gusto
2: nga mo-release sa
1: deposit,
2: magsiging ingon nga na ay ayuhonon, na ay bayranan, kamoy mo shoulder
1: ani,
2: kay aron mo ingon
1: o kapuyan ng mo
2: abang mo ingon nga
1: adto na lang na ako as
2: deposit, di ko na na kwa
1: on im
2: na lang na diha na lang na
1: iha pa
2: tanawa kuno
1: paminawa kuno
2: mugay gustong tinguhaan
1: na unya huna
2: una apong kuno karo willing mapungkang mo
1: let go na lang
2: sa deposit pe para wa
1: na lay samok
2: pero og dili gyud pong ka
1: willing
2: aw kani hinhanglan kita mo konsulta but can
1: start
2: with the barangay para
1: mahusay mo
2: pero og dili
1: pod
2: aw kana
1: magkinihaay
2: gyud mo para mukuha
1: sa deposit unya
2: siya ang bahala sa siya og mukiha siya nimo
1: para
2: mo assert nga ikaw ang dapat mo bayad sa katong mga ayuhon nun. So, para nako,
1: dapat di man
2: ikaw kung major repairs ko. Kung ang kagiba
1: ato tungod sa
2: bagyo, di man tunin mo sa
1: hala.
2: Fortuitous event
1: man to. So, di pong kaangay o dapat
2: mo bayad. Ato ha. Mga suking
1: tigpaminaw, hinaut.
2: Untangan
1: na mo'y naputlo na pagtulunan karong
2: adlawa. Kini si
1: Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinig.
2: Gapon sa to ang programa,
1: kini ang akong suliran.
2: Gikan sa RM
1: and Production Center,
2: Radyo
1: Nationwide.
2: Takarin and daghang salamat
1: ug
2: maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkod ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Número 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanjumanan Sosa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokining sa kababay ng taga Cebu City. Ang ito ang tatampo, dagdasingan nga Juan.

0: Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ipaubos na usab sa red o yellow alert status sa Visayas Grid. Ng unang adlaw sa September, ang red alert magsugod sa alas 2 sa hapon hangtod sa alas 9 sa gabi, samtang ang yellow alert magsugod sa launa hangtod sa alas 2 sa hapon, ingon man alas 9 ngadto sa alas 10 sa gabi. Sigun sa NGCP, ang available capacity sa maong grid, anaa sa 2,168 megawatts, samtang peak demand, anaa sa 2,456 megawatts. Katong maong malita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinituhod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo bukini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Para sa malimpyong adugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, nakaipong pamati. Iktibo kayong DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS. Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
2: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gel nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.

0: Uy, Lucas, huwag mong kukitiyong tingog diha. Dali na. Sulti na kung anong si gusto ni mong isulti.
1: I love you, Juan.
0: Oh, Lucas.
1: Dugay na. Pero walang ko makasulti na mo kay Madlo kung anong sa'y reaksyon mo. Base nun niya, magpalayo na hinuon ka na ako.
0: Ngano magpalayo man ko ni mo?
1: Kuan ka nang...
0: Magpalayo na hinuon ko ni mo kung uyab na tando ha?
1: Unsay...
0: Dugay na sa kung nakagusto ni mo, Lucas.
1: Kita na?
0: Oo, kita na.
2: Uyab na mo ni Lucas?
0: Oo. Nga nang kiwakliman ko ni mo.
2: Ay, napagsikit-sikit na ako eh, kay nanamaday kay Uyab. Dili ko gusto nga ako mahinungdan niya sa inyong away.
0: Dave, naibaw siya nga best friend ti ka. Huwag na naman tayong may Uyab na ko. Bausab sa daya nga tong friendship.
2: Ah, dili man. Pero kuan ba? Respeto lang ako sa imong Uyab ba? Kay, kung ako sabdo na lang ko Uyab, dili ko gusto nga ikaw na unya mo hinungdan nga magsilo siya.
0: Dave, best friends na tangdaan. Mauwa sila yung mahimo kundi dawato na nila.
2: Juan,

0: Wow! Kanay, saan nga polo shirt to?
1: Ilan ka? Pero ang ngayon ka kuha na?
0: Murag dili kayo bagay ni mo ang mga polo shirt. Pero for sure, bagay ni Dave.
1: Babe, niada kayo nagpauban ko din mo para mamilig t-shirt na ako. Dili pa rin ni Dave.
0: Oo, lagi. Pero sure ko nga bagay kini ni Dave. Ako nang paliton para niya, babe.

0: Para ako ni?
1: Oh!
0: Jenna, anong giyatagaman ko ni mo ini?
1: Walang. Ikaw lang ako nauna-unaan pagkakita na ko, ana. Og sure ko nga bagay kayo na ni mo.
0: Salamat kay Joan. Ako na yung iso ko dun niya. Pero kinala na ka ng mulakaw.
1: Ha? Palakwa na ko ni mo? Bago pagani ko na abutin ni sinyo?
0: Ayan, din hilang ka? Kay mulakaw rab ako.
1: Asam day ka? Time pa. Day off pa rin ni mo, diba?
0: Maamang gani. Ako'y date.
1: Oh, naanak kay Uyab? Uy, paila-ila ko. Sige na.
0: Huh?
1: Oh, mukuyog na lang ko.
0: Unsa? Niyabag ka? Ano ko tayo mukuyog ka? Wala nga, wala sa tikasultihi kay nahibaw ko nga magsigi kag pamugos.
1: Mm-hmm.
0: Ipaila-ila raon niya tika. Ay, kabla ka.

0: arte na kayo ni Steve ta. Pila na kaadlaw nga wamot siya itong mapakita. Abi kayo nakauyab naman.
1: Babe, kanina lagi ko nakabantay ni mo nga bother ka.
0: Hangang, si Dave manggod. Arte na kayo, sukan nga nakauyab na.
1: Dave, nasan? Napuro naman ka, Dave eh. Unsa ka kung kamulay mag-uyab?
0: Lucas.

0: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Daghan og tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kita na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: I'm Maria Jeanette Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, dito ako believe.
2: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko sa ospital, yung dahil nabugos ko binhawa. Ang pasal doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punabitan. Pupulso itong ako.
6: Living Testimonies.
9: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
12: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
13: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
10: Life extension, vitamin D3. For longer life.
14: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi?
15: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mauna di ha, kaimong ba na puro mo ko na Dave.
18: Ay natural. Best friend ko na ko siya since mga bata pa mi.
17: Hala no, unya, wa ka magunahuna ana, nga malain si Lucas ana. Kamu may nag-uban pero laing tao ang naasim mong hunahuna.
18: Maubit akong perte na kong sorry niya. Og, sugod karon. Magmatngon ako sa kong mga lihok.

0: Babe, long weekend man. Maglaag ta? Mag-beach ta?
1: Ikaw po yung mga babe. Gusto ko mapahaway.
0: Pero sayang man, good.
1: Mapahaway, agad ko.
0: Lucas.
1: Sige na, okay. Napoy buhaton. Bye.
0: Bye. I love you. Oh. Hello? Babe.

0: Dave, utang mo itong pagkasakot tawag. May isang karun lang.
1: Juan?
0: Salamatin ito, bagka.
1: Ano man? Saan mo ituyo ni mo?
0: Tempa, hubog ka? Ahain man karun!
2: Ano yung mamagkikas sa bayo eh? Ano yung sawa?
0: Kung sa mga problema ni mo, ganun nagubog-hubog man ka.
2: Sakpan ako si Lina. Naali sila yung uyab. Una pa ko miabot sa iyang kinabuhi.
0: Onsa?
2: Ikaw, ano hubog man kayo ng mata ni mo?
0: Si Lucas, mangkod. Cold na kayo na ako. Hambot ko nga, no? Dili man sa kumakaingon nyo na si Elain.
2: Hmm? Sigurado ka? Kaya ako, sad. Kung asa ko magtuo nga, nadilain si Elina. Ano ang mga taong anad o pamakak? May ka na mutago.
0: Sa ato pa, buwag na mo.
2: Wala pa. Di man ako kayo nga makikbuwag niya. Kamo?
0: Wasad. Pero, wasad ko kay Bao kung ganahan pa ba si Lucas nga padayon nun ang amo relasyon.
2: Ano gasa? Malas mo tanduwa sa gugma?
0: Lagi. Nagmahal naman nun tatang kinuuray.
2: Siguro kung nakauyab ko sa amani mo, dili kong masakitan o ingon ini. Kinabawa ko nga, dili ka magbinuang.
0: O siguro, kung sama pa ni mo ang akong nauyab, na mabasa rin ako kung unsay problema, dili yung tabingon ani karon. Dave, doon na kayo ang imong naong.
2: Juan.

0: po ninyo ni Dave?
1: Oday, nakasa ako ni Lucas.
0: Kay Joanne. Halo, isulti na ko sinungod mi. Nakagusto ka ni Dave?
1: Uwa ko kay Bao. Amay ko namang ginang akong tanaw niya, pero sa dihang nanay na hitabo na mo, wala ko makasabot sa akong gibati, day.
0: Oh, klaro na. In love na kaniya.

0: Grabe kayo kulpa sa kung dukan. Huwag magsigit balik-balik sa kung unang-una ang nahitabo na mo ni Dave. Dili mo ko makatukoy. Siya sad ka, no? Oon sa sakayang kipati. Pareha kami kipati. Si Lucas. Looy si Lucas kung padayunan pa nina mo. Buwagan ako siya. Uksultihan ako si Dave sa akong kibati para niya.
1: Makibuwag ka?
0: Oo. Lucas, sorry. Wala man ko kung makasabot na to. Mura kag naglikay na ako. O kung mag-uban sa ta, cold na kayo ka.
1: Maud ka na hinungdan, Joan.
0: Lucas.
1: Oo, ang kuno na ko nga cold gay ko ni mo. Kaya na ako'y kahiubos ni mo. Kung nagpaabot ko nga makarealize kasi mo mga sayo. Pero, digdaying una na kabugatay mo pabati na ko. Kaya bisag tarungo nota ni mga sitwasyon ang atong relasyon. Ibuhian naman hinungkunin mo.
0: Sorry, Lucas.

0: Dave, tubag ako, please. Kinalang nga magkasultita.
1: Hello?
0: Dave, may importante ko isultini mo. Asa ka? Magkita ta. Salamat ha kay... Nisagot ka nga magkita ta.
2: Sakto sal kayo kay may sulti ko nimo. Bahin na mo ni Lena.
0: Nagbuwag na sila. Sige. Ikaw na rin una.
2: Okay namin ni Lena. Gibuwagan na niya ang iyang unang uyab. O gani. Kasluno nami.
0: Oh. Mao ba?
2: Oh. Ikaw. Diyan may gusto nimo isulti na ako. Okay na sad mo ni Lucas?
0: Kuan? Mularga ko sa laing nasod.
2: Unsa? Unsa mo magpalayo ka?
0: Naamay mayong opportunity dito. Maunang gipahibawti ka. Sayang dili ko makatambong sa inyong kasal. Congratulations na lang di ay daan.

Sakit. Grabe ka sakit. Nagtuo ko nga managsama may gibati ni Dave, pero baliwa ra din niya ang tanan. Amiga ra gidi ay ang pagtanaw na ko. Mauna pugos na lang ko og pamakak nga mular ka ko. Og ako na lang sa ding kitinuod aron malayo na gid ko niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.

Ang mga kaagi gibuhatan na duha sa radyo ni Carol Marie Hekain, gubos sa direksyon ni Priscilla de Canals. Kamusap mga higalag mga suking tipaminaho, kinasingkasing ko kay David sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakaawit. Yudri sa langin ng tulumanon, handumanan sa usakaawit Karov, RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sudo di kayon, dakang salamat sa inyo.

0: Ama ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Eskwadro!
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Lato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
7: ACS. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa

0: Nag inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: GTX 500. Mabali ang mga butika.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
3: Hello Washi.
4: Hello Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gili sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
14: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
15: Sed Living Testimonies.
16: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
17: Ako, purima ko, ana, ang Kalin Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood pressure, lasong tilal, kay mababa malang imong bitin.
16: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
17: Sigurado gina, kung kasi mo bitin, mababa na iya. Jaime Verano.
15: Living Testimonies.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa, unique.
18: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ECS.
15: Sed Living Testimonies.
16: Ang kapikas ni Jaime Verano, adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
17: Ako nga tawa, ngay goiter. Po na to siya, din tapos, nakalungog ko sa itori aling Panyawan Capsule. Itry na ko, o niya, na itinuol magig siya.
16: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine, nga taas sa antioxidant level.
17: Pag-hikap niya siya sa tundan, wala naman.
15: Living Testimonies.
20: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
21: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang. Sabango ng Charm!
22: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
21: Bangong kumaka bloom sa Charm!
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.

0: ugkarong sa isumpay ni atong sugilanon. Isquadro! Retirado ka na! Apan hilabdanon ka lang gihapon! Bisan pa ugub-un ko ng tagway mo! Dili pa kina makatagbaw sa akong kasuko!
1: Mitchell Kaspar! Tagaw ka!
0: Nagkara na yung kagsingari ko ang nagkagawa!
1: Kagaw ka, Major Gaspar. Kagaw ka!
0: Bangag sa ilong! Hindi ka tawa mag-a. Natuloy na ba ka ng utok ni mo? Nabuang na ba ka, General May? Hoy! Bangag sa ilong! Tumukal-tugalan ba ka ni mo?
1: Nagkatawa ako sa umaabot ng kadaugan unya sa krusada. Kumupahag ba sa inyong sindikato?
0: Uplok, ganda ko! Uplok! Patyuno na ka. Ngunyap mo ingon ka nga kadaugan sa inyong krusada.
1: Oo. Tungod kay bisan, nagpatay na unya ko. Apan magpadayon ng eskwadro sa pagpuhag kaninyong mga kagaw!
0: Ah! Kagaw di ay, ha? Di na ko makapaabot o tugay. Pati yung tika General Mark Ognes.
1: Sige. Patya ko, Major Gaspar. Pamatod eh nga ikaw maoy uplok. Patya ko. At sa pamahimog ipaabot, diyan ako kagaw!
0: Bangag sa ilong! Yeah!

0: Abira ko gi mo na siyang gihukman sa kamatayon.
1: Dili may mong supak ko ng Big Boss. Nagpaabot pa ko sa final decision ni ini.
0: Nakonsensya ba ako?
1: Ha? Masibot ni mo ipasabot.
0: Giluiban ko ang tao nga mo'y instrumento ni ning ikaduhan akong kinabuki.
1: Lina, nausag ba? Ning kinabuhi ah. Kinahanglan nga praktikal ta.
0: Major Gaspar.
1: Why uminto ang tao nga dili maluibon? Mao kanay timali ipagayo.
0: Mao ba, Major?
1: Samas politika. Mahimo lang magmalang puso ng usa ka politiko. Kung makamaukinin mo traidor sa miaga kaniya.

0: Kanunay nga magbalik-balik sa akong kaisipan ang napati na ko gikan ni Pinchak.
1: Kanugisikan manin mo ang manindot para kay gayunan. Naakan manin noon kikabit sa kaaway.
0: Mura ba lang ko natug na sa akong pagmata? Lain na ang akong kaliputan.
1: May panahon ka pa. Palihog iuli si General Marcha ilap.
0: No, no. Kiliing uli anak ka sayon.
1: Ayaw pasamuta ang kasuko sa eskwadro na nangita karun sa iyong agawon. Palihog lang. Ako na kininagang iyong karunin mo.
0: Nakonsensya ko sa akong kayo mo, Sir Mart. Apandili na ako mahimong pakuwi ko na. Mamatay ko sa mga kaway sa sindikato kung iuli na ako sa ila ang general. Uwahin na kasi mong pagbalik, Pinchak. Gipanag-iyan na ako karon ni Major Gaspar.

0: by himself. Nakontak na akong numero sa cellphone ni Miss Glina.
1: Ambi ba, Sarge?
0: Ah, daw ata. Huwag pa na ito magabay.
2: Hello? Ngaroon na nakunta, by Sarge.
1: Kainin mo dada si Sir Mark, Dina.
2: Misa.
1: Usbon ko nga akong pangutana. Hainin mo dada si Sir Mark.
2: Trabaho lang, Misa. Subok sa akong nakamot.
1: Huwag ko magdahong nga ingon ana, Delka. Kabaga og naong. Ingrata ka. Huwag kay ikabaw sa tao nga dako og nahimong tabang ang makalingkawas ka sa kamatayon.
2: Nanliko bihag unsa. Ay dapat ko nang nahimong akong kapalaran.
1: Kapalaran sa katraidor?
2: Mahimo ba? Hunong na sa ibang pagpakonsensya na ko. Basit ka.
1: May konsensya ka ba di? Muragwa man tingali. Abini mo no? Liwat ka ni aning buy bangag.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Ni angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Ni asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
4: Basin bayag mabatan lang kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa BJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
6: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle drop box. Kada simana, doon aki chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ibalik si Sir Mart. Aron dili ka maapil sa dakong gubat unya namo sa kagaw nga Major Gaspar ug sa sindikato sa Markang Dragon.
2: Ayaw mong kabalaka. Kay may balik ka kapat siya. Apan usa na kapatay.
1: Klina.
2: Nahinayak ako, Mirail. Musa, bisag unsa pa'y akong dagatan. Maliko o maliko kong dugo.
1: Klina, Pamino. Huna-huna ang na akakaroon mo alagad sa tao nga magkausa ni anak. Ihukman ka na sa kamatayon.
2: Ni Adidi ang akong kalibutan.
1: Mamatay ka gid unya kung may daotang mahitabo sa general. Bayran mo usab kinis sa imong kinabuhi. Kagaw ka!

0: Magpaabot ba lang na itag balita? Nagipatay na nilang akong amahan.
1: Aliyah, wala ko mahibaw kung unsay angay na akong buhaton. Gusto na ko sing luwason. Apan wala ko mahibaw kung asa ko magsugod sa pagpangita niya.
0: Miss Alana!
1: Nakuntak na nangyong sa mga. Apan na ko kasi kausaban. Nagmagahigit siya sa kong giauhag niya na ibalik ka na to si Sir Mark.

0: Patintangan ko ikaw sa imong pusas. Lagaw! Gawas na yung budiga. Kaya nagsunod ko ni mo.
1: Asa ko ni mo, dada.
0: Sa chamber. Sa luyong bahin ining building nga itong ni mo tangan.
1: Iniyo na ba kung hukman sa kamatayon? Andam ko ng dawaton ng akong kamatayon, Major Gaspar.
0: Ka! Bukan na labing maayo, General Mart Oknes. Kay, mamatay ka din ni sa baluwarte, sa Markang Dragon.
1: Nabuhat ko naman sa pangakong misyon.
0: Siya! Ikaw na! Kaya nagpaabot na karoon dito sa chamber, ang big boss na si Busley. Oh, eh, bangag sa inong. Kalit ka na paong ang suwa. Nag-burn out!
1: Ayaw pagkumpiyansa na ako, Major. Kay ngit-ngit, alba kaayo. Basigwa kamaanan.
0: Ayog ipagbuhat og sayop na laki ang General Mart. Kaya nagtiun ko sa kong armas tumong diyan mo. Oh, General Mart! General! Hain ka!
1: Ah! Naagi lang maisog kinihimong gikaway. Ug ang mga mata sa agila, hait bisan taliwa sa kangit-ngit. Nakita ko ikaw, kakaw!
0: Sa!
1: Ipati na ipap! Isigan na og balik ang suga. Niluka pagkaman di ay kagaw ng Major Gaspar.
0: General, ayaw gito mong dakang sumbuhan na ng pistola. Ingansado na kang daan. Galit, bubutoyin taon ka na, General Mart. Magbagyat kayo ng imong gibuhat, General Mart. Kung nagsailong, naunahan ni mo ang akong mga dragon.
1: Dali, dali. Umanak ko sa kong paggawas. Ika na ni Dapi.
0: Uy, ikaw, General Mark. Mamatay ka nagyapon sa mga kamot sa mga dragon.
1: Mamatay man ang sa kamaisog nga agila. Aban musukol ninyong bangag nga mga dragon.
2: Sapot alahit tabuha, ha?
0: Busley! Nailugan ko karmas ining bangag sa ilong at General Mark!
1: Ibutang ang inyong mga armas o hatagi kong sakinan na magamit sa akong pagbiya nining napita. Ibutang ang inyong mga armas! Ibutang!
3: Nangita ka lang doon sa dinalian mong kamatayon, Sir Mark!
0: Glenna! Ayaw!
4: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, 17 ka mga power companies ang nagtinguha og share sa nagbalor 10 bilyones pesos nga financing program sa gobyerno aron masuportahan ang geothermal energy exploration Lukop na Soda. Sigo ni Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara, 12 ka mga kumpanya ang nisaad na pag-apply alang sa Philippine Geothermal Resource De-risking Facility o sa kamekanism nga gidisenyo pagpaminos sa mga risgo sa financial nga bahin uban ang geothermal exploration. Wala man nganli ni Guevara ang mga kumpanya apan itugan ang pipila kaniya nga gipanag-iya kini o mga langyaw. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busan sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: My budget, so

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon.
1: Isquadro!
0: Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangis Gary. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Adlok. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutong langgaw, Puldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpamilod sa mga tiil.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadulong na butik sa inyong
8: lugar. DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi o ako po diapuson sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
10: Tulog po ka kapsos sa gabi.
9: Sima na lang nawala jud ang sakit.
10: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
12: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
13: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
16: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
17: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
18: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max?
17: Ah, lagi. Basiglas na ni.
18: Maunang taas mo sugar. Murag precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapag. Pagtik pa, maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyaman Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
18: Basta kaping Seed Panyaman, diabetes, malikayan. Seed Panyaman Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
19: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at kolesterol o granular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og sakto kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex sa generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo, healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upa!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This time check is brought to you by Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na.
16: with Norris Sinigang Mix. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
19: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ACS! Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
21: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: o karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Oh, ang tunog sa sapato sa lalaki, nagikan sa musuliyo ni Eskolastika. Ni apaingon sa musuliyo sa mga pater. Nila ni Dindo pater. Oh, unsam kay bot ipasabot ini? Misud ang tao sa musuliyo ni Eskolastika. Dayon, migawas. Dayon, milaho sa musuliyo sa mga pater. Unsang utuka? At, tayo pa. Klarohon din, eh. Mulahos ko sa musuliyo sa mga pater, eh.
2: Melchie!
3: Papsi, ayaw nagpasakiti si Melchie, ha?
2: Ako lang sa patubagon sa pasangil, ining bayot. Melchie!
3: Melchie! Gawas na ang dihas, klinik day!
2: Naray.
3: Dali! Gawal dali!
4: May isugo ka, sir?
3: Wa ko'y isugo. Pero doon na ko'y ipangutana.
4: Unsa man na, Sir Darwin?
3: Tinood ba nga misood ka sa akong kwarto?
4: Oo, sir.
3: Uy, nga lang misood makaskwarto, ha?
4: Kay abli mang good ni. Abi mo gud na kung nakasasood sa kwarto si imong amahan, Dindong.
3: Abli ang akong kwarto?
4: Mauna, sir. Unya, nagkang-apagid ang pultahan. Maunga, milili ko umisood. Pero uwa man ko magdugay dito.
3: Nagsulti ka ba sa tinood?
4: Anong mamakakmansad ko, sir?
3: Nangutan na lang.
2: Nalimtan din mo og kandado ang imong kwarto, papsi? Limtan nun rin ka, no? Nalimot man gani kasi mo ang tiyuhos.
3: Bao ba? Sige. Buhin na ng bayot. Og sorry, Milsi. Lili imong sa gamisod ka. Ako ning sa.
2: Kung saan mang paglimpyo sa mga katabang sa imong kwarto, papsi? Kung imo sa blinglak, ha?
3: Sa pagkakaroon, why mang limpyo sa kong kwarto kung wa ko?
2: Do na ba'y importanteng butang nga naa sa imong kwarto, papsi?
3: Do na! Busa ang musod og pugos. Mahiagom sa kong kasuko. Nakasabot mong tanan!
5: Sabot bang, sabot!

ni agdinhi sangko sa musuliyo sa mga pater ang tunog sa sapatos nga gikan sa musuliyo ni Escolastica. Uh-huh. Nganong ni ang sangko sa puntahan yun ang mga tunog? Suwayan ko kabli ang musuliyo sa mga pater ni. Suwayan ko. Eh, mura mag... Ay, kalak mo ni. Nalak mo ni yung musuliyo ha. Buti pa sabot. Huh? Buot ipasabot ng maitang yawi ang tao nga misudin his musuliyo. Pero, ang pangutana, kung anong kalit mas yung nawa? Nga anong nalipat mo ko?

0: Oh, pahuay na lang si kwarto. O, pasaylo ang papsi nga, nasingkahan ka niya, ha?
1: Ah, okay na, oy. Sama sa din ako ng anong misood bang kikos kwarto ni Papa ni Ma.
0: ani na lang. Ato lang yung sundon si Papsi, ha ba?
1: Ingon anak, pagina siya. Mukhalit lang kasuko.
0: Mauna.
1: O niya, mamunal og latigo?
0: Oh, mauna iyang pagi sa pagdisiplina na ako. Latigo.
1: Ah, mao ba?
2: Dino!
0: Oh, Papsi?
2: Dali, sa kong kwarto.
0: Milchi, adonan ako akong amahan, ha? Di ako na.
1: Ay, kuya, wala ko eh. Amin ako, mabunalan ako sa latig ko.

Lula, may mikmik. Ay, man mo. Lula, may mikmik. Ah, ang saminig baso nga, nabuok sa sak. Oh, hala. Doon na kida utang hitabo nila ni Mikmik ug Lula.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Set Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gun motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
6: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Sed Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili, di ko kaklaro, bisita layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
8: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika. Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Da kung mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Bilang kilos gani?
3: 500. Hulo! Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600? Huh? Ang presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ko ni Ogi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cantiveros D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
4: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Bang, bang, bang! Lula! Hi, mo! Bay, bay, bay! Hi, mo sila! Nanawa mo sila din si Bay!
9: Da. Daan pa dito, Bay? Imong tingog akong nabati din hisusod sa Bay?
8: Di, mamoy! Si Lula! Hi, mo si Lula!
9: Ah, nara! Ditapang niyong pagita kaniyot ni Ina!
8: Lula?
9: Kuyog, Miss Kapitan!
8: Unsa? Dinhi ang kapitan?
9: Ubay, din siya.
8: Oo niya, di mo nangabot o pangitas bata.
9: May ato, Miss Terminal. Kaya doon ako doon nakakita ni Ina dito.
10: May nanawag sa kapitan, Bay. Miss Sultini nga, doon na sila nakita ang batang babae sa terminal. Mga among yan to. Dimdes Ina eh. Parehas ragbarog sa bata o ang gidakon.
8: Aw, mo ba?
9: Eh, kumusta man siya ang imong pagpangita kag Ina, Johnny?
8: Dito ra ko sa minteryo. Og, may nakapalibog ng mga tunog sapatos nga akong nakita dito.
10: Og, may mo bang mutanaw ini?
8: Oo. Dali, Bay. Mga dito sa minteryo.
9: Mobile ko.
8: Lola, pahuway lang una. Balitaan na ka na mo, inigbalik na mo din eh, ha? Bay. Mm. Sa may kauban sa kapitan sa pagpangita ni Ina?
10: Oo, siya kauban, Bay.
8: Ano siya? Oo, siya kauban? Nga nang magsulusulo man siya?
10: Ambot lang niya. Pero nangita man sa mga tanod sa bata. O, unya, ang saman? Mamalik na sementeryo?
8: Oo,

0: Agoy. Di, ano sa ding iyaan ko sa mukha na eh. Hello, tia.
1: Hello. Unsa naman?
0: Tia, mura mag 20 katuig pa ang mulabay. Una na ko makuha ang kupang bulawan.
1: Pagtarong diha ha, amaw.
0: Ay di man sayon ang pagkuha ay ni tia. Doon na ay nabunalan og latigo diri kay gidudahan nga misud sa kwarto ni Sir Darwin.
1: Aw, mag-amping ka nga dili ka masakpan. Basta kidalian ang akong gisugo nimo.
0: Tunsa man ka tia, uy. Maramang kag nagsugo lang og pakuha og hinayhay sa silingan anang imong sugo.
1: Ah, basta. Nagdali ko. Gusto na ko makakita ng kupang bulawan ni Papa.
0: Oh, kang lulog dahil ng kupang bulawan? Nasa simbahan sa San Jose, mara?
1: Ah, kanagal ba ni mong storya? Ayaw na pang daghang storya. Planuha ang sunod ni mong buhaton kay nagdali ko. Bye.
0: Oh, ay, pastilan iyaan na. Lamiarang ihog si Imbornal.

0: Ano ba, bay? Nakakita kas ko, no?
1: Oh, naatuod. Huwag na siya sangko sa tungod sa pultahan sa musileo sa mga patir.
0: Mm-hmm. Unsa imong huna-huna?
1: Klaro mong kayo na, bay. Ngamisod siya sa musileo sa mga amador. Unya, milaho siya din sa musileo sa mga patir.
0: Ang iyam na gibuhat.
1: Bay.
0: Bay. Oh, saan ka? Nga nung mituto mo ka na ko, bay? Gimuta ko?
1: Ay, good pagluod-luod, ha, good.
0: Nga na laging mitutok ka na ko?
1: Nahibaw siya nga may nagsunod niya.
0: Ah, unsa?
1: Monay ni asa ko muna-huna, bay. Pero, unsa man yung nakita ni mo sa tao nga imong gisundan?
0: Ni-ub mo ka ito? Pero, nag-jacket siya og taas. Oh, murag doon na siya gipasan.
1: Unsa? Doon na siya gipasan?
0: Oh, murag sako. Murag bata.
1: Oh, unya, unsa pa man?
0: Og nabati na ko ang tingog sa bata nga nagsigig-singgit. Pero, nawa, sab?
1: Oh, klaro na lang si Inang nabati ni mong misinggit. Og siyang gipasan sa lalaking gisundan mo.
0: Pero, nga na laging nawa man sila inindapita?
1: Sure ka nga nawa sila din, he?
0: Oh, lagi! Nawa siya din, he? Oh, bay, tunog sa tao.
1: Naaluyo sa mga nitso.
0: Kinsa na!

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tama ka sa Trade Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, kung saan man mong kasinatianay, katong wala pa kagamit sa itong kape?
2: Katahinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya niya, nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga, nagmundin ko ato. Uy, hello, naman ko yun, no? Niya, makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon, eh. Gani ay, nag...
1: Ha,
2: sa kulian? Ito ito ama nga morda.
1: Abusin sa...
2: Ganing. Oh. Nga, sa uwa ka nagamit. O magsangka ganing ko. Maglisyo.
1: Para ka sa bukid, ikigaw ka sa ka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ano? Ay, pwede na iya.
1: Pwede na, magkat ka tayo ka sa bukid.
2: Magkat ka po. Ay, magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
1: Hindi pa ka namin mulay.
2: Sure.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Tuloy ba idad?
2: Ay, kung ano ka, mabinta na ka.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa inggiwat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sukilanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Ngano karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindiin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasama.

0: lagi ka ba matuon ng akong pagbasol?
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunobtang panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: pasaylo ako. Nagkaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaganahin kayon kay akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang mo, at lagi kong bisag katapusan na lang higayon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pagka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kita tuol sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Palastros, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, ngayon akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang tainong ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Bila-Bila win! San Miguel Bilang win!
8: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Bilang products. Apil na! San Miguel Bilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Let's go! Go with the flow!
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
9: go with the flow!
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
9: Charmy!
4: Charmy, let's go with the flow!
11: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-ise mong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, palit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: daghana kasuway o kikaayo. Labi na gyud imong lulag lolo sa original Koy Herbal Capsule. Makaingudyog ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@padcore.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: For the Lord takes delight in his people, he crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God, and I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.

I just need why? What if you're going to die?

0: Basta na yun. Sabi ito, di pa tumalas, doktor. Doktor, si na yung chinsik. Damay kayo tablitas. Ay!
1: Mo, isulti sa doktor nga. Pampakalma ko no to.
0: Uy, ilag itong isuri-isuri yan sa Chelsea. Walang ito ni atiman na lagi.
1: Mas nahibaw ang doktor kay nato turanding. Kay ilan ang trabaho ang pag-atiman sa mga pasyente. Basin kabahin na sa ilang pagparelax kay na Chelsea.
0: Oh, sa good day. Naday, good ano?
1: Mo, gani, nga mas nasuhito ang mga doktor. Yung taga-ospital kay nato, kay nagkapatikod ka, medyo, may punag na ang panagway ni na Chelsea. Kanak. May hayag-hayag na.
0: Oh, kana, marang masabtan ako ng hayag-hayag. Oh, pero, dili na ito, pasunod ni, ay, ating manuktos ni Chelsea, nga wasi ka, uban!
1: Wa ka makadungog sa doktor, nga miingon siya nga pasudlon rata karong taod-taod.
0: Oh, nakadungog man.
1: Unya.
0: Oh, maghuwat na pasudlon.
1: Okay na, maghuwat ta.
0: Sige. Ay! Ay, huwag pa man eh, mawag akong papangurog. Ay, pagpangurog sa kong tuhod. Ay, nabagbaw pa man eh. Muli ang kakuin eh.
1: Ay, kabala ka, ana. Kabuhi, nervyos na imuhang gibati. Oh. Kung dili ka magpada, ana, mauli na naman ka. Pero kung magpada kasi mong kahadok o kakuyaw, aw permanente na na.
0: Ay, simbako. Ay, malahan taon. Ay, labangon ang siguin na kalawad. Lima kabukin o kupat katulay.
1: Grabe, ha?
2: Excuse me, ma'am?
1: Ang nurse nga, may tabaw sa doktor kaganina sa pag-atiman ni Chelsea. Yes, nurse?
3: Ay, ba't ito sa ta?
2: Nangita siya dito ang bata. Sood mo?
1: Okay, nurse.
0: Hello, ako'y pagkita. Ako'y pasudlong. Ay lang, ikaw lang, mabrita, dili ko.
1: Ang dili ka man turanding. Ikaw man ang tito. Ikaw man ang pasudlon. Magsusi ko sa kahimtang ni Sir James dito sa ER. Balik ko tara mo din eh.
2: Sir, sood lang.
1: Pasudlong ka na turanding.
0: Time sa nurse. Taod.
1: Masunod na siya, nurse.
2: Oh, sige ma'am. Panuktok lang, ha?
1: Okay. Nasa ka, uy!
0: Nasa ang kwene, uy.
1: Nasa ka ba ito, Randing? Nga mas nanguro ka pa man hinungan diya.
0: Ikaw lang so dito ni Day Chelsea, ma'am Rikap, eh. Ikaw lang.
1: Anong ako man nga ikaw magipangita ni Day Chelsea? Magsusim sa ko dito ni Sir James.
0: Ako, dili ba ang ako pa ba sige na kayong manuli diyan ako sa sud?
1: Ang buto may pasabot ito, Randing? Wapakamat...
0: Ay, isa pa. Ay, napagsulti, manong ng taglaing tao. Mo-relax lang sa ako. Masudro lagi ko ron. Ay, nga palihog ang nurse. Kay, tuloy ron ko sa rin gamay ang akong tuhod na nabawag.

0: ayaw pa rin ako. Tando ginoon ang mga sama doon buntog ni mo, pre.
1: Abi na ko mamatay na higo itong tungura. Kay ingon siya mingit-ngit na nga akong pananaw ni itong higay yun. Wala ko masayod. Nga, nalubag itin ako ang manibila. Salamat sa Ginoo nga nakalikay ko itong sakinan nga may diretso lang sa crossing. Bisag guhupa ang signal light. Sa daan, akong gisubay. Dako kayong ako pasalamat sa Ginoo. Kaya pa kong gikaluyan. Iya kong kiluwas.
2: Let's go! Go with the flow! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arad likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently go with the flow! Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
3: Charmy! Charmy, let's go with the flow.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, Easy Mill,
13: Mark Mugen,
14: Emil, and Vince of DBTK.
15: Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
16: Pinagkwento mo ang bangis mo.
17: Drink responsibly.
18: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. It's a belly-

0: 90% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo!
4: Ma'am, bag sa presyo na ganimi sa 600? Saong presyong suki na ng 700? Pero sige, patag na ko ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic ng

0: mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap.
3: Samok na ubo! Undangin na!

0: Unilab Quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Ikaw. Kadyos nun ka man. Kita ba ang agad kaniya?
4: Di man kadyos nun. Naninguha na kukutob sa kamay mo. Bisan sa akong pagkatawahan nun nga makabangon gikan sa akong mga kapakyasan. Kung bisan dili takos, nanghangyo ko sa Ginoo na kaluyaan ko niya. Kausa ka magkasasalak.
3: Huwag ikaw'y kasumpayan ng imong gisulti, pre. Kay
4: ambot.
3: Pasaylo pa pag ako sa Ginoo sa kadaghan o kadakos ako mga saan niya.
4: Kanang imong pangutana o pagdaduha kung mapasaylo ka ba niya? Pasaylo ka ba sa Ginoo sa imong mga naimong sayo? Sa nana? Magiloy ang kayong Ginoo, pre. Why? Kinatuban ang iyang kuma o kaluoy. Mausap ang iyang pagsalig nato. Kung magdangop lang kita sa iyang kaluoy, uban ang pagsalig o pagtuo.

0: sa Divine Mercy na sa oras sa atong kamatayon, siya na dili isip maghukom, apan isip manggiloyon nga manluhas. Pre.
1: Sir James!
0: Kinsa ron? Pamilyar na ako yung tingog.
2: Pre, ang gidutlan o nahigog man ako noon mo, si Rika May.
0: Siya? Yes, siya?
1: Sir James, ganun na hindi naman ni mo, sir?
0: Wait kami.
2: Magawas ako, pre, ha? Kay adon ako si Dad Chelsea o Turanding.
1: Dali na mong itabang si Dad Chelsea kaganina, kay kalit lang siya namugnaw o nangurog.
0: Usa, ginoo ko.
2: Ayaw paglihok, pre. Patanlog ang imo mga samad o bunog.
0: Pero si Chelsea...
1: Wa kani angay kabalakaan niya, Sir James. Okay na siya. Gidana mo siya sa doktor ka kanina o nakarelax na siya. Mas si Turanding paganihin noon ang dili okay sa pagkakaroon. Kaya gikabuhi mo siya tungkol sa kakuyaw, sa kahadlok.
0: Oo ba? Kung mao. Salamat, Eric, kami. Salamat kayo sa pagtabang mo sa kapalak. Isipan ko kung sa kada kong utang kabubuton kining imong pagtabang niya.
1: Ikaw, kid, sir. Kinasing-kasing kini akong gihimo, sir. Ugwa ko magpaabot og paus o bugti maniini.
0: Pero kami.
3: Wa na. Nagkalamit na.
1: Pero, okay ka na, sir?
0: Okay na ko. Kaloy sa Ginoo.
1: Ay, salamat in town. Kung sa pagyudin ni Nitabuas, sir. Medyo ka mag-amping kanunay si Mohang pag-drive.
2: Unya, pre. Ma-excuse ako, ha? Kay... Ako sa nga ito nung kinugos ng si Chelsea?
0: Juan, pre.
4: Excuse me, ma'am. Kamu may tagtungod sa pasyente?
2: Juan,
1: nurse. Yes, nurse. Ako. Ako. Nga naman yung that nurse?
4: May muna siyang ibalin sa ward, ma'am.
1: Okay. Unsa nga room number, nurse?

0: Eh, nakatuog di Towns de Chelsea?
1: Oh, ito. Ipapawain na si Doktor. Eh. Magkatabang ko na rin niya na mas makarelax niya.
0: Ah, okay. Niya, ikaw, kumusta naman ka?
1: Ay, salamat sa Ginoo. Nuli-uli, anagyo ko. Nadagpan na lang kung balik na akong kabuhing ligawas.
0: Pastil na ni Muturanding eh. Mm-hmm. Bisa nakas problema, ginamaw mo nagyapong.
1: Oh, ayaw i-underestimate ang gagawin kong pagkaamaw itong Baldwin. Pwede ako naging katabang na ko, aron maulian ko.
0: Mau ba?
1: Hmm.
0: Nasa ato pa. Pagdating pa salamat ni mong may pagkaamaw ka?
1: Ah, hawk. Ay, gusto na si Dong James na ito at kumusta na. Huwag man mabalik din eh si Ma'am Rekha May.
0: Okay naman pare James.
1: Hmm.
0: Huwag naman kuno'y peligro. Umantawang siya magrabihi.
1: Si Kwan, Ma'am Rekha.
0: Ay, ito alagi.
1: Sa?
0: Mo'y nag-uban ni pare James sa iyong kwarto.
1: Wait.
0: Murag, with full authority naman to.
1: Kay?
0: Murag may approval naman to ni pare James nga adunan na siya katungo.
1: Unsa?
2: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home Fresulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilabian.
4: Iron is the generic name of United Home Fresulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargato.
7: MaxVit Cargado.
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: RMN Newsbreak. Newsbreak.
11: Mayroon ka pa rin ang surat niya, Ma'am Josephus, thank you, gano'n sa itong newsbreaker, Karo Kapuna. Hatod gano'n sa Data Extra 500, bilang matanon ang naanaydad. Mag-Data Extra 500 ka. Ang Data Extra 500 na kapag superior, ang nagsdance ka ba o graputik ka sa mga silyula at ang mga skin cells, batong sa nanamit sa free radicals, may programin sa evolusyon, humorism ang bisyo sa mga spadyong sa alkohol o ang pagpanamako. Sa itong daat balita, parayin pa ang ibisasyon sa kabilisan sa sinad sa Naga sa kamatayan sa Osaka, Kusnerong na panggang wala'y kinabuhi dito sa may sitsusulong barangay Pangdan, sinad sa Naga kagahapon sa Buntag. Ang napanggang patay nilhaga si Armando Lastimosas kung tayo ano-anyo sa panugulong lubad na taga barangay Pardo ng sinad sa Subo. Ang baong nabitibag si Lastimosa, nakita lang ni kagapon sa mga residente dito sa sultan ng lugar, diya sulong sa ilawang sa Inbornal nga wa na kinaboy. Ilawang sa pasulang inisisyon sa kabilisan sa Daga ng Hawaii Palpay, ang kamatayon sa maog kosnero ng makining sultan ng Hawaii Sama, dinong gaban o pinasilan, ubod-ug ang kalawasan ni ini. Sa hinduman nga matasarang batong matapasasawa na doon nagihambing niya sakit niya ang guwana o gituan nga maoy inundan, diatake kinuog na pagak sa Inbornal dito sa naisgutag na lugar. Batong news, Fred, kagaroga po na hadog gato sa Data Extra 500 ang Data Extra 500 kampiyon nga presyon na 1.3 million ora kinin sa underground efektivo kinukontra sa mga free radicals of oxidation. Sa Data Extra 500 ang atong panit pamataon internal organ ayohon ang Data Extra 500 ninyo datos na datos vulnerable disease kinin disease gas information our facility, insomnia, akipakitis, GERD. Ang GATAX 500 ang sekreto sa pagagawa po.
10: RMN Newsbreak. Newsbreak.
12: Na ay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
12: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
12: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Akoy, nabugahan ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
16: Rexero Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
6: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
16: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex with generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
20: At first, I was afraid. If

Matag ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalitin na ito sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ni giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala yung kasama guwang!
2: Hindi, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasamunod! Busa! Ang ikong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Isa!
2: Sir Hans!
3: At ang gilis ang kagawasan si Isa, Kuya Hans! Kung di ka gusto nga kalimutan itong atong pagkamanay suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ay, Isa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglan mo saop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nipasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa Sed Marketing.
7: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ito na kinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingi ang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
10: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
9: Ako dayon gibanatan og inog duwa sa buntag,
10: duwa sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
10: may alibyo na.
9: Pag 1 month kape
10: naayo na ako.
8: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Start Palang ng Ubo, Mamigurado.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
12: washing face ko.
13: Spark to you.
12: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
13: Spark.
12: Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
12: Tanggaling-galing mo.
15: Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalap ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic tablet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle drug box. Kada semana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Pila-pilang win, San Miguel Pilang win.
11: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako si Evelyn Paraguso, nag-edad ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na manlaba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
12: The original Koi Herbal Capsule.
14: Naay high cholesterol o diabetes?
15: Oh no!
14: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
15: Yes!
14: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
16: Unilab quality yan.
17: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
18: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Bata man o tiguang, ang kabuhi
15: ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Pilabila Herbal Capsule.
16: Na magusulingan na mo ang nagagamit aning Paragis Pilabila, gani iha kong di pa inom sa kapsula. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuhan ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
19: Wow.
16: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya.
15: Sa Paragis Pilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown.
21: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinundunggikan kaya atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
22: May buhay sa makabuhay!
23: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa All-in-1 Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
24: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
25: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus o sed liniment oil.
24: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
25: Dili po, uy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
24: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupalulong sa video kay. Aray! Sakit no more!
25: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
20: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Baygon, 100% knockdown. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
1: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hagat sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, appeal sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargato!
3: MaxVit Kargato!
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxVit para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kung mauna, dili gide si Ilsa ang giingon nilulong may pauli nga nagdaog bata. Ikaw gide.
3: Oo, ako.
2: Ayos ha. Salamat kayo nakita na. Uban ako sila lang, Marta.
3: Dili ta mahimong magtipon og taguanan, Kent.
2: Ayos ha.
3: Mukhang iyon ako nimo. Basta ginaon ako sa bayan ni Lola Sam.
2: Ayos ha.
3: Gusto ko mo atiman sa anak ni Claire nga ako ra. Miniyo ka. Dili mahimong nga maabdanta nila ni Hans o ni Claire nga magpuyo sa usa ka bubong.
2: Okay, sige. Musukot ko nga anak ka ni Lolo Sam. Pero ubos sa usa ka kondisyon.
3: Kondisyon?
2: Kailangan dili ka mabiya sa bahay ni Lolo. Ayaw palayo na ako ug sa imong inahan.
3: Ano nagsiskot ka ni Mama?
2: Nakaroon silang ason sa bahay ni Marta. Ako siyang gidaha palayo ni Claire. Kaya sa maayong kondisyon ang utok ni Claire. Wala na kaayo. Bisan unsa nalang mo na ana.
3: Pero Kent, imo siyang asawa. Kinahanglan
2: na... Nakibuwag na ko ni Claire. Yes.
3: Unsa?
2: O kinahanglan buhaton ko ni. Buhaton akong angin akong buhaton. Gituman ko na ang inyong gusto ni Kuya Hans. Magpakasal ko kang Claire tungkol kay mabdo siya sa akong anak. Pero unsa nito mo? Dili ako ang amahan ng bata.
3: Ayaw na lang iangin ang bata tungkol siya magkasuko kang Claire.
2: Sa tinud-anay lang, ayos ha. Wa ko masuko kang Claire. Nagpasalamat pa ko niya. Sa iyang pagpaniguro nga makabaton yun mig anak. Kitaga noon ko niya grasol nga buwagan siya.
3: Pero...
2: Wa mi dugong lang niya, ayos ha. Pusa, dili na ako anak ang igunitan mong bata. Pero kung gusto nyo ka nga atiman nun siya, sige. Pati man na siya. Husto ka. Walabot ang bata sa siyang inahan. O kung maoy, maunay magkapalipay ni mo nga, muatiman na ng bata. Suportarante ka.
3: Kent.
2: Pero, ayaw kalimot sa itong ipanumpaan, ha? Best friend forever.
3: Oh. Best friend forever.
2: Ug kung magkinahanglan kag tabang, naramis mama nimo sa ubos, sa ilan ng Marta. Ug ayos sa please lang. Ayaw yung sultihi si Kuya Hans, nga naami diha.
3: Dili siya mahibaw. Kay mo tago ko na siya. Ikaw ang paningkamot nga makatago. Kay gipangita ka niya. Sige, diha ka na.
2: Salamat, Ginoo. Nga naaras akong duol si Ayasa.

0: bayang imong giinom, Hans.
1: Pasagdi ko lang.
0: Ay, di man ko makihimo sa pagbaliwa ni mo doon. Kinahipawa man doon ka. Ngayayo man ko ni mo sukat pa sa una. Sa pagkamatay sa inyong amahan.
1: Ayaw nagsiskuti ang among amahan, lo.
0: Hans. Unsa man ko magkapahumog sa imong kasing-kasing. Aron dawaton mo, na igsuon mo si Kent.
1: Uy, makapausap sa kong gibati kang Kent, lo. Busa pa sagdi ko.
0: Eh, pero rin kamot naman ka nga. Mahimong normal ang inyong pagkamanagsuon ni Kent, di ba? Sa diyang kasunod na mo si Kara, maayo na ang imong kinagdani, ah.
1: Mahimo ba, lo? Ayaw na lang pag-apil-apil sa mong panagbangi. Pasag din lang ko din, lo. Pauli na si inyo. Gusto ko mag-inusara karon din sa bahay.
0: Ay, nabalak ka lang kuha ng imong gibuhat.
1: Ayaw ka balakan ako, lo. Okay ako.
0: Ay, sige. Ay, may pagkaon kong gibilin sa kusina. Tao na lang unya dito.
1: Si Isa.
0: Ha?
1: Si Isa lang makapahimong normal sa kong kinabuhi, lo. Kung makasal na ko ni Isa.
0: Hans.
1: Mahal ko si Isa, lo.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Huling nga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generating vanular, symptoms persist.

0: ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
4: Mahal mo si Ayesha?
5: Ulo, mahal ko si Ayesha.
4: Dung Hans, nahibawad ko kung anong mahal mo si Ayesha. Tungod kay siya ang gusto ni Kent. Maunang inuo, di ba? Mahal mo siya tungod kay gimahal siya sa imong manghod. Dili ka gusto nga malipay si Kent.
5: Mahal ko siya, lo. Dili tungod kay mahal siya ni Kent. Siya lang makahulip sa dapit ni Kara. Diri sa kong kasing-kasing, lo.
4: Hans.
5: Dayang gibati kong gugma para ni Elisa.
4: Ang panutana, kung mahal ka ba siya kay Ayesha? Kinahanglang parehas ang inyong gibati sa sag-usa, Hans. Dili mahimo nga ikaw ang pagkasla ni Ayesha samtang ang iyong kasing-kasing. To at ang kent. Mahalong tabi.

0: Ay, nindota, inindapita katulgan. Uy, wag yoy samok.
1: Ayaw saon pagkasamok, kawa may silingan.
0: May signal ba din, he?
1: Ay, wa din, he. Tua sa ibaba,
0: oh. Oh.
2: Kisa may tawag ganin mo, ngason.
0: Ay, si, yes, ah. Kinalang may baw siya nga. Wa na ko dito sa inyong bahay sa pang-pang.
2: May baw na siya, ngason. Ayaw ka pala ka.
0: Pero, maayog yung ka nga mahibaw siya kung asa ko.
2: Muapas na siya din, he.
0: Wa? Ha? Pinagkasulti na day mo?
2: Oh.
0: Mitubag na ka sa iyang mga tawag.
2: Basta nang, ayaw na lang sa mukha ang iyong una-una. Nang Marta, muadto ba ka sa merkado, Ugma?
1: Oo.
2: May ipapalit ko ni mo.
1: Sige, ilista lang.

0: Ay, buat dulu ko sa dakong bay, Ayesha.
1: Lo, sultihi ko kayo on sa nimo di Hans karon ha.
0: Nagasulti mi gabi eh.
1: On sa minyong kipanagsultihan? Nagduda ba gihapon siya nga ni Asikan sa inyo?
0: Mahal ka niya.
1: Ha?
0: Ay, mauna ang iyang ikumpisyal na ako. Mahal ka niya.
1: Mahal ko niya. Tungkol kay gusto ko niyang ipulis sa dapit ni Kara. Aron dili na siya mingawa ni Kara.
0: Ay, paminaw ko. Wa nilabot si Kara sa gibate ni Hans karon para ni mo, Ayesha.
1: Onsa no?
0: Ugmisulti siya na ko. Nga, mahimo lang normal ang ilang relasyon ni Ken kung magpakasal ka niya.
1: Onsa?
0: Ay, sige, adun ako. Ay, lagar ba kong buhaton sa bahay?
1: Anong kinahanap magpakasal una ko ni Hans? Una, mahimong normal ang relasyon ni Kent. Sa mansad ko, nalipay man kong kalit kinaaras sa duol na mo ni Baby Romance si Kent. Lahira kita nga kong batiyon kung naasa kong duol si Kent. Mura kong dunay ka upang sundalo. Saman ka ni? Si Kent ka ni?
2: Ayesha, sinang Marta ni Nemo.
1: Oh, ay, salamat. Nang, kasi ka uban ni mo?
2: Ay, ako lang po sa. Ay, may igyatod lang kong gatas o ubang gamit sa bata.
1: Nang, uwa na lang unta ka mo gasto.
2: Gipapalit na ni Ken para ninyong ni Baby Roman.
1: Onsa na?
2: Sultihi lang ko ha. Kung onsa pa'y kuha ang kay iyaning ipapalit na ko.
1: Okay na ni Nang. Salamat gud kaayo.
2: Ah, sige. Isod na nang akong kinumpra. Kay mo balik na ko sa abo.
1: Usbon ko nang. Salamat gud kaayo ini.
2: Sige.
1: Buotan gud si Kent. Bisan dili niyang anak si Baby Roman, pero iya pagihapong gikastuhan. Si Claire gud ang niya paka.

0: Nakason! Nang!
1: Kaya gagawin?
0: Ay, nakason!
1: Saba. Kung nagigatabang nilig, biyahan na ka!
0: Mga piset!
1: Gaw, ilag kita sa ato na?
0: No! Lili ko mo pa uli. Ani ko din hihangtod mo pa uli si Kent. Asawa na ko ni Kent!
1: Pagkibuwag naman siya ni Ma!
0: Dili. Dili makibuwag. Dili ko makibuwag ni Kent. Period. Mga matay kun mga matay!

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg Lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex with generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos kani?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. To sir.

0: Oras, gihatod kininyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
2: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Tas bang imo blood sugar?
10: Ato na kamay diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
10: Ang DTX 500
9: ato na kini anti-diabetic property.
10: Samosa,
9: Charantine,
10: nagkapamubo
9: sa glucose,
10: Visine,
9: controls blood sugar,
10: o polypeptide,
9: kapareong epekto sa insulin.
10: DTX 500
9: highly recommended
10: sa mga eksperto.
9: Mabalik sa pinakadulog ng patikin sa iyong lugar.
10: DTX 500!
11: Kulay si Mario, ako'y diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya ang akong hugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
12: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
11: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar.
12: Tiktibo, jud kayo yung DTX
10: 500. DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
13: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Hogard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, na-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawa. Nimo, Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: Na ay high cholesterol o diabetes?
1: Oh no!
20: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
21: Yes!
20: Say yes to GlucoPro.
22: Use under medical supervision.
23: Unilab quality yan.
24: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP, alas 5, Jessa Kahaponon.
3: Headlines.
4: Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival, subling mapadala og suwat sa uban pang plan na developer sa syudad sa Sugbo, paglusod na sa flood mitigation plan. Mga delegado alang sa East Asia International or Interregional Tourism Federation kon ATOF 2026 niabot na sa Sugbo. Kapulisan sa lalawigan sa Sugbo mapakusog pa sa ilang kampanya batok sa kriminalidad o pagpatuman sa mga lokal na ordinansa sa matag syudad o lungsod aron magpabilin nga luwas o malinawon ang tibuok probinsya sa Sugbo. Mga sakop sa piston ni padayag og kasagbuyo sa pabiling taas nga presyo sa lana. Mawagat ang mga headline. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Martes, magkasama September 1, unang anlaw sa September 2026, Burr Month, nagyud magkasama ha. Aminaw sila mga radio karon 612 mayong adlaw kaniyong tanan sa ato ang digital platform DYHP RMN Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man kamo nahimutang karon mga kasama, naglanog-lanog kanunay ang DYHP. Iyosang ma-access ang DYHP pinagi sa dyhp612.com web player para sa lain na usab no nga pamaagi aron makapaminaw mo. Kini kabahin gyapon sa tuang digital nga mga components sa DYHP sa iyong pagpaminaw og sa AM DYHP 612 dial sa mga radio og sa FM 93.9 IFM. O karon talye sa ato mga balita. Si Cebu City Mayor Nestor Archival subling mopadala og suwat sa uban upland developer sa syudad sa Sugbo pagduso na sa flood mitigation plan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
3: DYHP RMN report.
5: Kining mga balita, hatag na ito sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Subling padalhan og suwat ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang ubang upland developer sa syudad pagduso na og flood mitigation plan. Ganito kayo sa 65 nga unang padalhan sa mayor, 12 pa lang ang nakaluso sa iyang gipangayo. Gusto ni Archival nga ang tanang upland developer sa Dakbayan mohimo og water catchment o detention pond sa mga proyekto ni ini. Pinarmaminusan ang mga pagbaha sa ubos nga bahin sa syudad sa gayon nga mabunog ang kusog nga uwan.
6: Kay ug ma-catch na nato ni, send good ang manahog sa ubos. Say, nakita mo yun nato sa pag-uwangli nga ang tubig yun gikan sa ibabaw, kukusog yung kaili.
5: Si Mayor Nestor Archival nang hinaot ang mayor nga mo sa nung sayang awag ang itong ng mga property developer araw katabangan ang Dakbayan pagsubad sa maong problema. Magsama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RML.
3: Nationwide.
4: At ora sa 5:14 sa kahaponon, mga delegado alang sa East Asia Interregional Forum Tourism Federation 2026 niabot na sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso.
3: DYHP Tata RMN.
2: Gitinguha sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang pagsulbong sa gidaghanon sa mga turista sa probinsya. Subay kini sa pagpahigayon sa East Asia Tourism Forum kun ITOF 2026 sa Sugbo, sugod ugmang adlawa hangtod na sa September 4. Kinimoy gipebaw ni Rowena Montesilio, pangu sa Provincial Tourism Office, subay sa pagpangandam ni ini sa maong kalihukan.
7: First, the interest is on tourism. There are interest, of course, in connectivity, about connectivity. There's sports, no? And the rest are, of course, siyempre mga exchanges, no? From mga partnerships.
2: Si Rowena Montesilio ang pangu sa Provincial Tourism Office. Kagabi pa lamang, nagsugod na og abot ang mga delegado sa Nasayran, salmutan kini sa mga gobernador o tourism officials sa 12 ka mga ITOF member provinces o regions. Kinigilangkuban sa Sarawak sa Malaysia, Laos, Japan, Mongolia, Vietnam, South Korea, Cambodia ug ang probinsya sa Cebu. Gawas sa turismo, hisgutan sab niini ang mga programa o kalambuan nga mahimo sab sa sports. Ugma, ipahigayon ang opening ceremony sa Mactan Expo Center sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, diin mosunod ang sunod-sunod usab nga mga tigum ug symposium sa dili pa ang salusalo sa Kapitolyo sa gabii. Gipasalig sa kagamhanan nga walay ipahigayon nga road closure, apan mas gipahugtan niini ang seguridad ug gidugangan sab ang security personnel pagsiguro nga luwas ang tanan nga mutambong sa maong higayon. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyoman RV Velocity WHP, Tatak, RMN. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: At oras sa 5:18 sa kahapunon, ang kapulisan sa lalawigan sa Cebu mapakusog pa sa ilahang kampanya batok sa kriminalidad o pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa sa matag syudad o lungsod aron magpabilin nga luwas ug malinawon ang tibuok probinsya. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
3: TYHP Tatak RMN Report.
8: Napadayon sa kapulisan sa probinsya Sugbo ang ilang pagpahugot sa pagkapatuman sa kampanya batok illegal nga drugas, wanted persons, illegal nga armas, illegal nga sugal ug uban pang kanapasan. Nagip na ang pagparig-on sa pagkapatuman sa lokal nga mga ordinansa sa matag lungsod ug syudad gikan sa Agosto 24 ng 2026. Sunod sa mga period, aga mga personnel sa Cebu Police Provincial Office nakalusad og 34 ka anti-illegal drug operations nga nisangpot sa pagkasikop sa 46 ka mga individual ug pagkasakmit sa 152.87 gramos Ramos nga gituwa ang Cebu nga dunay standard drug price nga 1,039,516. Sa mga ginaganon nga nangarakpan, 74 ka mga kaso aga napasaka nga to sa korte. Sa kampanya batok wanted person sa kapulisan, nakasikop og 28 ka mga pinangita sa balaod at 78 ka operations og 32 ka mga warrant of arrest ang ilang napatuman. Sa 28 nga wanted persons nga nangarakpan, unom niini ang giilang nga most wanted person samtang 22 nagatawang kiniga gagmay nga mga kaso. Gingos ganasab sa kapulisan sa probinsya Sugbo, ang ilang kampanya batok illegal possession of firearms pinagi sa paglusad og 25 ka operations kami resulta sa pagkasikop sa 14 ka mga suspitsado o pagkasakmit sa 15 ka mga armas. Laing 10 ka mga armas ang nakuha humani itahan sa mga police station samtang 15 ka kaso ang ilang napasaka sa korte. Ubo sa Uplan Katok, nakahimo sila og 4 ka operations isip kabahin sa ilang nga palain nga tinguha nga madasig ang mga gun holder nga masurrender nila ang ilang mga armas nga wala lisensya nga matawag nag loose firearms. Mabuto sab sa 26 ka mga sugarol ang nangarakpan sa 11 ka anti-illegal gambling operations o pagkasakmit sa 2,580 pesos nga kwarta gikan sa sugal samtang 11 ka kaso ang napasaka sa korte. Gawa sa pagtutok sa pagpatuman sa balaod ang CPPO personnel stricto sab nga mi-implementar sa mga lokal nga ordinansa sa mataglungsod ug syudad sa lalawigan. Mabot ngadto sa 2,116 ka mga operations sa analusad sa kapulisan nga resulta sa pagsita sa mga malapason sa mga ordinansa. Sa datos ng ipaibaw sa CPPO, 2,802 ka mga tao ang naisuhan og citation tickets og 1,340 ang giwarningan og dunay 1.6 million pesos nga nakuha nga multa. Kini nga accomplishment mato ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. nga nagpakita kini sa palain nga pasalig sa kapulisan sa lalawigan nga magpabilin nga luwas ang komunidad pinagi sa police visibility hugot nga pagpatuman sa balaod og makanunayon nga pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyoman Arbo Samantri YHP. Tata Carmen.
4: At oras sa alas 5:21 na, kini nga portion, dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw nagkamit ba mga sakit karong panahuna, mag DTX 500 na matag-adlaw. Doon ka ni Charan tinigin sa paliya, nagsuhid sa insulin function. Pero yung blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang paginam sa DTX 500 matag-adlaw, magkataba, magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. Atong oras, alas 5:22, sa katulog na lang yun mga kasama, ipahigayo na ang first weekly draw sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Sanglit alas 2 o mang sa hapon, ipahigayo na ang first weekly draw sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Nakapailis ba mo sa inyohang stabs? Kung wala pa, dala diri ang inyohang raffle or ang inyohang mga proof of purchase, inyong mga resibo sa pagpalit og Biogesic aron ilisa na nato og mga raffle stamp. Pero galing ugma ang inyohang pagpailis para na siya sa second week. Gumikan kayo nag-cut-off na takarong andawa alang sa tuang first weekly draw nga ipahigayon din sa DYHP Broadcast Center alas 2 sa hapon og mga andlawa. Ang katong 20 pieces nga Biogesic, ang resibo ni Ana Dadadiri para mailisan ka na og raffle coupon, raffle stamp. Ang pagpalit ni Ana, mga pizza sa pagpalit, ito nakalabay ng August 10, paingon sa September 23 onward. Aron magka-appeal pa mo sa dili pa ang atuang grand raffle draw no sa hinapo sa September or on September 30. Ang buhaton lang, at tumupalit sa Biogesic, ito ning balikon ha, at tumupalit sa Biogesic sa partner ng mga pharmacies, 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, napod sa Pure Gold, Robinson's Smart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, at SVI. Upat ang makadaog og tag 2,000 pesos at all sa first weekly draw og 5,000 pesos ang major prize sa first weekly draw. Samtang sa grand draw, pagkarinot ang premium ha. Upat ang makadaog og 10,000 pesos plus a major winner, jackpot, 100,000 pesos mga kasama. Busa, ayaw na mo pag padugay-dugay pa. Dalhan na inyo hang mga proof of purchase o baka ha, sa inyong pagpalit og Biogesic, gumikan kay nakasnati o glabad sa ulo o baka ando na isagol nga hilanat, ipalit og Biogesic na. Pag inom nag Biogesic mga kasama, aron sa ingon ang inyong pagpalit ni Ana. Makapundo-pundo mo diha. Alang sa inyong panimalay, sa kaos pamilya nga magkalabad-labad ang ulo, anay ba yung Jessica makasama o ang resibo ayaw ilabay dahil adres DYHP. Muna ito ang Bayo Jessica Bit-Bit sa Suwerte Raffle Promo. At oras alas 5:24 na sa kahapunon. Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: HP, una sa lahat. Traffic update.
4: Nining totaligsig o medyo bugnaw nga palibot. Gumikan kay kaganina, 1-1 po din sa Cebu City area. At ang kamustahan karon ang ato ang sitwasyon sa kadalanan. O sa uban pa nga report, Radio Man Joseph Hoss Quijano, kasaman JQ.
3: TYHP, RMN, report.
9: Yes, salamat ka sa mga Radio Malay na sa pagpaganyan sa gawas na bahay garoon sa natin sa traffic at unahon din sa may uptown area. Kung hindi ka sa may Pintos Pinya pa sa Nando Avenue. So, by the way, sa may esquina, Gordo o Gansero Maxloma Avenue, moderate to heavy traffic ang orasa. Padawin sa may North Mission area. Hindi ko yung kung akin yung ikan rin sa may New Amos Road. So, by the way, sa may report mo. O kiri sa may Ibigo at isa Pabulo, moderate lang dagas masakin ang Tarugabaga orasa. Samtang ang Soriano, padawin sa may Lapong Mall. Moderate sa karo mga orasa sa kahapunon ang North Division area kaya sa mga Isos Minya moderate sa pag-moderate sa may unahan sa may North Bus Terminal at sa natin sa mga utsagan sa mga sukaran patungin sa may sa Mandawi. Samtang ang Governor Quinco ang Bantra Road at ang orasa moderate higi traffic karon patungin sa may Foodland o sa may AS Fortuna o natin ni ang kalubihan na talamban padong sa maiskina Kabangkalan Bandawi samtang ang Popjan Police kan ang Candela Montanya kan sa may bulo Mabulo Church sa padong sa IT Park moderito heavy traffic sa Borobaga orasa sa Kapuron na panang malapas ka sa IT Park padong sa may GY moderito ra karo sa orasa musubay sa Gordo Avenue province sa may Napoga Kolehiyo sa Lahog moderito karo orasa sa Kapuron samtang ang Iskario because it's my Smea Boulevard, snowmoving karong masakinahan, padugay sa may Kamputao, o last sa may Scarry Extension, na panibot sa may Ubus Dubai sa flyover, doon may pag-ibig o doon sa VIR, nakaas natin sa Piscout, sinagay sa masakinahan, padugay sa may Bantal Road. Samtang ang Picas Lane, sa Scarry, yung budulat na kamura sa gikanay sa may Kamputao, padugay sa may Cebu Provincial Capital. Ang Envilios sa kamura sa Andonel Garcia, natikla sa Piscout, sinagay sa masakinahan, padungin sa may Espina Banawa ag Vero Bregas, gikan sa Quinte, slumogin sa mga sikaran, padungin sa may Grama Avenue, ang Jones Avenue, ang right lane, kung gikan ka sa may Dantaria, usubay sa right lane, padungin sa may Quinte Osmiña, o Osmiña Boulevard, padungin sa Cebu Provincial Capital, slumogin ka mga sikaran, samtang Picas Linda, Burdra, Kromaga, or Rasa, samtang ang South Gabayan, ang Invercalso, ika na rin sa may South Bus Terminal, muli to higit traffic karoon, maroon sa may flyover Mambaling, sa may Tilan Gabahin, o iba mo gabahin. Ang Tilan Gabahin is lumoving mas na maroon rin sa may same seaside, o last rin sa may SRP. Ang SRP both side, Uray Kabalakan, muli to andagas masakan, ang Karmorasa, ika sa Kalisay, o ika na rin sa may Plaza Independencia. Ang downtown area, mga daan, Uray Kabalakan karoon, moderata ang sama sa Dalang Colon, Pilay, sa Kusalim, Gigaspi, Paganiban, Mabini, o gano'y sa may Osmiña Boulevard, habing na parang sa may Basilica Minore del Santo Niño. Alam sa traffic update, ito yung Radyuman, Joseph Oscaro, DYH, State Attack, RM.
3: Radyo mo, nationwide.
4: At oras alas 5:30 na sa kahapunon mga kasama. Samtang mga sakop sa pisto ni Padayag o gastag buyo sa pabiling taas nga presyo sa lana. Isang pag doon ay rollback karong adlaw. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
3: TYHP Tata RMN Report.
10: Mga POJ driver, kasakop sa pinag-aisang samahan ng mga trooper operator nationwide o piston, nagtapok sa saka gasoline station sa barangay Carreta in Jicuenco Avenue ning Dakbayan sa Subo kagalinang buntag. Ilang gipareg ang ilang kasagbuyo sa data-data ng magpatuman og rollback sa presyo sa mga produkto ng petrolyo. Human sa pipinakasimana ng oil price high karong adlawa, may rollback og 3.80 ang presyo sa diesel sa matag litro og 30 centavos matag litro alang sa presyo sa gasolina. Ang mga POJ drivers ni pareg sa ilang kasagbuyo nga mas niubos ang ilang inadlaw nga kita na halos dili na makasustener sa paginahanglan sa ilang pamilya. Human sa gasoline station ng mga POJ drivers nga sakop sa piston mi diretso sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Central Visayas nga buwatan para aron ireklamo ang uban pang mga drivers nga ilang mga kaubanan nga wa makaruwat og fuel subsidy gikan sa maong ahensya. Kasama mo sa balita ni Radio Man Ken Galinea Tatak Arlimen.
3: Radyo mo nationwide.
4: Atong oras sa DYHP alas 5:31 na. Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana dunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis kinahanglang alerto kita panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo ug samtang nagkagrabe mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong dakpadayon with new zip for kids para sa ubong dunay plema. Kinahanglang magmamigurado sumpu adayon with So Milks for Kids, maong kalungting takod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newsef for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocysteine is the generic name of So Milks. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala, may BPI dito.
4: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang Himala.
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: It's Melay Francisco.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Welcome to our reunion!
3: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon?
4: Tungod na sa Super Fiber!
3: Usa?
4: Super Fiber!
5: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement or immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalipag, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
7: Ako si Jay. Siging nga sakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
6: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Nabiha na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Maukan niya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok na moabot sa imong kinabuhi.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
14: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
13: Vertigon! Balik Optic adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
0: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon labing maayo nga

0: At oras alas 5:41 na sa kahaponon. Madayon sa ato mga balita, mga kasama ni Testigo karon sa ika-20 Senate impeachment at trial. Ang duha ka official sa Armed Forces of the Philippines kon AFP nga sila si Colonel Manaros Boransing II o Colonel Magtanggol Panopio. Mato ni House Impeachment Team Advisor Spokesperson Robert A. Barbers, mitistigo ang duha ka bahin sa military certification nga gigamit sa Department of Education kon DepEd isip tubag sa mga findings sa Commission on Audit kon COA kalabot sa confidential fund sa maong ahensya. Ginsister ni Barbers nga gusto sa prosecution nga mapatimaw ang mahitungod sa maong mga certification kung giunsa kini paggamit sa pagtubag sa mga pangutana sa COA kabahin sa audit. Ang mga issue may kalabutan sa 15 million pesos sa confidential fund sa DepEd nga nalambigit sa mga pag dungog or hearing sa Kamara kabahin sa Youth Leadership Summit kon YLS ipahigayon sa mga unit sa militar. Ipatawag sa prosecution sila si Boransing o Panopio isip ilang mga testigo kumana mihangyo. Si kanhi DepEd Special Disbursing Officer Edward Paharda nga temporaryong ma-excuse sa iyang pagtubag sa investigasyon tungod sa iyang kahimtang sa panglawan. Samtang sa pagkasbahin ni Confirmar ni Prosecution Counsel Reynaldo Robles nga ang bagong testigo sa Colonel Manaros Boransing II o sa kakanhi Assistant Chief of Staff for Civil and Military Operations sa 1st Tabak Division sa Philippine Army nga responsable alang sa supervision sa Youth Leadership Summit and Information Education Campaign Activities gikan sa Enero hangtod sa Disyembre tuig 2023. At oras sa alas 5:45 na dugang pang mga balita sa ato pagbalik. O alin rata sa ato pag-asa.
1: TYHP, una sa lahat, Weather Update.

0: Atong i-check ang ato ang pag-asa magtana lang sa latest weather update. Nag-1-1 ta diri sa Cebu City o sa Metro Cebu area. Atong i-check ato weather specialist Jomer Eclarino sa pag-asa magtana. Sir Jomer, maayong hapon!
1: Yes, maayong hapon sa tanan o sa atong tanantig paminaw. Kinatong latest weather update karong adlawan. Padayta makasin natin generally for weather sa Central Visayas. Gawas ini ng mga patak-patak na mapag-ulan o mga localized na mga pagpangilat o pagpanagdom. Padayta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm advisory. Hiningat na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas sa makadagatan, malinawan nito na sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura sa Cebu, 28 to 32 degrees Celsius. Haring adlaw musalap, alas 5.54, karong hapon mo silang alas 5.35 o matabuntag. Dagat mo hunak, kanya alas 7.15 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 5.44 sa hapon, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomer Eclarino.
0: Diyan ka salamat, Sir Jomer!
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Weather Specialist Jomer Eclarino sa Pag-asa Mactan. Samtang nahimo ng usa ka tropical storm kaganina nga buntag si Pilandok, base kini sa monitoring sa Pag-asa. As of 11 kaganina buntag ang Tropical Cyclone Bulletin, si Pilandok nahimutang sa 1,060 kilometers silangan sa extreme northern Luzon. Apan bisan pa sa pagkusog sa bagyo, walay giisa ang Pag-asa. Nga tropical cyclone, wind signal sa bisan-asa ang bahin sa nasod.

Si Pilando, nagdala o sa hangin nga 65 kilometers per hour doon sa sentro niini o pag-unos nga 80 kilometers per hour o paghagurus. Halo sa wakini mag-irog sa 80 kilometers per hour, mga kasama. Samtang dito sa kauluhan dito sa Bulacan, sa St. John the Baptist Church sa Hagunoy, Bulacan, wa makapatandog o wa makapaback out sa mga kaslunon ang pagbaha na halos ana-ana sa tagahawak ang baha nga nisod sa simbahan sa St. John the Baptist Church sa Hagunoy, Bulacan. Ang simbahan gibahaan tungod sa pagsigi og uwan sa Luzon, epekto sa habagat, bisan og baha, wagud mapugi ang seremonyas aron mag-usa sa ilang kaminyuon. Mr. and Mrs. Chico, kinina, himong trending, online o nag-viral, labi na sa ato ang sister station sa DZXL Manila, gumikan kay ipaso gihapon, sama og ordinaryo lang, no? Ang sama, wala lang ginahita mo, apan os special gihapon, ang maong moment, alang sa maong bagong gikasal, nga taliwa sa pagbaha nga ni paso, gikan sa pultahan sa simbahan, paingon sa altar, nakabuda gihapon, nakagunit gihapon sa iyahang bouquet. Ang maong kaslunon, Mr. and Mrs. Chico, hangtod nga naabot sa altar o gipahigayon gihapon ang seremonyas, nagiingon nga, baha ka lang, pagmamahal ang sa amin. At ang oras, alas 5:49 na sa kahaponon mga kasama. Yatagaro katinawan sa Senate ni Senate Presiding Officer Cheese Escudero ang kabahin sa nikatap nga hulagway sa social media nga giingon nagpakita nga dunay suot nga earpiece ang milabay nga testigo nga si Office of the Vice President con OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Sigon ni Escudero, usa lamang ka AI generated image way ka matuuran ang nikatap nga mga hulagway nga nagpakita nga dunay earpiece ang maong OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio ug ang nikatap nga mga hulagway social media AI generated. At oras sa 5:50 na sa kahapon taliwa sa hazy o gagabon na kondisyon na obserbahan sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR Management Bureau 7 gipaambit sa ahensya ang resulta sa labing uwahing air quality monitoring data niini karong adlaw. Base sa monitoring sa data ang 2 or PM2.5 level sa CAAQMS Talisay Station nakarehistro kini og AQI nga 152 nga giclassify isip very unhealthy. Ang pag-asa nakarecord usab og temperatura nga 29 degrees Celsius og direksyon sa hangin nga gikan sa southwest nga bahin. Isip protection na sa publiko gitamagan nga magsuot og mask kung naa sa gawas o outdoor, labi na ang mga lugar nga nakasinati karog haze or gabon, limitahan ang kalihukan sa outdoor o karunay na maminaw sa mga advisory sa EMB o guban pang hingtungdang ahensya sa gobyerno. Atong oras, alas 5:51 na, atong balikan mga kasama ha, ang atong ang Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo, ang Week 1 Weekly Draw. Ipahigayo na September 2 mga adlaw diri sa DYHP Broadcast Center alas 2 sa hapon mga kasama ha. At ang ininyo itong swerteng mananaog sa 2,000 pesos na upat ang winner o gingon man 5,000 pesos nga grand prize atol sa weekly draw. So 5,000 pesos na. Samtang sa atong grand draw mga kasama, upat ang makadaog og 10,000 pesos og usa ang makadaog og 100,000 pesos Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Ang mechanics sa yun naging kaayo. So yung pagpalit sa Bayo Jessic, 20 ka mga tableta ni Ana ang resibo sa iyong pagpalit. Bell address DYHP ato ng ilisan o raffle stamp. O siguraduhan lang ang inyong nang ipalit sa ato mga partner participating yung mga pharmacy. Maling mo sunod, 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy,
Southstar Drug, The Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drug, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Yapagid, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o SVI. O ugali, nakapalit mo diha ayaw pag makuli, no? Anhidayon's DYHP para ato ng ilisan sa mga raffle stubs. Ang 20 ka tabletas, equivalent na og usa ka stub. Muna nga, the more chances of winning, pero galing, tehan sad mo, og ipadala, no? Or pailisan nga mga resibo aron ilisan og kupon. Apan kung galing mo ingon nga, wag gud mi anay swerte. Wag yung swerte kung galing din ninyo sa wayan. Gumikan kay chances money. Paswerte high money. At ang raffle promo, ang importante nga, adunay kahigayunan nga maka daog mo sa mga papremyo sa BioJessic Bitwita Swerte Raffle Promo. Dalit ka na to sa BioJessic na ginama sa Unilab, sa DYHP o IFM. Ato na yung patalinghugan una, importante nga public service, madawagan, unta. Anay na wala nga office key. So, yawi ni Municipal Trial Court in Cebu City ba sinatagak sa taxi going to Eastland Hotel sa ilang temporaryo nga office. Palihog lang pag-contact diri sa DYHP o baka ha kang Francis Tormis sa 0962-693-6793. At ubalik ko na 0962-693-6793 or sa taxi driver nga nasakyan, pwede lang mo coordinate this DYHP. Ang panawagan ni gikan ni Francis Tormis, pinagi na ni Miss Noreen Tormis, pinagi sa ni kasamang Arnold Bustamante. So, yawi to nga posibleng natagak sa gisakyan nga taxi paingon sa Eastland Hotel sa ilang temporaryo nga office, no, sa Municipal Trial Court in Cebu City. Kasi may taxi driver nga nasakyan na dunay nahulog nga yawi, ang importante kaayo to. Pwede ninyong i-coordinate this DYHP o baka tawag sa numero nga ato nang gihatag 0962-693-6793. Kanya mayang pagpaminaw sa mag-greet lang call. Lima kabote o sa iyang anak nga si Margie Cavite Tampos nga na naakaroon sa barangay 2 Hintang Leyte. Nagpaminaw naman si Alan Roble. Lagi na ni Antonio Codera de Dase di Asalete. Salamat. Nalihasad sa Muabog Pilar Camotes ang mga tigpaminaw nato nga suki kaayo nga nagpaminaw sa DYHP. Sila si Lloyd Borja di sa Coast Guard Officer sa Pilar. Yung naman ni Tad Joseph Borja o sa ako ba parents Paulino Paling Borja, Prensi Borja di sa Muabog Pilar Camotes. O yung naman nga to ni Baby Bilarmino sa Puente Bello Todela. Ika na ni Jess Borja. At oras, alas 5.56 na sa kahaponon, mga kasama, karong panahuna, labi na kinas natin ang mga uwan-uwan. Dita mo kumpiyansa, musiaw na sad ni ang mga lamok, labi na gud kato nagdag dengue. Aron ipalayo kita ni Ana, aron proteksyonan kita kanunay, ani Ana EXL, all-in-one, skincare oil, mga kasama, di lang kini ordinaryo nga haplas. Haplas kini, naghatag ka na itong proteksyon, ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot, nga maoy natural and encyclopedic property, ta mga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ng ingredients ni ini, makasiguro ka. Luwas epektibo ang proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ng ingredients ni ini, nakakasama, naghatag kani og panagang sa imuhang pamilya, mga sakop sa pamilya. Napalit na sa mga butika, EXL, all-in-one skincare oil. Kung galing doon ay mga kahigayuran nga maglipsod sa ka sa imong pagkatulog, pwede sa kamang haplas ani. EXL, all-in-one skincare oil kay naghatag kani calming effect. Dengan benepisyo sa atong panglawas. Mahimusad nga skincare, massage oil, ug maayosad sa kutis, mga kasama. Sa imong nga pagpanghaplas ni ini, hatag kanimo og calming effect mo na nga gamit na ta. EXL All-in-One Skincare Oil.

Ato oras alas 5:57 na sa kapunon mga kasama. Inya sa atong magpangape karong gabi una, lami kayong ipangape. Gabi na sa dili makompleto ang ilang tibuok adlaw kung dili mga makakape kape na. Nga healthy, naghatag ka na itong Energy EXL Coffee Mix 17-in-1. Lamian nga kape, dirakin ni spirulina. Adunay powerful antioxidant, antipamatory properties, makatabang pagpaubos sa cholesterol, o triglyceride level. Dunay kini anti-cancer properties, makareduce sa blood pressure, o makatabang sa mga adunay allergic rhinitis. Sa norte, sa Cebu, sa northern Cebu, himalitan na di ay ang EXL Coffee Mix 17-in-1, gumikan sa kalamian ini, o naghatag magbenepisyo sa panglawas. Disgutag brain health, immune function, blood sugar control, o gaban pa, o baka increase sa energy. EXL Coffee Mix 17-in-1, affordable ra kaayo. Kanyang pagpalit ni ini sa botika dool ka ninyo. Ma-order sa sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Ato oras, 2 minutos sa di pa magalas 6 ng kagabihon. Sugod ganong adlaw September 1 hangtod sa September 4. Bukas ang tabo sa pinamungahan, agrofair at ubangan ng bahin sa municipal auditorium. Subay kini sa pagtimaan sa ika-176 na founding anniversary sa lungsod. Mapalit ang mga preskong utanon, mga lagutmon, prutas o delicacies gikan sa mong lungsod. Pinagi ni ini matabangan mga lokal nga mag-uuma o mga asosasyon ni ini pinagi sa pagpalit sa ilang mga produkto. Samtang gi-welcome sa lokal nga kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, pinaagi ni Provincial Tourism Office. Pinaagi sa maong buhatan, ni Pangulohan ni Rowena Lu Montesilio, ang mga delegado sa ika-19 nga East Asia Interregional Tourism Forum, kon ATOF, nga gipahigayon din sa Sugbo, gikan sa September 2, nga to na sa September 4, 2026.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Katawa kay masudlan ug lango ang iyong baba.
2: Asuwi na ni Kuya Bulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata.
3: Igo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Igo.
2: Isa man yung hatag na kong Igo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nagamigo ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidorias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sa mga iyong paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod ini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa mga iyong panglawas.
0: Secret 2 sa mga iyong paglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: This time check is brought to you by iBerry.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrols Herbal Capsules,
8: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
9: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, o saon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
14: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag 100 na lang.
13: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
15: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: kumusta, kumusta, kumusta, kamusta na, na, kumusta, tara na ito mga kaiso na, mga bata, likod mo ba kay, mag-inuntag doon, Pepe Tabli, ang hinatag ni Ma'am Jasmine Dabaro, Mabini Nabaro, diha sa Just Dab Flower Shop. Okay, okay, hinatag ni Ma'am Jasmine, ha, alinkod mo diha, mga bata, kay para din doon kayo, din ato ang pagpaminaw sa atong asoy. Sa mga tao mo ni Ma'am Shane Pepito, diha sa Brumits Pits, Cleaning Services, ala, alinkod mo diha, ang paminaw mo sa atong asoy, samtang mag-inom-inom mo sa atong kaping matapang kaya kang ipaglaban kay bahuman gyud ng atong trabaho aning said panyawan Covimex mo yatong imnon kay kondisyon kay ta paningtod ta sa ato ang mga trabaho nala ani kita sa ikaduha ang adlaw sa kong aso ni mga tawo ni Pormer Kapitan John Ramos ha ani kita sa akong aso ninyo ning si Brown ang naguluhan Yawi ni Cardo.
1: Naluto na biko. Giduhanin na ako kabahin. Ang kiniusa, dili kay tamis para ni Lulo. Ang kiniusa, para ako. Siyempre, tamis kay ako man. Di man, bawal na ako. Kuha ko plating ko. Akong dalhan si Lulo na ining biko. Taksan ako si Lulo ini. Asa naman itong akong biko? Nawa, mandili? Unsa ka? Kinsa ka?
2: Ayaw ka dok na ko!
1: Masulti ka? Lo, tabang lo! Lo!
2: Ayaw pagsaba! Hinayay mong tingaw, Cardo!
1: Lo, tabang lo!
2: Di man ko mangunsa, buotan man ko.
1: Tinood?
2: Orke, di ba ko dootan nga diwindi?
1: Diwindi?
2: Oo, usak ko ka diwindi.
1: Tinood ka? Tinood ka nga diwindi?
2: Orke, tinood lagi, di ka muto.
1: Oh, muto na. Nakita man tika. Tinuod kita nga na idwindi.
2: Oh, kayo! Tinuod gyud nga na amin nga mga idwindi. Pero ko, idwindi ko sabay.
1: Idwindi sabay? Ngano? Lain-lain din ang idwindi?
2: Oo! Oh, idwindi matag lugar. Idwindi sa tanaman, kalasangan, o sa bisan asya nga dapit. O kako, sako ka idwindi sa panimay.
1: Mau pa? Tepa-tepa, nganong nagpakita man ka na ko? Doon na ba kuya na ibang saan mo?
2: Wakay sa! Gilamian ko sa imong giloto nga biko. Napanimahuan ako pagloto ni mo. Humot kayo! O, nitilaw ko. Lami kayo!
1: Unsa? Nikaon ka sa kong giloto nga biko? Mukaon sa di mo mga duwindi?
2: Malatay mo yung dimi mukaon. Siyawan mo ay.
1: Ang butang mo ipasabot ba? Mukaon ba sa day mo mga pagkaon na mo mga tao?
2: Dipindi.
1: Dipindi?
2: Kung binuwan sa tarong na tao, putli o kasing-kasing, o labaw sa tanan, buutan o bagok maon. Okay, ikaw, o sa magkakabuutan o bagok maon, matilahoron o putli ang kasing-kasing.
1: Diyan sa manin mo pagkaibaw nga karong pamantang magkaila.
2: Ikaw, karon lang nakaila o nakakita na ako. Apan ako, dugay na kong nakaila ninyo. Sa ako lang giingon, ako ang duwindi din sa inyong panimay. O nakita, o saksi ako sa imong kabuotan. Pusa, doon ako ihatag ni mo.
1: Ha?
2: Gantihan ko ikaw. Nya! Osa ka Yawi!
1: Yawi?
0: Sa dili pa kong padayon mga bata painumdum sa ta.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kahit iyan. Hindi na ako makatindog. Tapos si ating nani na mawa itong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako nandung hakapad, mga natudaya na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imo ginaagihan karon, ayo pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila na lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: magkaroon na ng sumpay sa kong aso ay kaninyo.
1: Ganun tagaan mo ko ni Mugyawi.
2: Dili ka na basta-basta. Mayawi lang, Cardo. Dako ka lang kay katabang ni mo. O, karunga kini sa pagamit.
1: Usa ka karaan nga, Yawi? Misidlak ni Yawi?
2: Sinyalis ka na, nga anaan na siya sa imong mga kamot. O ganda na siya nga, mo servisyo ka ni mo, Cardo.
1: Pero asa man din ako gamiton?
2: Ayaw, pagdali. Mabot lang panahon nga magamit mo ka na. Ilabi na sa mga taong nagkinahanglan sa maong Yawi. Sige, Cardo. Ato na ko, ha? O, mahimo ba? Magdagoy ng biko.
1: Ha? O, kayo. Sige. Dadana.
2: Salamat!
1: Nawa o kalit ang biko na ko. Giyurot sa jigda. Sige na lang. Si Lulu di eh. Dadaan mo din ako biko. Ang Yawi. Ako sa naisulat sa akong bulsa.

0: Loh?
1: Yaray mo, Bicolo. Lami kayo ni. Parehan ni sa timpla sa Bicol ni Lola Tisa.
2: Eh, ano mo si Lolo? Wala mag ipagtagad ako. Ikaw naman matanaw. Unya, muling ngayon sa dayon. Tutok sa layo. Dayon.
1: Lo, ikasabot ko ni mo, Lo. O hangtod sa hangtod, sabtunti ka. Dilipagi ka magkadawat sa pagkawa ni Lola. Hungita na lang tika, ha?
2: Kadit.
1: Ah, pahimutan siya ko. Hungita na tika. Dali. Dali, atubang na ko. Lo? Ano saan na yung magigunitan? Maram lagi naglibro. Ah, nagbasa-basa dahi ka. Pamayin noon. Be, abisa na be. Agusan na hipuson. Ukaon sa ka. Ha?
3: Ayaw.
1: Lo?
3: Sige.
1: Dili na. Hindi ako kaon. Ah, sige na. Kaon sa nilimbi ko. Pungitan ti ka. Ha? Yan nga, Lo. Very good. Lami, no? Lo, ing na kong lami ba? Lami, no? Lo, smile ba? Ing na kong lami ba? Sina? Ay, sina lang eh. Pero, Lo, anong kalit man kang laingon, ana? May pagkanay ka kanina sa paglakaw na ako? Oo. Masulubong tuod ka, pero matubag pa man ka na ako. Mupayong pa man ka na ako. Ginagmay ka kanina. Bisang tuod mo to ang imo mga luha. May kalit naman kagayon ini. Sige lang. Basin mawasan na kaon niya. O maaba ka, ha? Okay. Didili ko gusto nga magsigi kag yung inilo. Pagulaanon, Permi. Huwag kalipay. Gusto na ko makita ka nga mupahiyom, Lo. Ah, sige. Tiwasan na ni Biko ni mo.

0: Maupato?
1: Eh, balaka ko ni Lolo lang. Kalitra man siya yun, ana. Matulala permi. Butingog man gani, panagsara kaayo. Di man siya yun, ana, sa nangaging mga adlaw. Bisan tulog magulanon siya. Karon lahikin siya. Murag naglutaw ang iyang hunahuna, permi. Blanco. Walig siya kalipay. Nagulkay ko lang.
0: Uy, uy, ayaw paghilak na unsa ka man. Matakdan man hinoong taghilak ni Mudeadong.
1: Nagulpag ko ni Lolo. Gusto ko nga malipay siya. Gusto ko nga magkuhaan ang iyang kagul. Manikamot ko nga mangitagpagi nga malipay siya. Pero wala gihapon. Dili mo epekto niya.
0: Sunog! Sunog ko! Sunog! May asa magkahana!
1: Akong susunan!
0: Uy, umuubagkod ni Monog!
1: Tana na! Tana!
2: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpod sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plan. Kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newsep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: At first, I was afraid. If

0: supaya sakong aso inyo ni sibunaw ng nagaguluhan. Yawi ni Cardo din nilang sa mga aso ni kuy Guliat kinintanan dalit ka nato sa Aramen Drama.
1: Ta ni tatay mo tuman
0: ang putang
2: RMN Newsbreak.
3: Mayong gabi kiniyo Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang malitatod ka na ito sa said marketing, ang tingamang tingaparapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, ipanglatawang mulambo ang export sa naso ditandi sa target sa gobyerno karong tuiga. Kinisubay sa pagkonsidera sa ligon nga performance sa maong sektor, sigon sa DTI. Base sa datos sa PSA, ang export sa goods gikan nito Enero hangtod sa Hulyo nilambo og balik 13% nato sa kapin 54 bilyones dolyares gikan sa kapin 48 bilyones dolyares nga natala sa susamang period nito may aging tuig. Katong mao malita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa said Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kaniadto, said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, ug 12 pesos sab alang sa said Kugon. Samtang ang said Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, ug Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Mas Batek, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko ni Rima! Bayad ko kay Impendere!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo'y tinigong lab!
7: Sure ka?
6: Pagkasilita!
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
13: hi, I'm
12: Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
16: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Din na ginimaundang pagpasalamat ba? Mapa, di mag-uol. Inter-island o international lang akong ipang-applyan. Bisa gunsay, ihatas Ginoo anak. I-grab na ko.
1: Kana, mori sakto anak. Kung unsa ihatag sa Ginoo, dawata. Kay grasya managi ka niya.
0: Oh, maugin ma. Bahalag, gamay isweldo.
2: Oo, ana magyun na ang magsugod pa anak. Asa raman na kung magkugi lang ka o niya magtarong sa mong trabaho. Muasinso kagyot. Labi na nga iubani mo ang Ginoo kanunay sa mong inadlaw-adlaw nga gimbuhaton o mga plano.
0: Oo pa, nagtamod ko kanunay sa inyong mga pahimangno nako.
1: Ampo kanunay sa Ginoo anak.

0: May gani kini surtihan yun dabay. Nadawat ang duha sa Kuka Light Shipping Lines. Ganahan kog, mag-uban kita gyapon bay?
1: Lagi bay. Lipay ganigay ko bay. At least ba nga, dili kayo awkward nga akarang usa. Mm. Duhat ang engine kadit sa barko. Nga, last bit pa kita. Kulba sa bay ha? Kay first time here bay ata?
0: Mawagid bay. Nga, ready na ka?
1: Aw, sobra pas ready.

0: Ampo kas barko anak ha. Ayog kalibot sa pag-ampo.
1: Oma, dili gina na ko kalimtan. Oh, kamusta din si Papa ha? Amping mo. Ate Vani, pag-aani abiya sila si Mama o Papa ha? Narapit ako sa dool. Manakaibay akong barko. Ginabay ako kada adlo mauli din sa bay.
2: Ay, uuwi. Pag-aani yung ginako sila si Mama o Papa din eh.
3: Ay, kabala ka na mo, anak. Ang imong hunaunaon, ang imong kaugalingon, nga safety ra ka sa imong trabaho. Magbiyahe biya ka sa barko pirmi.
1: Di man kayo layo. Ninyo pa nga akong biyahe. Manila to, Surigao ra ang biyahe sa barko nga akong trabahoan. So, dali kay lisod kung gusto hong ginako nga mauli o muduaw ninyo din. Inter-island raman ko?
3: Ayaw gira lang ang inter-island, anak. Trabaho gya po na. Muna'y sinugdanan nga makabot ang imong pangandoy.
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal! Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
1: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, o free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!

inter island ang biyahe sa barko na akong gisakyan. Dili kaayod ako ang sweldo, pero malipayo na kong midawat ni ini aron makatrabaho dayon ko o makatapag ko nila ni mama ug papa. Manila to Surigao ra ang biyahe sa barko naara sa Pilipinas. Dili kayo lisod ang pag-uli kung mingaon ko sa kong kinikanan o gusto ko mudo kanila.

0: yawan ako kaniha ba eh. Apin ako, nakasata mo ang ipatawag ng Chief Engineer Arellano.
1: Lagi. Hakay. Kulpaan ko ko ba'y kul? Di kami rin ang atong performance. Kirikul ko no as engine cadet.
0: Lagi. Ito utas feeling mo. Nga, kitay ka sa itong Chief Engineer.
1: Uy, nindot to lang.
0: Uy, uy. Nalimot na sa tagsangpit sa itong nganda. Bantay ka.
1: Oo. Ukwag pa mga kaegod.
0: Lagi?
1: Limot pa kita. Naalala ko tagsangpit sa itong ngangod.
0: Ay, limot-limot, Sir Lopez.
1: O lagi, Sir Cadiz. Ay, layo na sa?
0: Kiwaw pa kayo?

Pagkatapos ako ng sweldo, nagpadagdag ko sa kongregasyon. Nindot kayo sa pamati nga makatabang ko nila. Anam-anam nang natuman ang akong pangandoy nga makatabang sa akong ginikanan. Mga kasama, at ang natuugma ang lang sumpay ning suatang po ni Earl dinining atong tulumanon Bagong Bayani. Kung doon ay kamoy sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas sumiingon. Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sunod ang patya sa para! Siya ang nagdaragi, Mayas! Dinigado na pin!
5: Anong patya!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
6: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
7: Karun na yun.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako ko dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
11: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.

0: Dili kini ordinaryo lang nga bahay, Adonis. Palasyo kini.
1: Mabahay man o palasyo. Unsay imong ikasulti?
0: Natural. Nindot kaayo, Adonis.
1: Sa kanindot, gusto ka nga mupuyo din eh. Tubag ako. Sultihin ko sa tinuot muna.
0: Gusto.
1: Wow. Salamat.
0: Pero
1: unsa?
0: Mupuyo ko din sa inyong palasyo, Adonis. Pero muuli lang po't ko sa amo. Kay mingawon man ko nila ni Papa Damian o ni Don Jeff nga akong manghud.
1: Aron dili ka na muli sa inyo. Mahimong panhiyo na lang nako sila ning among dapit muna.
0: Unsa?
1: Anhin na lang mo puyo sa among dapit muna.

0: tuol batas ilang ingko pa damyan.
1: Ah, layo-layo pa ba iki?
0: Marang yun ga, nagdatag resir bagaso.
2: Pa damyan, kapoy nung kundi sa suoy.
0: Ah. Eh, ambi na, be, Sir Jeff. Huh? Ako yung dana, so ambi.
2: Araw, no iking. Salamat, no.
1: Sige, padayon tayo sunahan.

0: makita kaniin ko ibiyong kung hain si Muna. Ay, nakunsin siya ko inida. Hanga kong duda nga nagkita sila ni Adonis. Uniya? Uniya? Ah, dili. Dili, may tabo ni niya sa kong nauna. Dili. Permir ba ko na mag-atang ni Muna si Adonis? Ang ako lang kung...
1: Ah, dili lagi, Emmy.
0: Ayaw pag una-una og dautan nga may uban si Muna kang Adonis. Dili, utang mahitabo ang niya sa kong una-una. Dili lang unta.

0: Unsa man mo na? Ganahan ka pa nga musuroy sa palibot dinisud sa mong bahay? O gusto ka nang makaon? Kay mga doon kita sa dining table.
1: Gusto pa kong musuroy, Adonis.
0: Okay. Sige, dali muna.

0: Nagpabilib yun og maayo si Adonis kamuna. Iyang gisuroy ang linalang sa mga maanwindot nga talanaon sa suob sa palasyo. Oh, to na. Gidaan na ni Adonis sa dining table ang linalang.
1: Mao kini ang among dining table. Ani kami magdungan sa pagpangaon. Kauban sila si Ina ug Ama.
2: Tuod. Wa pa ko makakita dila Adonis. Unsa to imong gisulti? Ina ug Ama?
1: Mao kini isang pitna mo nila muna.
2: Namo?
1: Oh. May igsuon ako muna.
2: Babay?
1: Lalaki. Pero dili siya sama nako nga makamaunga mo sa buto. Pasensya sa sama ninyong mga linalang.
2: Unsay buot ni mo ipasabot?
1: Maldito siya. Salbahi si Amit.
2: Mao ba ka na iyang pangan? Amit? Nganong maldito man og salbahi si Amit?
1: Tungod kay... Kung dili siya magustuhan sa sama ni mo, Mona. Mangita siya paagi nga iya kining patyon. O baka iyang paantuson.
2: Unsa?
1: Oo. Oh. Mura ka magnahadlok. Sa ako nang gisulti ni mo, ngalahi kaming duha ni Amit. Kung unsa siya kamaldito o kasalbayas, mauusab ang akong kabuutan ug kamasinabdanon sa sama ninyong mga tagayutang.

0: Niya na ta sa ilang inko ibyong.
1: Ngit-ngit na ang iyong bay. Natog na si inko bay.
0: Niya naman yun ta sa bay. Suwayan na nato nga mapangutana nato siya. Kung hain si muna, kay nabalakar akong maayo. Babae man ko na nga kong anak. Nadelikado na ba karon ng panahon bay?
1: Ay, sorry, sorry, bay damyan ha. Nagsabot ko ang sarayong gibati. Ah, sige na. Ngayon at tagkatahuran ng inko.
0: Inko, ibyong! Bay toyo, minimo, inko!
1: Inko! Inko, ibyong! Pasailuwa kami sa among pagtugaw sa iyong pagkatuhog, inko, ibyong!
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila Intinado, Pol 4, Malicia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umulto akong sigur na ginutuduhi ko kung sa akong angay. Ito marunot kang masalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa akong interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atin.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Zap, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko ospitalidad, tulugos ko binhawa. Man pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
4: Living Testimonies.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
12: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: Lingkod muna.
1: Dako, asa inyong dining table, kud? Taas pa kaayo.
0: Gituyo ka na ni ama o ina.
1: Adonis, gusto ko makakita sa imong ama o ina. Ilabi na sa imong iksoon nga si...
0: Amit. Oh, muna. Ipailaila ko ikaw nila. Pero, unya na, iniguman na itong pangaon.
1: Sige, Adonis.
0: Pabuto na ito ang mga pagkaon nga dadun din. Ipaimutang lang ka ng tanang pagkaon.
1: Kadagan sa nagtaas sa pagkaon. Mga babae, napu kabuok.
0: Uman ninyo og pahimutang ang mga pagkaon. Mahimo na kami makabiya.
1: Nagtungan sila sa pagpaw kamatunis. May bawas po dugpaw si Adonis sa mga papay.
0: Mga una ta, muna. Pili lang unsay ganahan imong kaunong.

nadukay man sila. Usa na kay resulta? Naibawa na ka nila kung haing si Muna. Ay! Ahak ba anyway. Nakonsensya kiko ini. Gusto ko musulti unta nila nga dunay na ibog ni Muna nga usa ka engkanto. Unya, ang ako lang po, kung matuwa pa ka si Noy Damian. Pero, madlok po kumusulti kay basig madapatan ni Noy Damian si Muna. Ay, marayin kong bingka ini na, nga dunay kayos ibabaw, dunay kayos itaas. Ibabaw o itaas, dunay si kayos ubos. Ay, libog na ko ini. Pero kung dili na gilbadasa kong konsensya, musulti na lagi ko bahis engkanto nga gingan

0: 我杀了妈，你快点！
1: Pasensya, pasensya ka na damyan. Wa man ko'y nakita ko na inyong anak nga si Muna.
0: Ha? O unsayin ko?
1: Diligid na ko makita. Pasensya na kayo, damyan.
0: Inko'y biyong.

0: Please, Adonis. Ihatod ako pagbalik sa among dapit. Gusto ko muuli sa amo.
1: Sige, muna. Pero...
0: Pero unsa, Adonis?
1: Mahimo ka bang muuban ka na ko?
0: Asa man.
1: Uban lang na ako muna. Gunit sa kong kamot.

0: Kanindot sa suot.
1: Maukining akong kwarto.
0: Kwarto ni? Mura mali ko sa nakabay, Adonis.
1: Ako kining kwarto muna. Anhi ko din himo pahuhay. Matuk.
0: Grabe. Daku asay daanan, good.
1: Manood kita muna. Dali ko.
0: Kwarto ni nimo, Adonis? Daku awi.
1: Muna. Okay ra ka nga.
0: Ngaon sa Adonis?
1: Nga magdugta sa akong higdaanan?
0: Oh.
1: Musugot ka ba, muna? Tubag ako.
2: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
12: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pale products. Apil na! San Miguel Pilen Win Promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
13: Good

Kay galaan dapitong kamunamos pagpaminaw soban pa mga sumpay na ito sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputo. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Samok nga ubo. Undangin na.

Ako si Tessie. Ginaingon, dili na to ipamuko sa natong kaugalingon kung mahigugma ka sa lalaki na way gusto ni mo bisag kamay. Dawato na lang nato ang tanan kay makakita ramang kaugtaw na para gyud nimo. Mao kini na itapos ang kinabuhi ang tinakot mahimong.

0: segundo sa lang ang dahil. Iwan na daw.
1: Day! Daog yun sila, Day! Champion na sila kay Magdal!
0: Oh, Day, daog yun ang team sa ibuang crush. Lakaw na doon si Will Jun. I-congratulate siya, Day. Lakaw na!
2: Will Jun, congrats! Ikaw kita ang hero sa inyong kadaukan.
3: Champion gabi.
2: Kana tungod kay, ikaw ang dako og points. Kunwa pa ka, digid ba champion na inyong team?
3: Taglapan ba? Ibantay ka ng taglapan? Paano saan?
2: Will Jun, I love you.
3: Sige, oi. Biyaan sa tika.
2: May piya siya. Hala. Iyang kisugat at gigakos ng papay nga may doon niya. Kisa mo ng bayhana. Iyang uyak.

0: Maapa, iya day itong uyap ang gigakos ni Wiljun.
1: O day, basta ikaw, ayun lang panghandoy taon, ay paghandong ng mga uyap sa Wiljun ni mo. Kay bisan pag wapas siya uyap, no? Di mahitabong ng mga uyap na siya ni mo, kay matod pa niya na ako, no? Wag yun siya gusto ni mo sa gamay. Sa gamay lang yun.
0: Masukot, Raman, ang takugod ngayon akong uyapon. Bahalag duhami nga iyang uyab. Basta magkauyab lang sa dmi.
1: Oo, kung na pwede mo, Yuriti Joy. Bisa pag-igo lang kanya niyang tilawan. Okay na niyo? Bahala na bangkar ka?
0: Sige, uy. Ari na lang ko, Andres, uy. Salamat sa imong pagtambag
1: na ko. Uy, ati say, ako pa ikaw, no? No, kuan si Limwil ba mo isugta? Sugto ni Miss Limwil o dili ka try me.
0: Oh, ha?
1: Suwe ko.
2: Ikaw ba?
1: Ikaw, katawaan lang yung kanin mo. Mga referensya ni mo, katawaan lang tanin mo.
0: Pag-ilom, oy.
1: Try ba na to?
0: Dili ko.
1: Oh, ligi. Si Limwil, ang saman.
0: Kung si Limwil naman gani, ang imong giingon.
1: Limwil! Igugma ka na ni mo! Nataas mo kinagikog!
0: Daddy, gani ko. Mas may pagmatiguang daga na lang ko. Arin ako, oy.
1: Oy! Oy! Pidadako kayo sa gusto ni mo, oy! Slimwell, dako ko! Oh, ano yun, Mino? Pidalo, oh, yes, kong miga, oy. Eh. In love ko siya ang Wiljun, ha? Kuyaw tripingan ni Wiljun ni kanahan. Bida, mapaangkan yun ni oras, man!

0: naman sa ikaw mga yip ni Wiljun ba?
1: Nakagusto gid lagi ko niya day oy. Amot ba oy nga no ingon ani magibati nako nga to niya?
0: Para nako no, di gid maayong imong nahuna-hunaan. Kuya usak ya ni Wiljun ang dako ni mong gusto niya. Basin iya kang uyapon, unya pahimuslan, o pagkahuman, iya na daing likayan.
1: Di tingali, uy. Kundo na ni mahitabo na mo. Iya na tingali kong mahalon, uy, niya pakaslon.
0: Hmm? Di ta ka mahimong pungan sa buhato ni mo. Apan, kinala ikasultin ako ni mo ha. Dakong sayop kung imong ipadayon. Kay dili gyud ni magbunga o kaayuhan sa imong kinabuhi, tisi.

0: Naibaw ko. Nga, nakagusto kayo na ko, DTC. Tumantay mo ko, anak. Aban, ayaw ipamugus ang imong kagalingon. Aros ako magkauyab ta. Kaya kung uyabon tayo ka, igo rin kita kang payamuslan. Huwag din na may tabo nga mga sawa ko ni mo kay huwag mo kayo gusto rin mo. Huwag mo kayo gusto rin mo, bisan gamay. O, sa mga tingin, huwag na ko ganahin ni mo. Karoon kay ikaw ang kayo, miyatay na ko din isdan. Aron imo kong panguyaban. Muna kong si Rantrax ini. Ako may atngan ba? Atgas mga babae. Rantrax, bantay ka na.
1: Ay. Si Randy?
0: Alagi. Pero kabagasan ni mo ugnaw eh. Nga, mamugos ka ba? Mugos ka glaki nga, uy gusto ni mo. Swerte ka lang. Gadili ko mapahimuslanong pagkalalaki. Kaya kung mapahimuslanon pa ko, awa na eh, gijerjer natin kang maayo. Kabantay ka na. Ang pagkauman, kung mababdos ka, di kaya natin ka. O, di ka na makapamugos nga akong pakaslan. Kay, ikaw ay gusto nga, gijerjer natin ka.
1: Sakita ni mong manulti, uy.
0: Sakit ba?
1: Dili ko babae nga, uy, dili

0: Gabaan ka na ako, Wiljon. Magpangita na ka na ako kung biyaan ka na sa babae nga imong hikok ba? Mahayan ni mo ang imong pag-insulto na ako karun.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor do na kuy heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
4: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na migmati, pa-check up, pas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nya ko ito, inom na po ko. 3 times a day, kapi dyo ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. It's Melly Francis.

0: Bygone, 100% Knockdown.
1: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke gud yan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Luya ka ba?
5: Aduna ko'y gibati.
4: Way gana ug masakiton?
5: Kalisod na ko.
4: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Pila-Pila. Paragis Pila-Pila.
5: Maraming salamat po.
4: Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world.

0: Or kahit sa inyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Na ay high cholesterol o diabetes?
6: Oh no!
5: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang ublock sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
6: Yes!
5: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
9: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
19: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang likap na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
18: Uh-huh. Dili hapdos.
19: Okay na kayo, good Ma'am.
18: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
19: Wala po, Ma'am.
17: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: Ni aka kay mamisita ka ni Tese.
1: O nang, kana kun iya kong atubangon. Kung dili, huwag ko'y mahimo. Manaog kong balik.
0: Sige, dini ka lang sa sala ha. Sakon ko sa taas si Tese. Diha ka lang una, Dong Limuel.
1: Sige nang. Last ko na rin pagdiga ko ni mo sa kong kugma, day Tese. Kung diligay ko ni mo sugdun, kalimta na sa kasahimpit. Og mangita ng kuglaing babae nga akong panguyaban.

ko pa ikaw. Sugton mo na Slimwell. Kay klaro kayo nga nakagusto gid na siya ni mo. Sige, Maui. Bahala ko ako'y gusto niya. Sugton ako siya. Kay si Wiljon, nakabati mo kong istorya nga. Buwag na kuno sila siyang uyab. Pero lain babae masab ko nung iyang giuyab ka rin. Nagpasabot lang ka na, Day. Gatili gud siya ganahan ni mo. Kay dihang nagkabuwag sila og sa iyang uyab, dili man ikay iyang gipanguyaban. Busa ayaw pagsigig handom na itong tawhana. Kay matiguang ka na lang sa suok kung maunang magsigig kalag handom niya. Sige, Ma. Kanaugunsan ako si Limwell. Ugsugto na lang nako siya.

0: Salamat taon ha nga. Happy ka sa tong panag-uban doon dahi, Tisi.
1: Kay buutan na sab ka. Og sa pagkatinuod lang, ining tulog ka puwan na itong panag-uyam. Nakat-on na sab ko sa pagkikok mani mo, Lemuel.
0: Salamat taon dahi, Tisi. Og, dahi, hangyo po ba? Manutag ni Tel. Mga sawa bitaw ko ni mo?
1: Bueno, ihatag ko na lang ni mo ang gusto ni mo mahita ko. Bahalag dili patakasal. Sige, mauban ko ni mo sa dapit nga gusto ni mong dad-ani mo na ako.
0: Salamat, day. Daganig salamat, day, Tisi.

0: Limuel, katambok sa imo. O taas kaayo.
1: Uday, ang unang babae nga nakatilaw ini day, na Kuya Panjud.
0: Ha? Huh?
1: Ug iya ko nga gibuwagan kay di na siya kagwantaani.
0: Kanmao, ayaw na lang nag-ikuan ako. Mas makuya pansap niya ko.
1: Ay, kabalaka day. Ni ako'y gidaan nga duprikan.
0: Ha? Huh?
1: Ako ning ihaplas imo. Ug sa kuapod para mudangog. Ang sinaw na. Ah, ang imo sabi. Akong butangan o gamay nga. Lubricant.
0: Di ba bugnaw-bugnaw, no? Hanghang kamay.
1: Alibi. Ato na ning ikuha na. Ang ako sa imo, ha?
0: Agad! Kasakit, ana. Ana, bitas ka na, eh. Grabe kasakit. Limer. Hulbutas ang ganiyot dong. Hulbutas ang kaisapit kayo.
1: Apit ako.
0: Apit. Apit na dayon. Tampaoy, marat ako kakuya po. Kamura mo pa ako kung pananaw. Ang agay. Muel.
2: This Time Check is brought to you by iBerry.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa muso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hulo.
5: Ma'am, bagsa presyo na ganit sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
9: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
10: United Home.
11: Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

Nakuha kita nga kong kaputli ni Limmer na itong higayon na sod sa motel. Humans na hita po. Gipakaslandain ko niya. Ugwa ko magmahay na siyang ako na bana. Kay krapyang niyang pagkikukma di rin ako.

Magkatumang kasama ang kaagin ni TC, Dinhining Tulpanon. What's the style? Grabe ang paghigugma e-style. Kini mga kong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This news is brought to you by Neustar Online. Experience Neustar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na pag 1 month kape na ayaw na ako.
3: DTX 500! Pumali sa mga butika.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
7: Day andak, nganong masulubon man ganang naong nimo?
8: Naluoy manggo ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pag yun ang yang blood sugar.
7: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The one food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
2: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
14: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y paragis bila-bila, aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
15: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago ako ang trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ito ko naman. Maninda ko liha. May asa sa bukat. Dahil palingki.
16: Agri na, palingki.
15: Oo, maligya ko liha.
16: Ano ang maligya?
15: Mais. Mais. Sikol.
16: yung sa bawang mo sa kanay, sa naminaw ka ron, sa inyong disimul na sa inyong bati na nawala inyong matapin sa panawas din sa itong doktor.
15: Katong ako maka sulay ani, sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, nga naapo ng umah, hindi po iyang ginom. Mo'y ilgamit niya, kanang gika sa sabaho, padong sa sabaho, mainom siya ani. Siya makabuha, mayroon ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
14: Busa sa unsamang badatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
17: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nagiumol human ang ilang himaya na humlak?
8: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
18: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Karol Yudayon!
19: Christian, anak ni mo siya! Nanugod na imong palayason!
18: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
19: Unsa?
18: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
8: Hindi lang ko layas, tay! Laman ka mo, nanay!
19: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
20: Kumusta ka na, aking mahal?
19: Kinsa ka?
20: Ako kini, si Jigo Salvador!
21: Kaloy, pawasawa ko.
19: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
21: Mar.
19: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
18: Nagunsa ka din eh.
21: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
18: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Dayas na yung panimay.
21: Pasaylo ako, anak.
19: Ayaw pagbiya. Ayaw magbiya, eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba ang

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: tiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put na ming mati ka niyo. Pa-check up ko dito. Pas doha pagdud ko sa Regan o diha sa Sigaboy. Balik panatantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Lami na. Wala na ko iginom ro nga mga kuan. Unsa nga lain nga tambal.
3: Titik.
2: Oo, wala. Kana na lang jud. Sa kapi na lang jud niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga Bilabila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud, ang naghatag ng mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unta mo inom na pugko 3 times idi kapi jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. May galang kumusta, may galang ka na tuntunan. Yan na sa Dinyo Higalas, kanginan Ray Arellano, ubasang kong partner, wala yung gwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Mga kasama, tistingin ninyo ang coffee nga avocado coffee mix with guava. Bisan mo inong pamugdagahan, makatumog gihapon mo. Og ayaw sad kalimti ang Paragis Bilabile Plus Herbal Capsule.
0: Og ginuman mga higala nga itong Paragis Bilabile Herbal Coffee, suwayin ninyo itong wapo makasuway. Kay lami kay tanan kigawas nga makapalagsik na makapagkana pa. Alright. Bueno, shoutout sa itong mga kabubiruan de Estolido. Si Toper Labajo, April Ripongasi, Dave James Buhawi, Nanik Navarro, si Emlex Villa Imosa, Boy Badjiara. Ikan gini ni Pedro Pongasi. Okay man, si Rosalina Impeles, Dios Katangkungan, Basak Pardo Dos, Katangkungan Dos, Basak Pardo, Cebu City. Si Junior Albarracin, Porok 5, Nabunturan Dabao de Oro. Okay, si Lucia Buloy, Dios sa Dila Rusa, Calatrava, Negros Occidental. Alright. Okay man, ikan ito ni Ricky Bangis Garing. Laing shoutout dia ni Rooney Gludobi, si Regan Ars, Hindi Sabuan, Tutski Jutsin Kar Aircon, si Yataki Kitamaki, Yataki, sudah ito ko, Yataki Tamaki Wasa. Okay, si Rosbel Kimilda, Kunkwamilda, si Dennis Lubo, Manuel de la Victoria, Bruce Giruzaga, si Crispin Abio, o ginuman ni Nilo Butay. Alright, gikan gini sa ato ang Bisay Founder Bangag sa ilong huwilay guna itong writer, director Moji Kumpok Rakasa. Alright, bueno dito maglangan niya lang sumpan nila itong sugil lanon. Napugo si Christian sa pagpahuwang mukuwarta niya kay mahalag was siyang iskutan ni Mando ang bahin sinitabo dito sa Manila. Sa laing bahin, busy kayo si Clara o Gary sa pagpanila sa ilang mga baligya gika sa Manila. Dito silang dapit ni Clara, nag-abot sila si Jigo. Kung sila ni Jigo nga ni Adtong Tumura na maligya sa desa yung mga kinumpra sa Manila o naglali sila. Sa pag-uli ni Clara sa ila, gisugat siya o maayong balita ni Gary o gitunulini ang hali. Lipay kay si Clara nga nakaingon nga paldon saan. Niya rin ang sumpan nga itong sugilanon, Himayang Nahulak.
2: Nang gano'y matapos na lang ang tanong.
3: Ah, nindot kayo nga balita. Nagkukog halin, misa niya lang ko sa bahay magbalik niya.
4: Ay, natural. Brand new, barato na ba yung atong tinda kaysa mga mall?
3: Ah, niya o, akong halin o.
4: Pila man ni?
3: 5,000 kapin!
4: Palto na sab!
3: Kusog kayong halin, oy! Ugarahan kay mga customer sa itong produkto!
4: Ay, mapagay!
3: Oo, lagi! Nenot ni negosyo ha, Clara! Maungkon mahimo! Pagumpra pagdaghan sa Manila! Balik sa Manila!
4: Ah, onsa?
3: Oh, pagumpra daghan ito! Aron daghan o kapilian ang atong mga customer!
4: Ah, oh, puwing Gary! Ing nangyataka kung mularga na sab kong balik sa Manila!
3: Sige, sige, sige! Larga niya puwing balik sa Manila!

0: Dili sa ingon nga magbuot ko si imong kwarta, Christian. Kay bisan og asawa ko nimo, wa gyud mo batasana nga ako may mugunit sa imong kita. Pero nahibaw ka gyud ron sa atong kalisod og panginahanglan. Ngano na ka ako pa magyo kag pahuam og kwarta ni Paring Mando?
1: Naluoy lang lagi ko ni Paring Mando. Lisod kayo niyang kahimtang.
0: Oh. Dili ka nga mas makaluluoy unya tapuhon, Christian? Parehas mong way income og way trabaho.
1: Sige lang, good. Mangita niya ko po ng trabaho din sa Pinas. Samtang huwag pa may pabalik ka sa gawa sa nasod.
0: O kung saan trabaho ah?
1: Bisa kung saan. Basta makatrabaho lang ko. Huwag may income na unya ta.
0: Ikaw ang mag-igo, Christian. Magtinabangay lang, good ta, good. Why imposible o dili lisod ang tanan kung magtinabangay ta.
1: Husto ka, Mara.
0: Mahimo mang ganig, manawat na lang kog labada, Christian? Aron sa makatabang ko ba? Dugang income ba?
1: Oh, ikaw mag-igo, Mara.
0: O baka ha, manindamig snack sa mga bata.
1: Mara.

0: sabar ha. O saan nagluto ni mo? Murag lami, dada.
1: Nag-banana queue ko, Christian.
0: Banana queue?
1: Amo ning itinda sa atong mga silingan. Mag-display sa misagawa sa bay. Ahiyawat na lang. Ginagmayng panginabuhian samtang wa ka pa makabalik sa Middle East.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha daghang kay bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuig ipang bati tanan daghang jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisig yon, gisuwayan na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw kulabon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Nay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape.
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yan naman ko yun, no? Niya makasaka ko. Kalagsan. Oh, bukid doro. Gani ay.
4: Abukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Abukid sa...
5: Gani. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
4: pa ka sa bukid di ko ka saka
5: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwedeng iya ha
4: pwede na magkatkat tayo ka sa bukid
5: katkat to ba tanong mo yung magrapag ito atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalungsong po eh ka nang tiguang naman kay ka salamat
4: hindi pa kanan yung mulay
5: siyon
4: Lido
5: Alberto
4: tulay mo idad
5: ay ito anak ano binta na ka
2: usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover.
5: So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
6: paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Abila edad mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila

0: Una, unsay pung sa mga bata?
1: Oh, uyon man sila. Willing silang mutabang. Gani si Jayan Angel, plano niyang isoro ini sa itong mga silingan.
0: Mo ba?
1: Unya si Arthur Pod, plano sa niyang maninda sa iyang eskwelahan matagklase nila.
0: Kabuutan sa itong mga anak, Mara.
1: Nakasabot sila sa itong kalisod karon, Christian. Ug andam silang mutabang.
0: Mara.

0: Ma, nahurot ang akong baligyang pananakyo. Ganahan na nga itong mga silingan.
1: Mayo hinuon, Gian Angel. Ay, pagkabuutan, gini mo, anak.
2: Ogma, ma, maugi hapon, ha?
1: O, Gian Angel, salamat ka, ayunak.
2: Plano sa nako, ma, nga, kaya nakagraduate naman ko. Gusto ko manarbaho, ma.
1: Wapagani kay lisensya? Pahag board exam una.
2: Onya na lang siguro, ma, kung may kwarta na ta. Kay dugang gastos na sad na.
3: Sorry kayo, Gian, anak. Di pa kaya ni papa ni mo.
2: Sige lang pa. Nakasabot naman sa ko sa itong kalisod ba?
3: Ayaw ka balak. Kung makabalik na niya ko pohon, maka-board ka na niya. Maka-review ka pa og eskwela para board ni mo.
2: Salamat pa.
3: Unsa ba ikatabang karon ni mo din eh, Mara?
1: Ang kanang pag-undang mo sa imong bisyo sa pagpanigarilyo, dako na kay nag-ikatabang sa itong pamilya, Christian. Busa ako na ibahala ining tanan.

0: sa nabusog na.
1: Nagamit na ginato ning pinalit ni mong ice crusher sa Middle East, Christian.
0: Saan mo lanin mo?
1: Nami kayong ipari sa itong banana cue ang halo-halo. Labi ma kay ting init ron. Grabe ang kainit, di ba?
0: Maugyan. Pero lahi na kayo ang panahon karon. Init kayo niya mo kalara sa pag-uwan.
1: Maugyan. Resulta na ni sa climate change.

Husto si Kylie. Maayog kita ning negosyo, ha? Kung mag-permini, mapalit ko na ako ang tanan akong luho. Mao mas maayog magkakumpra ko og balik sa Manila. Pero, ang pangutana nga nagtangag og dakong ganti, kung mauyon ba si Christian nga mabalik mag Manila aron mangumpra? Mas maayo man ko nang naa siya kay siya ay financier. Ganahan ko, anak!

0: Kumusta ni Kalinis ka sa bahay?
1: Ni, daghan-daghan, hapit naman gani mahurot yung tinda kong banana cue.
0: Mayo hinoon. Uli ang imong halo-halo.
1: Nahali na sab.
0: Depende lang yun sa mga tao, no? Basta blus karte lang o maning kamot, lagi makita.
1: Maog yun.
0: Tiyo mo nang nirata sa gawa sa bahay, pero may income na.
1: Diskarte o kogi ragi pohonan, Christian.
2: Papalit ako, banana cue.

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa una, kaya kada gabi, magbiko ka kung batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako, si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parag Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang iyang guban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lakunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako duha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng duha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo.
2: Uh-huh.
1: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
2: Ah,
3: asin.
2: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan igibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nag-PT ako, tulay mo siman, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Oo.
1: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka Binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon. Anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusaling Street, Cebu City at Bangsa the Freeman. O gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa. Kasayuran sa maayong panglawak.
8: Kamu ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihakusalim Street, Cebu City, at Banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
9: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
10: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym, punbaya ako, Sir GP.
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
3: Mm-hmm.
4: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po ni nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dere na mo sulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 og MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas ug uban pa nga mga kinahanglan nga mga antioxidants.
11: DTX 500.
12: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natog exercise atong muscle. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise. Usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Usay normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palakit lawas,
4: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
4: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
3: Correct.
4: Sayang na, magsila ka exercise, wala mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injure imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
3: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus

0: ating paggaon. Naapay di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune booster, Mighty C.
1: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
2: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun, pag human nila gligo, Sir GP, unya dayon, magbutang sila og klinika diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. So sa mga gapanimahog ilok niya, kiniradyod ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa klinika diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
1: Ay, perfect.
2: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinuon frontal effect.
2: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
1: Kalami.
2: Unya, inom pug kag extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
2: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
3: Victory Bio!
4: Ako si Aying, ganabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Victory Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
3: Victory Bio! Ang Victory gamay Visio! Ang Visio gamay Victory! Kapalit sa mga butika.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up, maoy first-come, first-served basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kusab si Dr. Ramil Oy, gisigi ba ninyo inom ang inyohang ditribayo? Hinautunta, gisigi ninyo inom ang ditribayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
1: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang ditribayo sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pankreas.
2: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga mao'y tighatod sa imong glucose sa cells. Aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
1: Oh.
2: Diabetes type 1, mm-hmm. ang pankreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay mohatod sa glucose paingon sa imong cells.
1: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo.
2: Mm.
1: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
2: Mm.
1: Ang ugat mao ni dalan.
2: Mm.
1: So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may mohatod nga track.
2: Mao sad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Mm. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
1: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
2: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka.
1: Mm.
2: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
1: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata.
2: Mm.
1: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Bait kayo no.
2: Mm.
1: Nga dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
2: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP.
1: Ug
2: ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood.
1: Mm.
2: Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
3: D3 Bio.
8: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
1: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
2: Correct, Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
1: Mm-hmm.
2: Naisiying, Sir GP, nga mingon,
1: Unsaman?
2: The larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So, Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Mm.
2: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin.
1: Mm.
2: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
1: Sa ato pa, Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
2: Mm. Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir GP.
1: Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
2: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini.
1: Mm.
2: In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong i-considerar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
1: Oh.
2: Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inuba nan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
3: D3 Bio.
2: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato, Sir GP.
1: Mm.
2: Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
1: Muna giingon dok nga dili tanang tao nga gadoble og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na juice ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
1: Kayang-kaya
2: jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria, virus ug fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Mm.
2: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na na Sir GP sa added benefit.
1: Oh,
2: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men do. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
2: Najud panahon, Sir GP, nga lami jud inom og kape, sabot na kong laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Monay gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
2: pa.
1: Of course.
3: DTX Coffee Mix.

0: DJX Coffee Mix.
1: Kumusta sa mga butiga?
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Pero Dok, og naman siya ay extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga naay diabetes.
3: Mm.
2: May kamahalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kini mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric, nitis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mga mga butiga.
0: Kining tulumanon, hatud ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga dunay Visio. Ang Visio nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
2: Mm-hmm. Akong unahan, Dok. Mag D3 Bio ko o dili na mag plain D3 tungod kay wala ay extra virgin coconut oil ang plain D3.
3: Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
2: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
3: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
2: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
3: Mm. Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
2: Ano man, Dok?
3: Kay ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
2: muluya.
3: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
2: Mm.
3: Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria og viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells.
3: Mm.
2: Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
0: D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3.
1: Mapalit sa mga D3
0: Bio.
3: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 igisulayan.
2: Di kulikta, dahil ka, Dok.
3: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
2: Oh.
3: Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-print D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
2: Meaning, ni-upgrade ka, Dok. Ka?
3: Mm. Mm.
2: Napayo sa Dok.
3: Mm.
2: Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
3: Nga naman, Sir GP.
2: Kay usay manggo, Dok, makita manggod na ako ang mga nga nagalayog.
3: Mm.
2: Oh, ning mga anak.
3: Awayay.
2: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan.
3: Mm.
2: Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
3: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
2: Oh.
3: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
2: oh,
3: inom kag D3 Bio. Mone, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo.
2: Mm.
3: Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
2: Maghimo kag desisyon.
3: Ay balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
2: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
3: Kanang D3 bio Sir JP na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 bio.
2: Kampyon.
3: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 bio. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 bio.
2: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhot.
6: Kamu ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C og DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon og check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
8: karong September 7 to 18
9: 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0840 one.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa.

0: Now, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget? So

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ikaw lang kumustag mayang gabi'y kanatong tanan. Sa makausap ang welcome, welcome o welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 1, unang adlaw sa Bear Months. September 1, 2026. Of course, ay swatang mo na usab ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa nagngalan og Fate. Ganahan nga ko ba sa Bear Months na bay? Murag mas daghan tag buhaton, mas musamot taka busy, og mas daghan tag gi-expect. Osmong kong standby Fate, alang sa imo sa of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
Siyempre nga itong Nan's Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapananaw o nindot na panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Usbong ko yung Stand By Faith, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

naging controlling na siya ate. Madudahon sa tanan na kong lihok. Daghan na ang bawal, daghan ang dili pwede na kong buhaton. Ako ang nag-adjust, ako ang misabot. Kay kumusupa ko, mamahimo na mong away. Dili noon ko niya ginapasigitan physically. Apan, di makaon-usahay ang sakit ng mga pulong. Kakasakal na ko ate. Apan ako giyon na una, ang maayong aside. Ang iyang pag-atiman, ang iyang pagpangga ka namo sa akong mga anak. Siya ang mabangon og sayo para atimanon mi. Naamiyaya apan hangtod nga na siya'y oras, siya ang gabuhat sa mga bulhaton para sa mga anak. Busa matod ko sa akong kaugalingon nga, sa pikas bahin, swerte ko sa kumbana. Nagtrabaho si Bong isip medical transcriptionist ate, work from home. Dako iyang sweldo o ga-flexible ang iyang oras. Samtang ako nagtrabaho sa usa ka government agency. Kasagaran, mugawas ko sa balay o bugahin og pila ka oras sa trabaho. Makaingon ko nga, maayo ang dagan sa mong pagpanag-uban. Simple, apan kompleto. Adunay panimalay, adunay mga anak, adunay trabaho, ug labaw sa tanan, adunay bana nga akong gihigugma. Apan ate, ang problema ang iyahang pagka manggidudahon. Tingali tungod kay naara siya sa balay. Sige, kaingon ko na, work from home ang trabaho niya ate. Kumugawas ko, mangutan na siya asa kung maadto kinsay kauban o isay akong tuyo. Gusang orasa makauli. Usay, wa pa ko kagikan, pangutan na kung usang orasa mabalik. Kung doon ay seminar sa opisina, daghan na din siya pangutan na din ako ganahan makiglalis ate. Muhilom na lamang ko. Hangtod sa kahigayon, mas nagpasamot sa ihang pagduda nga rin ka na ko. O sa kagabi eh, nga para na ko ordinaryo lang nga gabi ati apan mao kani ang hinungdan nga nagubot ang among pamilya. Ate, aday o sa kabutang nga wa na sayod si Bong, labi na mahitugot sa problema sa akong pamilya. Dili na ako gina-open nga to kaniya ang akong mga personal nga problema ate. Kay imbis suporta ang akong makuha, disappointments man. Na-experience na ako once nga busa, wa na ko nagsuway sa pagsulti pag-usab. Ang ako pamilya, miagi og grabe nga problema sa financial ate. Ako mama nakasuhan og estafa. At wadlawan na nawag si mama nako. Magkita mi sa usa ka Travelers Inn. Nangayo siya og tabang nako kay gatago-tago na siya ate. Nanginahanglan siya kwarta. Dili na kong kantidad. Nga pwede rin ako matabang ato kaniya lang ate. Ang akong pag-adto sa mong lugar, dili lang para ihatag ang ipangayo ni mama, kung dili paghatag. O emotional support nga ato kaniya. Kay lagi, kaysa magtago-tago siya, giignan ko siya nga kaya niya ato bangon, dili siya mahadlok mo atubang. Gisiguro na ako nga makakuha. Si mama support, agikan ka na ako sa kong maigsuon. Ipabati na ako kang mama nga bisan sa iyang problema na ami ng iyang mga anak. Apano ako magdahom ate? Nga ang maong intensyon sa pag-adto ko sa maong lugar. Nagbunga kinikagubot sa pagpanag-uban namo ni Bong. Gikan sa opisina ni diretso ko sa parlor para magpa-pedicure o manicure kay panagsarap po din taon ko ate, makadaliket. Nalanggid makundaan ni Bong nga pwede bang muagi una ko. Kaya haskang sakita na sa kontiil. Paghuman, mag-grocery pa ko. Samtay na grocery ko ate, nakadaw itong tawag ikang kang mama. Nati kayo na. Moto nga, dali-dali kong miadto kang mama ate. Para magkita na pod mi. Tuod man, nagkita mi sa kong inahan. Nag-istorya mi kadyot. Huwag akong itunol nga to kaniya, ang akong gamayang tabang ate. Wala po ko magdugay, milakaw ko. Ang importante ka na ako nga matabangan si mama para makapiansa. Ayaw siya mo surrender. Ako masayod. Nakita ko sa igagaw ni Bong. Nag-text kini kang Bong nga nakita ko niya sa may Travelers Inn. Grabe ang tawag niya ka na ako. Wa na ako natubag. Lagi naka-silent akong phone. Ito yung kayo na ate. Gidi malas na lobat pagid ko.
Mahinungdan nga sa diyan nagsakay na kong jeep, wa na ko makakontak sa kumbana. Pagabot sa balay na kurat na lamang ko nga kalit ko niyang kipasakitan ate. Unang higayon nga iya kong gidapatan. Grabe niyang sukuan ako. Ate, gusto kong mo explain. Apan dili ko niya hatagan og chance. Grabe ang iyang pagpanghusga nga di ka nako. Gina-name calling na ko niya nga bigaon, prostitute. Grabe na kong hilak, ate. Ate, gayo na. Nakiadto siya sa Maong Inn para mahibawaan ko no kung kinsa ang akong kauban nga do. Tignan ko siya mga tumi na si mama nga do. Apan wa ko masayod ate sa room number ni mama. Kay lagi. Hagitagbo raman ko niya sa akong pag-adto. Gisawayan ko pagtawag si mama apan naka-off ang iyang phone ate. Mas nagdudahin na akong bana. Kay kasigaran may gawa sa in ate, magpartners man. Bisa sa dagang tao, wa na siya preno ate siya makasuko. Sakit na kaayo ang mga pulong. Wa ko mitumpang ate, kaya nasayod ko nga. Mudako lamang ang papanag-away. Paguli sa balay, padayon gihapon ko niyang ginapasakitan ng istorya. Ate, bisan sa anong explain, di naging siya mutuo ka na ko. Nakahukom siya nga. Magbulag na lamang ni. Nadi gayo na ati, ako gipalayas. Mismo sa mong panimalay. Wa niya gipadalang ako mga anak. Nihila ko ate. Apan matod niya, dili ug dili niya makita ang akong mga anak. Mokin ang pinakasakit ang gibuhat sa kumbana nga rikan ako. Dili lang tungod ka niya, pati akong mga anak ate nawala ka na ko. Natutungura. Wako'y laing isaligan. Mga labang makagagahom ate. Tungod ka na sayot siya kung siya tinuot. Iya kong gihusgahan ate. Gihimo ko niyang daotan sa iyang pamilya. Ngaway klarong ebidensya. Ito'y gayo na. Nakaingon ko. Kinahanglan ko mubiya para sa kong kaugalingon. Sakit man. Pero kinahanglan akong dawaton ang tanan. Tingali. Maukin akong kapalaran ate. Mihim akong desisyon ng matalikod na lang sa akong pamilya at ATR.

Sabi mo, ate, grabe ka ulo. Pas-pas ka ayaw, Mikayla, pang chismis. Nga nasakpan ko nuko sa hotel nga doon ay laing kaubang lalaki. Lahi na ang nanggawas sa mga higala, silingan, paryente o ubang mga tao. Puno sila sa pagpanghusga. Apan mo, ano kay pakialam, ate? Wa ko'y ang i-explain nga ito kanila. Kaya nasahid ko kung si kamatuuran. Nasahid ko ka gusto lang niyang i-prove, ate. Nga dali ko niya mabayluan, nangita siyang ipuli sa akong lugar. Ate, gitapos ko na ang akong relasyon sa akong kapikas. Uban sa akong mga anak. Bisan grabe kasakit. Pila ramay sa gilanon. Nagpadayon ko sa akong kinabuhi, ate. Nag-adjust. Ako na sayran, buntis na ang babae nagipuli sa kumbana nga ni kanako. Wako na lang sila hilabti, ate, kaya di na ko gustog samok. Gipasagdan ko na lang sila. Apan, ate, ang kamatuuran, magpabilin yung kamatuuran. Ug di gid matabunan sa bakak. Ang igagaw ni Bong nga mao'y nakakita na ako nga misulod sa maong in. Nagkataon nga nahimong supervisor, ate, sa maong in. O siya pa ang na-assigned sa CCTV monitoring. Naging curious siya, ate. Iyang gipangtanaw ang mga nangagi ng mga CCTV footages, ate. Tingali na intriga siya kinsagid akong kauban. Iya kining gi-review. Finally, nakita sa CCTV nga akong inahan ang akong kaistorya nga naghinilaka paminduhan ni Mama. Gikuha niya ang footage o gipakita sa kumbana. Nahigayunan na pamatud-an nga wa ko'y isa. Narealize ni Bong nasayop siya o nagdali-dali siya sa iyang desisyon. Ate, nagmahay siya sa ipapanghusga nga rikan ako. Nangitag pamaagi nga magkasulti ni. Nangayos siya pasahilo, ate. Diangko niya nga nasayop siya. Abi mo, Ate R. Human sa dugay nga panahon, nabati na ko ang usa ka butang. Ang pagpangayo niya pasahilo ay ang paghilak sa kong atubangan. Kapanambot ba, ate? Tingali, sa daghang kasilag sulod sa kong kasing-kasing. Di na mudulot sa kong kasing-kasing ang iyang pagpangayog pa sa ilo. Oo, nahigugma ko kaniya, kaniadto. Apan karon dilinan ako ikalimot. Nang gusto ko lang makauban ang ako mga anak. Siya gamahan sa mga bata. Apan komplikado na ang tanan. Doon na siya bagong asawa. O gani, doon na sila'y umaabot ng anak. Ang gusto ko lang makuha ang ako mga anak, ate. Apan matod niya kanako, mag-uli mi. Suportahan lang kuno niya ang babae. Mihangyo siya. Buuhon na mo pagbalik ang mong pamilya.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana, kung unsay akong sekreto, nga bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed o bili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine ginako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat ka ni mo, Faith, sa pagpadangat imo suwatang paningaton tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. O say ang ibuhaton, makapasaylo ka ba sa imong bana nga grabe ang pagpasakit ni mo in terms of kanang gipasanginlan ka, gipalayas ka sa mga butang nga wag gid mo nabuhat? And then now nga na-discover niya nga sa iyo pundi siya, makiguli siya, okay lang ba na? Well, anyway. At ano yung sagutan, syempre, kaoban na to. Deji Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene Cap, dyan na sana na itong mga suking tig subaybay.
0: And of course, ang ato nga URP professor, Cap.

0: Junjun de Asis.
1: Yes, pasurti ka adlaw day, Genova, na Ate Arlene.
0: Ang problema karon ni Faith, gusto niyang makauban ang iyang mga anak. Of course, wala yung inahan, nga di gusto makauban yung mga anak. Nga parang nawala sa iya ha, basta-basta na lang. Kaya gipalaya siya siyang bana, kaya nakita siya, grabe, no, nakita lang siya sa so, Traveler's Inn, wa nangutana kung sa'y rason, grabe, marag, obsessed mo di yung bana sa iya hanga, mag-gamay nga chance nga mutuo sa iya panulti. Anyway, of course, husband ko, DJ Nova Abaniel.
2: Kung ako, si Faith, dili na ako makibalik sa akong bana. Mm. Kaya unang-una, ma'am, karang, grabe oh, kasakit, respeto, no? Grabe kasakit ang gibuhat sa iya nga. Wala man lang galing siya gihatagan og time nga ma-justify ang kaugalingon. Wala gid siya gitagag kanang lugar ba para bitaw nga ma-prove nga tinuod yun ang ginaingon. So, nakita po na ako, ma'am, sa story ni Faith ba nga, yung bana, daan ang, kuan ba, madudahon.
0: Yes.
2: No, kuan kayo.
0: Kung na magkanang tungod kay na siya work, from home ang
2: yes.
0: Yung bana niya.
2: Yes.
0: Siya nasa gawa. So, yung bana na lang, nasak siya sa balay.
2: Oh, so, inga na daan, bati nga batasan daan mga, wala siya pagsalig sa iyahang asawa.
1: Nakita po biya sa Traveler's Inn.
2: Oh, dili, man. Oh,
0: pero,
2: wa man kaibidin siya nga, laki yang kauban na ito.
1: Makunsak mo mo di idea ka nung mga nanghit.
0: Kung makita lugar ka sa Traveler's Inn, or makita ka kung sa kahutil nga nigawas ka, sayup na.
2: Diba? Di, so, madudahon lang yung daan. Pero hugaw daan ang hunahuna sa iyang bana ba? Munang, para nako dili na deserve or dili worth it nga ihapong balikan ng iyahang bana kay imagine gipalaya siya niya iyang anak wala gipa uban sa iya kanang gihikaw sa iya ang panahon sa iyang anak ba so kung ako si Faith no kanang huyo ka na lang ngayon bahala ka diyan niya isa pa nakapaburos naglain si Bong
0: correct
2: so gipili man niya ang decision so kung ako na lang no ako na lang kuhaon akong mga anak no diha na lang kumubawi isa ko mga anak nga ang iyang mga anak ihapong mapasabot sa tanang mga nahitabo ba so diha na lang ako ibos akong atensyon ug akong panahon kaysa yes. Naman nga makigbalik ko sa ko ang bana nga aya pa kanimo nagsorry kay tungod nagkataon nga nabal-an nimo ang tinuod nga sa panahon nga
0: sirado kay siya
2: sirado kay ang una wala niya tagaig kuan kung iha na lang tatong gihato katong mga panahon no iyang gitagag chance si Faith nga sige i-prove sa ko nga kanang dili gid lucky mong kauban dato ano ang taba dili kay diretso niya gi judge
0: ba iya kung gi-mention nga si mama akong itabangan si
2: diba,
0: mama
2: diba wa gid siya ni tuo
0: ano dili ba siya mato sa gini kanan nga siya nangutana
2: wa siya nangutana
0: tinuod diba
2: so inya siya kasirado para niya murag diretso na niya gihukman ba murag dili siya kinaiya sa usa ka bana
0: yes
2: nga karbita hukman nimo dit sa imong asawa nga murag kamoy gauban pero wa kay pagsalig sa imong asawa so
0: correct.
2: What's the point nga makigbalik si Faith sa iyaha kay mahulog kaya po na ama parihar kaya
0: so,
2: po
0: ngayon na lang i-fight ang iyang anak. Iyang
2: mga anak na lang.
0: Oh.
2: Ayaw na pakibalik diha Faith kay mahimo pa kang miserable. So pasagday na siya no. And isa pa nakapabuntis sa saglain.
0: Oh, more the dubli na.
2: Oh, murag, grabe na nga damage.
0: Komplikado na.
2: Oh, grabe na ka komplikado. So ayaw na baliki. So pasagday siya nga kanang hangtod sa hangtod magmahay siya sa iyang desisyon nga gibuhat. So ayaw na, enough na.
0: Okay. Derita sa to URP Professor Cap Junjun de Asis. Doon na ba'y pamilya nga narasulbad pa ilang problema nga na okay pa after sa mga daghang panghitabo?
1: Faith, kanang imong ibalik lang taon ta, Faith. Katong imong mga sayop. Dili lang unaw na akining sayop sa imong bana nga na imo.
2: Asama siya sayop na bu iyang nabuha?
1: Pagkadako kayo sa sayop kalapasan ni Faith, katunay ato sa Salajing House, wala naman ang hitsi ang bana. Kay simple lang unaw ta kayo pag-text o pag-tawag kung...
0: At tanan na lang.
2: Kaya makabalo mangod siya nga, iyang bana, madudahon. Hindi na mo tuo.
1: Ang importante nga, nakapananghit. Karo kay na yung nakakita, na yung nakachismis. Normal, si Adan Bitaw, nakita lang ganito nga, duwa ka metro sa hotel ang iyang asawa, grabe na iyang hilaka, duda na kay si Adan, magini kay na-resolve.
0: So, pero,
1: katuwa, layo, distansya to sa hotel.
0: Sa lungon kita diri karo sa asawa nga Adan ba?
1: May ganito kay na-resolve lang na ni testify ko sa iyang asawa, dili palang ka.
0: Mo ba?
1: Ni testify ko kang Adan
0: okay,
1: nga dili.
0: Okay, sige.
1: Ibalik lang taon na imong mga sayo, Faith. Kay sa tinood lang, kung wala ka ni Adto, or kung nananghid man lang ka sa imong bana, nga, going ko dito.
0: Pero
1: kay,
0: ang kamulo ka sa kulang gid sa bana, bitaw ni Faith. Trust.
2: Pagsalig
0: yun. Pagsalig sa iyahang.
2: Wala siya'y faith kayong faith.
0: Oh, wala siya'y faith kayong faith.
1: Dili, tungod bang muna sa gugma ni Bong kang faith, mo na nga, gusto niya nga, kanang dili siya gusto masalisihan ba? Hinga na, imong i-analyze faith, kung unsa kagugmahan si Bong sa imo, niya, nasayop man ka, niya, ang tao, tamagoy ka ng sayop nga mabuhat. Na disgrasya lang nga nahinay ka niya. Nga, tungod kay medyo down siguro si Bong, grabe kasakit iyan gibati, dahil nag-comfort siya, nakapaburo siya. Pero ang pinaka-importante, manggudi afit, kada mabuo ang inyong pamilya pag-usab. Kay, luoy kayo mga bata, puro medyo sa mga bata.
0: So kung ang imuhang intention is, mutuho baka nga dilit ang mga bata mo'y makasulbad sa kadabang inyuhang duhang nga panagbangi. Kay, the more mo nga mag-ubad nga di na mo magkasinabot, mas maapektuhan ang mga bata.
2: True.
1: Nagmahay na gani, nangayon na gani chance.
2: Yung saan man ang nga, nakapaburo sa siya glain.
0: Na naman po'y laing, kung ano, na po'y laing pamilya
2: na. Laing pamilya. O saan, komplikado naman kaayo na.
1: Mao ka rin giingon na, katong naburosan, mo ito giingon niya collateral damage.
0: Ouch!
2: Ouch ha, kaluoy ba ng bayada?
1: At iba nung nagyapon to ni Bong? Fit, at iba na ninyo to kay anak magyapon to si Mong Bana. Ang importante wow. naman gudiya, nga ka ng buo ang inyong pamilya mag-uban.
0: Pero sabi kasbangin ka to bitang babae, kasayad man siya ng minyo si,
2: si Bong,
0: diba? Anong nitumpang man siya.
1: Makasabot lang ito si ate. Ang iha ato nga, insert lang kita sa kinabuhi ni Bong ba? Kanang nisaibit lang po ba? Kaya kanang sa panahon niya wala ka fit, di siyempre normal lalaki maguna si Bong.
2: Ay. So makita na to dihangaway panindigan si Bong. Nga imagine, yung gibiyan niya yung asawa, nangita sa glain.
1: Hindi rin siguro nangita, nag-accommodate lang.
2: Ay wow. Nakapaburo sa saglain niya. Ingana lang, basta-basta, iya ipadaplin da yun. Kaya mabalik siya sa iyong asawa.
1: Hindi magod ingon niya pasagdan. Ako, ay, ati man nun magod
2: niya sa pag-damage niya kang Faith, imagine na nga damage, sa image pa lang ni Faith, no? Sa tanan, mga tao silang palibot. So, dako kayo nga damage ang gibuhat ni Bong niya. Sa basta-basta lang lugar, may iyahang bawion, di na niya mabawi.
1: Ang emotional damage nga nahimo ni mo Faith, nga to kang Bong.
2: Wow.
1: Nga na inakachismis sa iya, ha?
2: Mo, lagi. Kanilagi mo to, chismis.
1: Dili mabayaran, usapi.
2: Mo lagi, mutuo dahil di kita madaot sa chismis. Wala ebidensya. Dapat unta nga mangita sa ebidensya ay magtutuo. Dili kay mga tuo ra ka dito sa chismis. E di, unsay nahita bo.
1: Emotional damage, brain damage.
0: Pero actually, ang problema mong guskang Bong, sa embana ha, grabe kayo siya maka-husga bitaw sa iyang kapikas. Kaya ang tinuod nga, kung tinuod siya nga nahigugma, dapat yes, ang nag-itagaang konsiderasyon ba? Iyag yung isubay.
2: Ngita yung palayas. Ngita yung doon siya ebidensya.
0: Oo, ipalayas niya nga.
1: Kaya nga ano, lagi nga na dito mang kagladjingaos na kita.
0: Nagkita mang gani nga na yung mamangad to, nagtabang mga dish yung mama, kaya lagi nagka-problema yung inahan.
2: Kinaiyagin ni Bong, kaya lagi, imagine si Faith, umugawas lang, pagitaon, wak pa gani siya kalakaw.
1: Normal kayo.
2: Pangutana lang ganun sa amu uli. Di ba na maayo nga traits o sa kabana?
0: O sa pa, pitugan mo siya nga si mama na dito na yung problema si mama akong gantuan. Dili ka alam matandog.
1: Basig
0: mama
1: palusot, ang gantuan. Palusot lang po ni mama.
2: Lagi, iya gani yung tangi-imbestigaran. Ano mang ni husgaman din siya nga. Tinuod na dayon to.
1: Mao gani na ngayon pa sa ilo. Kaya bawa na mong kamotoran.
2: Awa na, pila nakapanahon ang nilabay. Damage siya kay siya.
1: Power naman good yapon si
0: Bong. Kung ganun sa naka-move on na siya.
2: Yes.
0: Tibi alalim sa usaka inahan nga. Kalit mawala ni mo imong pamilya.
2: True, mawala ang tanan.
0: At ilang mga anak, nawala yung bala, sakit inahang, ipasaginlan ka. Plus, yung mga anak ko, pag inanauban, kay gipalaya siya.
2: Pati yung dungo, nawala.
1: Kaya waka na nang, kamubito mga asawa man po, mga partners ka na buhay sa mga lalaki. Kung na mo'y mga lakaw, kay committed na mo sa usa ka lalaki, mananghid mo.
2: Ama, unsaon niya pagkualagi nga, di man gyapo na musugot o mananghid. Madudahon nga ni, madudahon gani.
1: Balag di musugot, at least naka-inform ka through text. Oh, palangga, na ako diri, oh.
0: Na ako din sa Travelers Inn, ako mama, basing, kuan ka, apas diri.
1: Or, hiting ka ba ng cellphone ko?
2: Morag miscommunication po nila.
1: Nga nung wala mo'y kakasilfing na imong mama, anak lugar. Oh. Ebidensya.
0: Wanted gani.
2: Pero mo lagi, nahuman wanted naman. Wanted gani. Iya po siguro itong iprotektaan niya ang mama. Kaya lagi nga tago-tago man.
1: Hindi naman ka na nalipost. Ebidensya lang ba? Kapag, among ikagikan, na-post mama.
2: Kaya wala gani na kuwan si, wala man kabalo si Bong ata ang nga problema ang kuwan. Kaya dili gigistorya si Faith sa problema sa iyahang pamilya. Yes, kaya yes, lagi yes. Si Bong, kabalo na siya sa kinaiya ni Bong na basulo. Kuwan ragyapon siya, pungan siya, or dili siya tuhuan.
1: Namag-isayop si Bong. Pero yung mga noon Faith nga, sipiat ka itong nilakaw ka kawa panangid. Kaya babae ka rin nga, di manangid sa usa ka lalaki nga mulakaw.
2: Mm-hmm.
1: Nga, nakita ka dito sa Travelers Inn, kung si Balong pa, negative ko na kang Balong yun. Di ko na yung madawat yun.
0: Nakita lang. Mula yun yung problema ba? Nakita, Raman. Nakita. Ang nakita nga ni Gawas lang, wamay kaubang lalaki.
2: True.
0: Ang tinuod nga nakasala, kutong da, ah.
1: Mamagin ni Jimar o ni Balong, ma'am. Ato mga engineer. Mga tarong magkini silang lalaki pa makita daw nila.
0: Kung kotong daak, pwede na niyo pati niyong kapikas.
2: True.
1: Kaya naman kinangla ni kotong daak. Kaya nakita mo ni Gawas ito sa Travelers Inn.
0: Pero kung ni Gawas lang ka dito, isip, pwede di mo, yes, sakto to, gibag ipangutanan niya, ito kan magtinuon.
2: Yes.
0: Verify unta. Dali ang kay katong higayon ragwa po ni cooperate ang kahigayunan.
1: Sa iyo, pick-up-it.
0: Nangadto biya gid sila, no? Pero wala po yung mama na contact.
2: Oh, nawala. Na
0: kitang po rin siya mama. So, agad, pagkalo eh.
1: Mangayog ka pasaylo sa imong bana, Faith, nga magulit na
2: mga si Faith, mangayog pasaylo? Human na human na daot ang iha pangalan.
0: Time's up.
1: Kaya siya, kaya ang hinungdan sa ilang pagbulag, katong...
0: Mahalag di mo mag-uli.
1: True. Wala pagod pagpanangit.
0: Damage has been done. Gabi na. Isod na.
1: Mga bata na lang. Importante mag-buoy yung pamilya. Kay family man ba yan na si Paul?
2: Hindi na mabuo lagi, Kap. Kaya nga no, naanay, ni-branch out na siya. Naanay siya ilaing pamilya. So, pagbuo balik.
1: Collateral damage gani. At imanong rato nila.
0: Sumasalib. Sana siya ka na may...
2: Sumakabilang bahay.
0: Sumakabilang bahay na supastilan.
1: Eh, babalik sa normal na bahay.
2: Naningsanga na siya spika. So, di na na.
0: So, unsa mo kibuha to ni Faith? Move on na siya? O kalinta na lang yung bana? Or iyan na lang to noon yung... Tunlo niyang garbo para nga ma-buo pagbalik kaya mga anak kung mag-ubang sila pagbalik. Balita man lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong hibatig doon ko ng usahay, ang akong bitin mo, tata doon, di mo po gusto nga maghintin ko ka nga para sa headlog nga kapaliton sa butika kay nadlo ko dito. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mo tayo yung mga testimony nga nangaayo sila kay headlog sila. So, akong gi-tryan ng several taxon o UAID, akong gitari. So, muna kini ang ginintin ko, dagan ko sa'yo salamat lang at si Arlene sa iyang product. So, si Dina Adelianos, pagpuyo ko dili sa Purok Dos, Luis, Poblacion, Kidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
7: About po sa self-care, may disminuryahon po kayo. Pag mainam ko anak, usog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas na sa akong matres niya, muna akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ugad to sa hospital, nawala na dahil na akong mayuma. Gripsen Gonzales, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balik tapos syempre ato sa timbayaon. Hindi ko makalimot. September 1, unang adlaw sa Septyembre. Septyembre, okay?
1: Lapit ng bonus!
2: Merry Christmas, advance, Happy New Year!
0: Yes! Ito yung una mo greet ni Lagha. Merry Christmas!
2: Yes!
0: Ilahip ito sa Pilipinas taas kaya itong celebration sa Pasko. Anyway, gikan sa itong mga Facebook and YouTube viewers from Evelyn Magsino watching from Dipolog City sa Buanga del Norte. Avin, avid fan of yours. Ayan!
2: Maayong hapon, Ate Arlene. Shout out to Family Ambag, Family Bamber Family, Mandantem Family, Bundosan Family, Apayart, listening from Barangay Tamped, Old Kaabakan, SGA BARMM. It's me, Ruel Ambag, watching now.
0: From Crispiel Juantes Rillon. Hi, Ate Arlene. Good afternoon. Always magkapaminaw sa inyong programa sa sensor ni Ate Arlene, taga Negros Occidental. Occidental ko. Always yung kung kapaminaw sa radio sa live, ate.
2: From Von Clifford Lozada, good PM, ate. Shout out ko sa tanan taga Maramag Market, ate.
0: Good afternoon, Ate Arlene. Always ko nga nagapaminaw sa programa. Sensually, Ate Arlene. Taga Negros Oriental ko, ate. Always gapaminaw sa radio. O sa live ko, naglantaw from Wilma Ampere, Pio Quinto.
2: From Crescentia, Cardenas, mayong hapon po Ate Arlene. Shout out to Cardenas family, always listening to your program. Makawala sa stress, kapoy, og etc. Ganahan kay kumaminaw sa inyong program from Midsayap, North Cotabato.
0: From Susana Sobrado Abaw, I love your program, Ma'am Arlene. Always kunaminaw sa imo.
2: Good afternoon. Shout out sa Gallarde family sa Zamboanga City. More power sa inyong programa watching. Gimamaa Tuburan Cebu from Julie Gallarde.
0: Hi to Jovid Alingasa, still watching from Davao City.
2: Hi, Ate Arlene, DJ Nova of Cap June. Permi good me, nagapaminaw sa inyong programa. Shout out sa Tanang Kauban sa Balay from Melissa Joy Alvarez of Osamis City.
0: From Roslyn Baricuatro, watching from Dipolog City, Zamboanga del Norte. Loyal listener.
2: From Ronald T. Manalo, Ate Arpa. Shout out ko sa akong mga anak sila Miguel, Matthew, ug Marco Manalo from Hinaplanon, Iligan City.
0: Shout out to Nora Kabatingan watching from Surigao City.
2: From Angelica Rose Di Mapiles watching from Mahayag, Zamboanga del Sur. Hello Ate Arlene, DJ Nova, Cap June, inyong programa among paboritong kauban samtang nagpahuway kada udto.
0: Ayan. From Jonard Tabugan, greet ko si Mamang Ophelia Baylon Tabugan na always gapaminaw diri sa sa BO4 Banga South Cotabato. Ayan, okay, Dejinobs, imong final nga advice para kay Faith.
2: Again, para na ko, Faith, no, the damage has been done. So, lisod kay bawion ang tanang mga kasakit ba nga imong naagian ato mga panahona. Kay imagine, imbis siya imong bana, siya'y manalipod ni mo, siya'y mo, kato, maningkamot nga, kanabang kanang ma-justify niya og unsa gyud nahitabo pero wa kanya tanging chance nga anang imong madepensa ni mong kaugalingon dito kanya giusgahan dito kanya gipalayas gipalayo ka sa ibang mga anak.
0: Correct.
2: So kana nga kasakit dili na alalim i-recover niya pa, nangita pa gyud tiyaglain nakapaburo sa tiyaglain so karon nga iyang nabala nang tinuod ayha pa siya mga ipasaylo sa imuha so anang ayo sa unta siya ko ano nangita sa unta siya paagi sa unang panahon nga ihag yung maklaro siyang huna-huna kung sige nahitabo ba pero wala man niya gibuhat latra siya nga ang panahon ang mo-reveal sa tinuod niya. Aya pa siya magmahay-mahay, aya pa siya mag, kung ano, aya pa siya mga ipasaylo sa imo. So, para nako, dili na angay. Mas maayo pang, diha na lang kasi mong anak mo bawi, you know, diha kasi mong anak mo hatag o panahon o attention. Na mamawi sa mga panahon nga wala ka niya. Kana bang, at least karon no, na maangay kang malipay nga nabawi ni imong pangalan, ang imong dignidad, no, na imuhang na patunayan ba nga, wagi kay sala.
0: Ayop sila.
2: So, oo, sayop git sila sa pagkuan sa imuha, sa paghusga sa imuha. So, kani nga panahon, muni consequence kang bong ba nga. Hangtod sa hangtod, dad-o na niya nga, kanang konsensya nga, wakan niya paminawa. And para na ko, dili siya worth it nga mahimong bana nga. Imbis siya ang bana, ikaw siya ang tayo mo kuan sa imuha, no? Kanang mas mo sabot, mas kanang mutuog yun sa imuha, pero wala na niya gibuhat. So, sa ako pa yung kaganina, no, nga, wala siya faith sa imuha, faith. So, ayaw na. Oo, so, dili na lang tamag ko ano, kanang ayaw na pugsa kay for sure kabalo ko nga ikaw naka move on na pud ka ba murag nadawat na nimo ang mga nahitabo niya karon nga na justify na nabawi na nimo imong dungog nabawi na imong
0: okay
2: pangalan
0: na ka.
2: Okay na kaayo na so ayaw na isulod imong kaugalingon balik sa inyong relasyon nga sama pa sa imong kaganina nakita na ko sa imong istorya nga imong ban na way salig nimo so sa may polos na ng makiguban ta ng tawo nga way salig na to no ayaw na lang kagubot o kasakit regya poy padulngan so again diha na lang kasi imong anak mo ba sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
0: Para ka panikad ng atong retired Playboy Cup Jun Jun Diasis. Go ahead, Cup!
1: Yes, Fit. Before ana ati, shout out sa akong kay Kuya Danny na nagbiyahe paingon sa Abyss League. You know? Nag-text sa karon, thank you daw kayo sa Migaman Coffee kay may yung gigamit sa tangibiyahe. Wa, di daw sa katulog. No?
0: Diba?
1: Lakas hanggang bukas. No? Drive sa buntag, drive sa gabi, kumbati daw yung ni Kuya. No, shout out Kuya! No? Fit, kanang kiniin mong kina sa tiya, kaage. Oh.
0: Yeah. Kaage kasi nati.
1: Kasi nati.
0: Okay.
1: Kanang una manggod, ipainom doon po sa imuha nga nagminyo mangod ka.
0: Mm-hmm.
1: Nya gibasbasan ka sa labaw makagagahom.
0: Mm-hmm. Nya nagita madaot
2: na po na ihang.
1: No? Basbasan mo sa papari, gimaymayan mo sa kasakit o kalipay.
0: Mm-hmm.
1: Mangani, kanang DJ Nova, ginan pa ni sila sa pagminyo nila. Kinigi, balik-balik ina ko ni kang adang advice nga daggan yun og temptation, daggan og mga tunok sa kinabuhi nga moabot.
0: Uh-huh.
1: No? Pero kinanglan, malampasan ni mo ni og ligon ka fit. Mm-hmm. Ya, nakita na ko, ni agi na ang tunok sa imong kinabuhi. Mm-hmm. Ya, nanay padulungan karon, mm-hmm, na-survive ni mo ang tanan. Mm-hmm. Sa laktod pa, mas daghan pa nga pamilya, nga mas miserable pa sa imong mm-hmm kaagi. Mm-hmm. Pero after nga gipasaylo, nagpasaylo ay matagusa, mm-hmm, kaning nahimong happy family sila sa pagkakaroon. Mm-hmm. Kung pasaylo rin mo yung bara, pasaylo ang tanan, kalimti ang tanan, pagsugod o bagong kinabuhi, mm-hmm, pagsugod o bagong pamilya.
0: Dali yung kaisuryahan ang pasaylo nga word, what? No? Kay, pero kung buhato ni mo sa realidad, gid bitaw, labi na og susama sa gihimo, ang gagipalaya siya.
2: True. Sama sa kingon, nawadad na kagtunok, so ayaw na ibalik ang tunok.
1: Maugan, nga kalimta ni mo ang tanan, kay naagian na ni mo na tanan, naagian naman ni mo na tanan, kining kasakit,
0: ang tunok,
1: ang tunok na, hulbo, na puwas ng tunok.
2: Na, oh, so dili na pwedeng ibalik.
1: Kanang... Kini, kung mamina mo kanik ni Chinuba, disgrasya, dili kin mabuhay mong pamilya.
2: Kung ako mag- yung tunok ka, mabuti tunok ni Faith.
1: Ang ako mag-concern,
0: Faith. Napay tunok, Ross, pag yun.
1: Concern mo ko ati sa kining pamilya nga tawag ba? Uh-huh. Kaya naman ko yung mga anak. Dua, siguro, tanaw na ko, kung mag-uli mo sa imong bana, grabe kalipay si imong mga anak. Mm-hmm. Imagine na good ang imong mga anak. Mm-hmm. Magdako nga walay papa.
0: Pari, mas may
1: tapos. Magdako nga walay inahan.
2: Pero yahay kay si Bong nga.
1: Sa laktod pa, Fit.
2: Maluwas lugar ni Bong. Iyang kaugaliyon sa konsensya, kay gipasaylo siya.
1: Inga na, mangguna mm-hmm ang lalaki, Fit. Usahay, makasala. Pagbabalik, mangguna good sa imuha.
2: Yes, sir.
1: Inga na, mangguna, Fit. Kadang,
0: relate ka, Dijinovs.
2: Yes, sir.
1: Kadang, mauli ang pagpangayo pasaylo ba, pero... Kadang
0: si Margie din at ako ipatambag diri.
1: Ah, kato si Maggie ate. Si Maggie. Usahay kini mga babae, di kin masabtan. Kay, nga naman, kini mga atik palamati ha, pamina mo ha. Tip lang yun sa inyo ha. Sa mga kalalakin ang karong panahon na, nga gipasakitan, gibiyaan, ginaog-daog.
0: Hoy!
2: Grabe, kanan. Good.
1: Ingon pa si ingon si Ryan Boy. Sugod karong di, nagit ko mahigugmag yun. Ano man Ryan? Naikugma ko, gipasakitan ko.
0: Balas-balas mo ng panahon. Sa una, daghan mo ba siya babae na pasakitan?
1: Nadungga na gininyo palangga sa kang ati.
2: Merisi.
1: Balas-balas ko ng panahon sa mga kababayin ang karang busa kita, boys.
2: Yes.
1: Likay-likay, pasakdi na mga babae. Naikugma sa to, aprokinang nagtudluan na to, atong kasing-kasing. Nga!
2: Antaman.
1: Dilik na mahigugma kanila. Kaysa gihapon, kini si Kuya ka. Mingon, dilik ko gwapo, dilik po ko pangit, pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
10: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
11: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Genova, thank you so much, Cap. Thank you kaayo, Faith, sa imong pagpadangat imo suwatan po ni atong tulumanon. Well, matag usa dunay punto, no? Kung ako, si Faith, of course, diridyo ko ka di Genova nga, dili na ko, human ako gipasakitan, human ako murag, sobra gid ang pag-lockdown sa igipalayas, nga, kita kay justisya ba? Una nga, lisod kay muhatag pasaylo, but again, susama po sige ko ni Cap, daghan pagmasbugat ng mga problema nga, na-resolve man. Kung pasayloon, kalimtan yun ang mga sakit nga mga panghitabo and balik sa kanang start anew. Pero ang pangutan na kaya ba ni mo, Faith? Kaya ba ni mo nga kalimtan ang tanan? O nga bisag sakit, kalimtan ni mo ang tanan? Para nga magsugod kag bagong kinabuhi uban si imang bana o si imang mga anak. Now, as usual, ako ginaingon is... Unahon nimo kung kanus aka dapat magmalipayon sa imong kinabuhi. Kung sa imong tan-aw, dili na ka-happy nga mag-uban mo ayon na. Kay again, ang pinaka-importante is kanabang do na kay peace of mind, kanabang malinawon imong kasing-kasing, kanabang wa na kay kag-uol, di na ka ma-stress. Mo na pinaka-importante nga desisyon nga imong buhaton. Unaha imong kaugalingon. Kung sa imong tan-aw, kaya naka-mention man ka nga sa una imong bana, may mati man kanimo, si imong mga anak, basin di ay bubalik, din naka na kanimo. apan sa imong tanaw nga dili na gid ma-resolve og di na nimo kaya nga mopuyo pa uban kaniya. Well, ayaw, balik na to kaniya. Usbon ako, timbang-timbang nga pag-ayo. Huna-huna a pag-ayo. Kung unsa nga kinabuhi ang imong gusto after nga mo decision ka. Usbon ako, sa matag desisyon nimo kinahanglan unahon nimo nga magmalipayon ka. Remember, life is too short para magpuyo ta nga problemado dinhi sa kalibutan. Thank you, Faith. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon with sa laman. Bye-bye. I love you all.
12: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
13: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
14: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
16: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
18: ACS. Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
19: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
20: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
21: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
14: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalamig nga black coffee.
23: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural, at orihinal.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabalo sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gandinaw daog, ilabi na sa mga kabus ng linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan.
1: Ang pagtamod sa matag habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa batuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay ng hustisya. Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi kanatong tanan. Kumusta ka muntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo. Una sa tanan, pasalamatan ta nga tuwa nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw. Dinasab gigayon sa atong pagpadayon, atong pagpanikay-sikay o atong pagpakigbisok. Adlaw kita karon mga sukin, digpaminaw nga Martes, pizza 1 na sa bulan sa September tuig 2026. Kumusta ito mga pinanggan, digpaminaw ito mga sukin, digpaminaw nga naminaw karon nga mga orasa. Ha, sila natagsa ka mga radyo, nagtanaw sa itong Facebook Live, tatuang YouTube channel o sa DYHP application. Sa gihapon, ako nyo bus galagad sa kahanginan inyong radyoman Benji Ulpos ang hiyan, ang makig-uban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi eh. Ato ang makigsunan diris Dakbayan sa Sugbo, kumusta muntanan? Ato mga pinanggan digpaminaw diris Dakbayan sa Sugbo, ha, probinsya Sugbo, lawigan sa Negros Oriental, ato maigsunan usab diha sa Sikihor, og sa Bohol, ato mga bulanon nga naminaw sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao. Ato ang makigsunan usab dito sa Kauluhan o ingon man usab dito sa gawas sa nasod. Mga nag-atang na to ang mga overseas sa Filipino workers, kumusta mong tanan diha? Mayong gabi, mayong auto, mayong buntag, dipindig asa mong lugar diha karon samtang naminaw. Adere sa tuang programa, salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsunod. Pag doyog dere sa tuang programa, kuyog na sabta na ninyo karon. Karon nga gabi una sad mga sukin digpaminaw. Tumakaigsunan na nga mga senior citizen, atuang mga nanay no, o tatay nga naminaw na to karon may pagpaminaw. May gabi ninyo dihan tanan. Samtang ang uban nga naminaw na to nanikaisikay. Nanikaisikay ang uban nga naminaw na to kasamang nistor kay gihimong orasan. Samtang nanikaisikay naminaw sa programa o nasayaw-sayaw sa gamay, minaw sa padidit ginagmay. So mo na ano naman ginaka sa mga nistor no? Labi na kadtong mga kagsunan ito mga pinanggandig paminaw sa taon nga doon ay trabaho magabi eh. Doon ay mga kwan sa taon magabi eh maoy trabaho taon na mayong pagpaminaw nyo dihan tanan ha tuang mga pinanggandig paminaw. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa dakarong gabi o na arita sa mga isgutanan mga sukindig paminaw dire sa tuang pag kulo kabildo karong gabi o na. Ato at agagpagtagad ito ang isgutanan ron mga sukindig paminaw kay matod pa Ombudsman Buing Rimulya. Ombudsman Buing Rimulya, posible nga maoy matod pa sunod nga mamahimo nga Chief Justice sa Supreme Court na. Matod pa mga sukindig paminaw sumala sa usa ka political analyst.
2: Straight to the point.
1: Naunsa na ba ning kalakihan? nga kanang na ang mukha naman kadto mga sukindig paminaw sa Gismundo nga maoy incumbent karon nga Supreme Court at Chief nato kasamang Nestor mo retire na retirable naman siya so kanang na ang nangita nagipuli anya na atoy mga candidates no ang mga candidates kadto sad nga mga naa sa mga associate justices o katong assistant chief ma'am na sila kwan gyud kay ang dapat untaan na, nga katunto ang iyang assistance, labi na kay 16 years na suod sa Supreme Court. So, grabe na o ganang experience, grabe na work experience kasamang Nestor dugay na kay diya sa Supreme Court. Karon, dunay nilutaw nga pangan. Gawas sa mga associate justices o sa assistant chief justice, gawas anak ka sa mga nisor, kanang naang ni float karon, ni lutaw ron ang pangalan ni Boying Remulla nga posibleng mo itudlo ni Presidente Marcos nga chief justice. Wa na mga sukindig paminaw og mahimo magaling siya nga chief justice, no? Si Boying Remulla mo nay giingon nga mo nay giingon mga sukindig paminaw nga wa na gyud. Finish na gyud kasamang ni wa nay kanang naang kapadulngan mga sukindig paminaw ang mga karing di ang mga giipit yung mga politiko des ubos, ha? Ang kani mga politiko nga giipit diri sa ubos onya asa man husayon adto man Supreme Court. Ang Supreme Court may mo desisyon kasamang nisto. Ana onya pananglitan og ang mahimong Chief Justice mga sukindig paminaw kadto si Boying Remulla amoy na. Pero sa pagkakaron, adunay mga 5 ka candidates mga sukindig paminaw nga maoy posible nga mahimo nga mga chief justice. So number 1 ana ang senior associate justice nga kadto si Marvick Leonin. Supreme Court justice siya sukad pa pag 2012. Naan na siya mga sukindig paminaw Supreme Court. Ikaduha kadto si associate justice Alfredo Benjamin da Kagiwa ba na yung apelido? Unsay pagbasa ani? 2016 kasamang Nestor, ha? Sila maoy kanang naang dugay-dugay na diha sa Supreme Court o kaning senior associate justice na si Marvick Leonin. Okay, sa nisag mo ni mahimong chief justice, no? Kasamang Nestor, kasi ay kanang ang sunod nga rank ani this mundo. Kaning ni ang Supreme Court chief justice na to nga si Gismundo. Sumunay siya mo isunod niya karon og si Boying Remulla ang ombudsman. Ang ombudsman mga sukindig paminaw wa gani na himong associate justice. Wa gani katungtong dito sa Supreme Court mo himuon chief justice mo na yatis. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay halos na tanan nga kuana. Gikan sa DOJ, grabe pagka-promote ni Kwan, Boying Remulla kon maohon. Gikan mga sukindig paminaw sa DOJ, sa Department of Justice, pagkahuman naabot sa ombudsman, doon nato'y kaso si Boying, nga gipasakang kaso, gidismiss ang kaso, kay para nga mahimo sa nga ombudsman, dituod man, nahimong ombudsman. Karon, ang Supreme Court na pod, ang Pangulo Supreme Court mo ilisan, kay mo retire na kasamang Nestor. O niya, si Boying Remulla, og mo ipuli dito, murag safety gyud tanang buaya. Tinga. Ato ni hatagag pagtagad sad mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una. Straight to the point. Samtang duha ka mga sundalo isip mga witnesses nga gipresentar sa prosecution kaganiha atol sa impeachment trial ni Butiag nga wala sila makadawat og confidential funds gikan sa Department of Education atol sa termino ni Vice President Sara Duterte sa DepEd. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw sa bakay kaning mga witness nga mga sundalo. Kaning nga mga sundalo, mga sukindig paminaw, mga witnesses ni sa prosecution, sa witnesses ni sa mga sa prosecution, ngayon lang ipresentar ka ganiha, o niya aron nga ilahang nga pamatud-an nga giunsa mangidi ay pagwaldas ni BP Sara ang iyang kwarta nga wa man napunta dito sa DepEd asa man day gigamit. So muna nga, nagikuha nilang mga sundalo para mo testify nga, tanawa ha, na wa man lagigi, ang kwarta lagi, wa malagi gigamit ito sa DepEd, ang confidential fund sa DepEd lagi, asa man lagi hapak di ay. Anya, doon ay naglali sila kaganiha katong kabayan sa certification. Ang nag-i-issue mga sukindig paminaw sa kasundaluhan dito sa Department of Education. Yung matod pa nila nga, kanang pag-certify na mo, anana ang maong certification, wa may kakwan, gigamit na nila, wa may kahibaluan ang gamito nila sa confidential fund. Pero doon ay original nga kopya ang prosecution. ni-insister si attorney sila si Son Kaganiha. Ha, dito mga suking digpaminaw nga, kanang naanga doon na sila yung mga dokumento, doon na sila yung mga kopya, ha, pamatuod nga, kanang naang doon na yung confidential funds, ha, para mga suking digpaminaw nga, unya kanang doon na yung output, doon na yung result, doon na yung resulta, nga walay na recruit sa CPP-NPA nga mga estudyante. Atol sa CBP Sara pa maoy vice president nang naang dili secretary sa DepEd mo naging attorney si Son Kaganina. So tuwa na yung hatagag pagtagad sa mga sukindig paminaw ha kay unsa baka nagsulti bakas tinuod ang duha ka mga witnesses nga mga sundalo or wala ba pero ito na yung kay ganina ang katong usang nga witness wa naman mo cross wa na mo cross mga sukindig paminaw ang kanang nang prosecution pasabot anak nga why bili gihapon ang ilang witness nga presentar ganiha. wala mo cross ang prosecution kay nothing to cross your honor. Nga naman kayo sa mga wa man gihapon toy wala may personal knowledge ka sa mga nisto. Ang katong nga mga witnesses nga gipresenta sa prosecution ganiha why mga personal knowledge. Ang pinakaninda ang gikuan sa dip sa prosecution nga tanawara ha giwaldas gyud ang ipagawa sa prosecution nga giwaldas gyud ni BP Sara ang kwarta kaysa naman sa confidential fund sa DepEd apan nganong wa man na hatag dito sa sundalo nga maoy nag kanang naa nga nagpahigayon sa kanang Youth Leadership Summit or kanang naang ilahang YLS ha. So mo na nga ang ilang ko prosecution nga tanawa ha tanawa ra di wa gidi ay nahatag diri asa gidagoy gihat. Ayaw ang inyong ipatawag sila tsika. Ha prosecution Bini Abante, Joel Chua, Luis Tro. Ha? Ang inyong ipatawag si Kirne Latsika nga maoy gi hinganlan nila ni kuan ha katong duha ka mga witnesses ni katong hostile witness ni Ornopio o katong ni Gina Costa. Ha? Kinsa may ginganlan nila si Atsikwan, si Latsika, si Kirne Latsika, siya maoy natagan sa kwarta karon asa man gihatag ni Latsika, mo na ipangutana diha. Ha? Nga nganon di man nyo ipatawag si Latsika sa prosecution, nagpatawag ba noon mo aning mga witnesses nga way mga klaro, pareho ninyong way klaro? Ha, naunsa ba yung tao? No? Ay, wa na yun. Ang ilang mga witnesses, no, nga gipang salang karon sa prosecution, ha, sa tinuod lang, wa naging mga klaro. Ha, wa naging mga klaro kay, o gusto nila nga, si BP Sara ilahag yung ipton para maipit si BP Sara, ipatawag sila tsika. Ha? Para nga mutugan sila tsika o asa ang kwarta pa dong. Siya may na, gihingan lang nila ni Gina Acosta o ni Limuel Ortonio. Ha? Nga kanang na ang sila, siya mo ay, ni withdraw sa akanang naang ni dawat sa kwarta. Siya mo'y naghatag sa mga aliases ng mga pangan, ng mga recipient. Nga karon dili nila ipatawag. Ganon di man yung ipatawag. Ipatawag ninyo, bulahan makahibalota, kung giun sa pagasto ni BP Sara ang, aw ni Latsika ang kwarta. Ha? Kinsa ning mga aliases, kinsa na si Mereg Rispiatos, ha? Kinsa na si kanang itim dila, asa na, kanang na ang itim dilim, dili sa to, kinsa ngit-ngit, pusa, kinsa patong uban, diya pagong, para makahibalo tayo, patawag si Latsika, kasi si Latsika mo'y nagbutang anang ngalana. Karong ipatawag ni mga sundalo nga way personal knowledge, gakalas-kalas Ramos Cuarta, 25 milyones ang inyong gigahin nga pundo diya sa Senado para sa impeachment. O niya, may pa inyong nang gitabang dito sa mga nabahaan in town, may pa inyong nang gitabang dito sa mga kay suuna na to nga nagaanto sa baha dito sa kauluhan. Ha? Pagkawagi, baka bauhag rin yung kayo. Samtang ACT Teachers Party List sa Antonio Tinio Supak sa parliamentary courtesy sa opisina ni Presidente Marcos kabahin sa pagtoki sa budget sa Presidente sa 2027.
2: Straight to the point.
1: Kanina ang usahay, dili man magka usahay, musaway man taaning ECT party, teachers party list, no? Saway man taaning kasamang listor pa sa usahay kanina. Pero karon, kanina ECT teachers party list, Antonio Tinio, daig ko niya. ha, mo saludo ko niya nga supak siya, niya nang gitawag parliamentary courtesy sa opisina Presidente Marcos. Nga naman, dito na ay nag-hearing sa Kongreso sa budget hearing. Karon, niingon ang mga congressman na kaalyadong Presidente Marcos nga dili na to pwede ipatawag ang opisina sa Presidente para kuti-kutiho na to pagpangutanas ilang budget, dili na, di na kinahanglan kay naatay parliamentary courtesy. Ningon ang mga congressman nga kaalyadong Presidente Marcos ni babag si Congressman Tinio sa ECT Teachers Party ni party list. Ni babag siya. Dili mahimo. Ha? Dili mahimo nga dili na to ipatawag ang opisina ni Presidente Marcos para nga ipatubag na to og asa padulong ning kwarta, ha? Nga kaning ni nga naa diri nga kwarta, di pwede. Ato ipatawag nganuman. Grabe na to kay strikto sa budget ni BP Sara. Unya karon ang sa presidente dili ta magtuki-tuki, dili ta magduki-duki og asa padong ang kwarta. Dunay punto si Congressman Tinio. Ha? Dunay punto. Ang mga congressman nga mga nitila sa palapas Malacañang, ningon sila, okay ra, dili na to. Kuanon, bahala na lang ang pilag ipangayong budget sa Malacañang, bahalag 10 billion ang confidential funds o intelligence funds. Okay ra. Ang anong mga dili man, ang anong dili man ipatawag, ganong dili man, ang anong dili man tukion kung asa padulong ang kwarta, unsa may gastuhan sa kwarta. Nga kadako bas budget sa presidente? Naa dito exception? Ha? Ang vice president, grabe ninyo ka istrikto, inyuhag yung himay-himayon o mayo asa padulong ang budget, tukion gyud bisag piso. Ang nagmatarong, tungod kay kwarta nas katawhan. Karon, ang budget sa presidente, nganon di man ninyo tukion, tungod gunos parliamentary, courtesy, courtesies ninyong kagaral. Samtang sa lain nga bahin atong hatagag pagtagad kay di amay usa ka sikyo mga sukindig paminaw ha, security guard ni gipapriso diri sa kapulisan sa Carbon human matod pa nang gakos og nangawat kuno og halok ha, gikawatan og halok kay kapadiditon kining niya sikyo sa usa ka 19 anyos nga estudyante. Ano sa tanong kalakiha kasamang ni Store ha? At higit hilig na gawin nagparpaminaw na itong padidit na gawin ng CQA. Kanin nga maong security guard in town. Kay kuan kuno in town, kanang naang nangawat kunog halok, gigakos kuno ang babae. Diha sa boarding house, mga sukindig paminaw. Diri sa may Sanchanco, Barangay Kalubihan, Dakbay, Sugbo. Kagabi, alas 11:40 gabi. Sa ito pa kagabi, nagisgot, nagpadidit gabi, no? Wapa. Apan ang sikyo mga sukindig paminaw ni dipinsas ang kaugalingon nga wala niya ha, gihimakak sa kanang naang suspect nga sa sikyo o niya niingon man ang sikyo nga kana kuno wa man kuno niya hagi wa man kuno niya gaksa iyara kuno gihunghungan do na kuno sa gihunghong. wala ra haloke gihunghungan ra. Kaya ang kanina anda hapit na 50 man ang sikyo. Ano yung sikyo? Hapit na 50. Pero mo padidit kinigbatan on kung mauhon. Samtang sa lain nga bahin, atong hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay di ay 17 anyos nga gituhuan, nga gikulata. Gikulata, una hilabte. Una mga sukindig paminaw girape. Dayon gilumsan sa tubig.
2: Straight to
1: sus na unsa naman in taon niyo eh. 17 anyos mga sukindig paminaw nga babae. Dalagita, dalaga naman 17 anyos. In taon, 17 anyos mga sukindig paminaw. Sumala pa nga brutal ang kamatayon nga ginangatan sa 17 anyos nga dalagita. Nga unang gikataho nga nalumos kuno pasado alas 10 ang takna sa buntag. Kagahapon mga sukindig paminaw sa barangay Balod, Lungsod sa San Fernando.
2: Straight to the point.
1: Niya ang amahan sa dalaga nga namatay, usab ba kasama ni Butiag nga kagahapon, na kagahapong adlawa, alas 6, antak na asbuntag, sayo kaning ni mata, o niya, kanang naang nagdigamo, nagkwa, naglungag, mga sukindig pa, para sayo taon silang mamahaw.

agagpagtagad ha kay ningon man nga nalumos ko no. Dunay bata, dunay dalaga, nalumos ko no 17 anyos. Ha, nalumos ko no kini unya, pero ang pamilya dili man sila kumbinsido nga nalumos kay matod pa nga duna man kunoy kuan, ha, duna man kunoy timailha. Doon naman ko na yung timailhan niya giamong-amungan ko noon eh. Gihilabdan ko no, usa lumsi. Uy, ginoo taong ko eh. Naunsa ba yung taong nagkisamay naghimo ka ani? Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw hak. Padayon mang investigasyon ang kapulisan dito sa takanang na ang San Fernando. Aning ni ang maong hitabo nga 17 anyos mga sukindig paminaw. Straight to the point. Ato ning unsag yoy kuan anik ha, unsag ka hinungdan sa kamatayon ani, nalumos ra bagyod? Nalumos bagyod ni or dunay tao nga responsable ni ini? Kining ni ang kamatayon sa usa ka 17 anyos nga dalaga. Straight to the point. Samtang mga POG driver nga sakop sa panaghiusa nga samahan ng mga chopper operator nationwide kon piston nagkatapok sa usa ka gasolinahan. Sa may Karita MG Quinco nindakbayan sa Sugmo. Ilahang gipadayag ang ilahang kasagmuyo sa data-data nga pagpatuman o rollback sa presyo sa produkto sa lana. Straight to the point. Maubitaw nga kanang naang murag iulog-ulogan rabita tas gobyerno nga kanang pananglitan og dunay price hike, high price sa gasolina, taas kay presyo musaka, taas kayo. Pero mukunhod gani, piso, dos, tre. So muna nga kana na ambot na. But katong akong proposal nindo to. Ambot lang og tun-ani sa mga politiko ka. Ambot kamo mga naminaw. Galing kay mga ang kuan man god panlitag ba ingon ta nga to na pod nakig kuan na pod sa China, nakigtambaya yung na pod sa China, kano pro China gud mo. So muna nga kanang na ang kuan ha. Ato nang hatagag pagtagad kay kanang na ang kuan ha. Kanang na ang West Philippines eh. Nganong ang China diha. Grabe na nila giukoy nagmais China. Kay naa diha mga sukindig paminaw ang posible nga natural gas reserves. Ha? Naman diha sa kuan. Kanang na ang West Philippines eh. Nya kanang West Philippines eh, ato man ha. Karon og pananglitan og ato magyuna kana diha ato nang i-develop. Ha? Muna nga, tanang na ang mga congressman, unta mo tanay hunahunaon nila ba? Mga congressman, mga senador, nga, ang kaning atong gasolina, nga makaproduce tag-ato diri sa Pilipinas, kay bulag magira ang ubang nasod, dili ta mapiktuhas kamahal. Kay bisag nagira ang ubang nasod, mura po tagigira diri, kay apiktahan tas kamahal. Muna nga, kanang West Philippines, ato nang kwanong, develop po na to na. Ha? Kaliado man tas Amerika. Ha, kaliado man sa Amerika dili kay magpalupad ta og kanang kwan, ha? Magpalupad tag racket na naunsa na ba intang utoka. dili na mao naunsa man na, unsa man ning utoka sakto pa ka? Di ay angay nga unahon kaning ato ang unsaon nga mubarato ang atong gasolina. Nga naa man tay pwede nga mahimo diha. Di kay arita magbugasto tag minilyon, mugasto tag binilyon. Para magpalupad ng tag-racket dito sa kawan ng wanangan, sa uno man intaw ng utoka. wa nagitay lain nga nakuan ani, wa nagitay lain nga na kuanan ani kasamang nistor, wa nagitay lain na una-unaan ani, kana na lang yung pag ha, kana na lang yung pagkuan nila ng ilahang racket dito, nya sapayan ra man ng racket og gamay ra mga sukindig pa may nagastuhon nga dako kay gasto. Amo na nga kwan dili maayong kanang naa nga kwanon ning ni

0: pinanggan digbami nito mga suking digbami na nga naminaw sa garong at doon mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Ang ato ang paragis bila-bila herbal capsule mga kasama. Mayo kayo ha sa tuang mga kaisunan to mga pinanggan digbami na usap nga doon ay mga doon ay hubak, no? Katong doon ay hubak, dali nga makutasan, dali nga kapuyon. Aron na kanunay nga lagsik o abtik ang ato ang panglawasa. Mag-inom ta sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog, kung naninindot kayo, no? Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, puno usab sa mga vitamina, minerales, ug nutrients, nga mo'y kinhanglan sa tuang lawas. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, napamatudan magkasama ng daghan ng mga sakit, ang kaya kayo niyang alibyuhan, no? So muna, mapalit sab sa Didings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Apalupad sa Gracket Sir Benji, kay musakay siya adto sa Mars, kay mahadlok siya nga mapriso kabayan sa flood control. Na. Matod pagkasamang Husilito Efren Suaso, pagitingali kasama. Bulahan og naimbisigasyon dire, ready na ang iyang racket. Ito na sa Mars dito. Onya may gabi, Sir Benji, na minaw minimo. Okay. Si Ruel Valentino Interena. Onya, wala nagyoy ayon ning administrasyon na ni BBM, sir. Agikan ni Crispin Saya ang Ulieta. Si Mirasol Nunez, sa may gabi, kasamang Benji, shout out. DC ko sa taga Suong Uno, Mactan, Lapu-Lapu City. Daghan ng leptospirosis tungod sa baha o kragihapon sila na. Muna matod pang kasamang Jane Abilia. Lagi kasamang Jane Town. Sakto yung ka Sir Benji sila Chika Ragyod Makatubag. Ana, matod pa ni Ames Katipay. Okay, balik ta karon taon magkasama. Human lamang sa importante kayo sa pagbalik at hatagag pagtagad dugang na itong mga isgutanan. O guba na ito ang mga pa-shout out. Sanbay ha! Alas 10:50 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalamig nga black coffee. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalamig nga black coffee. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That song was brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. TCS. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor's Sinigang Mix, this time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now! That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Tandaway Light. Anong may kasama? That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Alguno. Ngano ba na highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo ug mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin ug mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells ug maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa atuang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlaw ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan o muminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel nga Life Extension Vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa parihapon. Og alang sa mga non-diabetic nga gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay gyud dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang Life Extension Vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa Life Extension Vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kuno palit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga Life Extension Vitamin D3. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay Vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga Vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripeptides nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa siya sa Vita D Plus Cofemex, doon sa mangustin fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Cofemex, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Cofemex, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Cofemex ka. Available ang Vita D Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side Cebu City, aron ma-validate pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle jackbox? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? So,

0: ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: In 5 meters, turn to right.
8: Ha? Asa ko no?
9: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
10: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus, dibitin!
12: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon pa'y maayong pagkatiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
13: Ato ang takna alas 11:00 na sa kagabion. Balik ta magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
14: Straight.
13: Ani ayaw lang sa mo gatulog ha, gatong mga nagduka-duka diha, nagtulog-tulog. Ha, pukawas sa tay be. Ha, ina nga ayaw sa og kuan diha isa gatulog ha. Ayaw sa og kanang naang ayaw sa tulog-tulog ha. Onya sayaw sa taginagmay ka sa mga listor. Aaron dili tado kaon bet. Ah. Ah sige sayaw.

0: Sige, sayawi dai, nini. Ah, kasama nini Ornopia, biday, sayawi dai. Okay, onya si kasamang Nilson Cabatino. Ah, naminaw sa di ay. Ah, onya... Ay, naminaw sa di ay sila si Kuan, ha? Daw Irmel, ha? Dito sa Dumaguete. Ah, nagtanaw sa ito ang live ron kasamang Nistor mintras nagpaabot silang mabuntag. Ah, dito sa Dumaguete Hospital. Ay, onya, umusta naman diha? Ah, unsa naman ito yung gilakawang papel diha? Okay, dos ang i-check si Radyo Man Josephus Quijano kay nakasanbay na speakers linya. Yes, Radyo Man JQ.
1: DDDYHP. Aha! Ottoman Report.
2: Yo, salamat ka sa mga Radyo Man Binji. Sa itong pahalani na Dries Gawas, gabahe na karmarasa sa naglaob na gabi on, nagkabuli niya malinaon ang dakbayan sa Subo, ay malaki ng malarma ron. Nabito ba itong gabi sa atin sa lakbayan ng Metro Subo area sa nalang napigilos ng mga random checkpoint. Atong kabisan din sa Cebu State Police Office alang sa Hapsen Talinaw din sa Dakbayan sa Cebu. Sa report ato nga nakuha para panggi at ima kining sa ka dispatcher mo kining gibunalan sa saka barangay Tanod ug Tubo yan sa may barangay Pisan in Dakbayan sa Cebu ag kita isa sa news nga dispatcher gida kini sa Cebu State Police gibunalan sa Tanod diya sa skutrab niya lugar panagbangi, karang panagbangi ang ginundan sa maog pagpamunal na bunog kining maog dispatcher o dali pinigida sa Cebu City Migration sa tanang Tanod di kasabalong gitanggong na sa kapisodya sa may station pin sa Cebu City Police sa Office. Samtang sa Pitas Gampahin, palayon pa ang investigasyon sa kabusan sa Naga City Police Station sa kamatayon ni Musaka kusinero nga napalagad ka patay dito sa may sa Sitsusulun Barangay Pandan sa sidad sa Taga aga Pikima ay lang si Armando Lastimu sa sudad sa uno anyo sa Gabrigon lubat niya taga Barangay Pardo ini sa Dakbayan sa Subo sa sarang kini mga bitibaga si Lastimu sa nakita ang kini sa Morales sa Dapit niya sila sa Imbornal nga wanay kinabuhi noon sa pasunang imbisisyon sa kalusan sa Naga nga wahi Valpray aga kamatayon sa maoga bigla sang litwa kini sa madinugaban o pinuspusan o sa madinusilan ya siya ga lawas sa mato sa asawa na ginuno dun ay sakit gambig kini ang bana o bituan niya giyapaki kini og na hunlak o na tagat sa Imbornal dito sa nasgutad ga lugar. Onboard sa patrol ang yung Radyuman, Joseph Oceano, DYHP, Tatak, RMN.
0: Okay, salamat Radyuman, Joseph Oceano, si mga report. Samtang kapulisan sa probinsya Sugbo, may pakusog pa sa ilahang kampanya batok sa kriminalidad o pagpatuman sa mga lokal nga mga ordinansa sa matag syudad ug lungsod. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: DDDYHP. RMN Report.
3: Napadayon sa kapulisan sa probinsya Sugbo ang ilang pagpahugot sa pagpatuman sa kampanya batok illegal nga drugas, wanted persons, illegal nga armas, illegal nga sugal ug pang karapasan nagip na ang pagparig-on sa pagpatuman sa lokal nga mga ordinansa sa matag lungsod ug syudad gikan sa Agosto 24 ngadto sa 30, 2026. Sunod sa mong period aga mga personnel sa Cebu Police Provincial Office nakadusan og 34 ka anti-illegal drug operations nga misangpot sa pagkasikop sa 46 ka mga individual ug pagkasakmit sa 152.87 gram nga gito ang Cebu nga doon standard drug price nga 1,039,516. Sa mga ginaganon nga nangarakpan, 74 ka mga kaso aga napasaka nga to sa korte sa kampanya batok wanted person sa kapulisan nakasikop og 28 ka mga pinangita sa balaod at sa 28 ka operations og 32 ka mga warrant of arrest ang ilang napatuman. Sa 28 nga wanted persons nga nangarakpan, unong niini ang ilang nga most wanted person samtang 22 nagatawang kiniga gagmay nga mga kaso. Gingos ganasab sa kapulisan sa probinsya Sugbo ang ilang kampanya batok illegal possession of firearms pinagi sa paglusad og 25 ka operations kay resulta sa pagkasikop sa 14 ka mga suspitsado og pagkasakmit sa 15 ka mga armas. Laing napulo ka mga armas ang nakuha human ni itahan sa mga police station samtang 15 ka kaso ang ilang napasaka sa korte. Ubo sa upland katok nakahimo sila og 4 ka operations isip kabahin sa ilang nga palain nga tinguha nga madasig ang mga gun holder nga masurrender nila ang ilang mga armas nga wala lisensya nga matawag nag loose firearms. Mabuto sab sa 26 ka mga sugar roll nangadakpan sa 11 ka anti-illegal gambling operations o pagkasaknit sa 2,580 pesos nga kwarta gikan sa sugal samtang 11 ka kaso ang napasaka sa korte. Gawa sa pagtutok sa pagpatuman sa balaod ang CPPO personnel stricto sab nga mi-implementar sa mga lokal nga ordinansa sa mataglong sudok syudad sa lalawigan. Mabot ngadto sa 2,116 ka mga operations ang nalusad sa kapulisan nga resulta sa pagsita sa mga malapason sa mga ordinansa. Sa datos ng ipaibaw sa CPPO, 2,802 ka mga tao ang naisuhan og citation tickets og 1,340 ang giwarningan og dunay 1.6 million pesos nga nakuha nga multa. Kini nga accomplishment mato ni Police Colonel Abubakar Magaling Jr. nga nagpakita kini sa palayan nga pasalig sa kapulisan sa lalawigan nga magpabilin nga luwas ang komunidad pinagi sa police visibility hugot nga pagpatuman sa balaod og makanunayon nga pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man Arbo Samantha Diwa HP. Tata Carmen.
0: Okay, salamat Radyo Man Arnold sa mga nga report. Sabay na saan magkasama hatod ka dato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas o gutano nagisagol sa tuwang nga kape. Lagip nga sagol sa tuwang kape ang rose hip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato mga naminaw ha, tumaging sunan nga dunay arthritis o niya mahiligon yung kayo inom o kape. Kining niyang kape ha mo imna kay dunay ni siya'y rose hip nga alibyuhan no, ang sakit sa arthritis. O niya nakarindog sa itong kape makasama kay gawas nga lamian sa timpla. Alami nga pagkakape dunay benepisyo nga mahatag sa tuang nga lawas no. So muna ang tua nga EXL Makabuhay Oil. May sabni kay dunay sagol nga luya, dunay dulaw or kaninduaw or turmeric, adunay kamunggay, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, adunay bayabas, adunay insulin plant, adunay adunay insulin plant, adunay stevia nga may kapalami sa tuang kape, adunay barley, adunay arabica, onya adunay ginseng ug uban pang mga prutas ug utanon. Ang ginseng makasama nga nasa tuang nga kape, maka paabtik do nasa tuang nga panglawas. Muna kun abtik atong lawas, makalahutay ta matag adlong panikaysikay. Muna nga alang sa makaigsuonan ha. Kato mga mahiligon kay mainom og kape, EXL Makabuhay Coffee Mix na tong imnon ha. Onya kon magisgot sa taog haplas, awa na tayo lang haplasad nga gamiton makasama ang EXL Makabuhay Oil na san. Ang atuang nga EXL Makabuhay Oil na all in one kini pasabutan na dalatanan ya skincare oil pagyot. Ang nakarindot sa tuang haplas kay manis mga panakit sa kalawasan, panglalay sa mga lutahan, mga pamaol na nato onya mga pangulngulos ka unuran. Nindot na haplasan sa tuang haplas ya kay all in one man eh. Sa ito pa, dalatanan, may sabi ni, mga haplas ka ni magkasama, gawas nga, nakakan nang huwag tangon ang mga panuhot, nindot kayo ni sa paminaw, nindot kayo sa pamati, kung makahaplas ka ni ini, dili pagyod ka pa akon og lamok, ha? So, muna nakanindot kayo. Ani, ang atuang haplas, nindot kayo magkasamang ibanyos, nindot kayo ng haplas, nato ang panglawas, di ka pa akon og lamok. Humot pagyod ka sa mga listor, humot siya, lahi sa subang haplas nga, ubang haplas, baho mga haplas, haplas gyud ha. Ah, kani dili ka mailhan nga nang haplas tungod ka ang iyang baho dili baho sa haplas ha. Sulay lang ninyo ha. O mga naminaw og panghaplas atoa nga EXL Makabuhay Uwi. Mapalit ang EXL Makabuhay nga kape o EXL Makabuhay nga haplas diha magkasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, sa Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Cebu Everdrug, guban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Pangutana lang diha sa tuang produkto diha sa mga dool nga mga butika dool sa inyong mga lugar ha. Anya si Corazon Asusina Taniola na minan gikan Southern Leyte, og si John Boyser kasama nga Benji na kanang naang gibuhat PRRD sa una, China na lang mo explore kay wala man tay gamit pang hukay, perte ka na kamahala perte nasa 45,000 to 50,000 US dollar per day. Pinakadugay hukay 6 months ka will. Wala pa labot manpower chemical pareho sa Egypt o Israel. Joint venture 60-40 dawat rata limpyo sa Pinas. Mo lagi unta kasamang John Boyser niya kay saon no panlitag mupadayag kag ingon anis China ingnon sa karon nga ingnon man sa mga dilawan nga pro China. Aka maayo na anak nga dawa tratag limpyo niya natay ato. Ha? Maayo na kay na intawon kasamang ni Store. Uy, nung ka nga atuag yung ang atong garbo ba? Ipatigbabaw ginato atong garbo. Kay kunuhay ato yun na, di ginato bahinan ang sayna. O niya, sige, o gato na, di atong lihukon. Ha? Atong lihukon kay ato man ha? Ha, niya karwa man lagi nyo nagipang lihok. Ma, di, kwa naman, kanang naangaw, gato na, adi mag, atong sulayan ang Amerika, kay kalyado matas ka Amerika, nga, atong hangyoon ang Amerika, nga, muhatag sila nato og budget, muhatag sila nato og mga kagamitan, para mag, kwanta diha. Ha, tua ng lihuko na dihang sa West Philippine Sea. Ha, kay, unsa man na, nga kana, dako kinagitkatabang sa katawhang Pilipino. Ha, nyamingo na po sila, ha, mauna pro China lagi, aw, muna nga mag-antos gyud ta ni, ha, antos gyud ta, unya, mag-antos ta, ari in taon sa mga kabos, kita nga mga pobre, kita nga mga kabos mo'y unang mapiktuhan. Ha, nga naman, atanawa ro na, og mo gira dito, ha, og mo suol ning utok ni Trump, pag sige gira, aw, kita po din, gigira po tas palitunon. Ha, pero og kita, og naatay kaugalingon, nga supply makasama, ibutang ta, sige, dili na lang ta di Swiss Philippines, kay, na may China. Mangita taglain na kanang naang why China nga ma-involve. Ha, di naman diris Palawan dapita sa nasa pananaang Mindanao naman diha. Ha, kanang naang Mindanao baka ha. Ha, kay kwan man niya, kanin nga sige ngon nga, Pilipinas, itaana, kay pro-China niya ka mo, unsa may nabuhat ninyo. Unsa may nabuhat niyo sa Pilipinas. Ha, unsa may nabuhat ninyo para mo pa barato ato ang mga palitonon. Ha, tanan, halos tanan, gasigi tag-import na. Muna yung naka, besag gani o ganang baboy, ga-import, naghantat ng baboy diri sa Pilipinas, besag bugas, nag-import, kamaoman tatang mananom, ha? Astila na lang yun, nagtinapula na lang yun tatungod sa ayudaan. Kaya ang budget makasama nga para sa agrikultura, para sa kuwan, o amang ihatag mas ayuda. Noon, nalipay sa makadawat og ayuda kay kana pa imong trabahoon na kasamang nisong nga naa na kwarta na. Ha, mo na nga nguban, di na lang mo kwan na, mo na lang nay, di na lang mo. Ha, di na lang mo saba, importante na ibinulan ng ayuda, paits na. Ha, may gabi kasamang Benze na minaw minimo karon diri sa Minglanilla, gikan ni Mitzi Ribosura. Og si Sibuko Kirino, na minaw sa dinato karon. Ania si Tarta Alviola, naminaw na to karon. Iyan na nga gituyo sir nga rakit ang paloparon na kay dako siya ga mabulsa ana. Matod pa ni Tarta Alviola lang ka ano? Okay, onya balik ta karon taon makasama ha atong isgutan ning dugang natong isgutanan human lamang sa mga importante kay sanbay lang sa gadali ha. Alas 11:21 na sa gabi.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ato ang attack na alas sa 11:30 na sa kagabhion. Balik na magkasama diri sa ato ang pagkulog kabildo karong nga gabhion na.
4: Straight to the
3: point. Oni kinibahin na sad magkasama hatod kanato sa DTX 500 ang ato nga DTX 500 mga kasama. May kini alas sa mga pinanggan tigbamin ito mga sukin tigbamin ang adunay high blood. Kanto nga taas og dugo, taas og kolesterol, taas og blood sugar. Ayaw na ninyong pasagdi magkasama ha. Naanatay maikeng imno ni Ana nga mao ang DTX 500. Ang DTX 500 gambion nga proteksyon kada na 1.3 million orak units ng antioxidants. Epektibong pangundra sa mga free radicals o oxidation. Ang DTX 500 mga kasama, may usab ni sa maisunan itong dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, at may isunan nga dunay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia. Awas sa katong adunay insomnia, dili makatulog og tarong, makatulog manggani apan minanok ang pagkatulong. Ito nagpasagdi ha, inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit sila nga clinic, kamo ang klinika di alternative medicine and wellness center nga namimutang sa unit 102 Marjorie Building ako Salim Street Cebu City at bang sa The Freeman Receiver Building og Loyo sa Gaisano Main. Baka mo bisita mo makasama sa ilahang nga nahimutangan sila nga clinic Loyo sa Gaisano Main kay nagtanyag sila og libre nga medical check up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. O niya, mapalit usab ninyo ang DTX 500 sa uban ng mga butikag farmasya dulo sa inyong mga lugar, labi na sa Negros Oriental o sa Negros Occidental.
5: This is Team Rocket.
3: Okay, o niya, ato hatagag pagtagad ni makasama no kay kaganiha kanang naang sa confidential funds, ang prosecution nagpakita gyud kaganiha kasamang Nestor nga wa gyud sila ilaing witness gidi ay. Ha? Nagpakita ra gyud nga kaning ilaha tanan puro ra gyud mga paukyab. Ha? Puro ra gyud mga pag og ingon sila nga giwaldas ni BP Sara ang kwarta utro sa silang nakusik-usik kwarta. Akay tanawa gud. Ha kaganiha gipatawag nila ang witnesses duha ka mga Armed Forces of the Philippines officials, ha? O niya, pag-abot dito karon, wa may klaro nga, wa man sila nakuha giyod nga, makaingon ka nga gi, waldas ni BP Sara ang kwarta, kay wa man sila mga personal knowledge, ha? Pagpangutan na dito, wala may personal knowledge, Your Honor, ha? Wa'y mga personal knowledge, sumuna nga, buto tong klarohon ba, kay, sila chika magoy gipasangin la ni Acosta og ni Limuel Ortonio nga siya mo'y naghatag ana mga pangalana nga mga naas mi regres piatos ingon man usab ang kato mga aliases og ang mga kwarta tuwa dito na punta nganong di man kato mo ipatawag ha kay bulahan aron nga makita gyud og kinsay nahatagan kay aron nga duna sila basis ba nga akin eh ha wa na tuwa giday nasuta nga nawaldas gyud ang kwarta. Kay pananglita giwaldas ni BP Sara ang kwarta angay siyang manubag. Di ba? Pero kanya lahi man ang gipatawag. Na? Lahi ang gipatawag puro way personal knowledge ga usik usik kwarta taon. Pastilan. Ha? Naunsa ba in taon ng atuang mga congressman? Gawas na sa mga tarong ha? Wa mo nakatambag sa prosecution? Uban nga mga congressman? Ha? Labi na itong mga congressman sa sugbo nga ni pirma sa impeachment ni Sara. Wa mo mang usisa. Wa mo nakatambag sa prosecution nga kani kay namatay nakita nga probable cause. Ha? Namatay nakita nga probable cause ani. Pangita ta og kanana nga maningkamo ta nga makapresentar ta didto og kanang ligon nga ebidensya. Ha? Wa gitaw nang kuan diri sa mga nipirma diri sa mga congressman sa impeachment ang ilaha ra gyud nga makaayuda tingali.
6: Ha ha ha ha!
3: Pero ito sa nga tanaw ni kay kana na ang kuan naman deron pizza uno Bermans na karon o niya basa Bermans gani kasamang ni store wa na. Ha duol na kaayo ang Pasko nya karon daghan na nga sugod-sugod og pamasko. Ha basa Bermans kasamang ni store maka amos Marichan ne kuan na si kana na ang Marichan og na kuan sa baha basig na kuan basbas Marichan. basa Berman sa ganindot na kayo nga paminaon ang mga tukar kasamang nisto. Ha? Ang mga tukar. Sumun na nga mga tukar nga nindot kayo, nindot na kayong paminaon, labi na kay Berman sa atong paminaon sa bintukar nga para pang Pasko ka sa Manziralda. Na paminaon ka diyot para nga nindot yung paminaon para ganado kayo ang atuang Pasko. Ha? Karong Pasko kasamang nisto. Beko no? Ha, sa Manziral, be, asa man to, to kunong paminaon, be, ha? Ha? Atong paminaon, kuno, uga, kuan sa Manziral, da, kanang naang, ha, kay, kuan na maron, na, Berman sa maron, o niya, mamasko, naghanan kayong, kanang naang, mag, kunog pinasko, kanay, money, ha, okay? Atong paminaon, kasamang niso, imo, mga, yaan, kuno ni kasamang Manziral, sa ato na iplik, ay kunin,

0: Tanaw ha, tiaw mo. Kay Pasko naman ha. Dapat may Pasko.
1: I remember this thing.
0: This is
1: it. Giving, singing,
0: tiaw.
1: On Christmas,
0: the only in our ham, gidong.
1: Tomorrow, in the name of Jesus Christ, Merry Christmas, and the happy holiday. Na Jesus ne de Christmas de ore na.
0: Okay. Pagpakan niya po na to. Okay, kana kuan man. Kana na ang ganta sila sa kuan gawa. Mas marichano na kuan man tingalis baha na ano tingalis baha. okay, Onia. Kanang na ang atusang hatagag pagtagad ni Bikay. Dito sa kaulungan, doon ay gikasal mga sukinding paminaw. Doon ay gikasal dito kasamang nestor nga grabe ang kwan sa kwano. Doon ay gikasal nga kanang na ang tagahawak ang tubig diya sa simbahan. Apang tungod kay nakadao naman yung kuno, nakabayad na sa koordinator, nakabayad na mga sukinding paminaw, naihaw na ang baboy. Ang litson kasamang ni Sor, wa na, gitak ang nagod. Sumun na nga, tanan na, preparar na yun. On niya, sa uman nga umagdahong kusog, mangkeng ulan di ay. Purti mang kusugang uwan, on niya, kanang nang ugimuhang ipuspon, makagasto na po ka, nga nabay mga bisita. Lain na pong gasto, so, nasigig ko no silag paabot, wa mang yun muhubas ang tubig. Dito mga sukindig paminaw sa kanana ang Bulacan. Dito sa Gunoy, Bulacan, sus, na may video, natanaw, sulod sa simbahan, gikasal ang bagong kinasal. Ang tubig, tagahawak ang tubig, sulod simbahan, gipadayon ang kasal. Kaysa o mga, mo naman pitsaha. O niya, na may totooro ba nga, adiligod ba yung ipospon, kaya may nangkaslono, kay lingin ang bulan. Muna'y gikwan, muna'y kanana ang gibasa sa napta ni Uray Imi. So dili gyud pwede nga i-postpone nimo kasamang nestor, bahala nagbagkinaunsa diha. Mo na gingon nga mapugngan pay baha nung ka ang gugma. Tanaw kana tanaw ang video. Sus na sulod simbahan, uy kanang nagkuan sila, uy ha? Nangabasa ang ilang mga gawns tanan. Tanaw mga sinina sa ha? Nangabasa taw na kana tanaw. Tingin. Tanawa, susunan ka, Abot Diyos, sa hawak, tanawa. Sus, grabe, ha. Tanawa ka sa mga nestor, tiaw mo na. Ha? Nga, kaslon ka ang imuha untang nindot nga moments. Ang makasaysayanon ba nga hitabo sa kinabuhi, mauni ang kasal, usas, ani ang kasal. Sus, ginoko tao. Puti ra ba ka ilang gaon niya sa umanga? Ang ilang gaon, puti unta niya sa umanga na tagahawak ang tubig? Tanawa, sus grabe ha. Ang ilahang gihimo nila ang normal nga paso, normal nga paso, gikan sa gawas, una ang, kuan man eh, kanang groomsmen. Sunod ang laki, dayong ang mamas laki, ang papa laki, ana. Pero ang kanang tig, ang photographer kasamang nisor padayon gyapos pagpangudak. Kunti ninduta sadya ni kayong kuana. Padayon gud oh, tanaw. Sus tagahawak ang tubig, uy. Sa manida ay papel, Biblia ni. Oh, nay dagdalag aras og singsing ay gid intawg buhi idong kay matablo tag pangita na tubig ra man. Ah, gadalas aras a singsing oh. Hala, gadalas sa aras gamay ra ba kay bata in town sus taga ilok ang tubig oh. Ha? Ah, ang gadalas sa aras o gadalas sa singsing taga ilok ang tubig. Hinaya gid in town dong. Ang karing bata gadalas sa flower girl ni. Ah, flower girl. Oh. Ah, flower girl ni oh. Oh, ang tubig, imbis gisabwag na, yan nalang gibutang sa tubig, oh. Oh, ang flower girl, good na. So, sa lapawan, sa kwan, oh, tanawa, oh. Ha? Usahay, maka, murakag ma-amaze, usahay, murakag ma-guol ba? No, kung ikaw may

Ah, tanaw ang tubig, oh. Sus, grabe, tagahawak ang tubig, oh. Ang mga manggu, ang kantong ang mga mangumbirahay, go, do, tungtong sa atop. Ha, tanawa, oh. Ah, dana, ang bride na, ang bride. Paso na ang bride. Sus, ang bride. Pakanindo, trabas gaon, unta, oh. Doon ay kabiba, dire na pizza, abaga. Oo, oh, unya may pina buka-buka dire na pizza may kuan, na? Oo. Oh. Kuan na yun, ang ilang pagpaso nga si normal nga daw sa ingong way tubig. Ang, oh, ang bride, ni Dool sa iyang mama, ni Gakus, ni Hag, dahil sa iyang papa. Oo, oh, ang bride. Oo. Oh. At ang tubig, tagahawak. Ha? Pastag na ilimatok. Ah, tanawa ha, oh. Sus, grabihan kasala taon. Ha? Oh, ano nga ang kasal? Sa umanay mo na nga. Na-schedule naman ang kasal. O niya, mayo, on taog. Oh. Sus, rabi ang tubig. Tagahawak ang tubig. Sa simbahan, makasamas, Bulacan. Sus, abot sa altar na pito, ang tubig, oh. Oh. Sus, grabiha. Oh, hinay day. Puti na puti as gaon taon? Oh, hinay. Kuan na mader, ha? Oh. Oh, so muna nga, nana sila sa... duol nas altar ang kaning ni ang bagong kinasal in town, no? O niya, mura magnaikuan lagi niya na may bangko nga na may sopa nga way foam. Ang sama ni abot niya sa kuan ang tubig ko, abot sa altar ang ilang ipalingkuran mao na lang ni wa na tong. Oh, so dito sila gipapatong sa altar, gipalingkod kay og aris ubo sila papatungon. Ha? Kuan man delikado man og makuan sila taon, ha? Wa na makalingkod ang mga tao. Sa paglingkod nimo ang lingkuranan na lapawan man sa tubig daw. Ha? To nagbarog na lang, sige lang barog ang uban itungtong sa ibabaw. Oh, sumon ni ang nanay ba? Niya kani okay ra nato niya ang grabe ang problema sa baha ni atong presidente nagkanta-kanta ra rin. Ah, so muna ang manghinaot lang ta nga way kagaw ng tubiga. O niya ang kani mga namanambong, kani mga niubog yun sa tubig, manghinaot lang ta nga wa ni samad kay sus kuyawas leptospirosis. Ha? Di na ba naghanang kaso sa leptospirosis dito sa kauluhan? Oh, so, ito na yung ano, kanang paso rin sila, normal nga paso. Gibaliwala nilang tubig sa mga nestor nga, bahala ni tubigak. Nga naman, ang uwan dito sa kauluhan, sukad pa niya itong miagin si Mana. Ha? Hangtod mga sugi, hindi ko na karoon niya. Karoon, doon na po'y bagyo. Ha? Kanis pindalok, agis ito yung nga na itong bagyo ha. Ha? Doon na po'y bagyo, o niya, kana na sigig uwan dito. Ha? Sigig uwan, o niya muna nga, nga naman ang uwan, gisige lagig duaw, kay ang flood control lagi, asa na ang budget flood control. Na, mura na lang niyo kuhan, pero nindot niya nga, kanibang moments pa, pero muna nga, nindot na kayo, pasiksi ka kasamang ni store, ha? Pero sao man nga, basa naman mo kay, ha? Na nagbugtak man mo kay, sao man nga, no? Ha? May lang ganin ni mga bata kay ilara pong giampingan ng ilahang ha, giampingan ra pod ning aras og singsing kay kuya sa kayo og aning aras og singsing matusmaw des tubig mahulog sa tubig di naging ikita. Ha, pastilan ba in town so mun ni ang kinabuhi in town sa tuang bride o groom mausab gagikasal taliwa sa taas kayong baha so nang kang abot sa hawak ang tubig so sa simbahan.

0: imagina na katong mga namin nas radio na to. Ampo man ta simbahan gyud. Kanang simbahan ang tubig ana tagahawak. Ha? Tagahawak ang tubig. Apa ni pugos gyud sila og kasal kay sa so, mapila ka adlaw namang wayhubas-hubas ang tubig. Ha? Pila ka adlaw wayhubas-hubas ang tubig unya. Imuha laging i-postpone unya labi na ng ano kanin naara ba sila yung mga kauban nga mga senior na pod. Ayun na uban adili na may postpone kay wa na ilang pizza nga ha? Way laing pizza nga kwan. Ha? Mayong nga pizza kasamang ni store. Ha? Ang baboy, labi nagbaboy, naihaw na, nabayaran na ang coordinator, maunang pitsahag yun, idayo na lang yun. Anya, kinibay na saan magkasamahatod ganito sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 makasama, maayaw kayo. Alang sumaiso ng mga pinanggantig paminaw nga dunay type 2 nga diabetes. O gato mga debitikon ay mugka balaka ha. Naan na tayo, maayaw kayo ana ang atoang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. May sabni sa ito mga kaigsuunan nga kanang dunay diabetes o niya pag-inom anay tulog ka softgel kada adlaw o sama kasama sa kanang naang buntag duha sa humagpa ni hapon. O niya kung way diabetes, pangmintinan silang pwede ra duha o sa humagpa maha o sa sumagpa ni hapon. Ang atuang life extension na vitamin D3 pwede sa kamo inom bisagwa kay diabetes, kanang naang diabetes diha. Duha lang ka soft gel, usas buntag, usas sa panihapong magpanihapon para malikay sa diabetes o sa uban ng mga sakit. Onya nga tong Life Extension Vitamin D3, high quality, magkasama putit formulation gikan sa USA, certified ili-seal pagyod, no, anong malikayan ang pagkapiki. Ang atuang Life Extension Vitamin D3 mapalit sa ilahang clinic, nga mao ang klinika, ang ilahang clinic na Cebu Doc, katong mga taga Cebu City, or katong nga muari sa Cebu City, naa sa Cebu Doc Building, Cebu Doc Hospital Building. Naadiha ang ilang Life Extension Clinic and Pharmacy. Dito sa Consolacion at Bang Jalibis Consolacion, Padong Kasod sa Merkado, sa Negros Oriental, mga taga Negros, nasa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Libre po na sila diha o medical check-up, no? Why bayad ang magpa-check-up ka dito? Gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Sabado. Okay, standby lang sa kadali, ha? Kasamang Nestor, balik na karoon doon, duman sa mga importante kayo. Standby lang sa, ha? Alas 11.52 sa gabi.
1: Bilang kilo sa karne?
2: 500.
1: Hulo!
2: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.

0: Sa panakot, may fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
1: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Knorr sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang. Daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Knorr, kaya na nimong lutuon.
2: Knorr Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Knorr Sinigang Mix.
4: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: hapon ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee.
3: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.
14: Ato ang attack na alas sa 11:56 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tuwa nga pagkulo kabildo karong gabion na. Now ato ang hatagag pagtagad ato ang balikan sab ning ato ang gisgutan usab no sa kani makasama sa impeachment kag ganiha. Tolan ni hatagag pagtagad sab kasama ni Geraldo aton paminaw na kay kaganiha. Kaya unta nga unsa man ni nga kanana ang kalas-kalas sa mga oras lagi taon ang pag himo mga sukindig paminaw o salida ba no naning ni ang prosecution ato ko tong paminawon kasama ni Gerald sa kanang na ang kaning ni ang prosecution kani ko ni kwan ni senadora Risa Hontiveros iyang pangutana mga sukindig paminaw ngadto kang ngadto sa witness no kaganihang gipresentar ha ato ko nung kwanon ato ako nung kwanon ba itong paminaw kani tanawa ha okay, tanawa ba unsay tubag niya okay. Ito, pinahon ka sa mga nistor, ha? Okay.
15: Sinabi po ba ang certification ninyo tungkol sa kung paano ginastosan ng DepEd yung mga YLS at saka ibang activities nila?
16: Hindi po sakop ng certification namin.
14: Oh, si Kernel magtanggol ni panupyo.
15: Ibig sabihin, hindi sakop ng certification nyo yung area ng ano yung ginastos ng DepEd para sa mga YLS at iba pa?
16: Yes, Your Honor. About sa conduct of activity only, Your Honor.
15: Ah, okay. So, tungkol lamang sa conduct of the activity. So, bilang signatory dun sa certification, may pinatutunayan ba kayo doon tungkol sa kawastosan ng paggastos ng DepEd ng kanilang confidential and intelligence funds?
16: I think wala pong pinapatunayan sa paggastos ng pera, Your Honor. It is only stating that we conducted the YLS in our area of operation, Your Honor.
15: So simple ang certification ay may laman na may dinaos na ganitong mga gawain. Wala pong sinasabi kung paano o anong pondo ang ginastos ng particular ng DepEd dyan, whether regular funds nila or confidential and intelligence funds nila. Wala po yun sa certification.
16: Wala po yun sa certification, Your Honor.
15: All right po. So, to confirm muli, finally, Colonel, wala po kayong alam na sinabi doon sa certification tungkol sa paggastos ng DepEd sa confidential and intelligence funds dyan sa mga gawain ng YLS at saka IEC campaign activities?
16: Wala po yun sa certification ko, Your Honor.
14: Oh, tanaw ha ang kanini ah, ang pangutana ni Senadora Risa Hontiveros, a clarificatory question, no? Kabahin sa certification nga gikan mga sukin digpaminaw sa EFA para pag-conduct nila ni ining Youth Leadership Summit. Unya sa mga wa may ikatubag nga, pero ningon ang katunto ang duha ka mga witness ha nga, wa may kaibalo katong certification gigamit ito sa confidential facts. Muna ba nga, ang ilang last nga gipresentar nga witness sa prosecution, katunto ang hostile witnesses. Duha ka buok, si Gina Acosta o si Limuel Ortonio. Ang ilang gisulte, nga maulag ito nga ang kwarta nga 125 million na-release gikan sa bangko, gi-withdraw ni Gina Acosta o niya gihatag niya dito ni Kirny Latsika. So si Kirny Latsika man na mauy ni kanang na ang nigastos kwarta o kinsa iyang gihatagan. Wa na mahibalo sila si Gina Acosta o si Limuel Ortonio. Si Kirny Latsika pod mo ni sumitir sa mga pangan nga nakadawat sa kwarta nga gihatag ni Acosta. Sa ato pa, ang dunay nalit si Kirny Latsika. Ngayon naabot man sila ang certification. Nangawa man ni sulti si Gina Acosta o si Limuel Ortonio kabahin ang certification. Ha? Ang ilang nga gisulti nga dunay recipient. Diba? Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, inyo man ganitong hingusgan maayo. Ngano man nga naunsa man ni mga pangalanan. Ngano na aman ni Suniso Belat, Andilim, naay Pusa, naay Pagong. Ngano nga matusundi nila? Dapat giingnan sa mga senador. Ha? Dapat giingnan sa mga senador nga unsa mong prosecution. Ha? Dapat gipiit untang Irwin Tulfo, Grapi Tulfo ang prosecution nga hindi mo niya ipatawag sila tsika. Hadlock mo niya ipatawag. Kani naabot sila certification. Ha, naabot sila certification nga. Unsa man nga kana na ang certification? Ha, kay pareha sa Youth Leadership Summit na man sa mga eskwelahan, kasagaran ni kandak na sa mga high school. Ha? Nga ako ganing kwan kana na ang among dito ganing sa mga eskwelahan sa una dito sa Trinidad National High School, no? Paano man to sa una kanang gihulga National High School Trinidad Annex Ahilaitan Trinidad Annex. Amo man to sa una karon National High School nagyod sa kasamang nisto. So na nakaagi man na dito gani na ami mga ahidto namo nga gihimo nga scholar sa ani niya sa mga sundalo. Ha, gihimo silang scholar karon uban nga maestro na nga maestra. Oh, sumuna nga ilag yung ipalabas ba nga o asa ka gihatag ni BP Sara, no, ang kanang kwarta nga wala man di ay diris mga sundalo. Ayaw to asa, katunto ang si Kirny Latsika para mahibalotaw asa tong kwarta, ha? Ha? Giunsa to, kinsa nas Pagong, si Pusa, si Merigris Piatos. Kaya mao man ay gisigigyawit ninyo. Ha? Mao man ay ilang gisigyawit niya, kinsa nas Merigris Piatos. Kita po, ganahan po tama kay Balo, kinsa man to nas Merigris Piatos, no? Ha? Nya gano man na nga wa man gipatawag Kirny Latsika. Ang karon ugma ang ipatawag si Attorney Pua. Dayon si ato si ang PSA na pod. Ang PSA da wa na gyud. Grabihan no. Karon 20 ka adlaw kwintahan ninyo 20 times 25 million. Ha, pila na mga sukin digpaminaw ang gastos gobyerno kanang inyo ang gisigi og gasto ana gitabang para inyo sa mga nabahaan. Ah, malipay pa in town ang mga pobre nga nabahan in town dito sa pipila ka mga lugar dito sa Luzon, ha? Ahay, ano lagi nga kananaan nga sa kunsao na ninyo ang mga tao, ha, pananglitan na ikuan man gyud ninyo inyuham ginang ikumbikto si VP Sara, pero ang mga tao nasayod ang mga tao nga kanang na ang hungaw kayo ng inyuhang how ang kayo ang inyuhang mga ebidensya bang gi inyuhang nga gi kuptan karon wa man wa may klaro nga ebidensya. Onya happy birthday di ay ni Mother Annalie, ha, Romo birthday di ay ni Mother, ha. Ani unsa man diha, ha, pa kuana na to diha, pa inita nag tubig snoy barikrek para maka kuana tag litsononon di, ha, kay Anas may barik rek niya, painita na tog tubig da. Para ini ka banag-banag sa adlaw, ihaon tong baboy. Ani greetings from sa iyahang mahigugmaong bana. Si Padre Jovito Rumo, alias Pulpugan Consolacion. Birthday di ay. Happy birthday! Birthday ron sa kuan, kana na sa mother Analita. Kuan niya, kana nga manggut sa kong papa. Kasama nga Nisto. Niya ang greetings gikan sa iyang bana town. Ang gwapo kayo, mahigugmaon. Niya, sana all. Okay, si kisama na ito ang mga kuan diri pa. Kanang na ang ato ang mga naminaw sa da. Sir, great lang kong happy birthday ni Bibi Abillanosa. Oy, karong adlawad eh. Happy birthday ni Ma'am Bibi Abillanosa sa da. Gagika ni Sir John Quirante. Ang naminaw sa da to. Juan Rico Pilicano. Kaluoy nila, nilakaw na lang sila sa tubig. Dili gyud ma... kananaang makalimtan ang problema sa flood control scandal kasama mo lagi tao. Si May Markel Dapar. Ok na kasamang binzi. Ayaw lang pa ako na ismiring hoy sila kay Lip na Liptus by Rosie. Onya si Jose Pirate, Pereira Kabahar, naminaw na to. Og si Rosalyn Susun Canio. Naminaw sa nato. Og si Uzreta Nava. Si Puluna Caniete, naminaw sa nato. Garon. Onya panawagan, diatay panawagan ang tanan ng mga higala o kaparintihan ni Mr. Abel Garciano nga siya namatay niya itong Agosto 26, adlaw nga Huwebes, ang haya na sa ilahang panimalay sa Barangay Esperanza Puro Kamutis, Cebu. Ang lubong karong September 9, adlaw nga Miyerkules, alauna sa hapon, human sa... Ricky Mas o niya giauhag ang tanan nga mulitog pipila ka pulong sa pag-ampo alang sa kalags na matay. Ang nanawagan Elena Laborte o niya igagaw sa namatay. Daghang salamat ang panawagan gikan sab ni pinaagi ni kasamang Kisos Minian. Okay, wanunti kong oras makasama sa padayon sa tulumanon. Hantod, ugma po na sada. Salamat ganyang tanan. O niya, kung kauban rin sa master kong tulos si kasamang Kisos, Kisos Minia, kasamang Nestor Homicilio, pikaslawa kasamang Giral Albiosa. Alan Talado, Liber Atis, o Lubil Buisir, at Chief Technician sa Transmitter Site. Kung nalang ubus ng lagad sa kahinan yung Radio Man Benji Olpos Tangian, ang magpasalamat sa yung pagpaminaw. O manamilit kapilanggis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan. At tanan dapit doon sa ng panahon, Tatak RMN.
0: Straight to the point.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
17: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang

0: ng Dios mag-uban ka na itong tanan at tanan dapit doon sa nang panahon tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm! Fabcon! Pangungkong makabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm!
1: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of

0: ng Dios mag-uban ka na itong tanan at tanan dapit doon sa nang panahon tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm! Fabcon! Pangungkong makabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm!
1: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sa...
4: Pagbiro pa. Pabarog.
5: Pabarog. Pataas.
4: Pataas.
5: Oo. Vertical. Then, tanang space is containerized. Apple nut siya. Si, dito sa farm, which is very, ano na siya, winner na nato siya sa Gawad Saka o Best Urban Garden na ay RTL si Madam. Napoy si Baboy. Mayroon ng Baboy. Siyempre, daghan man tag mga reklamo sa silingan. Pero na, may, kung natin ka ng natural farming system, pwede na siya ganang angtay, dili na mga amoy. May technical spray lang siya, dili na mag-amoy. Or himuon siya biogas. Pero may chukulinsod na kung himuon ng biogas. Kapag lang pang spray lang para dili mga amoy o walay langaw. Pero si ma'am, okay yang, ano, naa siya yung mga pre-ka swine. Napos siya kanding. Parang mo ang nagtawa ko nakita dito.
4: Kung uban pa nga mga vegetables, no? So, nindot po siya.
5: Napos siya yung OB, eh. Diba, ang Bohol is known for OB kinampan. Ma'am, si ma'am, expert siya sa OB. Naka-pot siya, nakukutang sa sako ang OB niya. Yung kama-audit siya, ganang mag-produce og sibling sa OB. So, Talong, apil ang mga estudyante, ana, na ay pangalan kada Talong. Hindi siya tag-iya. So, yung ang harvest ato, siya makagawa, maka-harvest.
4: So, congrats din, no? Belated congrats ni Ma'am Pablita Cabardes.
5: Cabardes.
4: Cabardes, no? Di sa Bohol, mga kaigala nga. Sa 250 square meters a day, no? Makatanong na gayod ta o daghan na klase-klase day mga kahigala no niya. Na awardan ni siya sa maong gawad sa kanya. Best Urban Garden. Awardin siya, no? Nga kanyang to think nga na siya'y babuyan, na siya'y kanding, o nga ni-apply po siya aning natural farming system. So, pagbalik na to mga kaigala, ato'y pangutana ni Miss Presi kung unsa gayod ning natural farming system, no, nga para ma-apply nin nato sa to ang mga listeners. Pero karon atong pangutanon po pagbalik kuman sa mga painumdom si Miss Presi mga kaigala kung unsa gayod ang kalainan sa urban agriculture o peri-urban agriculture. Malamang sa pipila ka mga painumdom.

0: Mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Nicolas, diin magkagikanoy. Kung sa manay mong gibitbit.
2: Aga, may tambong kong bansay-bansay matungos pananom o gutanon do. Maayo man di ay nga doon nagitay atong kogalingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog utanon, mukotlo raman ta sa atong garden. Saingo ni Ana Presko ang atong utanon nga kaunon ug anoon ra pagkildaghan kaayong sustansya do.
1: Gusto ka gyud, Nicolas. Mayo na nga kaalam nga imo nakatunan da.
2: Nala, beto, atun ako. Ako pang andamon ang akong gamay nga luna diha sa akong nataran. Aron makasugod nako sa akong vegetable garden.
1: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
3: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanong ug mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 ug ning istasyon.

0: Og magpatutong mga pahinungdo mga kaigala sa makusapa mayong adlaw pa natong tanan. Niyagya po natong guest nyo si Ma'am Priscilla Soriano atong focal person sa NUPAP or National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Miss Press, akong balik ko ang atong pagutana, no? Unsay kalainan sa urban agriculture o peri-urban agriculture?
1: Ang kalainan sa urban o peri-urban agriculture, ang urban, as in, ang population is 5,000 or more. Kung naatay dagang mga establishment, ano siya. Then, ang sa peri-urban, kanang dool-dool na to sa medyo dili pa urbanized na area.
0: Mm-hmm.
1: For example, sa pwedeng sa Cebu, example na ako, Cebu, ang Mandawi City, tapad niya is Consolacion.
0: Mm-hmm.
1: Si Consolacion na apay mga bigger area na pang rural ng production. So, mga nagkalainan. So, si Consolacion, kahit tapad man siya sa, kanang adjacent man siya sa Mandawi City, consider siya as
0: peri-urban.
1: O, napad siya area pang macro. Ano, kung sa Cebu City, na main area pang micro. Meaning, micro, rooftop ato ang pamaagi sa mga veranda, ano ba?
0: Mm-hmm.
1: And vertical, ano, ang mga pamaagi sa production sa vegetables.
0: So, since na-mention na nata siya, Ms. Press, no? So, matawag niya siya nga, na dito'y standard sa pagtawag sa maong urban o peri-urban. Like, dili dita kabuot-buot nga makaingon ta nga apan niya kung lugar urban running or peri-urban or kinahanglan ang DA mismo mo
1: pwede
0: inspect.
1: Pwede ta kabuot.
0: Mm-hmm.
1: Mostly ka ang urban naman tay definition sa urban daan ng rural and urban. Usually ang mga urban mga poblasyon.
0: Mm-hmm.
1: Poblasyon kay naman diha ang tanang mga trading, mga establishment, cemetery, sa munisipyo, barangay, simbahan, muna yung mga pinaka-poblasyon, muna yung pinaka-urban sa tanan, munisipyo. Then the rest is rural areas na, which is daghan ang farming system nila, open field.
0: Okay, Ms. Press, kani ang balik dito sa kapangutan na kaning maong natural farming system din, no? Nga, mention mago din mo siya. Unsaon ni nato siya pag-apply, no? Sa itong mga listeners nga bago pa lang karon nga maingan niyo sa maong pag-farming.
1: Farming system. Okay. Ang natural system, magamit na ang mga laing-laing concoctions.
0: Concoctions?
1: Oo. Gikan sa ano, mostly nga sa organic agriculture man na siya.
0: Mm-hmm.
1: So, natin mga gitawag na fish amino acid, OHN, naapay ka ng fruit juice. Di-fermented na sila.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. In the end, ang mga fermented juices mo ano i-apply sa farming. Pwede siyang maka-minimize or ma-eradicate ang amoy.
0: Mm-hmm.
1: Pwede na ka maka, di ka na ka makaamoy yung baho.
0: Mm-hmm.
1: Kung i-spray na siya, pwede po na siya pang pests and diseases.
0: Okay. So, inanid di kanindot mo, ang maong organic farming din siya nabilong, Ms. Press, no?
1: Yeah,
0: ang natural farming system nga. Sa word pa lang dahan nga, natural, ang
1: organic,
0: mga
1: no, organic
0: dyan. O, mga gamit niya ka ng para ng mga dahon sa kapaya, saging, yan, muuni mo siyang pag-stray, fertilizer.
1: Ferment
0: ni mo siya.
1: Ang usually ingredients ano is molasses.
0: Molasses.
1: Okay, napailubong-lubong pa siya para ma-ferment siya. Bilang kakabisado sa number of days, ma-ferment dyan na siya.
0: Okay, sa lain na po na yung hisgutan na yung mispes, no, kay Poon-Poon, kung makaabot na ta sa maunga organic. Okay, so mispes, kaning NUPAP din is best. Mapin sa ang mga mahimong beneficiaryo sa maunga programa?
1: Ang kaning mga beneficiaryo, kanang mga interested na group na sa gikan sa urban areas or peri-urban, na willing mag-establish o community garden, mag-school garden, ano siya. Then, mga kanang laing-laing organization, pwede mga TODA, mga National Housing Authority na mga lugar, o mga village ba, pwede. Okay. Depende kung willing sila mo cooperate. Then, ang mga LGU, barangay LGU, mga BHW, out of school youth, lain-lain grupo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kaya na siya kay, ang ato ang pamaagi karon, ang dapat beneficiary na ito karon kay dapat ma-register siya sa RSBSA, which is the System for Basic Sector in Agriculture. Mm-hmm. So, naman taan na, kung wala pa sila nakaregister karon, kailangan ipa-enroll sila sa, nag-endorse nila na Municipal Agriculture or City Agriculture Office.
0: Mm-hmm.
1: O, napag-register sila. Usually, ang mag-identify ang sa beneficiary, ang ato ang LGU partner.
0: Mm-hmm.
1: So, kung nai-interested na grupo, muduol lang sila sa ilahang kaugalingon na City Agriculture Office or Municipal Agriculture Office.
0: Mm-hmm.
1: Para maingos sila, sir, mag-gardening ni. Pwede may pa-endorse dito sa region. Buffer. Basin na ikahatag. Ito, pero usually kung magplano ta, dili pa na to sila ma-accommodate karon kung wala tay available na resources.
0: Mm-hmm.
1: Pwede na to sila i-propose for the following year or onwards.
0: Okay, so sa mga nakadungog karon nga doon na sila yung natanong de Ms. Press, pwede na sila mo lakos diretso sa LGU or sa MAO nga.
1: Sa LGU?
0: Oo. Na naasulay
1: magpa-register
0: sila.
1: Kung pwedeng maingon po sila na interested sila to establish a community garden.
0: Mm-hmm.
1: Ang space is 250 square meters above.
0: Kaya sayang kayo no nga kaning nakatupod na di ka nga wala di ka nagpa-register na kaibaw sa mao nga programa sa NUPAP.
1: Pero kana one ano lang ang programa dili siya pwedeng every year maghatag si DA.
0: Mm-hmm.
1: First year, kalangitan, after 3 years, pwede mo hatag balik sa DA.
0: Mm-hmm.
1: Kung mo support balik. Or kung laing year na po, pwedeng mag-expand pa another members. Kaya yung usa ka grupo, minimum mga members of usa ka grupo is 15.
0: Mm-hmm.
1: So kung daghan sila members, pwede sila mag-expand. Pwede na ito i-propose in the following year. Laing na po na cluster group.
0: Mm-hmm. Okay, so mo din akong sunod nga question, Ms. Presino, nga kaning unsay mga programa or services nga naasa maong ano pa kung mo join sila ani nga program unsa man ilang ma-expect nga madawat bakaha or unsa man.
1: Ang ilang ma-expect na madawat naka-package na siya ng community garden.
0: Mm-hmm.
1: Pwede po ta liso alone. Hindi pa na ang liso kay ang uban, sila na ang ilahanan ng anong initiative, like ang mga tools. Pero kung community, naan natin vegetable seeds, garden tools, organic fertilizer, o uban pa.
0: Organic
1: fertilizer, such as vermicast.
0: Pero nalapun din siya yung limit, Ms. Kessler.
1: Oo.
0: Eh, ningon mo kadari ganina na minimum is 15 members.
1: 15 members ang more. Pero kung ayun, nadagdan sila, pwede pa ito mo expand next year.
0: Ah, okay.
1: Another site na po.
0: So what if need nila og kuan mga 200 vegetable seeds? Makahatag rap po si D, ana? Or di kasi-klase sa vegetable seeds?
1: Usually, mag-buffer stock man ta, pero kung mahot, depende sa availability. Pero si LGU, atong partners, dapat sila ikawaling mong sila.
0: Oo.
1: For example, there is sa Cebu City, nine-nursery ang Cebu City. So, naasa may vegetable seedlings. Dari po sa Mandawi City, dapat sila mga seedlings paghatag sa ilang mga residents. O sa mga residents.
0: Sa mga residents.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Okay, sa atong pagbalik, Ms. Press, atong ipangutan, kani ang unsa may mga grupo o mga eskwelahan baka ang nahatagan na sa maong programa sa Department of Agriculture, no? Sa NUPAP. O kani ang kamusta na sila, no? Unsa yung sitwasyon nila, uman lamang sa pipila ng mga pahinungdom.
2: Ninyo usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. paghimo ug silage. Ipasiguro ang mga tanom ug hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo ug mga water catchment ug labaw sa tanan, pabilin nga alerto ug maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon ug klima atong mapangandaman ug maresolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 7.
3: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang tech center ng Philrice, 0917-111-7423.
4: Ang word of the day na to karon is nupap. Akong balikon, ang word of the day is nupap, no? N-U-P-A-P. Okay ra, barong spelling, basta kaya ang pagbasa, nupap, mga kaigala, no? Pero mas maayo nga saktong spelling, N-U-P-A-P. So, nupap siya, mga kaigala, no? Kanyang welcome sa to ang mga bagong listeners din sa to school on the air or eskwelahan sa kahanginan, mga kaigala. Then nga, pwede ra gayud mo magpa-enroll, pinaagi sa pag-text lamang sa inyong kompletong detalye. Wala ni siya'y bayad, no, mga kaigala. Tungod kay kani siya nga programa, libre ni siya. Dugay na ni siya, mga kaigala, no? Dugay na gayud ni siya nga programa nga nagpadayon gyapon tungod kay epektibo ni siya sa mga suki na itong tigpaminaw, hilabi na sa itong mga mag-uma o mga nagka-interes gayon, no, sa pagpanguma, mga kahigala. So, sa pagpa-enroll na ito, i-text lamang itong kompletong pangalan, edad, address, adlaw nga natawhan o sukod sa Diyohang Luna. O unsa mang klase-klase niyo ang gipang tanom. Kung wala mang gani mo experience or pananom, walay problema, no? O kung wala mang gani mo asosasyon, walay problema, pwede ra jud mo nga mo join, no, sa tuang tuang school on the air or eskwelahan sa kahanginan niya. Kung mo join ka ani, no, hilabi na atong word of the day, mga kahigala, doon na gayod mo'y madawat nga gantimpala, no, kung makompleto ninyo ang napulo ka word of the day, mga kahigala, sulod sa to ang programa. Kay kung mo text mo lapas sa to ang programa, mga kahigala, or wala pa kayo nagsugod ni text na mo, so dili na dawat to, no, ni Kuya Miko, kay mabasa jud na niya, no, mabasa niya kung unsa ni orasa nga nadawat, unsa ni orasa nga na text, mga kahigala, no. So to mga listeners karon din, ha, no, nagalam mo, shout out, pwede ra po na ninyo i-text, no, sa to ang number. So i-text na dayon sa 0916-731-7100. Akong balikon, mga kaigala, i-text na dayon sa 0916-731-7100.
0: O mga katatong mga painundo, mga igala, sa mga sa pamayang adlaw ka na itong tanan. Okay, mura damay na itong oras, Miss Press, no? Ako ibalik ang pangutana ni mo, no? Unsa man dyan ang sitwasyon, no, sa itong mga beneficiaries sa maong nupak, labi na din sa Bohol.
1: Sa karon, ang ilang medyo naglisod sila karong panahon na. Inaman tayo inatubang na kainit.
0: El Nino.
1: Meron para mild in panipadong patag extreme.
0: Extreme na El Nino.
1: O as no, per prediction. Pero sa, so far, continuous gihapon ang paghatag nila data ang atong mga beneficiaries sa region 7, Cebu and Bohol. Pero sa Bohol, ang atong mga area sa group under sa National Urban and Pre-Urban Agriculture kay unguna Tagbilaran City, which is naa dito si Ma'am Pablita Cabarles. Then Talibon Bohol. Ang Talibon Bohol na sila ordinance kada household kailangan silang mag garden. Kung wala garden, with penalty.
0: So, ilahara ng nga ordinance, ma'am?
1: Yes.
0: Dili na sa DA?
1: Dili sa DA.
0: Okay.
1: DA local.
0: Oo.
1: Ito na, nata sa Dawis. Then, nata sa Panglao. Then, sa Bilar Bohol. Sa dapat tayong mga dinag po na mga project which is greenhouse with hydroponic system na sa Bilar, sa Tagbilaran, pero for repair ang Tagbilaran. Dawis na ang ongoing and ang kanang on production sila, functional ra. Then sa Talibon, functional ra ang greenhouse. So, manay mga area sa NOPAP, hindi urban.
0: Na-mention mo din yung express mo, Panglao, di ba isla man ang Panglao sa Bohol?
1: Pero, connected siya naman kay bridge, ano.
0: Oo.
1: Naka-ato naman ko natin bridge naman di ato ang international airport.
0: So, dagan niya po nagmananumay diha sa Panglao din express, no? Bisag known niya siya sa mga nindot niya ang beat.
1: Actually, known po sila sa una, kung di ko masag OB, ilaha sa unang panahon.
0: Ay, OB.
1: Oo, na sila OB. Tapos, tapos sila high value crops. Tapos sila. Then, diha, populated area, mostly, dagan sila barangays na 5,000 above. Encourage po sila. Napasala yung spaces.
0: Karon, dahil, taghan naman po mga kaniya mga restaurants, no? So pabor kayo, no, nga makatanong-tanong sila bisag ang mga lettuce kay hilabi na daghan gig mga Korean din ha, no, mo visit makaon sila og kimchi ug uban pa nga vegetable. Okay, so Miss Press, giun sa pagtabang sa programa ang mga LGUs barangay ug ang or mga organization sa NOPAP.
1: Nating mga programa which amo sa mga nako nga
0: balik lang.
1: Community garden ni, then school garden, community package na siya natin vegetable, assorted vegetable seeds, lowland vegetable seeds, then natin ka ng garden tools and then organic fertilizer.
0: Okay, wala naman tayo igong oras pa, Ms. Press, no? Base na kayo mensahe din ha sa itong mga listeners karon, advice makaha, nga ganahan or interested nga mananom kayo dumo-join sa maong programa nga NOPAP, National Urban and Peri-Urban Agriculture.
1: Kung ganahan mo maka-avail sa programa, dool lang pa mo sa inyohang pinakadool na City Agriculture Office or Municipal Agriculture Office. Kung unsa may inyohang i-request sa ilaha, well, sila mo endorse diri sa region para i-propose nato sa mga maabot na mga katuikan.
0: Yeah, balikon ako, no, ang unsay lahang madawat gani, Miss Press, kung mo-avail sila sa maong programa, mao ang mga vegetable seeds,
1: garden tools,
0: organic fertilizers sama sa vermicast.
1: Kung naapod sila space, pwede po structures with greenhouse with hydroponic system or without hydroponic system.
0: O kung mahatag na niyo siya, Ms. Press, no, sa itong mga beneficiaries, unsa may makuha sa DEA ni? O naba kay bayad or unsa man ka?
1: Ang ato ay servisyo lang. Lang kay bayad. Ano lang? Tabang lang sa ilaha para na sila yung livelihood. Ano ba? Right, natay source sa atong pangonsum mo na free or pwede po nato ibaligya. Panyang source of livelihood lang dyan, tabang lang ato as official publiko.
0: Ana dyan siya mga kaigala nun. Lindot po na siya nga himuon na itong hobby na mananom ta. Ito na siya, makabenefit lang po na siya sa ato ah.
1: Yes, makabenefit right sa ato ang health na ato exercise. Instead na, ato ta sa gym, dili lang ako na sana, wala o na kailangan ka mag-gym. Pero kung ganaan mo, para inyong time magamit dyan, ato na mo sa pagpanano, masingot pa mo kung ato sa itong adlaw.
0: Sakto ito. Ayaw sa din yung hotdog ang mga yuta ha. Ngayon mo rin yung pickleball court. Binlan po na ito nga, mananong ta. No?
1: Manano. Pero pwede man ito mag-backyard, kanang ano, containerist gardening. Pero although mag-containerist gardening, singutun man gihapon ta. Basta na mag-effort ta, singutun man gihapon na. In the end, makita nyo, mag-grow na inyong mga tanong after 3 days, after 1 week, na lang mo, pwede mo harvest kung leafy vegetables. Pero kung like talong, mga almost 3 months, pwede na mamunga. Ano siya? So, right lang. Kung ganaan po silang magpa-train, mo-inform lang sila sa ilahang mao. At least training, ang mga resources na araman na sa palibot. Like seeds, patong-atong palitin sa merkado, like tomato, mga liso, pwede man ipanong ang ano, mga liso. Dara po, mapalit po ang mga liso sa mga agricultural supplies, which is taratay, usa ka pakete is mga 60 pesos above. So, pwede rada sa palibot ang mga resources. Kung ano, kung atong iplano po, mag-what-what po ta. Bili po na ada yun. Then, ang atong mga estasyon nagugipon na mag-produce sila karon og ISO para sa pang-distribute pod. Like sa dito sa ang atong estasyon sa ang pinakaduol para sa urban o dili lang urban ang lang suportahan kanyang Bohol APC Bohol Agriculture Promotion Center. Muna atong estasyon na source sa planting materials or seeds kung nag-produce sila sa seeds. Or pwede po kita yung mga tagbiris hindi kan sa region maghatag pa dito para sa production of seedlings. So maka-avail na sila. Yan na po sa munisipyo parceries ang seedlings. Depende. Kapag-di po cuttings.
0: Oo, mga cuttings, mga kwan, mga ornamentals, mga gamay, mga buwak.
1: Hindi kayong ornamentals at to,
0: pero
1: usually, mga foreigners ang sa mga ornamentals like moms, chrysanthemum, naaman siya edible na chrysanthemum. Naanak siya sa landers. Hindi ko mag-promote ng landers. Pero mo onay, ilahang buyers sa katong farm na nag-produce o edible na ornamentals na flowers. Sa Laguna, na sila edible di produce na flowers. So, dito sila magkaon. Packaging nila na sa landers.
0: Pero ang tumong yun, Dani, ang tumoy, kung willing, rajud ang ang mga farmers. Narajud ang DA nga mutabang.
1: Mindot na siya kay kung pakaadto ko sa Bacolod, natin farmer dito, kung gihan ka, ayaw siya, lahi iya ka, positivity. Kung nagtanong siya, makita na ang bunga, high piso, high 5 peso, siya. So na siya, ang target niya is consumo, at the same time, pwede ko na ibalik niya. Basta makita na ang bunga, high 5 pesos.
0: Dako na siya, tabang yun, nga natin makuha, nung bunga sa ato ang kugi.
1: Yes.
0: Maudyo na siya.
1: Ako na siya. Nakatipid na ko.
0: Thank you kayo, Miss Press. No, ang hinaot pa nga sa sunod nga pinahiga yun, ikaw gaya po na buwang mag-guest, no, kabahin sa ato ang hisgutanan sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Though, taas din na itong hisgutanan, yung buwang man dyan itong oras, hinaot na sa sunod na po nga higa yun. Daghan kayong salamat o mayong adlaw ka na itong tanan.
5: Kung di rin natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
16: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
16: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ECS!

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart
5: dishwashing paste ko.
6: Pritong
5: ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
11: Philippines na dive para sa 4:46.
12: Headlines.
11: Headlines sa mga balita sa balitang nasional. DNR EMB ditumbok sa forest fire sa Indonesia ang gabay na kaingon sa haze sa nasod.
13: Kani DPW Secretary Manuel Bunuan gitangtag na sa kaso may kalbutan sa flood control project.
11: What na?
14: What na?
11: Mao na ni.

0: Phil sa Dakbayan.
1: Samtang sa Lugang Balitang Lokal, DNR EMB7 nilagway nga very unhealthy ang hangin sa Metro Cebu.
0: Hatod karon kasamang Ken Hayes pag-apon. Pagpanaw na ko dari, abin ako ga.
1: Murag dagkom.
0: Oh, pagpanaw na ko dari, di makita ang mga sakinan, mga jismetros.
1: Pastilan, oo.
0: Grabe gud, abin ako.
1: Kapon, bitaw ka sa mga Arnold, dahil ko nakitaan nga nag-mass town sila, no, while naa sa outdoors or outside bus, mga building.
0: Ah.
1: May nalabon for protection.
0: Pero
1: ang klaro, anak sa mga Arnold, kanang arigid sa may kanabitaw si Silex approaching din na pinaka. Si Silex naman. SRP.
0: SRP.
1: Oh, kay kuan kay ba? Kanang kita kay kita mo ang kawanangan.
0: Oh. Isa karon pagpadaw na ko dari sa studio, nag-agi ko diha sa may Banilad, kanang sa may Country Mall.
1: Kanahawan kay.
0: Oh, kanahawan kay diha. Abin ako, kanabitaw ang abog kay ang karsada. Kuan de Hayes di ay.
1: Doon na. Kami na inikasama ang Jesse po padong di rin niya. Kanang lantaw ni mo layo, bitaw. Kuan eh, murag gabon ang kuan.
0: Tinood na. Muna nga, kamod niya nga nagpaminaw pag face mask mo samtang mugawas mo siya yung banay o baka doon na may mga lakaw karumuntaga. Balita gawas sa nasod mga nakala sa flash flood sa border nga bahin sa Nepal, halog China. Nabot na sa 1,000 ang ginagaroon. Mas burials, gihimo na sa baog ka mga nasod.
1: Sa negosyo, presyos kada kilo sa LPG, mukunod karong buwan sa Setyembre.
0: Kamintag, dako-dako ang tapagkunhod, ha? Ito yung mahala na skwano, eh? LPG karong mga panahon, ha?
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
1: Mabuhay, Pilipinas.
0: Tungkol na mga mahinong danon, Galinea na Radyo.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Hatod mga impormasyon, ngayon mo masairan.
1: Ang ayani mo madugan,
0: una sa radyo,
1: una sa balita.
2: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang Radyo, Unang Balita.
3: Ising na.
2: Bango na. Sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Adlaw ra bengal ang Miyerkules, pitsa 2 na sa buwan sa Setyembre, tuiga 2026. Sagaan sa kanito mukhang paro sa Sirwa HP, aramin sa buka, may mga tigbalita.
1: Kinahin ni Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa inyo, Radio Man, Arnold Bustamante, ang tatimik ka sa Rasay, santak na sa buntang, pagkatulad ka sa mga labas ng mga balita. Maigbuntag, sugbo ka rin sa inyo, Mindanao, lalapod ka, adlaw may gala sa itong kapagpanaguman. Nangilaw kami nga nakamus, kapis kay kamayan, ng adlaw ka na may gala ng Miyerkules. Setyembre 2 na. Ika namang adlaw may gala sa buwan sa Setyembre. Ika namang adlaw sa pagsuod na nato may gala sa Bermansa. Ang uban may gala ng mga radio station na labirin na rin sa DYHP may gala na patugtog na taga mga Christmas songs. Kini na, murag namatana ko, murag Christmas songs na itong ipatukar, ha? Labi pa binaw na minaw ng mga Christmas songs kasama ang Kisos Minya. Murag, unya, kanilip ito ang inigawas ni Mus Balaysan, kanang hangin, wah, sungawa, nag-ipasko na gano'y. Habagat ito, hangin sa habagat. May buntag sa itong mga ginang sa panimay. Nga nanaroon sila tagsa-tagsa ka mga kusina kay alas 4:52 na nangandam na ni Megala para sa ilahang ka mga anak ng eskwila. Bound sa ilahang ka mga anak. Bound sa mga mulakaw o sayo katong ka mga nagtrabaho. On siya itong pamahaw ka nabuntag. Labi ron pamahaw mga igala ka na sabaw nga init kayo. Nga sabaw nga isda o baka sabaw nga kanang tails baboy. O ribs baka. O baka kanang abay, noodles na lang. Noodles na lang.

0: Ra ektermihan ng noodles kay makadaot sa ng noodles mga kasama. Alam na nang kuan kanang pansit canton. Sus. Anay usa sa mga gitan-aw nga makadaot gyud sa lawas tao. Ke permiho nimo ay permiha. Palang kanang kausa sa usa ka buwan. Pais na na. Onya itlog. Buwan. Ana, why guys, kabuti lang. Guys, kabuti. Okra. Lami kayo na may galay pamahaw ka na buntang. May buntang sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tanan nga mga driver, may galang nasakay na sa mga sakinan na ning oras sa karon sa kabuntagon. Good morning sa atong kapulisan. Kapulisan sa Dakbayan, sa Sugbo, sa probinsya. Nga nagtukaw mga igala sa pagbantay alang sa kahusay kalinaw sa atong nga palibot may butang. Ito nagdukan-dukan dihan ang mga gwardya. Ala, piyong-piyong lang, piyong-piyong. Pero di man hangin, masing makatog, ha? Ato'y gwardya, may igala di haskuan, sa Janko, nangawat og halok mga igala sa ilahang border, a priso. Naroon sa Carbon Police. Murang gipasaylo man din kagahapon. Gipahibaw ta may gala kagahapon. Gipasaylo na lang siya may gala sa kuan sa kanang biktima. E murang ni kuan tingali ni hangyo tingali ang landlady o landlord. Ay na nagpailig kaso. Eh, wala na kanang nagnanasa ba? Nagnanasa. Di mapungang pangnanasa. Anyway, halok na bitaw. Pero sunod do, hangyo lang yun do. Why kumus pag hangyo do? Kung mabalipan, ay fugos. Ay yung fugsa, hangyo alang yun. Kung di kalimu sugot, ayaw yun. Magbuntag, kaninyo tanan. Labi na po sa ito ng mga siningan ng mga probinsya. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, si Kihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipinakamayin may ganas sa Mr. Negastin Visayas. Kaning orasa, ang DYHB may ilang gihimong orasan, mga kasama. At sa check, may ganas kasama ang Jesse Samampong. Sa ilang tabagala mga presyo sa mga nagunang palaliton sa itong kamerkanuhan.
1: DYHB, tutok presyo sa merkan.
0: Kasama ang Jesse, good morning, Jesse.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag-tag presyo sa mga klasik-klasing mga isda diri sa Carbon Public Market. Tilapia, 240 ang kilo. Bonus, 220 ang kilo. Tamarong, 250 ngadto sa 300 ang kilo. Lumiagan, 180 ngadto sa 200 ang kilo. Yilupin, 250 ang kilo. Pure malasugi, 520 ang kilo. Angigi, 550 ang kilo. Dulu papa, 450 ang kilo. Tulingang gagmay, 250 ang kilo. Budburon, 250 ang kilo. Pasayan, 300 ngadto sa 400 ang kilo. Lambay, 450 ang kilo. Nukos, 480 ang kilo. Mamsa, 380 ang kilo. Ubod, 300 ang kilo. Rompe, 350 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radio man. GC Sumampong, DYHP, Tatak, RMN.
3: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, dagang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, patok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang murisulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, ug bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot ug uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot jud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
0: Salamat sa mga Jesse Samampong. Atong oras may kala alas 4:58 na.

0: Ada saya cek Megalas ke samang Jim Galliardo karena tahun. Labot na Megalas sa pagkulag maipod sa gawas gamahin. O niya na kanata may kailan nakitaan din ang mga nag-kwana, nag-caroling na, no? Narong mga panahon na. At check pa kailan sa kasamang Jane Galliardo sa gawas. Kung aso pa maghihapon sa gawas, kini nga mga orasa. Kasamang Jane, good morning, Jane!
1: Yes, good morning, kasamang Arnold Oga, kasamang Kenya. Medyo hanap-hanap niya po na ang atuan sa graning hapon, kasamang Arnold. Makaroon-laro na pang bindahan para mga orang. Mga sunda po niya sa mga bindahan, mga sabusimento din niya kasamang Arnold. Sa atong nangitangan ng Iscario Street, no? Medyo mura din ito paghanap sa ato ang pananaw dari sa kahanginan ka sa mga Arnold. Mura nga pag-iapo ng atuang na sinapi na haze. Mga niyang palimang nag-inato sa atong kahit sa mga kasama o gataw mga idol. Umangin mo, mag-face mask nang gid ka sa mga Arnold. Kaya delikado gid ka ayon ni no. Nga mahanggap gid nato ka sa mga Arnold. Mga niyang karoon na bisan o sa kalangitan, hayag na kayo ka sa mga Arnold. Ang narap na nakita ang mga bituon, pero mga to ang hangin. Maoy medyo naagay kakulian niya sa pagkakaroon ka sa mga Arnold, no? Hinoon, gawas na inig ka sa mga Arnold. Daghan na po tayong nakita din ni Sato ang kadalanan niya na nagbiyahe karong mga orasa. Kaya na po tayong nakita ang mga nag-jogging ka sa mga Arnold. Mga agromis ka nakaklaro po sa hangin ko pagkakaroon ko. Huwag mo kita nakita ang nag-mask karon sa ato mga nakita din sa Galapar o gajagin ng mga kasama nato o mga idol kasama ng Arnold. Hindi pa go kayo itong maklaro pero sa ato ang mga nakita din ito sa mga Arnold na kuhan din natin eh. Mailahan or makompare din nato nga madyula hindi na nga ito ang hangin. Noon wala tayo na sinati na pag-uwan or pagpanalig si karong mga orasa gahapon nakabunok din ang uwan ka sa mga Arnold. Mga hapon na, mga sagot mga oras, mga alas dos, alas tres, nakabunok yun. So, sagunsan ko na itong pag sinabi.
0: Makita na ko diha sa kwan, no? Kada bitong race bitaw sa kanang suga, kasamang jeans sa poste. Wala diyong kwan yun, nagay pagkakwan his, kada bitong aso.
1: Naagay ko sa mga Arnold, ang talagang ng murag, iyahang kahayag sa mga suga, direkto sa mga Arnold, kaya maklaro man nato do not join, medyo murag, hanap-hanap yun. Ang ang makita din. So, mas maklaro ni nato ka sa mga Arnold if mahayag-hayag na karoon sa daod. Matagpunta ang mga hulagway ka sa mga Arnold, no? Kaya mas maklaro man din nato ilabi na o matuyok po nato dumindak mo yan sa chumbo ka sa mga Arnold. Pero kayo mangno lang diya po nato na kung mahimo magmas lang yun o bugawas karong adlawa. Ilabi na git sa ito mga estudyante ka sa mga Arnold kasi para magigyapin karoon na ya ang mga bata ba kaya delikado po ani ka sa mga Arnold. Ingon man ang atong mga trabahante, ang atong mga mugawas, ang atong mga ati sa ilang trabahuan, kaya kung mahimo mo, mag-sulog lang din ang mask sa mga Arnold. So mauna ang atong update po, mabalik lang po na karong down-down ka sa mga Arnold, aron po paghatag.
0: Nine vehicular accident sa kwant, kiring atbang abilian na police station?
1: Sa mga Arnold?
0: Murang na vehicular accident sa Abilana Police Station at bang?
1: Sige, ato pong adyagan
0: gabi ini, sa gabi ini pa.
1: Katong taxi na po ng motor.
0: Oh.
1: Muraga sa nagsunod na ginya kasi muraga sa nagsunod na ginya kasi sa mga Arnold dira adaptita. Kaya na dumura magupod na obliso dira ka sa mga Arnold kaya magduwan o go signal. Ang padyong dira sa may Ireland Street o padyong po dira sa may Ismania Boulevard.
0: Mm.
1: Niya usaha. Walay mo giveaway gani ka sa mga Arnold mo nang mag-abot dito sa mga asdan. Resulta dito sa pagkabangga. Pero inoon ka sa mga Arnold. Ato lang po na tagaan o pagtagaan. Mag-walk po tayo update anak kay Murag na angol raman po inoon ka sa mga Arnold. Mm.
0: O, lagi ka. Napita na niya. Ay, grabe na kakuhaan niya.
1: Mga kapila na magasunod ka sa mga Arnold. Karong buwan na taxi yung motor.
0: Mga katulo na.
1: Katulo, o. Mga katulo na ka sa mga Arnold. Taxi yung motor. Ang pinakagrabe ka to yung nailakalas. Na nabangga siya sa taxi ko to. Nabangga niya. Nalangos siya ka sa mga Arnold. Nakainom ko siya. Mga pinakagrabe niya. Mga sumod-sumod na po. kining mga bangga. Dira dapita gyud mao ginang lugar dira kasama ang Arnold. No, mao na no amping gyapon ta sa ato ang pagbiyahe. Mga kasama ug mga idol bisan pa man unsa kami ngaw sa kadalanan ni ato ang
0: Martian.
1: Kani mo sa pagkakun sa mga Arnold mao tay lang gyapon ta gyud nga mga update sa mga pangitabo sa akong kalibot. Ilabi na gyud dinhi sa bayan ko Subo. Nagikanala dinis my story straight ako inyong Rajuman Jane Galliardo, QYHT The Talk Arnold.
0: Nga sala mga samang Jane Galliardo at i-play ang video ha kay nakita nato megala ang incidente diri sa kanabitang CCTV ato nga makita diri megala ang na incidente humana ni pagkatumba dong unya murag na double kuan ba ni kanabitang oh na kuan pagi do na daro pagi sa kanang usa ka sakyanan pastilan wa ka kita ning sakyanan nga naanay motor nga natumba? Oh. At ibalik tong katodyong na disgrasya gudong niya man ang pagkabangga na nadaro aning duha man ni ka video. Na i-video ka tong pagkabangga gyud. O niya human ka na pag-abot na sa taga-sitom, taga-CCTO, kidaro pag yun may gala sa Osaka sakinan nga ni Agi. O sa kuan pa ni sa baboy pa ni double dead. Double murder. Pagkaluoy may ganas biktima, nara ang taxi ay. Naas taxi o na, mo left turn ni siya may gala, dari sa may Arlandon, gikan sa Osmeña Boulevard, o, diritso-diritso ng taxi o, oh, oo, oh, oo. Oh. Muragwa siya nakita nga, ang sato. Pero magwa ka agig seminar ng inani ng mga driver. Awa, natumba ha? Natumba. Alarmahan ni may gala sa taga CCTO. Human, pag-alarma na investigate na. Tumba gapon kay hindi man na pwede may kuhaon may gala ang sakinan, ang kanimotor nga natumba kay iskes. Iagi ang sakinan, gidaro. pag so ni buta ning kwan? Buta ning driver sa
2: sama ano ba na apil-apil man siya.
0: Apil karon sa
2: apil
0: na siya. Apil karon sa investigasyon kay kuana. Crime scene. Pero kadaghan sa mga ang taga Sitom sa taga CCTV. Kadaghan sa taga CCTV wa gid ni man sa traffic. Ang dolre tara wa. Awa tumba na. Tumba. Hunong ang nasa stunga. Nasa stunga. Hunong na. Kay nakasaman. Oh. Karon. Ngita sila ang taga-sitom. O, na, taga-sitom. O, 1, 2, 3. Tulo sila kabok. O, duha. Duha din ka sa taga-sitom ni, o. Duha, babaeng lalaki. Sus, wagi nakabantay. Duha, gidaro may gala sa kina. may natabo, may gala. Ha? Bis ba siya labot, may gala sa kuan. Naapil na noon ka no? Kayo ang tanim mo ka lang nga agi-agi niya wakay nasabit ka no? Nasabit din noon ka. Ngita lang yung kag-problema. Nala. Ato rin paminaon, tingin rin namin na naigun rin mga katong sikat itong mga naigun ng mga babae. Mga iksuon. Tara, napot na, tara. Ato paminaon, bi. Ah, paminaon, bi. Napot na, kanyaan na sila. Ano? Nagabot. Tara. Tara.
2: Midley.
0: Katagding ba niya mga tingaw, guys? Oh. Oh, midley. Kita ka ng long play. Long play sa nasa taka. Long play.
2: Ang wasing along, tanah so, ano, pagkaw, tanah ikaw man, wak may puto, lo.
0: Ah. dili kan si ang ipaniguna na di ka sa mga kanya. Malepajo! Taga Sarangani, bini sila ka Sarangani.
2: Bini sila ka Sarangani. Mawa po ka, mga tagog 20 ano.
0: Mawa ka, mawa ka.
2: Long play niya na, long play.
0: Sige na, sige na, sige na, sige na. Namara tayo oras.
2: 11! 11!
0: Lagi pa mo sila eh. Sakto na, sakto na, sakto na!
2: Mora'y manaigon
0: mo. Oo, tara, tara, tara, tara, baintiyo, tara, baintiyo!
2: Taganan niyo, bainti ka sa Marlon.
0: Oo, taganan, bainti. Di mo dawat, di mo dawat.
2: Di mo kanta na.
0: Ay, ginawa ko. Prepare! Kain, kain, kain! Love and let her sing.
2: Pagkakapainti ka sa mga Arnold, ang pinakalast na nga kagtao na, ang babarat ninyo,
0: eh! Thank you. Thank you.
2: Thank you. Thank you. Ang babarat ninyo, eh!
0: Okay na, okay na, okay na, okay na. Kaya walang isap, lapas lang kayo. Standby sa mga balita, may galaman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Oras, alas 5, Jess na mga igala.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by iBerry.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid to rawan eh. Gano'y ay. Sa diya nga, naghintin ko. Ano, ay, pagkong iyaha.
8: Pwede na, makasakit.
7: Ano ka, 90 na ka.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-isay mong panit, o kung kanunayon ni mo kini o gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
11: Kodiyo si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pagsikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pagsikap na ko, nahimul lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
12: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
13: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
14: Bugas-bugas, ug katul-katul,
15: TTX 500 na!
14: TTX 500!
15: Aduna kini antimicrobial properties
14: nga makatabang sa pagkuha
15: ug pag-ayo sa bugas-bugas
14: ug katul-katul,
15: TTX 500!
14: Pabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar,
15: TTX 500!
16: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, TTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
15: DTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
17: Zen Living Testimonies.
18: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
19: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
18: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
19: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
17: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
18: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
20: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
18: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
20: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
17: Living Testimonies.
21: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
22: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
23: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobrang pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
24: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
25: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
24: Super Fiber.
25: Mabakal sa mga butika.
26: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
27: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
28: Bang kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matang buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapigyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
29: Life Extension Vitamin D3.
30: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
31: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklas sina gamot.
30: Hindi po kayo gumaling?
31: Oh, hindi. Hanggang sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
29: Life extension, vitamin D3 for longer life.
5: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit?
0: Just stop it.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwetsur gaw del sor. Kapay akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok, akong gikuan tudlay, nangako.

0: Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
7: Ako si Liling Sarvida.
6: Taga-asa day ka ma'am, huwag pilay mong edad?
7: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
6: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
7: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
6: Sa unsa yung mong ipaminaw sa una ng sakita?
7: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kani abot yung 200 ang akong dugo.
6: Nga, gidakop sa diabetes.
7: Oo, nga, diabetes.
6: Sakita na high blood, diabetes pa.
7: Oo, diabetes sad.
6: So, unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
7: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
6: Yeah.
7: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
6: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
7: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
6: Yeah, unsa ma'am, pila ka softgel day ang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
7: Tulo ka buok.
6: Tulo sa usa ka adlaw.
7: Oh, buntag udto og hapon.
6: So nindot na kay imong paminaw ron.
7: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
6: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsa may maingon nimo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
7: Nagpasalamat gani ko sa akong niga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina kay lami gini sa atong lawas.
6: Oh, mayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
7: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3 kay lami kay atong pamati sa atong lawas.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Sir, kinsa day mong pangan, taga-asa ka o pila yung edad?
8: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
6: Unsa day mong sakit day sa una?
8: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na-hospital ngayon kung tungunan niya akong sakit.
6: Sir, unsa day mong namatigdan nga nakainom na ka og Life Extension Vitamin D3 ug katong wa pa ka kainom og Life Extension Vitamin D3?
8: Pahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main akong lawas, ba makalakat na ko.
6: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 ug asa day ni mo sir na dunggan ning Life Extension Vitamin D3?
8: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo nga pag ibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
6: Pwede ni mo ma-imbitar ang atong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
8: Palihog ko mga amigo na ko, testingin ni, suway ni ang akong Life Extension Vitamin D3 at mao'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong dibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
5: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors the Miracle Vitamin Hormone Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension, Vitamin D3.
9: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Oras, alas 5.24 na.
11: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Karosiritali na sa mga balita sa balitang nasural. Gipasabot sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau nga ang haze nga nakaapekto karon sa pinipila ka bahin sa nasod nagagubikan kini sa asong agikan sa forest fire sa Kalimantan sa Indonesia. Matod sa DNR EMB nadala ang aso sa southwest monsoon o hanging habagat o posible pa nga mulan at sulod sa pipila ka mga adlaw. Matod sa HPS Environmental Quality Management sa DNR EMB nga si Jundi Del Socorro posibleng magpabilin pa ang haze hangtod sa September 3 oog mga adlawa. Subay na nagipahayag sa Presidential Communications Office nga tungod sa habagat, nabot ang haze sa pipila ka bahin sa Luzon o sa Visayas.
12: Gipaboran sa Saligan Bayan 5th Division ang motion sa Ombudsman nga i-drop si Kani Public Works Secretary Manuel Bunuan gikan sa kaso nga plunder or graft nga unang gipasak ang bato kaniya. Sa boto nga 2-1 ang mga justices sa Saligan Bayan na mahayag nga ana sa prosecutorial discretion ang determine na kinsaboy angay nga gamito si testigo sa kaso. Si Bunuan mo ay co-accused ni Senator Jinggo Estrada og laing tulo ka mga individual nga gipasakar og kaso sa Ombudsman nga tubuan sa Mayo gibikan sa gingon nga panagkonsabo para makakuhag 5.500 milyones ka pesos nga kickback gikan sa flood control project. Nitong Hunyo ang Ombudsman ihangin sa Saligan Bayan nga dili iapil si Bunuan sa kaso. Human ang kani DPWH official ipanay ko gaandam sa paghatag og kooperasyon dito sa ahensya.
10: Nipasar na sa deliberasyon sa House sa Committee on Appropriations ang proposed budget sa Office of the President nga 10.5 billion pesos. Alang sa sunod nga tuig, pinagi sa 37 nga yes votes o 5 ka negative votes, ang committee man i-aprobar na sa mga budget sunod lang sa 25 minutos. Sa deliberasyon naman, ang mga magbabalaod nihatag sa institutional o interbranch courtesy ngadto sa Office of the President. Matod ni Executive Secretary Ralph Recto, ang gisugyot nga budget na nagrepresentar o 0.14% sa 7.2 trillion pesos nga proposed sa 2027 national budget. Gipasabot direkto nga 64% kini nga mas ubos sa 2026 budget sa Office of the President.
12: Samtang sa noong pambalita, giangkon sa opisyal sa Philippine Army nga nasurpresa kini nga ang Department of Education ubos sa kani pamunoan ni Vice Presidente Sara Duterte migamit sa certification sa usa ka Youth Leadership Summit para pag-justify sa paggamit ng confidential funds ng mga buhatan. Sa pagpadayon sa ika-20 kadlaw ng impeachment trial kagahapon, nihatang si Colonel Magtanggol Panupio sa mga tubag di ang ipangutanan ni Prosecution Lawyer Reynaldo Robles yung presiding officer Francis Escudero. Si Robles o Escudero gustong masayon kung unsay gibati ni Panupio dihang nasayran nga ang DepEd mitubog sa duha ka mga anti-insurgency army program sa mga sertifikasyon niini nga kabahin sa mga dokumento sa liquidation agig tubag sa COA audit observation memorandum diang giflag sa COA ang 15.54 milyones ka pesos nga confidential funds sa DepEd ang ahensya ni gamit sa mga certification ni Panopio ug ubang army officials kabahin sa gihimo nga Youth Leadership Summit ingon man ang Information Education Communication kon IEC apan gipasabot ni Panopio ang ilang sertifikasyon pagpakita nga ang YLS gihimo sa ilang division apan wa kini magtumbok sa movement sa pondo sa maong ahensya.
10: Alas 5:28 na. Walay mga apil nga pondo alang sa mga bagong flood control projects alang sa 2025 national budget. Matod ni Senate JV Ejercito, Chairman sa Senate Finance Committee, mas hatagan ang prioridad sa gobyerno ang wala pa makumpleto ng mga proyekto sa gobyerno. Gawas nini, matod ni Ejercito, ang Department of Public Works and Highways kung DPWH kinahanglan nga mubasis ilang budget request sa National Flood Control Master Plan. Sa ingon ini, malikayan ang korupsyon ug masiguro nga ang mga proyektong ipatuman na masubay gyud sa katuyuan nga kasolusyonan ang problema sa baha una nila kini aprobahan. Nabahayag din si Ehersito Tarabas sa nasinati nga lapad nga pagbaha sa lain-laing lugar sa Luzon ug Metro Manila. Subay sa mga pag-uwan-uwan nga epekto sa habagat, ang DPWH sa tinguha og kapin sa 83 bilyon pesos nga pundo alang sa lokal nga mga flood control projects sa sunod nga tuig.
12: Samtang sa pikas nga bahin, alas 3 karong kadlawon ang sentro niining tropical storm nga si Pilandok anaa sa 1,200 kilometros na sa silangan sa extreme northern Luzon. Matod sa pag-asa, ang nagdakilig 65 kilometros matag oras nga hangin doon sa sentro niini ug ang unos nga 80 kilometros ang matag oras. Nagirog kini sa direksyon nga silangan, amiharan silangan sa gikusgon nga 10 kilometros ang matag oras. Samtang ipaybawasan sa pag-asa nga southwest monsoon kung habagat mo ay nakaapekto sa Luzon o Visaya.
11: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
10: Kaya ito ka paparigoman, giparanta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, o ginseng. Nga may mahatag, may kanakaligong salamas, karigong sa atong immune system. Araw nga dita, dali ka masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw, karabatasan na ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga mamatok may gala sa mga balatian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original ko herbal capsule epektibo sa namigala pagparigon sa atong immune system. Di tadali may gala nga matakbuyan sa bisanon sa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original ko herbal capsule aprobado kay Miguel sa Food and Drug Administration in Yuning. Mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kay Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gastana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimaw sa ninyo mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Whatever Drugs, AGK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zare Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Escario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
12: Taas bond presyon si Bodigoy, kabadunay hypertension, basan taas yung sugar, basan may diabetes ka, yung rakamay baw, at taas yung level sa blood sugar, magkapagay kayo sa arterial walls mo, palapos yung dugo o sa rakarason, nga na magka-hypertension ka, mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkaraos yung kidney, o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, ili pagkais mga saman, pagkaputol sa tilog, bisan gani, ang impotence sa mga lalaki, musa yung nagpaabuta ka, magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500, doon kini charantine, gikan sa paliyang aragsuhi, sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang magkapanindot ang imong katug makapugong pag-it hyper acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension o bistaw sa bang klinika di alternativo medicine and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized and general machine analyzer na kinimim mo tangli sa may diha ko sa Street sa Subusin ka pwede matawagan sa 4160866 or cell phone number is 0975-079-5133.
10: Mga kasama na kasi natin, mamuha nga anaa ka sa trabaho, focus ka sa imong gibuhat, kay duna kay giapas ga deadlines, kaya manunta kayo apan kalit lang nga dunay parakit sa imong ipon. Makapangawat na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o galagot samtang naas trabaho kay nagpitik na ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa rin mo sa kanugayan, ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, o saan na lang ang deadlines. Kung doon ay kasagabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribe menphenamic acid, suma sa IQVIA PMDI, o IAM prescription data, AIM-AT December 2025. Dolphinol mild works in as fast as 15 minutes, maong nga balik dayon sa trabaho. Human ang deadlines, mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit, nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga mo konsulta sa doktor, o sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Pas-pas relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dulfinal. Mefenamic acid is the generic name of Dulfinal. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Samtang sa bigas gabahin, gawas nga makaboost sa atong immune system, ang laing mga benefit na makuha na to alang sa inadlaw kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, mo kinipagpameno sa risgo nga masakit o cancer. Apila ni ini ang breast cancer, prostate, colon cancer, guban pag matang sa sakit nga sama ni ini, nga doon ay direct ang koneksyon sa kakuha ng vitamin D sa atong lawas. O gani, nabatudan na sa mga medical nga mga pagtuon nga kantong mga cancer patients, nga mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panlawas ug babalik pag-function ang immune system. Samtang kini nakigbatok sa maong sakit, dili-dali nga maluya og mutasan siyansang maka-survive ni ini. Sa mga dunay cancer, gawas sa inyong mga medication, pwede mong makainom og unom nga to sa Siam ka mga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kadadlaw, human ka maka-take sa imong meals. Gawas sa mga cancer patients, ha, kadto man sab nga nagmaintain na og mga tambal sama sa hypertension, diabetes, mo na ilang mga sakit mo nang dunay maintenance medicine, makatabang usab ang pag-inom og dunga nining Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong, mahimo kining mo inom sa Life Extension Vitamin D3 unya affordable usab kayo ang iyang soft gel. Busa, pwedeng imnon gid siya kada adlaw. Timan i siguraduha lang ninyo nga ang inyong mapalit nga Life Extension Vitamin D3 makita sa kada soft gel ang tatak nga LE. Kamo na eh, mo na initial sa Life Extension og nagpasabot nga authentic o original ang imong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Pwede kang mapalit sa mga butika apil usab dinha sa Life Extension Clinic. Din ma-avail pud nimo ang libre nga consultation. Pwede nimo ma-visit ang mga Life Extension Clinic sa Cebu City na may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebudok o Cebu Gospel Church. Disconsolasyon, ang Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Pwede po ninyo tawagon ang hotlines na 416-1655 o 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni kabakanun nga makonstipated. Pagano man yung super fiber kay number one kini nga pangontra constipation. Kung alam ka ko sa kabaso niya, imong imix dito ako sa kasashay sa super fiber. Pwede nimo siyang imnon kung dari sa buntag before mag-breakfast. Kung dari sa gabi ka na before food ka nga matulog. Huwag para mas nito tayong epektos pag-take nimo sa super fiber. Dungani nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika pero sabi na sa Life Extension Clinic.
10: Hoy, lami ipangapi karong buntag ang mga kasama. Ha? Aron gamulag si kartong lawas. Di ta magkabalik may galas tulog. O niya, arit na may galas kaping makahatag na ta may galagdaghag benepisyo. Makapalagsig sa itong lawas, makapawagtang sa itong mga barati. Inibay gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants. Napapatunan sa pagtuon nga doon na kini beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guman pa. Maka-increase sab kini megala sa energy level. Maong dili na kini di ka magluya ani. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, manunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Maparit kini megala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
10: Oras, alas 5.37 na.
13: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
14: This time check is brought to you by United Home Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
15: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
16: The wonderful supplement.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
21: Biotroph Herbal Capsules,
22: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
24: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
23: Biotrof Herbal Capsules.
22: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
24: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Cruz Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mahibalo nako sa mga gatsawhan aron inyong mahibaw-an ang original Koy Herbal Capsule. Epektibo gayod ang mga sagol. Dunay ginseng o garlic. Mahilti jud ka

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpang Plus sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Dali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
8: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
9: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko hospital ida at lugos ko ginhawa ng pasa doktor. Lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Seth Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Seth Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Bukod sa tungo.
10: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
11: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
13: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ko, lasang tila, kay mababa man ang imong liti.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
13: Sigurado, gina, kung tasi mo bitik, mababa na iya, Jaime Verano.
10: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
11: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
13: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
11: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
13: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
10: Living Testimonies.

0: May magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
2: Ako naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
3: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
2: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1 hanggang 41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganun nga ang

0: Yan nga, sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita pa ang dating bulag. Ako nga po yun. Paano ka nakakita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na isos ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at maghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa sa isos ng putik at ang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako. Ay sabi ng ilang Pariseo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata? Isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang. Anak nga namin siya at siya ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganun nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Sa bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya'y kanilang minura. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling nga ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya namatagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseo naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gyud sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: oras a las 5:53 na.
1: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Mga kasama sa bang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman matang sa cancer, nato direct correction sa vitamin D deficiency. Butwa sa butana, kakong ubos sa vitamin D level sa dugo sa tao, sa nika-factor sa pagtaas sa risgo, nga magkabaton siya ang cancer. Base sa dagan nga mga medical nga pagtuon, ato ni tulog ka mga rason kung nga nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Butwa sa butana, nga kung ang usa ka cancer patient ato ni sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini o maghatag kini ka. Mas taas ka survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilahang ka quality of life. O ginahinay nga mabalik ang ilahang ka immune function o kusog aron nga mas mabatukan pa ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso. Diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas. Kung asa mo tubo ang cancer, iyahang babagan o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Umutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lalaing nga parte sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang immune cells sa mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Aron mapugnan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers may kanabutan sa vitamin D o cancer cell o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug mubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may gana sa mga pasyente sa cancer, unom nga tunay sa siyam ka soft gel ang ilang imnon matag-adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong nga imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o lactating mothers o kini mga nagpatutoy nga inahan, o sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu City o sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos ang matag soft gel. Importante nga pahinumdum, kinahanglan nga siguraduhon nga adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit ka mo sa mga butika. Mag-amping sa peking nga produkto mga kasama. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Atong sugatan atong kabuntagon nga positibo kanunay ang panlantaw. Pero gis paginom sa kape nga lamian, ya healthy, daghan kag makuha nga mga health benefit ni ini. Kining Vita D Plus Coffee Mix, kini pinakaunang kape nga dure sa goal nga vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, duna pud kini 200 ayo nga vitamin D3 nga mauna makakapi na kag vitamin D3 pag yun. Plus gidugangan pag kini og reishi mushroom extract. Kag dure mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Kag gitawag kini mga polysaccharides ug terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, doon na po ni siya sa gol, nga mangosteen fruit extract. Magkabato kini sa oxidative stress o kining dali nga pagdaos sa itong mga cellula. Gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Manang buntag sa iyo mga pita, Vita D Plus Coffee Mix. Magkakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Mabalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika. Pero sa pinat sa Life Extension Clinic.
1: RMN DYHP Police Blatenda Presinto.
2: Dahil nag-awa itong BT Speaker sulod sa tungaan sa Naga na Dakpanis Kapulisan. Kasama mo sa balita ng Diman Paul Lauro.
1: DYHP Tatak RMN Report.
0: Ato Amerikan, may gala karunta taon si kasama ang Paul Lauro. Pasilipa, arita kang Arizeta City Hall. City Agriculture Department ang problema na pagpangita o gapundo alang sa parayang pagpangandam nini sa gipaabot ng El Nino Phenomenon. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bulonas.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Nagproblema na pagpangita ang pundo sa Cebu City Agriculture Department alas sa malayong pagpangandam nini sa gibaabot nga El Nino Phenomenon. Kini tuod kay wa aprobahe sa Konseho Nasyonal ang giproponer nini nga 35 milyon pesos alang sa maong katuyuan. Ang maong katinad gamiton unta sa irrigation development, pagpalit og farm equipment, lakip na sa farm inputs sa mga mag-uma sa dakbayan. Mato ni City Agriculture Waste Dito Baklayon, ibisan ni wa pamabot ang El Nino Phenomenon, apan ang iyan ang mangandamdaan ang dakbayan.
4: Sir, wala pang kita El Nino, but still we can yung tanho prepare kasi na problema naman ko ron. Wala ko'y budget yung approve as far as na akong itong propose.
3: Si Julie to Baclayon, nasa yan ang hinoon gikan kang Baclayon. Nga nagbalayon ang iyong buhatan, pagkatag og drum, house, ug uban pang kagamitan ngadto sa Libuan ka mga mag-uuma sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, Nationwide. RMN, DYHP, Police.
2: Ato balikan si Radiman Paul Lauro labot nining papagawa tong speaker sa tungaan sa naga na dakpan ang suspect ni ini. Radiman Paul
1: DYHP Tatak RMN Report.
5: Radyo man Ken, nadumduman ang paninahin ining suspitsado tungod kay nailandan siya base sa CCTV sa eskwelahan nga ang iyang gisod o iyang gipawatan o Bluetooth speaker. Kining usa ka magtutudlo kasi Ma'am Lenny Abinido, 41 anyos, public school teacher din siya sa Purok Eskwelahan sa Barangay Inayagan sa siyudad sa Daga. Ang suspitsado nga si Gabi Tranhia Baktol, 36 anyos, na malupi oras sa mong gapit, nadumduman ang bahay niini o nakuha ang iyang gikawat nga Bluetooth speaker nga mo balor 7,000 pesos sa balog na karon kining maong suspitsado sa Naga Police. Kasama mo sa kapulisan sa Naga, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: Radyo mo, Nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
6: Kini nga balita hatod kanato sa said marketing ang tiga-mautiga pud apud sa said Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang said Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, niabot na ngadto sa 1,000 ang gidaghanon sa mga nakala sa miigo nga flash flood sa Nepal ug sa border nga bahin sa China. Nasuta nga gihimo na ang mass burials alang sa mga biktima sa kalamidad sa mga nasod. Samtang padayon ang pagpadali sa search and rescue operation alang sa gibanabana, 900 ka mga trabahante nga gituhoang na trap sud sa hydropower tunnels diyang natabo ang maong halapad nga flash flood. Sobra sa 4,400 pa ka mga tao ang pabiling wala ma-account dili lang sa Nepal apan apil na ang border nga bahin sa China. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno ug wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa abang mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa said Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kaniadto, said Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic, ug 12 pesos sa alang sa said Kugon. Ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo, Nationwide.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity. Kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nakakaedad. Kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Dugang balita ko sa tapay sa Sugbo, mususi unyang hapon sa binaling landfill din is Dakbayan. Kasama mo sa balita, di man Eli Bolono.
1: DYHP, Tatak, RMN Report.
3: Kining maong balita, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Susihon sa Konseho sa Lasugbo niyang hapon ang binaliw landfills Dakpayan. Kinipiragis pagpanguho sa Chairman sa Committee on Environment sa City Council nga si Konsehal Joel Garganera. Lakip sa mususis na nilutang pasalidad, mawapapila kabuhatan sa kagamhanan sa Dakpayan. Matunay ni Garganera, kabuhatan nila masiguro ang kapasidad sa binaliw landfill kung kinikumplayan o luwas na banglawayan sa mga basura sa Dakpayan.
7: Atong tanawon sa ilang kapasidad, atong tanawon ang ilang environmental compliance niya, pinaka-importante yun, o luwas ba, no? Safe ba ta?
3: Si Konsehal Joel Garganera, na sayra niya Department of Environment and Natural Resources kung DNR7, ni issue na og full lifting sa cease and desist order kung si DO sa maong pasalidad, humanahugno ang portion nini ni tumeging buwan sa Enero, nga ni kalas sa 37 ka kinabuhi og giangol sa laing 17 ka individual. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing size pa kini ka mga powerful ingredients, maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, Nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
6: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, mukunhod ang presyo sa LPG o balik 40 centavos kada kilo karong buwan sa Setyembre tungod sa pag-ubos sa freight cost. Tungod ni ini, ang presyo sa LPG posibleng malaslasan ug balik 4 pesos o 40 centavos alang sa standard nga 11 kilogram nga tangke. Imanabana nga ang domestic retail price sa LPG posibleng anaa tali sa 1,031 ngadto sa 1,536 pesos alang sa 11 kilogram nga tangke. Nitug-an ang Energy Department nga ipatuman ang maong pag-ubos sa presyo sa LPG taliwa sa pagsaka sa international LPG contract price ngadto sa $650 per metric ton gikan sa $634 per metric ton niadtong Agosto. Kasama mo sa negosyo ngayon, kinayo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo Nationwide.
0: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archiban, subling mo padalag suwat gato sa mga upland developer pagduso na og flood mitigation plan. Kasama mo sa balita ni Jaman Elibolona.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Subling padalhan ang suwat ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang ubang upland developers sa syudad pagduso na ang flood mitigation plan. Kinitugot sa 65 nga unang padalhan sa mayor, 12 pa lang ang nakaduso sa iyang gipangayo. Gusto ni Archival ng tanang upland developers sa Dakbayan mohimo water catchment o detention pond sa mga proyekto ni ini. Kinarmaminusan ang mga pagbaha sa ubos ng bahayan sa syudad sa gayon nga mabunog ang kusog nga uwan.
8: Kaya ang mga catchment na nato ni, mulensan yun ang manahog sa ubos. Kaya nakita mo yun na to siya pag uwang linga ang tubig yun gikan sa ibabaw kukusog yung kaili
3: si Mayor Nestor Archival nang hinahot ang mayor nga mo sa nung sayang awag ang itong ng mga property developer araw katabangan anak bayan pagsulbad sa maong problema kasama mo sa Cebu City Hall siningin inyong Radyo Man Eli Bolanos DYHP Tatak RNN
1: Radyo Mo Nationwide
0: Karoon ay kabahanga nagluya, posibleng kulang ka sa vitamin B o B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan din na kinahanglan nga mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins kaya mohong ikinahanglan. Ana kini may gala sa EXL, Makabuhay Plus Capsule. Kawa sa B vitamins mga kasama, mahilaing disayas pa kini ka mga powerful ingredients. Mga kung makatumar ka niini, mahimog ikang abdik, alerto o dili ilintanon. Himsog pag yun ang imong tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit ka ni Megala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay, ato sa check, Megala sa kasamang Julius Marili, kinaka-standby na. Alay ng Dakpan, kanaminaw sa Rima HP. Makadabat, Megala, pahalipay, kasamang Julius. Good morning, Yos!
9: Good morning, Kapangin! Good morning, Subo! O, lahat na kabagdang sa mga nag-opiyan na, nasanay, nakibis-kisipin na.
0: Ah, kisipin eh!
9: Pagpalatang daminaw sa unang radyo, unang balita, na may buntag, may muntag! Good morning na to,
10: si Adelaida Cabillo!
0: Ah, magpilaida din mo, ma'am!
10: Ay!
0: Ma'am, may buntag!
10: Biuda!
0: Pilaidad na to!
10: 83!
0: 83! Imuhang mga anak, pila kabok!
10: Unom
0: ka buog, dagko na kayo.
10: Ay, mga minyo na.
0: Mga minyo na, nakipila ka buog yung apo.
10: Padagha na kayo, di na maihap.
0: Di na maihap. Pirmi ka maminog, di ba yung HP na ay?
9: Pirmi ka maminog, HP na
10: ay. Ay, sobra.
0: Sobra pa, tura na daw at mga ginagbay nga pahalipay. Pak-pak!
9: Ay, may, kay kaman mo na sakpan, ha? Ay, minas na. O, teka sa pwede mo, Miami, nakadalat ang palipay, di ka sa DYHP.
10: Dagang salamat sa DYHP number one!
0: Yehey!
9: Okay, so kamagad na minan, no? Paabot lang ka muna mo. Basin ka muna sa sinis, magdalat ka mong mga palipay. Pamina lang dyan mo, buntag hantog kapwi! Kaupan ako dress ka sa mga lalim na panisigadap. Josh Kuya, Idol V sa 93.9 IFM Cebu. Kini yung kasalang Julius Bali. DYHP. Tata, RMN.
0: Sayawis dos! Sayawis nanay! O, okay, kanao, nanay om. Siyang naglingko dos. Ayaw niya pa do. Lain salamat kasama ang Julius Balili o ang mga kabaran sa Research Department. Kaya itong kapagpalagubang ipalanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koi Herbal Capsule, suplemento ng ikan sa palia, kamonggay, garlic, luyog, ginseng. Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
2: Bati may lihan ngayon ka doon ay daghang tusin sa bulawas mo dili ka regular kung magpagawa sa imong hugaw o dugay ka mahilisan magbuto ni muntian magkasilate ka insomnia kanunay nga manakit ang kalawasan ng glutan ipagin hamis ang cuties poor memory excess weight chronic respiratory or sinus problems ikaw na pagkaluya sa imong lawas musa magtagal ka ng mga tusin sa imong lawas para imong maangko ng maing kapalawas pagin matagadlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakasul
0: wala ba ito ras may gala sa nga lang sa kanitbogang paro sa Cebu HP aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita
2: kinagin ng Radio Man kan Galinea.
0: Ako sa Mira Jaman, Arbol Samante, magpasalamat sa inyong pagpabinaw hangturuba sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigala sa kasamang Atty. Rofil Fernandez Manyo, kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang utaran, Daigang Juice, praise the Lord, hallelujah! Sabakadari.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita! Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
12: Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
14: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
13: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
14: Ato na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center, abli Lunes hangtod Biyernes.
15: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga kautan na, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
16: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naakitag ipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo ka balita, Adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Igala, nakakape na ka?
16: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay Vitamin D3 pa ka.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
6: Oras sa DYHP, RMN Cebola Size, this is Ice.
7: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
7: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
7: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
9: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
7: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
7: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavors. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
6: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
11: Straight to the point.
6: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tunsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
6: Kinilingi po niyo boss kalagad sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong higala nga Miyerkules, pitsa dos na, buwan sa September tuiga 2026.
11: Straight to the point.
6: Sa gihapon, natagantag pagtagal ang mga issues na may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhilamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
6: Naguna sa tumayos kutanan karong nga buntaga mga kahigalaan, Ang tropical storm nga si Pilandok nihinay ang pag-irog samtang naa sa silangan amihanan na silangang bahin sa nasod. Ibabaw sa kadagatan.
11: Straight to the point.
6: Nagdala kini og hangin nga 65 kilometros ang matag oras og unos nga 80 kilometros ang matag oras og nag-irog sa gipaspason nga 10 kilometros ang matag oras.
11: Straight to the point.
6: At anong pagtagad rubutaga mga higala sa atong pamanuban nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
6: Ubid ang grabing baha-baha mga kaigalan dito sa Pampanga, dito sa Bulacan, ha? Uban pa mga bahin sa Luzon area in the kin. Doon na pagani mahigalay simbahan, pwedeng grabiha sa padayon ang misa, bisang ganit itong kasal in the kin, padayon bisang pagtagahawak ang kininiang tubig. Masabot na to, doon ay positive aspect po na Inday Maris. Nga makaingon ka ng Dota day, no? Ha? Kapungan pa'y baha, kontras gugma, ha? On the lighter side, ana, pero sa pikas na bahin po, bida laging flood control project, uy, tanawa mo na yung resulta. Ang anomalia mahigala sa flood control, ha? Nga mga anomalia mo ni ang resulta. Ang simbahan, mga sukit, tigbiminaw, tagahawak, unya ka na schedule naman ang kasal, ha? Padayon! Katanig pagtagad, rubutaga sa atong pamanuban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon, mga kaigsunan.
11: Straight to the point.
6: Kasal, bunya, gala, padayon. Kunya, utubagon may galang anti-clear nga, oh, kusog kayo, ha? Ang baha sa Davao. Ang mga tao, ano yun, masuko mga tao, ano yun, labi na ang area nga dito ang baha. Unsa naman tayo, wala na seryoso ang gobyerno, ano yun? Naunsa naman yung kalakiha, ha? Wala na yung seryoso nga tubag nga ang gobyerno labot, ano? Kaya kung magsigi kagihapon mahigalag pamulitika, sigi kagihapon pangaway, ala ang target kanunay ang Davao, di ka kasolve sa problema. Ha? Kaya na isolve ang problema mga kagalaan, unsaon pag-address inyong problema sa grabing baha dito sa Luzon area, mo ingon naman nga, oh, kusog sa Davao. Wala nga, updated na mga higala ang atong Philippine geography. At alam yung agi katawa-katawa, mahigala, para dilita ma-stress. At alam yung pagtagad, nabutagas, atong pagbanuban, usap, nining atong tulumanon, inyong tulumanon. Samtang ang Department of Environment and Natural Resources, kun DENR, ang EMB in particular ni Hulagway, nga naa sa very unhealthy level, ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu karon.
11: Straight to the point.
6: Nga na po di mahigala na kasinati, og haze tungod sa forest fire dito sa Indonesia.
11: Straight to the point.
6: Abot diri mahigalas ato kining maong kwan. Mga abo mga sukit di paminaw. Mga aso, ha? Ngona nga naa sa unhealthy level. Kadtong dunay mga upper respiratory condition, ha, katong mga upper respiratory condition o kahubakon, gitambagan nga magsuot og face mask kung anaa sa gawas o galikayan ang mga outdoor nga mga kalihukan kung dili gyud gikinahanglan.
11: Straight to the point.
6: Balik tag face mask kini kalakiya. Katanig pagtagad na butaga sa atong pamanuman o sa nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
6: Samtang sa laing bahay ang power supply sa Visayas, gilauman nga mo stable na sunod buwan na. Samtang makabalik na sa serbisyo ang mga dagkong power facility.
11: Straight to the point.
6: Hinoon posible paghihapon na nga masinati ang rotational brownouts sa Metro Cebu samtang mag-anam-anam pa o ka-stable ang power supply.
11: Straight to the point.
6: Rabiha ang taon mahigala sa itong mga brownouts. Kagahapon mga kagalaan, sige mga higalang rotational brownouts hasta mga kagalaan ng mga kwan, no? So, luoy kayo mga higala, labi na kadtong nanginahanglan yun. Oga, kurintis, matag-adlaw, matag-uras.
11: Straight to the point.
6: Labaos tanan ang mga hospitals, mga sukit, di ba minaw, nga apiktahan po sa brownout, hindi kin?
11: Straight to the point.
6: Kaya tanig pagtaga doon, kada hapon or sayong gabi eh, mag-brownout, mga sukit, di ba minaw.
11: Straight to the point.
6: Hinaot mo ta, nga mahatagan ni kasulbaran. Yung problema na to, mahigala sa power supply.
11: Straight to the point.
6: Samtang pagpadayon sa impeachment trial, naana sa ika-20 nga adlaw, duha ka mga army officials, ika-20 ka adlaw, dahil sa ito pa sa 25 million a day, pila naman. Ika-20 days na, naana sa 500 million.
11: Straight to the point.
6: Ang gasto mahigala sa gobyerno nining atong impeachment trial.
11: Straight to the
6: point. Atol sa ika-20 ka adlaw, mahigala ang impeachment trial, din na 500 million na mahigala ang nagasto. Doon na mga kaigala ay duha ka mga matawag na tong mga army officials, duha ka mga colonels ang ipresentar kagahapon mga sukit di Pumino isip testigo sa prosecution.
11: Straight to the point.
6: Aron paghatag o katinawan sa mga certification sa AFP sa mga kalihukan nga apil sa gigamitan sa confidential funds sa Department of Education kun DepEd.
11: Straight to the point.
6: Aton hatagang pagtagan lubutaga mga higala. Kay atol sa ilang pagpresentar unsa bay tuyo sa prosecution ang aduna toy YSL mga higala nga kinini ang seminar mga kagilaan kining youth kinini ang leaders YLS o ginguman IEC Youth Leadership Summit o kining IEC ang information education na kinini ang communication mao ni mahigala ang gihatagan pagtagad sa mga kagilaan unya dunay mga certification nga gigamit. Malagmit mao ni ang tuyo sa prosecution pero ang duha ka mga kernels nga presentar kagahapon no cross day ang defense di naman angay i-cross kay hasta kining mao mga kernels mahigala mao ni sakto actually sakto si Chief Escudero hanga ang kanunay ginamention ni Ortonio o ingon man mahigala ni Gina Acosta si Colonel Achika kasi si Colonel Achika intelligence officer man yun siya mag-isuito sa intelligence mahigala nga aspito kay tanawang record ni Achika ha commander siya sa intelligence division sa army one lay presentar ang ilang ipresentar pulos mga CMO civil military operations in again
11: straight to the
6: kini bang usaka in charge sa army mga higala nga mag kinini ang mag campaign maghimo og educational campaign ngadto sa mga civilians labi na sa mga batan-on nga dili mada sa mga NPA dili mada pagka terorista dili mada mahigala sa kuan naman sa ana civil military operations mo ipresenta wala mahigala magpresentar gyud intelligence officer ato ni hatag pagtagad lubutaga sa ato babanuban ron ato nining atong tulumanon inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
6: Di ini pangutana mahigala sa mga senator judges maingon ang colonel nga dili ako'y personal knowledge sana kay di man ko intelligence officer.
11: Straight to the point.
6: Ah, ato ning evaluate mga sugid so, digpaminaw ha. Hasta pa si Senator Bam Aquino na kuan pa hinuon. Da natukan sa gapon siyang pangutana. In fairness ni Bam Aquino ha, matigon ni si Bam Aquino mangutana. Pero doon na lang iyang pangutana sa usahay nga muraba og kanang doon na gyoy kulor si Gayo ba? Muna nang ingon mahigalang Colonel nga si Colonel Buransi nga dili ko makahatag og sa akong reaction, akong opinion while na ako sa active service.
11: Straight to the point.
6: At ang pagtagad na buntaga mahigala sa atong pag-uban-uban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
6: Samtang Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ni Claro nga labot sa nikatap sa social media ang hulagway sa Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President nga si Limuel Ortonio nga dunay kini gisuot nga earpiece sa iya nga dunggan matod panchis PK og AI generated.
11: Straight to the point.
6: Gusto nga ipagawa sa mga hulagway nga dunay nag-coach ni Ortonio samtang nitistigo sa trial.
11: Straight to the point.
6: Pero kuan kayo kana na ang dili madama higala kay matugo ka mga kay impeachment court. Pero tinaghana kayo ng senator judges, di ka na ka pwede nga itong korte, mahigala magbutang-butang kag earpiece niya. Usara kabuk judge na ah, sa mga tingin ng senator judges pila kabuk. Ah, pati naghana kay nila, apay mga abogado sa prosecution o sa defense, daghan pa mga tao sa Senate. Gibutangan, gimuan og AI generated picture si Ortonio mahigala. Maayam ko kay mga tubag si Ortonio, in fairness niya. Sa tanang mga witnesses nga napresentar si Ortonio may pinakakalma, hindi ken. Nga gipresentar nga witness. Akong evaluation na, si Ortonio ang pinakakalma nga kuan mabitaw nga, akong evaluation na nga, bright ang witness. Everybody mahigala dito sa Senate, kabantay sila dahil nga smart ning witness. Ha? Unya tungod sa iyang kamaayong mutubag, gihimuag AI generated mahigala nga picture nga dunay earpiece nga sa tupa dunay nagdikta ni Ortonio unsa iyang itubag.
11: Straight to the point.
6: Ni koreksyonan ni Chief Escudero kaghapon nga kanang nanggawa sa social media nga ingon ana. Ilang gidaot mahigala sa Ortonio mga sugitig paminaw. Dili na tinuod gumikan mahigala kay walay earpiece mahigala si Ortonio. Sayop na nanggawas mahigala sa social media. Kung nakaroon panahon na nga nauso na ng social media, nauso na kayo ng internet mga kagilaan, akong paligunon pag-inusamot ang among credibility sa DYHP o IFM, ingon man sa akong Facebook page o sa atong YouTube channel nga katog yung dili fake news may ating ipagawas. Kay ang mga tao mga mahigala malibog na nga asa man tinuod ka na. I-confirm din sa atong Facebook page, i-confirm din sa atong YouTube channel, i-confirm sa mga Facebook pages sa DYHP IFM aron nga maklaro ninyo. Kay daghan man, yahay naman, gihimuan si Ortonio mahigala o kwan, earpiece aron nga pag ingon nga kadto yang tubag maayong pagkatubag adunay nagdikta. Adi man tanawa gud ang background ni Ortonio, professor bay nagatinio indiken. Atinio graduate ni DevCom ni, ha? So kalmak ay pagkatubag so kana na ang gihimo ag AI generated nga picture dili mao mga sokit ni paminaw. So dunay mga himo ni ana. Kay sa tinuray lang si Ortonio daghay ni believe ini nga witness nga kalmak ayo. So aron nga ilang ipalutaw nga katong tubag ni Ortonio nga kalma duna da ito tig answer. Duna tig dikta si Ortonio igo lang ni sulti unsa gidikta si Andonggan. Deklaro may gala ni Senate Presiding Officer Chis Escudero na wala mahigalay earpiece kadto si Ortonio. Himuan lang kana AI generated kanang mao mga pictures.
11: Straight to the point.
6: Muna nga ato mahigalang ipaklaro gyud unya mo nang among giawhag ang publiko, ha? Ang ato mga listeners, mga followers sa DYHP AFM. Sandig mo diri sa ato sibianan kay aron nga ato mahatag ang tinuod gyud factual. Ha? Factual mahigalang mga panghitabo. Sa mga impeachment o guban pa mga sugit ni Paminaw. Kaya karoon nga nauso na kining AI, naghanay maghimo-himo, mahigala mga pictures o guban pa. So masaag niya taan ang kalakiha mga sugit ni Paminaw.
11: Straight to the point!
6: Kini o guban pa ang mga eskutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
8: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
9: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
10: Ang kalihang na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimogikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
11: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
1: Atong attack na mga higala alas 6:27 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Ato sa dawatan may galang reports ng kauban on board sa patrol ni anak nga nang hasi sa iyang mama, gipadakop sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga. Sabay ni tabo ini nga nang hasi man eh. Ato pinaon una ang detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
2: DYHP. RMN Report.
3: Radyo Man, Attorney Rufiel, alas 12 ni sa tuwang gabi, gitupag sa ato mga sakop sa kapulisan, uman nila magdawat, kinigbaong alarma, na doon ay anak na ng hasik o wala ni papugong sa iyang inahandya sa barangay North Poblacion sa siyudad sa Naga. Ang suspitsado na si Rachel, 30 anyos, na balog na ron sa Naga City Police. Ang 58 anyos nga inahan niya si Marites na nawag ni sa atong kapulisan o nagpahibaw nga ang iyang anak ng hasi ni dito sa ilaga Pinoyanan na nakainom-inom po. Atong kapulisan, may abot na yon sa lugar kung manila magdawat ang tawag o ilan ni Jacob ang anak o kay gipapriso o gipakuha mayod sa inahan mismo sa atong kapulisan. Gidgit-git sa atong kapulisan na yon. Kining anak o nabalhog na siya sa Naga City Police. Nagpanayon nino ng investigasyon kung paskaan na yung dayon sa mama o di baka maluoy na siya o gina na lang na pasayloon kining iyang anak na nasod sa kapulisan sa detention cell sa siyudad sa Naga. Kasama mo sa Naga Police, ako yung Radyo Man o Lauro, DYHP. Attack RNN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide.
1: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Naghatod sa ulas may gilala size 40 na. Standby sa ito pagbalik.
5: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot yung 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
1: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
2: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
3: Hi, ako si Tia, sales lady. Holdin na kating dog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl. Per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa ako mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnized ceramide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
4: Uti para mas is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmoyng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
10: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
15: Giniling, gumbay, ahos, tuyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
16: Mami, undangi ang drama.
15: Angel-
16: na ako'y na-discover nga timplado na lamiang.

0: masyadong sarap, kaugtyod ka!
1: Pilit na og Star Nutrimeats. Lamian, masustansya.
2: Katali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
3: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
4: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
5: Ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga ulan sakit.
6: At first I was afraid if

0: Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may gala size 46 na sa ato baban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Okay, atong balikan mahigala ng impeachment trial kagahapon kay nabalik naman mga sukit di pamin duha ka mga kernels ang gipresentar sa prosecution. So ang atong summary kagahapon gipresentar mahigala ang duha ka mga kernels nga katotoang gi pasumpina ni prosecutor lead counsel lead prosecutor Jerbel Istro, si Colonel Manaros Buransing o si Colonel Magtanggol Panupyo. Kining duha ka mga kernels ang iyang gipatawag o may gipresent sa prosecution kagahapon, sila may testify labot sa kalihukan sa Armed Forces of the Philippines o mga kalihukan sa Department of Education. Katong YLS, YLS na ito ha, dito YSL noon sa lamaning branded man akong... Akong koreksyonan, akong kagalingon, I'm sorry, mga higala, kay kana makasuri-suri tao sa nostal, tanaw-tanaw tao mga branded. Igor, agos pagtaw-tanaw, YLS, unya, Youth Leadership Summit, YLS, YSL, lamang hinoon, okay? Mahala ba ng YSL? Igo na gitas pagtanaw-tanaw na. O niya, kinikusa sa bahigala, Information Education Campaign, ang IEC. Mode na indikin, ha? Ikaw indikin, murag daghang kagway SL na da dito sa, kwan, pag-anto naman sa Canada. Tisoy ug tisay may daghan kani mga gamit ani YSL. Good morning niyo na tisoy ug tisay dito sa US mga sugit ko minaw na chat niya nako. Okay, so hasta ko no tisoy ug tisay na hibong ko no siya nganong akong i-mention YSL.

ko ino pagsulti may gala ninyo. YLS, Youth Leadership Youth Leadership Summit, YLS, unya kining IEC Information Education Campaign. Okay? Sana, so good damang higala. Muna ang duha ka mga kernels gapon nga gipatawag ni gipasumpina nila sa impeachment court bida ako lang yung katawa mga sugit ng paminaw eh. Hastilan. Wa na po mo cross-examine ang defense town. Ingon ang defense, no cross, your honor. Ano man, parihan yung mahigala ba sa itong mga taga-bangko ba hindi kayo nga gipresentar? Taga-land bank, ito doha ka mga managers, ingon po wa, nothing to cross. Pero in fairness ha, nakita na ito gahapon, in fairness mahigala, ang ilang testimonya balansi na baya yun. In fairness mahigala, ako, nining testimonya ni Buransing og ni kinini ang Colonel Panopio makaingon tanga, at least ang army hindi kayo padayon sa apolitical. Padayon sila nga fair ba? So far ha, I hope nga magpadayon na nga kana bitong wala say dapigan bitaw kay army gud mo nagud mo sa armed forces kay ilang mga tubag fair gyud. So ang nakuha unsay theory sa prosecution, unsay ilang gusto na testify ining duha ka mga colonel sa ilang gusto, pero sa defense board nothing to cross kay wa may makadaot. So malagmit ang prosecution, gusto lang nilang ipresentar kay dunay kalihukan sa DepEd nga kanang dunay in coordination with the armed forces Megala sa army kining YLS Youth Leadership Summit o ginoon sab ang IEC kining Information Education Campaign nga tie up sila mahigala ana nga dunay certification nga gihatag mga kagilaan nga tos DepEd ang kinisa duha ka mga colonels nakuha sa prosecution na gusto. But as to sa mga pangutana sa mga confidential funds, wala na, nothing to cross ang defense nga naman tungod kay kinini ang sa ila palang pag-testify plandan, direct examination plandan dahil natubag na wala kinahanglan i-cross. Kaya nitubag naman daan sa direct examination palang, di may katubagan na your honor because dili may intelligence officers. So wala sa personal knowledge. Ha? Ang gusto sa prosecution, katulad yung siguro certification dahil nga, ilan na, para lang yun nga na ima-present nga kwan, murang hinahinay na ko mahigala murang makaluoy ta sa prosecution aning kalakiha, wag yun sila ilang gika-presentar so far. Ako ipa-tag-tag sa haram, makaingon ka nga kwan, kana na ang mura kay maluoy lang po kakadugayan ba nga ang na-sign bitang abogado ini nga lingo-lingo siguro mga abogado ini nga sa mga kalakiha nga ito man ginag o ang paminaw ko ini mahigala o papakal sa mag-isuriyahe dahil nga kuha mo ganing atong atong para maklaro hahagpato na to ng ilang testimonya ha? Para makaingon mo nga kinakugisulti dili ni ako analysis ting ako ni ining duha ka mga colonels. Actually, okay rin ilang tubag. Ang prosecution, unsay gustong kuhaon sa prosecution niya, nag-issue certification, ana, okay, nakuha nila ang ilang gusto. But, no cross ng defense, tungod kay, wa may nga i-cross sila man mismo, may ingon, di may katubag, ana, your honor, di man may intelligence officer. Unsa man ni duha ka mga colonels, may gala, CMO ni. Unsa man ang CMO, Civil Military Operations, ng mga units. Kinimagong army, mga higala, kanabitong, mura magong mamislead ang mga tao bitaw nga, ala, ito na, ipresenta ang army, dagko na bang mga ranggo ni kay Colonel God. Pero kanang army, mga sugit, digba minaw, daghan kay ng mga units, ha? Daghan kay mga units, may gala, ibutang ta sa combat arms na daan, na may combat arms, na may combat support, nga na pa may gala, combat service support, daghan ka ng army, uy, kini civil military operation, ang trabaho ni nila, kanabang, sila may mo campaign ba, munang mo, tie-up sa DepEd. Kaya nung mo sa una, ikaw dahil sa Buhol, kami sa una sa litik, itong ususad kayong insurgency sa una ba? Patapuko ng mga estudyante, mapulong-pulong sila. Sila may in-charge sa mga pulong-pulong, niya ilang i-brainwash pa mga estudyante, nga matarong mo na, ayaw magsaka sa bukid, na ba? Pag-counter na sa mga recruitment po dito sa PICAS. Mo nila trabaho. Kaya ang army magod mahigala, ada Armed Forces of the Philippines, ati ipaklaro ha, para pamariskas lang yun na ito. Kining Armed Forces of the Philippines, composed na Army, Navy, Air Force. So, na in charge sa Army sa Kamad-an. Di ay Air Force kahanginan, di apoy Navy sa kadagatan. Okay? Muna sang dagko mga three major nga mga branches sa Armed Forces of the Philippines. Mao po na mahigala sa gawa sa nasod, even in the US, na asalay Army, na asalay Navy, na po sila Air Force. Okay? Muna sa mga higala. Unya, within the Army, lahi man sa Navy sa Jod nga kuno mo na branch sa kuan branches nila, but focus sa army kay armang army man eh. Sa army pud pud daghana na combat support unsa man ang na combat arms na combat support.

0: ay combat service support. Kanang combat support infantry. Nasitisitong sa tagamay ini megala kamaom sa tanig gamay kay agitag si IT sa una nakaagitag ROTC nana naka sigitag basa-basa mahigalagkuan basta daghang mga kuan ani kasi munting alas ang anong suito sa Tony Rofil pero buyag lang dili ko yung suito gid kaayo ha gamay na gihibo og gamay kay mahmugiro sa taga to inon nga suito gitag kaayo mabita mong utana mo suito Biblia nana sa gamay nga nahibuan ha nana sa gamay ana lang ang pamaagi kay haron nga dili kay tama kuan. O makigisgot mo na ako about ining military kanang kuan kasabota ana og muta na mo nga nganong suito adi ang yo suito na nagabay ni kabuan og mahisot ay Biblia may mga nganong suito adi pod na lay gamay ha pali kita mahambugiro kay ha. Nakining armed forces mangod may gala ang iyang ang armed forces mangod una sa combat arms ang infantry cavalry artillery unsa man ang infantry kanang kasagaran kalibta mga foot soldiers infantry man mga 8th infantry 7th Infantry Division, 8th Infantry Division, daghan maguna. So, ang infantry mo ni ang mga soldiers, kanang kasagaran niya makita na to ng mga army, ang baktas na nga, mo na mahigalay mga infantry, mga scout rangers, sakop na sa infantry. Ang kini mahigalang sa cavalry mo ni kanang naa sa mga tanki. Sa kay mga, ngayon mag-support kay reinforcement, gusto mig tanki ni gira dre. Kanang nas tanki ni gira, mga cavalry na. Ang artillery mahigala katong sa mga operator post cannons, mga kanyon ba? Kaya di man na, kuhan ko, di man na ingon ko niya, kay army, di man na, niya within na rin, nabagay mga airborne dahil, lahat daghang mga units ba? Niya scout rangers, yan na, daghang nga mga schooling pa yung muhimuon. So pag ingon ni mo, presentar ni mo, about confidential funds, mo present ka og intelligence nga officer, ang ilang gipresent si mo, layo kayo, ha? Pati layo kayo sa, kuhan ba? Na, talawa, ang army combat, combat arms, infantry, artillery, cavalry, na may support, ana. Unsa man ang combat support, engineering. Kamantay ka na, asa man, engineering brigade may assign. Engineer ka, engineer. Unya, unsa may gamit, unsa may muhibog mga tulay, ano magkasood ang mga tangkinigira dito. Kana mga guba, kana mga area nga di na makuan, lisod, saka mga 6x nga mga sakyanan sa army, kana mga tangkinigira. Buhat-buhat na nagkalsada, kisa may insurance na, engineering brigade. Naman na, muna sa gitawag combat support group, ang engineering brigade, ang kining intelligence, kanang intel mga higala, kung na siya, kanang na ang very risky na nga trabaho, pero nabutang siya nga combat support, kaya di man sila mo, pagkuha na sa intelligence ng mga gatherings nila, ang mga info nga, kanang na ang A1 information classified, nga na ay mga terrorist ng grupuha, o naa din ang mga NPA o naa din ang mga OT day. Pagkuha na iwan information ipasa na ngadto sa army nga uniform kay dili man ang uniform ning sa intel civilian man sila nga kwan. So pagpasa ngadto mo na ang mugira anak kadto ng mga uniform personnel ha ang intel ang nakarisgo lang sa intel kay ikaw gimusuo dito civilian ka dito gimusuo dito sa area nga nagpakaron ninyo kang kauban mo bona sa intelligence nga kinini ang division. Daghan kay mga division. So kining siya intel layo kayo na sa CMO, kining CMO Manila, Civil Military Operations. Sila in charge niya ang mga military campaign ba nga mga youth, sila tig seminar nga inaani na mang. So pag present dito, mingon sila nga wami personal knowledge, dili man may intelligence officers. So muna ang abogado sa defense, wana mahago, ingon na nga no cross your honor. Kay mayon ka mahigalag army ara presyon sila so mga minaw nila data to na dagko opisyal sa army booking na ginaron sa colonel dagko na ning colonel sunod gud ana nga rank ana general na guna brigadier general na gud kung full fledged colonel na kay di lang ning lieutenant colonel mas ubos man sa colonel paghuman pagsaka ni mo brigadier general na maka so kining ani mahigalang colonel ang gidae ni either battalion or ni dana sa brigade. Kaya kanam kung unit sa army, daghan po na kayo, no? Gikan sa squad. Ang squad, pila ka squad, pila ka tao ang nasa usa ka squad. Sagad na namin lag sa ranger panalitan, 7-man team na sa ranger. Pila ka squad ang nasa usa ka platoon. O kasagana na, upat ka squad. Human sa platoon, mga 4 platoons, company na. Ang head anak, company commander. Kapitan, no? Kapitan. Ang saka anak, sunod, pila ka company, mga 4 companies, gitawag na batalyon. So ang leader ana, battalion commander. gidanag mga Lieutenant Colonel Kasagaran. Ang saka ana sunod anang batalyon commander adto na ka sa brigade. Suman sa brigade amuda na mga brigade to mga full-fledged colonel na og katong pagsaka na division na ganita doon general na katong ng brigadier general. Kana mga man mo ingo kay 7th Infantry Division, 8th Infantry Division, Engineering Brigade. Daghan kay na. So dili pasabot na panyo na lang. Nagyud gi present na. Moral na sa bag mingon nga ikaw. Ikaw inday maris tagasam ka taga Cebu. Nya na kay na meet ito. Kaila ka ni kwan? Wa man pasabot kaila ka tanan taga Cebu kay dako man kay Cebu. Mo na bitaw nga giingon ako sakto tong giingon ni kana na ang kuan. Sakto tong giingon ni Chichi Kudiro nga ang kanunay gi mention gyud sila chika baya gyud. Nganong sila chika nga mga intelligence officer di gyud na i-present. Nanguha sila gyud lang i-present nga kunuhay ipasalidan la dito nga nag-uniform ang army. Actually, in fairness, in Doha, ha, mayo ang ilang tubag na eh. Fail kayong tubag, pero what's like personal knowledge? Because, dili masla sa intelligence. Lahi man guna, tanawang background nila chika. PME yun sa chika, tanawa, unsa may iyang gida nga, commander yun sa intel day. Kani sila commander sa civil military operations. Actually, dili kayo ni kuyaw na ilang trabaho in the king. Kaya mo na magkagpanalitan, maayo ka, ikaw army ka, kay, maayong ka budag istorya kay. Ibutang kay ikaw mo ngadto, ikaw mo i-assign dito kay ikaw mo itig kana na ang tig campaign sa kwan. Para tong pulis ba kana mga pulis nga may istorya, adto ka dito sa kwan, civil military operations. Kay mo campaign man mo sa mga kwan, mo na mo tie up mo sa DepEd, tie up mo sa mga community ba. Labi na kana mang pag campaign ninyo nga dili mo mada sa uban, ha? Kana mga police community relations, kana mga information campaign ba. Ha? Mo na ilang mga buhaton, nagani pulis katong sa una dito pa, Miss TV5 day, maayo kayo muliksyon, maayo po sa nakastahan ko na yung icebreaker, maayo kayo. So karon pag-present nila, ningon nga no personal knowledge. In fact, si Bam Aquino ganit gahapon, medyo na tukan siya gamay siya pangutana. Kaya iya magipangutana, mahigala o kuha ng si Colonel Buransing. Paminaw to ha, sa di patamukan, okay na ba? Manila anta? Ato sa ipabati si Bam kadali? Di tama, kuha? Kay gamay lamay si Bam Aquino atos ng paminahon. Pila ka minutes sa ka Bam Aquino day? Pila ka minutes? Dong names? Kanang akong gi pa cut ni mo? Ha? O unya na lang tiwasan. Sige, atos yung Bam Aquino be. Ano makaklaro kini? Muna yung pangunta ng Bam unya gitubag siya mahigala ni Colonel Buransing. Okay, proceed.
1: Thank you for right now. More or less, alam naman ho natin yung gastos per event. Hindi yan naabot ng 1 million. Hindi yan naabot ng 500,000. At ngayon po, yung informasyon na 15 million po ang ginastos para sa purchase of information for surveillance to secure the event. Ano pong reaction niyo po right now? Now that hindi na po kayo na information overload, pwede niyo na pong isipin, no? Meron po ba kayong reaction dito?
2: Well, sir, I, as an active member of the Armed Forces, I do not think I should react. The impeachment court is still ongoing, sir. As the presiding officer said, the COA decision is not yet final. And I think it is not appropriate for an active member of the armed forces to give his opinion on such a political issue.
0: Correct.
1: Let me ask you right now.
0: Sige doon, tanawar kong naong ni Bini Abante sa likod, wag yung malipay. Google kay Town Pastor o Congressman Pastor Bini Abante na guol stubag mahigala General Buransing. Kay sakto man yung tubag as active member ko sa army, active member pa man siya. Naman siya. Dili ko ka-comment ana sir. Ha? Di siya ka-comment ana kay active member pa man siya sa army. Nya talawa gibutang ang aro ni si Pastor Congressman Bini Abante sa likod mo magulanon kaysa sa tubag ni Colonel Buransing ang ilang witness ng presentar wa mo laban nila. Ah, balik ka ko sa lang. Balik ka ko sa trawa ang pangutan ng BAM og edition lang sa tubag ni Colonel Buransing dong, pwede ba? Aron nga ma kuha kay di watay oras mag ato lang tiwason unya. Sige ko dong.
1: Po right now. More or less, alam naman ho natin yung gastos per event. Hindi yan naabot ng 1 million. Hindi yan naabot ng 500,000. At ngayon po, yung informasyon na 15 million po ang ginastos para sa purchase of information for surveillance to secure the event. Ano pong reaction niyo po right now? Now that hindi na po kayo na information overload, pwede niyo na pong isipin, no? Meron ho ba kayong reaction dito?
2: Well, sir, I, as an active member of the Armed Forces, I do not think I should react. The impeachment court is still ongoing, sir. As the presiding officer said, the COA decision is not yet final. And it,
0: Pause. Atawa. Sakto pagkatubag day. Dili ko kakomment. Active member mo ko sa armed forces. So, di pagkakomment. Ang impeachment proceeding, sige pa man. Unya ang COA ni Ingon man. Nga, dili pa final. So, kanin pagkatubaga, may kailangan mo... Bertukan si Iba Makino inyong pagkatubaga, oi. Ha? Si Bini Abanti sa likod, mga kagalang tanawa, oh. To sa likod, mahigala nga naglingkod. Labihan ka magulanon sa tubag ni Buransi. Wag ba ka magmahay tao ng prosecution, no? Nga, kanana ang, anong ilan ang gipresenta? Unsa man ni si Colonel Buransi tanawa ang kung atong itanawa yan ko gipresent sa asa man sa nga unit sa army asa man ka daghan man ko na ibuta kamo mga nakaagig sa ite pag ingon nga ko ang kana na ang pagmarcha marcha no anak pagutan-on ninyo dito pag gunit sa mga pusil na niya mingon sito kana nga unsa on nga dito man assign sa headquarters kina HQ man. Daghan nga mga units, ha? Huwag mo taga engineering, engineer ka, army ka, o asama ka na sa engineering, di ka kasabot sa intelligence operation, lahi man mo nga unit, lahi man po inyong task ba? So, kinilang task may gala, CMO. Ang dapat ipatawag sila chika, muna gibalik-balik ni Chief Escudero, sila chika man maoy, gibalik-balik o mention ni Acosta, o mo'y gibalik-balik o mention ni Ortonio, nga nung di man ninyo ipatawag, ha? Si Robert S. Barbers, may gala Congressman S. Barbers sa usak ka-interview ni Angkon yun niya, kuyawan silang Latsika ba si Grisgo kayo o gipresentar si Latsika. Grisgo kayo, may gala mayabuo niya ang prosecution. O niya ha, atong hagpaton, on sa may testimonya ni Buransing o ni Kwan, ni ining niya Colonel Panupyo. Tapos nagsaon ito ha. Ay lang, kwan, unya lang, ibalik na to. Standby lang una. Alas sa RMN 558 Manila. Musunod na kanon dayon. Alas City size na. Standby.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Umabot na sa mahigit 9 million ang bilang ng individual na apektado ng nasabing mga sakot na. Mula ito sa mahigit 6,000 barangay sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Eastern at Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa ngayon bukas naman ang 968 evacuation centers sa nasabing mga rehiyon kung saan pansamantalang namamalagi ang mahigit 71,000 evacuees. Habang mahigit 63,000 individual naman ang nasa labas ng evacuation centers at pansamantalang nakikituloy sa mga kakilala, kaanak at kaibigan. Samantala, umabot naman na sa halos 1.68 billion peso ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng ahensya sa mga apektadong pamilya at nagtutuloy-tuloy pa ito gamit ang 5.63 billion pesos na available resources ng ahensya. Kasama mo sa DZXLR MN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RNN.
5: Ang Philippine National Police pinaigting naman ang seguridad doon sa mga pumping station dito po sa Metro Manila kasunod ng mga insidente ng pagnanakaw. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
6: Mariing kinundena ng Philippine National Police ang nangyaring pagnanakaw sa kagamitan ng pumping station ng pamahalaan. Ito ay kasunod ng naiulat na pagnanakaw ng tinatayang 8-10 metro ng grounding cable mula sa Navotas Pumping Station na naging sanhi ng hindi paggana ng pasilidad habang nakaranas ng matinding pagbaha ang Metro Manila. Ang PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi ito isang ordinaryong krimen dahil nakukumpirmiso nito ang operasyon para sa pagkontrol ng baha. Anya, inatasan na niya mga himpilan ng pulisya na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at facility operators para paigtingin ang seguridad at magsagawa agad ng investigasyon para matukoy at maaresto ang nasa likod nito. Tinakting niya na hahabulin nila ang mga sakot at masasampahan ng kaukulang mga kaso. Kasama mo sa DZXLR Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tutok Armen.
7: Posible pang magtagal ang problema sa traffic sa NLEX North Luzon Expressway. RNK Office of Civil Defense Region 3 Information Officer Lizelle Ann Kayanan, may mga lugar pa kasing malapit sa NLEX na lubog pa rin sa baha. Pero base anya sa pakikipagpulong nila sa pamunuan ng NLEX, passable na ang ilang daanan at bahagya na rin nababawasan ang mga stranded na motorista. Sinabi rin ni Kayanan na kabilang sa napag-usapan ang pagpapatupad ng libreng toll sa NLEX at rerouting scheme para makaiwas sa abala.
8: Sa post po, no, or dun sa update na binigay ng NLEX, naka-open na po lahat and passable na po yung mga areas. Pero pinapayuhan pa rin po sila, no, na dumaan dun sa mga reroute, dun sa mga ibang routes natin dahil mahaba pa rin po yung linya ng mga sasakyan na nandun. Pero based po dun sa kanilang update, ay passable na po ito yung area sa mga sasakyan po natin.
7: Si Office of Civil Defense Region 3 Information Officer Lizelle Ann Kayanan.
5: Sampung minuto nakalipas alas 7, 7:10 na ng umaga, dumistansya ang Palasyo ng Malacañang doon sa mga panawagang gawin munang libre ang toll sa North Luzon Expressway dahil sa perwisyo na idinulot nga ng mga pagbaha nitong weekend. Ayon po kay Press Officer, Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala na bang saysay ang free toll kung hindi naman makakadaan ang mga sasakyan? Ang payo po ni Castro, huwag nang pumasok sa NLEX kung traffic na dito.
9: Libre? Ba't kaya papapasok? Traffic na. Huwag mo nang gamitin muna. I mean, di ba? For the meantime, huwag na muna kayong dumaan doon kasi kung hindi naman din siya makakalusot. So, anong purpose ng libre? Hindi, tanong ko lang. Magandang adhikain yung libre. Pero kung ililibre natin, di ba mas maraming sasakyan na papasok? So, pag maraming papasok na sasakyan, mas lalo magkakaroon ng traffic. So, dapat niya iwasan nila muna itong index.
5: Tinawag naman pong insensitive ni Akbayan Party List President Rafaela David ang pahayag ng palasyong yun at sinabing dapat hanapan ng solusyon ang problema.
10: Madaling sabihin sa mga tao na mas mataas yung seldo sa ordinaryong mga manggagawa na araw-araw, oras-oras yung kanilang swelduhan. At sa totoo lang po, parang napaka-insensitive sa mga kapwa Pilipino na hinaharap nga yung mga baha para lang kumita sa araw na yon. Kaya ay imbis na solusyonan natin yung kanilang mga problema, ay wag naman po parang sila pa yung sinisisi natin.
5: May panawagan din po si David sa pamunuan ng NLEX para naman makabawi sa abalang idinulot sa mga motorista.
10: Dapat lahat ng naperwisyo ay i-cancel at o i-reimburse po yung binayad nila na toll fee at i-suspend din habang ganitong may mga bottlenecks na naperwisyo yung mga taong bayan. Dapat meron silang nakaabang na mga measures para yung dumadami ng sasakyan ay mapigilan at may mga countermeasures para mapigilan. Hindi maulit yung ganitong klase kasi hindi naman first time na nangyari ito.
5: Si Akbayan, Party List President Rafaela David sa panayampuyan ng DSXL, RMN Manila.
7: Sa kaugnay na balita, isang senador ay umapela sa NLEX na i-refund yung mga toll fee ng mga na-stranded na mga motorista. Kasama natin sa balita, Radyo Man Conde Batang.
11: Nanawagan si Senator Joel Villanueva sa pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX na i-waive o i-refund ang toll fees sa mga motoristang na stranded ng halos buong araw o 22 oras dahil sa baha sa bahagi ng San Simon sa Pampanga. Tinukoy ni Villanueva na dahil sa baha ay hindi nakadalo ng impeachment trial si Senator Lito Lapid at late na itong nakarating sa sesyon ng hapon. Maging si Senator Robin Hood Padilla ay kasama rin sa naipit sa traffic sa NLEX nitong Lunes. Ipinunto ng senador na hindi lang simpleng inconvenience ang maipit sa expressway ng mahabang oras kundi usapin din ito ng kaligtasan at kapakanan ng mga tao. Gate ng senador, nagbayad ng toll ang mga motoristang naipit ng mahabang oras sa baha pero hindi ganito ang serbisyong tinatamasa ng mga kababayan mula sa serbisyong kanilang binabayaran.
12: Naniniwala rin po tayo ginoong Pangulo na dapat ikonsidera ng NLEX management ang pag-waive o pag-refund ng toll fees para sa mga motoristang matinding naapektuhan ng prolonged closure. Nagbabayad ka na po ng toll, naiipit ka pa sa baha, at you will spend so much time of your life inside the expressway. Hindi po yon ang serbisyong binayaran ng ating mga kababayan.
11: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
5: Sa kaugnay pa ring balita, patuloy na paniningil ng toll fee sa NLEX sa kasagsaga ng baha Binatikos. Kasama natin sa balita ito, Rajman Grace Mariano.
11: Binatikos ni House Deputy Minority Leader at Tacbayan Party List Representative Percy Sendanya ang patuloy na paniningil ng North Luzon Expressway o NLEX ng toll fee kahit sa kasagsaga ng pagbaha. Dismayado si Sendanya na naging North Luzon Express Lake na ang NLEX pero wala pa ring toll suspension. Kaya tanong ni Sendanya anong binabayaran ng mga motorista sa NLEX, water rides sa theme park o parking fee. Katwiran ni Sendanya hindi birong halaga ang binabayaran sa toll fee ng mga motorista pero dapat itong suspindihin kung may sections o lugar sa NLEX ang hindi passable, kagaya kung may pagbaha. Git ni Sendanya, hindi dapat singilin ang mga motorista ng toll fee kung hindi naman kayang igarantiya na ligtas ang kanilang madadaanan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network
7: News. Makatutulong ang mga pag-ulan para mabawasan ang polusyon o sa hanging dala ng haze mula sa forest fire sa Indonesia. Ayon sa Environmental Management Bureau ng DNR, posibleng makaapekto hanggang September 3 ang haze sa antas ng air pollution sa bansa dahil na rin sa usok na dinadala ng hanging habagat mula sa Kalimantan sa Borneo Island. Gayunman, kung sasabayan ito ng mga pag-ulan, mawawash out nito ang mga smoke particle o yung usok at iba pang maninipis na pollutant sa hangin. Inaasahang bubuti naman ang lagay ng hangin sa bansa ngayong weekend kung magpapatuloy ang mga pag-ulan. Batay sa pinakahuling monitoring ng DNR, NCR, naitala pa rin ang unhealthy na air quality sa Makati, Malabon, Paranaque, Quezon City at Taguig mula sa acutely unhealthy. Habang ang ibang lungsod naman ay nasa level ng improving o bumubuti na ang kalidad ng hangin.
5: Yang haze, umabot na sa Negros Island, mga residente pinayuhang magsuot ng face mask. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
13: Pinapayuhan ng Department of Health at publiko na mag-ingat sa gitna ng nararanasang haze o ulap mula sa sunog. Sa interview ng RMN Bacolod, ipinahayag niya ni DOH NIR Assistant Regional Director Adrian Horta Ramos na kanilang ipinapayo sa publiko na limitahan muna ang outdoor activities lalo't na sa mga lugar na kopermadong apektado ng haze. Sa may mga cardiopulmonary o respiratory conditions, ipinapayo naman ng DOH ang pagsuot ng particulate respirator tulad ng N95 mask habang ordinaryong face mask naman para sa mga walang nararamdaman. Una na kinopirma ng Environmental Management Bureau ng Negros Region na mayroong haze sa isla ng Negros ayon sa kanilang readings na nakuha muna sa kanilang air quality monitoring equipment. Ipinahayag ng Department of Environment and Natural Resources sa EMB na unhealthy ang air quality sa Metro Manila, Calabarzon at Mimarupa dahil sa haze. Pinaniniwala naman ng haze ang nagmula sa forest fires sa Kalimantan, Indonesia na dinala naman ng southwest monsoon o habagat sa Pilipinas. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatakaraman.
7: Sa iba pang mga balita, opisina ng Vice Alcalde ng Lungsod ng Maynila nasunog. Kasama natin sa balita Radyoman Eman Mortega.
14: Idineklara na nga fire out ang sunog na naganap dito sa loob ng Manila City Hall ngayong umaga. Ayon sa Manila Fire District, umabot sa unang alarm ang sunog na nagsimula ng alas 5:44 ng umaga bago idineklara ng under control at tuluyan na apula ng alas 6:21 ng umaga. Agad na responde sa lugar ang mga tauhan ng Intramuros Fire Station, katuwang ang Manila Fire Department, mga volunteer para agad na namapula ang sunog. Dapat itabasi sa paunang informasyon, nagsimula ang sunog sa loob ng opisina ni Manila City Vice Mayor Chia Chenta. Hindi naman pa nadama yung katabing tanggapan dahil sa mabilis nga na pag-responde ng mga bombero. Patuloy pang inaalam yung pinagmula ng sunog at ang halaga na pinsala habang pinapayuhan yung mga magtutungo sa tanggapan nga o opisina ng Vice Alcalde na abangan na lamang yung anunsyo kung kailan at saan sila maaaring magpunta. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Eman Mortega, Patak RMN.
5: Alas 7:19 ng umaga, mabibigyang daan na ngayon ang pagiging state witness ni dating Public Works Secretary Manuel Manny Bonoan sa flood control scandal. Ito po'y kasunod ng naging pag-aproba ng Sandigan Bayan 5th Division para alisin si Bunawan bilang co-accused o kapwa-akusado sa mga kasong plunder at graft, posibleng gamitin ang mga pahayag ng dating kalihim sa mga kasong inihahanda laban sa pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang inakusahan ng kampo ni Romualdez ang Office of the Ombudsman na pinipilit na tumistigo si Bunawan laban sa dating House Speaker. Samatala, iginagalang naman ang kampo ni Senator Jinggo Estrada ang desisyon ng Sandigan Bayan, sabay sinabi na gagawin nilang lahat ng legal na remedyo sa mga kinakaharap na kaso.
7: Nakakuha ng freeze order ang Anti-Money Laundering Council o AMLC para sa 55 mga bank account at 4 na insurance policy para sa isang hindi pinangalan ng mambabatas. Ito'y matapos na makahanap ang Court of Appeals ng probable cause na konektado ang mga assets sa kasong graft. Sa impormasyon ng AMLC, iniugnay ang nasabing mambabatas sa mga government project na bilyong piso ang halaga. Bukod sa bank accounts, saklaw rin ng freeze order ang assets ng construction company na konektado sa hindi pinangalan ng lawmaker. Ito'y kahit nag-divest o kumalas na ang mambabatas sa construction company bago maupo sa gobyerno. Lumabas kasi sa records ng AMLC na patuloy pa rin tumatanggap ng kita sa negosyo. Ang mambabatas, indikasyon na may control pa rin siya sa construction company. Abangan sa aming pagbabalik, palitan ng piso kontra dolyar, muling sumadsad sa panibagong record low.
5: A grade 8 student dyan sa San Mateo Rizal, na maga ang ilong matapos hampasin ang yantok ng isang guro.
7: Itong RMN Power of Hyperlocal.
3: RMN Network News.
15: Budag Pilipinas sa ito po
7: sa mga foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
15: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
16: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
17: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
3: RMN Network News.
7: 7:22 ang oras ngayon. Muling lumagapak sa panibagong record low ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 62.4 pesos ang halaga ng piso kahapon, September 1. Nahigitan nito ang naitalang all-time low na 62 pesos and 26 centavos noong Biyernes, August 28.
5: Nagtakda naman po ng rollback ang Department of Energy sa Liquefied Petroleum Gas o LPG ngayong Setyembre. Taliwas ito sa forecast ng mga oil company na magkakaroon ng taas presyo sa LPG ngayong buwan na 2 hanggang 3 piso kada kilo. Kinontra ito ng DOE sa pagpapatupad ng 40 centavos na rollback. Ayun. Katumbas po yan ng 4 pesos and 40 centavos para sa mga kumukonsumo ng regular na 11 kilograms na LPG tank. Una nang nagsabi ang Regasco, halimbawa, na hindi sila magtataas ng presyo sa LPG ngayong Setyembre dahil sa pagdideklara ng state of calamity sa maraming probinsya sa Luzon.
7: Kasado na bukas ang nationwide National Simultaneous School Safety Drill ng Department of Education. Ayon po sa DepEd, nilipat sa ibang petsa ang drill, kasabay na rin o pagkatapos ng pakikipag-ugnayan sa mga psychiatric at pediatric expert. Layo ng drill na mapalakas ang kahandaan ng mga mag-aaral nang hindi nagdudulot ng takot o trauma. Bago ang pagsasanay, kailangan ng written consent mula sa mga magulang at pagsang-ayon ng mga mag-aaral bago ang mismong aktibidad. Mahigpit na ipagbabawal o ipinagbabawal ang threat simulation, paggamit ng baril o anumang armas, active aggressor role player at iba pang makatotohanan ng simulation. Pagtitiyak pa ng DepEd, magkakaroon ng psychosocial at psychological first aid. Matapos ang drill at limitado lamang sa external security ang magiging papel ng mga tauhan ng PNP.
5: Report po tayo, Jesse San Mateo Rizal, meron pong guro na nanghampas ng yantok sa grade 8 student na magadaw ang ilong. Makibalita nga tayo mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
18: Nagre-reklamo ngayon ang pamilya ng isang grade 8 student sa San Mateo National High School matapos umanong hampasin sa ilong ng kanyang guro gamit ang yantok na pang-arnis. Ayon sa ama, napansin niyang namabaga ang ilong ng anak nang umuwi ito nitong Miyerkules. Kuwento ng bata na pinigilan siya ng guro nang umalis siya bandang alas 6 ng gabi para tumugtog sa isang prayer meeting. Dahil sa pagpipilit ng estudyante, doon umano siya hinampas sa ilong. Hindi lang daw ito ang unang beses, sabi ng bata. Ilang beses na rin siyang hinampas pati na rin sa ulo. Hindi na niya mabilang kung ilang beses sa buong school year. Hindi niya ito sinabi agad sa mga magulang dahil ayaw niya madagdagan ang problema ng pamilya. Iniulat ito sa barangay at kinausap na rin ang guro at punong guro. Ayon sa ama, sinabi ng principal na ililipat na lamang ang bata sa ibang seksyon at pagbabawalan na rin ang guro na gumamit ng yanto. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Kasama mo sa Raymond Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda. Tatak, RMN.
19: RMN Police Report.
7: Caregiver patay matapos hatawin ng palakol ng kanyang alaga sa Jensan. Kasama natin sa balita si Rajuman Brian Oñate ng RMN General Santos.
20: Patay ang isang 58 taong gulang na lalaking caregiver matapos itong patayin ng kanyang binabantayang 50 anyos na alaga sa may barangay Buayan, General Santos City. Kaninang alas 2:30 ng umaga, September 2, 2025, kinilala ang biktimang si Alias Frank at residente rin ng nasabing lugar. Ayon sa Police Station No. 3 ng General Santos City Police Office na natutulog ang biktima at nilapitan ng suspek sabay atake gamit ang palakol. Tinamaan ang biktima sa ulo nito. Dinala pa sa pinakamalapit na ospital ang biktima pero namatay din ito kaninang alas 3:40 ng umaga. Napag-alaman na may deference sa pag-iisip ang suspect na siya rin inaalagaan ng biktima. Nasa Police Station No. 3 na ngayon ang suspect habang inaayos na ang kaso nito dahil sa kanyang ginawang krimen. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuma Brian Oñate, Tatak RMN. RMN
5: Network News. Report pa rin tayo sa probinsya, patay na butanding napadpad sa baybayi ng Kinugitan sa Misamis Oriental. Kasama natin sa balita, Rajuman Ann Jane Duhay Lungsod ng RMN Cagayan de Oro.
21: Napadpad sa mababaw na bahagi ng baybayi ng Purok 1, Barangay Bulisong, Kinugitan, Misamis Oriental ang isang 16-foot na whale shark o tinatawag na talukate. Napag-alaman na agad na inireport ng mga residente sa mga otoridad nang nakita ang nasabing marine animal at rumisponde ang mga tauhan ng DNR 10 sa pamamagitan ng Sentro Hinguog City. Katuwang ang Philippine Coast Guard at LGU Kinugitan nang sinuri ang nasabing whale shark na tuklas ang patay na ito at may sugat na humigit kumulang 7 pulgada ang lalim malapit sa bahagi ng ulo. Agad namang nakipag-ugnayan ang DNR sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR dahil nasa ilalim ng jurisdiction ng BFAR ang nasabing species at inirekomenda ng BFAR na ilibing agad ang bangkay ng whale shark upang maiwasan ang pagkabulok at posibleng epekto nito sa lugar. Dahil rito muli namang nanawagan ang DNR sa publiko na agad ipaalam sa mga kinauukulan ang anumang insidente ng stranded na sugatan o nangangailangan ng tulong na marine wildlife para sa agarang pangresponde at tamang pangangalaga. Kasama mo sa RMN Cagayan de Oro, Rajuman, Ani Jane Duhay Lungsod, Tatak, RMN.
22: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Walang alam ang dalawang colonel ng Armed Forces of the Philippines na ginamit ang kanilang certification para sa liquidation ng confidential funds ng DepEd noong 2023. Sa pagharap ni Colonel Manaros Buransing sa day 20 ng impeachment trial, sinabi nitong nagulat siyang ginamit ang mga isinumiting military certification letter ng DepEd sa Youth Leadership Summit para gamitin sa liquidation ng confidential fund.
23: Ang napansin ko lang ditong relevant, yung nag-certify ka do sa which resulted in zero reported CTG, which yes, is sir. A statement of fact, di ba? Wala yes, nangyari.
5: Yes, sir.
23: Alam mo ba na nag-certify ka na gagamitin liquidating instrument ito para sa confidential fund?
5: No, sir.
23: You're not aware?
5: No, Your Honor.
23: Yeah.
7: Ibinunyag ni Buransing na ang aktwal na ginasto sa bawat Youth Leadership Summit ay nasa 30,000 pesos lamang at limitado sa koordinasyon, paggamit ng pasilidad at pagbibigay ng kaalaman sa ganitong events.
0: Leo, kayo nagtaka na 15 million yung ginastos para sa information for events that don't cost more than maybe 200,000, 150 to 200,000 per event?
1: I did not know the amount or that there was any funds by the DepEd po, sir.
7: Wala ring ideya ang isa pang testigo na si Colonel Magtanggol Panopio na ginamit ang dokumento bilang liquidation tool nang humarap siya sa pagdinig sa kamera noong 2024.
2: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit. Hindi po namin sinacertify anything about money or funds, Your Honor.
7: Kapwa iginit ni na Colonel Buransing at Panopio na pinondohan ng AFP at lokal na pamahalaan ang mga Youth Leadership Summit at hindi ang DepEd.
5: Sa kaugnay na balita, ngayong pong araw na ito ay sasalang si Attorney Michael Poa para sa 21 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Attorney Poa ay nagsilbing Undersecretary, Chief of Staff at tagapagsalita rin ng Department of Education noong maupong kalihim si Sara Duterte mula 2022 hanggang 2024. Tumayo rin siyang spokesperson ng defense team pero pansamantalang bumaba sa pwesto dahil magsisilbing testigo ng prosekusyon. Ayon sa deputy spokesperson ng depensa na si Attorney Justin Nicole Gular, babalik din si Poa bilang spokesperson matapos humarap sa witness stand.
4: Common etiquette and proper decorum dictates that we respect the impeachment court and he needs to, at the moment, step aside from serving as the defense team spokesperson. Kaya po, ako bilang deputy lang muna.
5: Wala pa pong napipisil ngayon na bagong spokesperson ng depensa.
4: I think this is still being considered and talked about between the defense team and of course the client, the vice president. But I'm pretty sure naman if may mapipili na kami, may makikita na kami, if that time comes, Attorney Michael Poa or the vice president herself will inform the media especially of this matter.
5: Si Defense Panel Deputy Spokesperson Attorney Justin Nicole Gular.
7: Sa iba pang mga balita, 25 minuto lamang ang itinagal ng pagdinig sa Kamara para aprubahan ang mahigit 10 bilyong pisong pondong inihihirit ng Office of the President. Sa botong 37-5, lumusot sa committee level ang 10.15 billion pesos na proposed budget ng tanggapan ng Pangulo. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mas mababa yan ang 28 billion pesos na pondo ng Office of the President ngayong taon dahil natapos na ang mga aktibidad sa ASEAN Summit kung saan host ang Pilipinas. Matapos ang presentation ni Recto, nagmosyon na si House Minority Leader Marcelino Libana na tapusin na ang deliberasyon sa pondo ng OP, bunsod ng inter-parliamentary courtesy sa Pangulo. Tinutulan naman ito ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at ikinatwiran na dapat tanggalin na ang kultura ng inter-parliamentary courtesy lalo sa usapin ng pambansang pondo.
24: Kailangang magpaliwanag ang Office of the President kung bakit halos kalahati ng kanyang budget ay confidential and intelligence funds. The people want answers direct from the Office of the President. Yun ang gusto nating marinig. At ito lang ang pagkakataon para direktang marinig ang kanilang mga sagot.
7: Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino.
5: Sa iba po pong balita, posible raw na makompromiso ang eleksyon sa 2028 dahil sa malaking tinapyas sa proposed na budget ng Commission on Elections para sa 2027. Sabi ni COMELEC Chairperson George Irwin Garcia, tinanggal kasi ng Department of Budget and Management ang nasa 15.2 billion na pesos mula sa kanilang hinihiling na pondo sa susunod na taon. Mula rito, 9 na bilyong piso sana ang ilalaan ng COMELEC bilang paghahanda sa national and local elections sa 2028. Ilan sa mga implikasyon daw ng mas maliit na pondo ay kakulangan ng automated election machine at hindi rin daw agad makakapag-imprenta ang COMELEC ng mga gagamiting balota.
25: Sana naman pumapakinggan kami ng kagalang-galang na House of Representatives at ng Senate later ma-restore lang po yung 9 billion because definitely the conduct of the election will be affected by the reduction.
5: Bagamat kinikilala ng DBM ang malaking panahong kailangan ng COMELEC para paghandaan ng 2028 elections, iginit naman itong sapat ang kanilang inilang pondo sa komisyon sa susunod na taon. Sa katunayan daw, tumaas ng 46% ang pondo ng COMELEC kung ikukumpara sa 2026 General Appropriations Act. Bukod dito ay ini-enjoy rin daw ng COMELEC ang fiscal autonomy o yung malayang pangangasiwa ng kanilang pondo kaya pwede nilang i-adjust ang alokasyon para mapunuan ang kakulangan sa election preparation.
7: 7:34 ang oras ngayon. Inimbitahan ng Judicial and Bar Council ang 5 Senior Associate Justice para mag-apply sa posisyong Chief Justice. Kasunod na rin ito ng napipintong retirement ni Chief Justice Alexander Hesmundo sa November 6. Ayon kay Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting, naging tradisyon na ng JBC na anyayahan para po mag-apply ang 5 Associate Justice na may pinakamatagal na sa serbisyo. Kabilang sa mga inanyayahan ng JBC, sina Senior Associate Justice Marvic Lunen at Associate Justices Alfredo Benjamin Cagiwa, Ramon Paul Hernando, Henry Jean Paul Inting at Rodil Zalameda. Sina Lunen at Cagiwa ay itinalaga ni dating Pangulong Noynoy Aquino, habang sina Hernando, Inting at Zalameda naman ay appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Hesmundo ay itinalaga naman bilang Associate Justice ng Korte Suprema noong 2017 at naupo namang punong mahistrado noong 2021.
5: Pasintabi lang po sa mga nag-aalmusal sa umagang ito, yung natagpo ang kalat-kalat na butoro ng tao dyan sa Camarines Sur ay nakilalang isang lola na ilang buwan ang nawawala. Kasama natin sa balita, Rajuan Mike Barfega ng RMN Naga.
6: Isang lola na matagal nang iniulat na nawawala ang nakilala sa mga skeletal remains na natagpuan sa isang madamong bahagi ng lupang sakahan sa Barangay Taytay Goa, Camarines Sur, nitong Martes ng gabi. Natuklasaan ang mga kalat-kalat na buto ng tao habang nangingisda ang tatlong katao sa ilog na malapit sa boundary ng Barangay Amugis sa Lagunoy at Barangay Taytay sa Goa. Agad na ipinagbigay alam ang insidente sa mga opisyal ng barangay at sa Goa Municipal Police Station na nagsagawa ng paunang investigasyon, dokumentasyon at pagproseso sa lugar. Sa isinagawang identification at verification procedures, nakilala ang mga labi bilang kay Alias Purita, 75 anyos, residente ng Barangay Gimaga, Goa, na naiulat na nawawala mula pa noong Hulyo ngayong taon. Ayon sa mga kaanak, may iniindang karamdaman ang matanda at dati nang umaalis sa kanilang tahanan at nagtutungo sa bahay ng kanilang mga kapamilya. Patuloy ang investigasyon upang mabatid ang buong pangyari kaugnay ng pagkawala at pagkakadiskubre sa biktima. Kasama mo sa DWNX, RMN Naga, Rajuman, Mike Marfega, Tatak, RMN.
7: Samantala, sa Bukidnon, isang lalaki naman ang natagpo ang patay sa loob ng kanyang bahay. Kasama natin sa Balita, Rajuman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
8: Duguan at wala ng buhay ng matagpuan ang isang 58 taong gulang na lalaki sa loob ng kanyang pamamahay, particular sa Zone 2, Barangay Kinawe, sa bayan ng Libuna, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ayon sa report ng mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen hinggil sa insidente at pagdating sa area, nakatihaya at wala ng buhay ang biktima. Base sa salaysay ng babaeng kapitbahay ng biktima, hindi nito napansin ang biktima na lumabas ng bahay noong nakarang gabi na nakasanayan na nitong gawin. Kinaumagahan, doon na tiningnan ng babae ang loob ng bahay para malaman ang kalagayan ng biktima at laking gulat na lang itong nakita na nakahandusay sa sahig at wala ng buhay ang biktima. Agad namang rumisponde ang mga otoridad sa area at wala namang nakitang foul play sa insidente. Napag-alaman na mayroong maintenance medicine ang biktima sa dinaramdam na sakit na pneumonia at diabetes. Sa ngayon, na-turnover na sa pamilya ang bangkay ng biktima. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Rajuman Mark Micaballo. Tatak, RMN.
9: RMN Network News.
5: Ang astig ng background music mo, ha?
7: Makakarating.
5: Ay, unang araw pa lang po ng Berma, sabi Berma na ho, ha? Nagsimula na magbenta ng mga Christmas decoration ng ilang tindahan sa ating bansa. Diyan po sa Dapitan Arcade sa Quezon City, kaliwat ka ng mga nagkikislap ang Christmas lights at naglalakihang Christmas tree na ang nakadisplay. Naglalaro ang presyo niyan sa 1,000 hanggang 5,000 piso depende sa design. Sa pag-iikot naman ng DZXL Aram in Manila, sinabi ng ilang tendero na bahagyang tumaas ang presyo ng ilang Christmas decor dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Gayunman, meron daw pang ilan-ilan ng namimili rito para umano mas makamura habang maaga pa.
10: Tumaas ang mga presyo dahil din sa mga, di ba, naapektuhan ng ano natin ngayon bansa dahil sa gera. Tumaas din ng ating presyo ng mga ano items. Pero kaya pa rin naman nila yung presyo namin. Di namin tinataas ng sobra.
11: Para hindi maraming tao at baka sakaling makamura pa kasi para makauna ka na.
5: Inaasahang mas dadami pa ang mamimili o mamimili ng mga dekorasyong pangpasko pagsapit daw po yan ng Oktubre at Nobyembre.
7: Ang Pinoy Christmas icon na si Jose Marichan ay may panawagan po sa pagsisimula ng kapaskuhan.
5: Lumabas na siya?
7: Oo. Hindi, whenever eh. Whenever. Whenever. Ang may report si Myra Jane Nasayaw.
12: The long wait is finally over dahil ngayong simula na ng Burr Months, muli na namang maririnig ang kantang Christmas in Our Hearts ng Pinoy Christmas icon na si Jose Marichan. Sa post ng Universal Record Philippines, winelcome ng singer ang mga Pilipino sa pagsisimula ng Christmas season, kalakip ang intro ng kanyang awitin. Inaasahang magdodominate muli ang Christmas in Our Hearts na nirelease noong 1990, maging ang iba pang classic Christmas songs ni Jose Marichan sa Philippine music charts. Samantala, kasabay ng pagsisimula ng Burr Months, nanawagan ng singer ng tulong para sa lahat ng apektado ng mga pagbaha sa bansa. Say ng singer, sa mga panahong binibiyayaan tayo ng Panginoon, maiging mag-extend ng tulong sa mga nangangailangan. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak Armen.
5: At makakarating ba yung piniplay mong yan?
7: O yung ating Christmas special. Oo, pwedeng-pwede na.
5: Makarating kaya ang tulong sa Endless?
7: Sana! RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyab.
5: Ako naman ho, yung Profesor ng Bayan, Ricky Rosales.
7: Mula ho rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
13: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
14: sa itong mga balitang lokal. Kagabaras na kayo sa Sugbo, Padayon, pagtrabaho sa Luka Medium Rise Building kon MRB sa Barangay Lorega, San Miguel ng Siyudad. Samtang ang kapulisan sa lalawigan sa Sugbo ni pakusug pa sa ilang kampanya bato kriminalidad o pagpatuman sa mga lokal ng mga ordinansa sa matag siyudad o lungsod para magpabilin ng luwas o balinaon ang tibuok ka probinsya. Balita sa sports team mo Nonshinga, wabot karon si Tiembre Sai sa Bohol. Kini ang headline sa ato mga balita.
13: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
15: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
26: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats. Lami ang masustansya.
27: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
28: Charm, Fab, Corn, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
29: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
0: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
15: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw na to nga pagigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglan buhaton, maong dapat kugi lang, ingon anitang mga Cebuanos. Dili pwedeng maisturbo sa bisan unsang sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako ko 2040 dayon. Mutabang sa pagpahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo, aron pa dayon ang programa o serbisyo. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, dali ra kong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makaisturbo ang ubo. Basta 2040, kampanti ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Makasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 na yun. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
17: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system ug kabukugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication, daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church og Budok. Samtang sa Consolacion Brands na to, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
14: At oras karon, alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang sumsub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral centrum advance ay may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: O garo sa Italian

0: mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Sa kagamhanan sa pasibuang pagtrabaho sa duha ka medium rise building kun MRB diha sa barangay Lurega, San Miguel. Kinuman biyae sa kontraktor pipila ka tuig na ang nakalabay. Ang kontrata nini ipa-terminate ni Mayor Nestor Archibal aron ipatiwas sa laing construction firm. Matun sa mayor, kaposibleng sa tuig na maparayon ang pagtrabaho sa naisgutang duha ka building.
3: Ato pa man dong i-terminate ang kontrata. Dapat na nakatuig lang mahuman.
4: Isa kontraktor na mayor?
3: Usa siya kontraktor sa CNC.
2: Si Mayor Nestor Archibal, ang kagamhanan sa bayan tukod o mga MRB aron papuy-an sa mga informal settler lakip na sa anaasang ilang ang mga danger zone sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom at ag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
7: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
8: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
9: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahang kaldiro. Maayo na lang na ay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
0: At oras karon, alas 7:53 na. Padayon ta sa mga balitang kapulisan sa lalawigan sa Sugbo ni pakusog sa ilang kampanya bato kriminalidad o pagpatuman sa mga local ordinances para magpabilin ng luwas o malinaw ng tibok probinsya. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
11: Napadayon sa kapulisan sa probinsya Sugbo ang ilang pagpahugot sa pagkapatuman sa kampanya batok illegal nga drugas, wanted persons, illegal nga armas, illegal nga sugalo, gawan pang karapasan, nagip na ang pagparigoon sa pagkapatuman sa lokal nga mga ordinansa sa mataglong sunog syudad gikan sa Agosto 24 ngadto sa 30, 2026. Sunod sa mong period aga mga personnel sa Cebu Police Provincial Office nakalusad og 34 ka anti-illegal drug operations nga nisangpot sa pagkasikop sa 46 ka mga individual ug pagkasakmit sa 152.87 gramos nga gitu ang shabu nga doon standard drug price nga 1,039,516. Sa mga ginaganon nga nangarakpan, 74 ka mga kaso aga napasaka nga to sa korte sa kampanya batok

0: Wanted persons sa kapulisan, nakasikop og 28 ka mga pinangita sa balaod at sa 28 ka operations og 32 ka mga warrant of arrest ang ilang napatuman. Sa 28 nga wanted persons nga nagadakpan, unum niini ang giilang nga most wanted persons samtang 22 nagatuman kiniga gagmay nga mga kaso. Giingos ganasab sa kapulisan sa probinsya Sugbo, ang ilang kampanya bato illegal possession of firearms pinagi sa paglusad og 25 ka operations kami resulta sa pagkasikop sa 14 ka mga suspitsado og pagkasakmit sa 15 ka mga armas. Laing 10 ka mga armas ang kuha, humani itahan sa mga police station samtang 15 kakaso ang ilan napasaka sa korte. Ubo sa upland katok, nakahimo sila og 4 ka operations isip kabahin sa ilhang nga parayon nga tinguha nga madasig ang mga gun holder nga masurrender nila ang ilang mga armas nga wala lisensya nga matawag nag loose firearms. Mabuto sab sa 26 ka mga sugarol ang nagadakpan sa 11 ka anti-illegal gambling operations ug pagkasakmit sa 2,580 pesos nga kwarta gikan sa sugal samtang 11 kakaso ang napasaka sa korte. Gawa sa pagtutok sa pagpatuman sa balaod ang CPPO personnel stricto osab nga miimplementar sa mga lokal nga ordinansa sa mataglong sudok syudad sa lalawigan. Mabot nga to sa 2,116 ka mga operasyon sa analusad sa kapulisan nga resulta sa pagsita sa mga malapason sa mga ordinansa. Sa datos sa kipaybaw sa CPPO, 2,802 ka mga tao ang naisuhan og citation tickets og 1,340 ang giwarningan og dunay 1.6 million pesos nga nakuha nga multa. Kini nga accomplishment mato ni Police Colonel Abubakar Magilin Junior nga nagpakita kini sa palayan nga pasalig sa kapulisan sa lalawigan nga magpabilin nga luwas ang komunidad pinagi sa police visibility hugot nga pagpatuman sa balaod ug makanunayon nga pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyoman Arbo Samante Diwa HP, Tata Carmen.
1: Radyomo Nationwide DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
2: Rush Boy Nationwide!
0: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpod sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpa dayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocystin is the generic name of Soul Mucs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: In 5 meters, turn to right.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash for select G-load versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
8: Ato paminawon, karon ang ato balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ug international boxing judge, kasamang Edward Ligas. Kasamang Edward, may buntag.
9: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Gikatakda nga moabot karong September 6 o adlaw Domingo ang world title contender o eliminator nga si si Banati Nunsinga no diha sa adto sa Tagbilaran City matud sa matchmaker nga si Edito Villamor nga ang team no Nunsinga no gi mo abot no og ana na mo padayon og light training nga diha sa Bohol sa dili pang ilang world title eliminator ni tali ni Reggie Suganov kay no dumani atong 2023 no mi adto gyud si Suganov dito sa South Africa diin gipildi siya ni Nunsinga pinaagi sa usa ka controversial nga decision pagka 2024 napildi si Nunsinga sa usa ka Meksikano dito sa iyang away sa Morocco diin gitangtangan siya og bakos human adto wa nagid pa mabalik pa nga champion si Nunsinga karon nalipay si Nunsinga nga gihatagan siya ga kay gayunan no nga muaway tali ni Reggie Suganov nga usa-usab no ka world title contender kung kinsa kanila ang mudaog tali ni Suganov og ni Nunsinga mao na yun yung muaway no ni Tanumsak Simsri nga mao ya champion no sa IBF light flyweight title si Suganov nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan karong adlaw September 2 mihangyo sa iyang mga kababayan nga mga bulanon nga mo tan-aw no sa maong away nga naipahigayon sa Tagbilaran na City diin kini usa sa pinakadako nga boxing event no sa kasaysayan sa boxing diha sa probinsya sa Bohol. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na amang nadaot nga mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Amen.
8: Salamat kasama Edward Ligas para sa ato balita sa sports. Mosa nagkompleto sa ato mga balita nining mga orasa. Ato mga kasama o mga idol ha, ato gyapong gi-invite nga dalhan ang inyuhang mga resibo din na sa inyong gipalit nga 20 pieces nga Biogesic tablet para makapil mo sa Biogesic Bitbit sa swerte raffle promo. Kanang inyong mga resibo din ha nga nakapalit mo 20 pieces gyud ha. Kanang inyong gibayran gyud kada usa nga Biogesic tablet. 20 pieces sa Biogesic tablet o niya ang resibo ni Ana, dalhan ninyo diri sa atong istasyon para mailisa na nato og raffle coupon. O niya kinanglan ang petsa sa inyuhang resibo nga naka-reflect din ha sa inyong pagpalit og 20 pieces nga Biogesic tablet na kabutang gini na Agosto 10 onwards or sa nisunod pang mga adlaw. So mag-start yun og August 10 o sa nisunod na mga adlaw. Palit mong BioJessic tablet ni isang musunod ng mga pharmacies, ha, para mo qualify ang inyong mga resibo. 360 Pharmacy Actimed, Rose Pharmacy South Star Drug, Generics Pharmacy Watson's Mercury Drug. Supermarkets and convenience